0: great matswa bemo darasim ra gore tshweka hlebzi uthi ba ri xilanda sati abahleki emen sa tomena ngulava nkari nwanyana hambi bo ba kare ba hleka vanhu hey loko munhu wa wese ngutsuzukeni wa thlelela shem etirengisela ntsana we u tsakile sweswo tala swi ta tikomba hi ndlela amiswiri tala mikiseri swi vekela kamba kume mbere mona timena ta sayibela wa ralia na ri ba mandlari vuyelela xikan'we ri kamukela mikiserome hinkwakonkwako na ku ringisela kombe na ni tlemile DJ ya mavulavula le master party loko ni fika ni pfula ni pfala ni pfula ni pfala ni nghena maxi ni nga gongondzanga ni le ka mixoseri hlamina na wena wosi yi katekiseri ta wa tinharhu leti kuva mina na wena ikhari famba kun'we ndze eka xihondzo 106.0 megas fm ravunharhu namuntlha mikiseri wa me i ti 5 ta august lembe ra 2020 na makume yambere ntsevu kasi ke hambi swiri ta ra mikiseri swi kona swin'wanyana swi nga kona swi nga humelelasiku leswi fanaka namuntlha malembe ndzhaku kasi ke ta va hi kha ri swi langutanyana ku amukele kahle double player leyi nga nyiketa risimu kusuka ka G1 solo makamu kume HIV makense risimu ra kotwa kahle relationship yo expire va ku ni cancer experience leyi relationship se yi expirini va ri swi vula sweswo ku x kuri ku ti 5 ku tetani namuntlha i siku ra vu 217 ku sukela lembe leri ri sungurile mingiseromo leswi nga vulatsela ku salenisari ntsena na masiku lama ri nga na kha 148 ntsena ku va hi gimeta lembe leri kasi ke swin'wana leswi nga humelela siku leri fanaka namuntlha ri vula hi ti 5 ta august tiko leri ra Burkina Faso ri vuye ri karhi ri kuma independence kusuka le France ni vula ku ri vuye ri kuma ku tiyimela handle ka ku va ri lawuriwa hi tiko leriya ra France a ku ri siku leri fanaka na ri namuntlha kalo ka rina kuta swin'wana leswi nga kona eka siku leri fanaka na rina namuntlha international traffic light day leswi ya hina hi nge hi tiroboto a ku endliwa tiroboto ta ku sungulasungula kumbe ku sungula ku operata tiroboto ta ku sungulasungula hi siku leri fanaka na rina namuntlha hi lembe ra 1914 se namuntlha ku va kha ri ku tlangeriwa world traffic day ku va kha ku tlangeriwa tiroboto a mikarhi vitsotsoka mingiseri ku hi swin'wana swa leswi nga endla ku emagondzweni ku hunguteka tinghozi swinene hi ku xi kota ku va swi karhi swi endla vulawuri laha patwini layaka kasi ke leswin'wana swi nga humelela hi siku leri fanaka na ri namuntlha malembe ndzhaku ri le chile leyi hi 2010 ku ve ku va na mayini lowu nga vuya wu trepa vanhu lava ringanaka 33 masiku lama ringanaka 69 a ku ri 2010 loko ku humelela mhangu leyi yo tsakisa kambe ke swin'wana leswi nga kona eka matimu kasi ke xin'wana lexi nga vuya xikarhi xi humelela independence yi ve kona hi lembe ra 1960 ni vula mhaka leyi ni nga vulavula yona leyi ya Burkina Faso na France loko Burkina Faso yi ta kuma vutiyimeri kumbe ku tiyimela eka France a ku ri lembe ra 1960 siku leri fanaka na ra namuntlha kasi ke loko amukerile mingisela hinkwakonkwako na ku ningisela kona ku va ningisela u ri kwihi kumbe kwihi kusuka ka timhangu ta munitwa misava va kona va n'we va ningisela kahle va ra la Mpumalanga lani khesa swinenene eka n'we mani kuma kambe ra la Mpumalanga ni khesa swinenene ka n'we mi ningisela kahle mi ri ku endlela ka migingiriko yihi kumbe yihi ku hambanahambana ka ndhawu la mi ni kuma kambe ri kona va kona van'wana va ningisela kahle va ri ku tirha tirheni lomiya mixumoni andi mixumoni t va kona van'wana va ningisela kahle va robodama laha makaya laha tindlwini ta vona lava karhi va ku peringapiringa milenge va kona van'wanyana va le madabulini mbuya awu madoda va kona van'wana va ningisela kahle va karhi va tilulamisela ku ya mitirhweni ku hambanahambana ka mitirho va kona van'wana ningiselaka va karhi va tilulamisela ku ya eswikolweni ku hambanahambana ka swikolo kasi ke mingiselo me ni le ka mixo swo tlanga swi kota ku va xixandleka nakona ku va unandeka nambara 060 875 942 ariqingweni kasi ke ni le ka WhatsApp ni kona mingiselo ka nambara leyi fanaka i 060 875 942 ni tlhele va kona kahle laya ka Facebook na of course si tsena ku GCR space ku FM hi la mina wonge swi nga ta va karhi fambisana kun'we kona hi nkarhi lowu nga heta kumbeni ta va kha ni tlhavela riqingho mingiseri ka nambara 060 875 942 ni byela swa ku wena eka mixo swa mina u ni kuma kahle ri kwihi lava swi tivaka kahle va ri vutlhari bya mhangele i ku buta i wu butile mina na wona namuntlha ivi se va ku xinyanyana lexi u butaka xi dya swivongo swa rona u ta va kha ni byela mingiseri ma kona eka mixo swa rimutlha u bundlisala ri kwihi na mbona kahle ngomingisa mi ri laka mikhome ka Jim Jones ka mahunesa gumbana nambona ka midhawula pit boy miredani swi nga gona na bada va kona livububungeni eka xivambu vakorolo fanemakumeka mafanele gandzana Jerome Road Race eka xigalo va kona raka bazani ka mphakathi ka xikonelo ka nyamana ka phoweni ka nsimbi fananoma xikundu gonani magomani salema matiyani a boxaho ku va kona ka xikaboxaka laha boxaho kama kuleka blohidina si va kona ngezimani ka nkamayele va kona ndhawu teka ka makhasa ka buvoka xibangu wa benjani ma ri laka madosa green farm ene va ri kahle ngomingisela mi ri laka nkuvana ka ngomigomi ka bevela ka maxobye ka gov ka mapen ka magona va kona laha ndhawu leyo teka peni ngotse ka gija mandeni ka michipisi ka vanamulele matsakale halala marive a na marive b leyi xisasila va kona la lombata plange new orleans jelongo alting ka miyexe ka mihlava vhilemu va kona laha ndhawu leyo teka minenganisi block 203 ka thoma ka gawula ka khakhala va kona ka hlomela ka ndindani va kona laha ka mahlathi ya vuhehli va kona la mangombe hi le ka homa 14 a b na c va kona ka n'wakhuwani minjhani va ri ka mapayeni ni vona ka tlhela dorobeni ra giyari va kona va nga vaningisela kahle va ri la bellevue laha minjhani va ri vhele laha ndhawu leyi ta teleka makoxa ka xikukwani ka mavalani ka bongwani ka mbai mapatlo a xivulani ka n'wadzeku dzeku ka mphambo ka xigamana bolweni va kona ka milamuni va kona ka mudyabu ra balata sandakari va kona la ka muswandla va kona ka xiwasani va kona ka nhombelani ka jim kala lumeka nkuri katwa musadi masifasonke va kona van'wama ningisa ka tlhora laka mapuve ka siyanana ka dzingidzingi ka bode eka maswanganyi va kona ka hlaniki va kona la gadlanani va kona ka gongongo va kona la babangu ka nhengeza ka phikela ka rivala ka majosi eka n'wama tatanani mirivalanga ni famba hi gondzo ra fabson 8 va kona van'wama ningisa va ri laka chavani laha eminjani marilaka nkuzana ka mbokota sheli ka mbukeni njhakanjhaka va kona van'wama ningisa kahle va ri la basani ka mucetweni va kona ka xibangwa ka wayeni ni khensa swinene ka n'wama ningisa mi ri laha ndhawu leti ta ka maxamba valdesia ende le ili mama wa wena ni mirivalanga ka maxawu ka bodwe ane le vaterfal ni khensa swinene n'wama ningisa mi ri kahle mi ri laha ka maxamba laha ka masakona ka mayila ka ribongwani minjani marilaka mahatlani ka tshuxa rotardam a blank vater va kona no block va kona la ka maphalle ni khensa swinene ka n'wama ni ku va kahle mi ri la jamela la ni vone kahle n'wana mi ningisa la ka mi ri la ndhawu leti ka n'wama nkena minjani ka skriyana vona ka bambeni ni vone kahle ka xamfana ka mbebula xawula block 7 atikatareni vakiti va kona ka ximange va kona la ndhawu letiya tale ka maphatho va kona ka magebe va kona ka ndhambi ka mphagani en'wamarhanga ni mirivalanga ka khaxana ka xihlakati ka selwana ka matoto sela ka makhuva mbawula xawula block 23 va ku hi ka xikhumba va kona ndhawu tele savulana phalawu beni phalavuriwa nkoma a b na c va kona ndhawu letiya ta ka ngove eminjani marivele la tsanini la ni vona kahle la nkowankowa letsitele ka mihlava amariveni na vona kahle ka n'wamito ka jobiki ndlakazi na le mulati zangoma ni mirivalanga ni le ka xihoko ni khesa swinene na n'wami ni kumaka audio streaming mi ri ndhawu letiya tele pulukwani le pierre kayla ene le johannesburg alexander tembisa pta na centurion khesa swinene na n'wami ni kumaka audio streaming mi ri kona kwala exifundzenikulu xa lipompo kaske makumena rin'we timinete se bila wara liya yanaro lexi endlaka mixer tlhava ni tlhava nkarhi wa ko ntlhaveli mixer ka nambara 060875942 tsi mo sungula ku dya swivungu swanona la aye a wu mawelele ni mi twa ku nandzika ngopfu papa
1: kwala masin'wini kwala mativa eyi mata lowu ya yite redio ka a yi siki kahlela ti hi fane hi hanya yini i tiphilisi ta
0: sre na n'wena loko mi kha mi nghena la mi tiphilisa ka mina
1: ku komba ku hayi n'wina a mo chayisa mi nga tiva yintise
0: ma swi vona mara
1: hayi no hayi a hi chaveni ya maxendijexieni
0: khesa swi na nhlayisekani papa mixuma kahle ni
1: danko
0: ana wena mixer ni nga swi kota ku tlatara kuva ni tlhavela ka nambara 060875942 ni ku tekela riqinghwe laya mi ta ni khomelanyana kutani ku na ngurumelonyana un'wana twelakunyana la ndzhaka mina la mi ta ni khomela swinene jisarfa mitlhaveni mina la
2: jikomajei
0: kwala na kwala
2: e bra mina yi pfukile mara
0: xabauset brafan ak
2: a swamba kahle swamakahleloku byela ku se ni kona hale swo kala swa tikomba ku tava ku dlekeyini mara se ni kona
0: kahle kahle
2: ra mina na ka ni famba na wona ni ku yingiseleni ka ndiya swi kumiswilona ni ri kula santon city a ka hi le xawula block 23 ge muti lowa ra siyala the choice of gcrfm loko wo za i vona munhu a nga mbalangi kepisi I mean
0: ni vonele ka swithombe leswiya
2: anisiximengopfu
0: a ni simanile ni vheta ni khensa swinene na sweswi kwami mi hlawule ku va mi ni yingisela hi vapfa akwalanakwala xifambile ebundzusala mi ri kwin'we tiko na kona e ndzeleni ka nambara 060875942 no tlhavala
3: vaxume
0: ahe
3: nipfukile
0: ipfukile minjhani
3: nipfukile ayi ni khensela ku mi teke call ya mina ni kombela ku sayina rejistara na ku dya swivungu swo nona n'wana sesa loyi a sana ku rejistara dya ku swivungu swa ku nona ni
0: ya
3: mana xihluke na ppz ku nga tingi komeleka la ka ngove a jamela to nkomo
0: khensa ku tlhaveriwa ni
3: ayi na khensa
0: tango
3: tango
0: ai magic won tlhavela na wena tlhavele mingiso ra mina si no tlhavela
4: DJ
0: aye papa aye
4: uyana
0: ake zo ilele uyana
4: na le nake ze o do don tsetsera
0: ne ke u lebele te ka na go ela o ma 29 past kwa
4: o do awa DJ Tleni
0: hey papa
4: gobela nkhuzeja mona kutire manjiko mbolaele ka rikhothela alfes maloleke na ntlhaveni brothers
0: ya
4: munola o mmojo khonde
0: ne ya lebo wa gido babu jamuna
4: ayan ke sejer kutin
0: ya ne
4: gin na mudulu ara sara leve golu dik mazani na gaski mini ka filu mulu do no ke kulu ya kulu re
0: mu tro pila ga uzeleriwa
4: mu tro pila ga uzeleriwa ozo gina
5: Mavona.
6: I'm going to go to the house. Second digitally.
0: Language with Arma.
6: Thank you.
0: Tabida.
7: How was that?
0: Tabu Tabasis.
7: I can't even use the prince and I'm going to get Mama.
0: Oh, Mama.
7: How was that?
0: I rock a jerry babu.
7: I'm pretty sorry in the buffet.
0: Thank you, Bosa. No Tabada.
8: When I bought,
0: because the queen of Lipompo.
8: Even when in a twin Palamina.
0: Hey, first us toilet and then
9: it's
0: being a trick or so. I dig up on the case.
10: Hey,
0: Papa.
10: Let's
0: go. Let's go.
10: Let's go. Impela la ka ho tsangwa tsa ka mjaja bo le bo le ba tsa ba ka kanika ka rata mo ne kota sha yena le go nna rena sha wena ho ba mja na yo bo kola go
0: ho
10: tsa mina ya mbana kola ka 6 o'clock
0: mes bela mandas mina sa so
10: thank you
0: dako ti tabele da
11: ya ya ni
0: mani
11: Na
0: phone ya shireke dan nwina.
11: Ni
0: nwana nga ba
11: tshe
0: ka mapi. Ai batla mara. Ke talunga nwana. Ho zwona stock tsam sekina.
11: Kuna
0: chimso ka singa hindzi
10: Tabida.
0: Tabelida. Ntabe ku thaba sweswi.
5: Ah, ku amla na munhu leri la ka xikukwane.
0: La ka xikukwane la.
5: Oh, cha leri kulo.
0: Kheso zwina so cha salute.
5: Salute.
0: Tango. Si, ntabe dela.
9: Vula sekile.
0: Imi na roi.
9: Ne pukile vula sekile.
0: Ehla seke zwina ngona ke.
9: Awa pukile man.
0: Ele swa vula sekile mi vula mina na zwo.
9: A go na zwanya.
0: It's more fire.
9: E vula bata futhi. A bese kitaru vula vala mana ya ka ja zwo ngolona.
0: Meri ku ikule.
9: Ba ja ku ngolona lo ga ba guru mana ndeka mo fa ma tsu ku ka le tikwa ka mavuza. I ku dyari la ka ma 14 B ntiro. A swa set li kwa restaurant next to ma horiele complex vula tsekele.
0: It's more fire.
9: I'm gonna one. I put him till until 6 o'clock one man.
0: Thank you, Baba.
9: Thank you.
0: Wait, tell me this.
12: What's your name?
0: Mingsoro Moranzeka.
12: La basana ka dani tisgodosha mondo.
0: Tisgodosha mondo miyila.
12: Yeah, nesu dener ko na ko la basana ka dani.
0: Kesi shu nentse kan Baba.
12: Bye bye, Mohan.
0: Thank you. No tabara.
13: Em dulu na uzule na.
0: Ke dzule le kai na.
13: Ke dzule mana mdulu wa kamana.
0: Go do abo dzim go do chopa.
13: Una le masilo mo ama balani le go.
0: Yo dwe le ke le bule ka mata thaberi wa gere.
13: Ne kin dai ni. Ne dia.
0: Ke zo
13: ya damani le ya dange hlaitse ka mngano wa masilo.
0: Ke se zwine le go do chopa.
13: Abana wena ku zoku ba awara le yantse bo mngano wa mina.
0: Isibela manda sweso.
13: Thank you mngano.
0: Thank you. Jesa rafa mthabelela.
14: Yengona ba.
0: Yengona mkhalazwa.
14: A huma mom drive wa chopa ku ngena mfana wa gosha ngona ba.
0: Ne bona hi ke peace.
14: Ah mbona hi ke fangona ba ba matiba ni randa ku khensa swinene aka vanhu hinkwavo. Lavanga navelela ngami ya mina mativa bete ha tsake ku tsaka mani mativa swi kahle ngopfu ai khesa swinene ai khomaneni vanhu va hina ya mahlweni
0: ya
14: mfana wa gosha hi mina laka mapove dangu na bava tlhava ntlhava
0: khesa swinene jara khefa
14: a ku tali
0: thank you baba abusatara mixer lexi vekelaka va 13 timana ta sayibela wa rali ya yanaro lexi nga xi endlaka mixer loko u nga ri koti nga ku nghena laha riqinghweni laha ni kumeka WhatsApp eka nambara leyi faraka 0608 75942 karhi loko nga tekumele tava ri ka switsomela ku tala va nga kona va nga ka WhatsApp lava nga va rhumele mikandziyiso kumbe rungulo ri vona hi ku tsala kunene tsi no tlhava leswi
15: braka
0: brahmino
15: ipukini
0: exi hlayiseki ri ngo n'wi
15: hayi na yina ipukini Enai, jesu mungula sona ona, rikwala, sika kawa, kwala, imana mkateku na.
0: Kese sinene braa kono?
15: Iso sese braa.
0: Hakuna suwani?
15: Soto la sese kuhava, isi kisi.
0: Danko ni sibela manta sese?
15: Ai.
0: Oro six, salu.
16: The king of manjar gyan, Derek Swamu ime, wananga beko bash kwa maboti loko achava kwala ko mangala ali nyari muri wa nwasati mali mali ya hlatswa chinyama boti mpokena
0: e pfukile mijana
16: ai pfukena na atola ni rala Julius Beke ei kuna mihla nwana wa travel enwani ya roka gisara chi biza mapikara manwani makulu kumbango fete tavu ya boti
0: e kese zere boti
16: danke danke boti ni dumengo fete danke
0: Ramrama wa kusuka landa le tata kango ber kese swa ne shem e ba kuri bangwana kungwe na ndzaka swa swa nutsu mara kala bangwa kona bangwa tirisa xeng xambo lexa WhatsApp tsi no tlhabara
17: Mr. Pat
0: e mina loyi
17: aka le vinyo asiku lava phela
0: ha va twala na ku karala
17: a hesaku akungotsini akungotsini wo
0: mana ma
17: akutsini wa hetle dondisana no vulavula no bavo minduku amuri fresh complete news please complete news
0: and then I'm tired jijili
17: namta ku teriwana le rim
0: ena
17: rang ena afri ka hloko mpamisi me ranga hi vona hi twa buku vari yini ku rungula
0: ke ke sesinene la ka puvela
17: danke
0: danko e ka sketari la ka tsemza ku ramikisa ro mesho swi tsumerka la banga ku ramanga kandisa la ka WhatsApp la vusungulela
18: Inkomkhaze koriwa vunharu kutitani mkhoma hi website ya www.gcrfm.co.za ni la Orange Spark emidrand le xikarhi ka Pitori na Johannesburg. Mina ni papa muhlori Sizeka Richard Rikotso kaya hikwale rubini ka xoko e7 dilani ave swin'we until awara ya tsevu. Inkomkhaze
19: a hi mester vutlhari bya mhangelo ku hubuta ya kuma swivungulo leswo nona hina hi mi yingisela ku antswa hi rila ka xihosani la kokwani wa xingwavila hi mina nkomu
18: apxin tlema DJ Mester Pat mavulavala mpfukanina hina dya swin'we swo nona papfa yitlema dawulembo hikokwani swa boxa makoxi la mina vili na khatsa
20: apxin maxi na dya swivungu swo nona ri kwala ka nhlaneke kwala muganga wa ka n'wahisindi kwala tlhelo ka pavement mani mariya va kaha hi sweswo hi mina tanki
21: hi xile DJ dya swivungu swo nona hi ri lagiana evuxakeni i nyiko nhlungwana emitirhweni evuxakeni caca
22: ri xile emixo lowunene tlemini wa DJ mavulavala tlhavantlhava ya no ni ku yingisela ku antswa ni ri tindhawini ta la gear section a kusuhi na hotela ya xilumana crash ya mamavhi ya sungologe DJ Abza hi mina a ku na wun'wani na wena muhaxi wa mina 3-6 a hi fambi tlemile wa DJ danko
0: swazina ni kula 2 ntlhaveni mina la
23: a leswo tlhaviwana swi tala mavoko na minenge
0: ai mina lava
23: Konyoka maku wa shawla blok 7 ya tukatari.
0: Tikeza shine na tukatari ila?
23: Ala ala banyana banyana ala ala.
0: Ala ala.
23: Danko.
0: Danko. 106 saru.
24: Aye kurula.
0: Akutale.
24: Ah, itala ka tiyani tari mingi sana kari jatu mguto no na itukulu wa hoti.
0: Kesa shine na tukulu wa usla isa kat?
24: Abita.
0: Danko. Ke sa rafa mitavi dela.
25: Umba idzemba ni xi dya swi humule swo nona la haska u kodzwa ndona mngoni la ka makosha la. A hi shuma shume DJ Tlemi.
0: Ke sa swinene papa.
25: Thank
0: you. Hey, tavi dela.
26: Ba pedo ba yena bonda mina mo hash.
0: Ne mtoka hlela ka ndangeza la.
26: Ba ka mathe ma ba yena bubi papa bo.
0: Ke sa swinene papa. Isaya nkuna la ka dzingi dzingi e vhara la shandi maso swintiro ni khesu nane papa ene bama ndari vhela ka skete ko ngona ko ngola jisa rafam thabirme
27: le mai DJ
0: yebo mem
27: ha mene nga ha thavi ho mile moyeni la
0: e maka ku yi
27: ai ninga zwine wa mari thangu
0: ah ende so swintikela njani
27: sesa ku mile moyeni
0: eh
27: senta kujela kuni lava homoya sei tava ni tava and ayo i trend ile ku trend ni
0: meni tsaka sa iti party pale
27: eji ah ni bashi imu ah eta ni ba kwa lo wala koma insindi ai eh petola loko no loku nikele ka xa kuri ku ni pavala la hi na ikwiri
0: awu xe
27: ah swi ku ne loku yo kuma lwa wa vokolera ro ingara ri pfumeli swona ni ah swi ita vhi famba ingara wa gaju se loku futi thava nthava sen kechuwa
0: me we fhiri ku ina mudlala
27: le ka makosho
0: Le ka makoshe
27: eta antwani tindlela ku ti gati kongo makwini ani baby rongo bya kahle
0: azimgangisile
27: ah so in kunene yasen kinlo rasen kanhleketa na khokhoti mine leso swi ngani pusha ani yo pfuka khale sweswa huma ku lowe le jilongwani na heta ku pfulela
0: oh she
27: sweswa antwani munhu loko ku nghele va mana ni switivi loko a huma ku heya loko niku photo no tayo ri a swi ni tikelanga ala ka zenini la ku hembela vayingiseri loko vo i screenshot anto ku komba ku no photo kangwe
0: ke se swina nhlayiseka
27: ni nghena ka xiyana moya mara namuntlha ni kombela ku vula ku yimhemana ni van'we a va ni tivo sungula ku pfulela namuntlha ni xala tihlungwani ka makoxo tikweni kata mun'wanati loyi wa ntlhoo wo pima va hetela ku swi levantlhani main TikTok ma nchumayela n'wama loko tswantswa rhandze makala na ku pfa i mpfarelo wo ka nga xeri loyi byongo na munhu wa ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ni i nchumu
0: wun'wehlayiseka
27: patirao
0: hlayiseka bobobo ai
25: DJ Tlemi mina namuntlha a ni dyi swivungu namuntlha ni dya khekhe
1: Rixile DJ Tlemi na hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka muchipisi kwala makhelwani wa mayini ta va na n'wina yi za yi ku kolokoto nkomu
2: DJ ni dya swivungu swo nona ni ri kwala ka ngoma lawani evhelevhele
1: se vula njhani ku pfuka mina ni pfuke swinene nene ni swi dyanerilaka makoxa ka bava hayi mani ni ku xandla ehenhla ka xin'wana xandla matsivi loyi a nga swi kota ku teka airtime ya yena a data ya yena a na loyi a nga tsandzeka na swi tiva ku xitichi xi na layini ya matimba swinene va lanile xandla ehenhla ka xin'wana xandla loko hi khomisani ku kota ku pfuna ku navelela ntukulu wa mina mpelelo soya ka nguve ni ri etanke a hini mahlweni hi rhandzana hi nga tlheleli ndzhaku i kokwani gaveni kwala ka makoxa mina hi tsivulavala ta nguva ya
0: jsrf mtlhaveli la
3: tlhavantlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
3: ni ri dya ni ri kwahala ka Dzingi Square mhana nkambe va vula mino
0: la ka Dzingi Square
3: ni ta pfuxela nsati ka
0: kezi swinene hlayisekani ka
3: swona
0: danke
25: maxi ni kombela ku va pfuxa maxi
4: sini DJ Tlemi ni dya swivungu swo nona ni ri laha mabuloko 9 mhani swora makhuvelo hi mina
6: Tlhavantlhava mi ri njhani ku pfuka hina hi pfukile swantswa yo biha ku hava moya ni mi byela ku ri mina ni dya swivungu swo nona ni ri la ka xikhumba xa dzovo la i jaha ra mihlengwe Thomas Chauku la ka xikhumba ku na wun'wana danke
0: jsrf mtlhavini mina la
3: vulavala
0: i mina aloye
3: mikarhi mapfuka
0: hi hlayiseke swinene n'wina khe la kam jaji wa thobela kam pempe ya labisa
3: mpela ni dya swivungu swo nona na ku mi xela ni ri kona un'wana na un'wana ngwana ni le papari mo swimandleke la mapfulakula ni kam jaji wa thobela ka mpempe ya labisa mhlukana ka ni dyaimu chinu bomba medzi
0: muchinu bomba medzi
3: hambana six yo club xa mina hi ntolovelo
0: ni xibela mandla sweswo
3: tovelakula swa tikoki
0: a tikoki bokora bokona batsela kunene boka bashumi na bashumi tlemelo the gender swong sona na nere kwala ka ndambe u isa nje makamba eta ku tsei one tlaba vel I'm sure tara bokora bonga bakana iselela a itikwa rinwo
5: DJ tava swinwe until 6 o'clock kusuka la naturena la kaya kuri rihle giyan balon inko
7: DJ tlemi dzasu bungu sona na man ane nga chuchekanga ndambe u kwa ri tola ka makhelwa nere nga pela ku pake mova hey antsemeke ngonhlana nokuyo sha mova makhelwane senza njelilo wa nwasata ku hayi uyo staka vo pfusha vakombela ku veka vanwanani kwa laha muti hey anchiwe ngovu man phela makhelwane loko nsha va basikiri ni ikholele ngovu shave basikiri ya nyuwane mgivela ni ipaka handle jambe nkwaro ane kuyo ri seta mataleni mina nere kwa lavenda he mungana danki
0: ai zo yini mara matalenda hey jesa rfm tlavelela
8: ni kona kwala kaya a babangu
0: le mi twaka tlhela babangu va kun'wana
8: swin'we ni alexarara kwala kaya
0: teswo swi na nhlayisekani swinene la babangu tiko ra kona
8: danke maxona
0: danko nkarhi wa koo yi vekela ka ntlhanu wa to timela timikisora ma yi nga se bawara liya munhu loko ko ra munhu enhla kahla ku ta va kari cinca vagame na nawena lava kari tsutumeleka ku va hi pfuxa vanharhu ti no tlhavala
9: ahe njhana
0: hi pfukile minjhani
9: ai pukini na ai jasu ngusona na rila kamkuma mgangeni wangu lombe sita number 128
0: magoda la bari pindi
9: eh ro pasa umna road
0: kezo zwine ne papa mini
9: daki
0: danko
9: sho
0: ebo kora bokwa batsa kuna bokwa morning claim road jenning sele kwa antwana jasu ngusona na nere kwa la ka sho sane mgangeni wa wisane manje josephine hlongwane ni kezo zwine ne manje josephine exukana ka sho sane la ka sike kora bana ngana mthaba ka kambela ntirisa whatsapp kosho
10: njani mwashi I know no much until 6 o'clock March. Now, Eric is going to one foot.
11: Hello, hello, Clemie. Jani, Pokashana. You know, Pukile. It doesn't go so known. Eric is stressing of you. Aba Embi, Mansam and Love Gas. Ah, not twin sister. Kunga Mansam and Love Gas. In what I know, Yamoya Clemie, are we Embi? Tindlela ti kongome kwihi na tindlela ti kongomele ka munhu wa tswaka xibudun'we xa party time xanga ya xibudun'we xa party time namuntlha ya birthday ya tinyiku maluleke ha namuntlha va ta hi pfuka ngopfu va twa ku heta khekhe va chele na biriviri a khekheni ha namuntlha ti ta va tinya ngopfu va ta dya na tinjiya xibudun'we kwele a khekheni ra n'wana wa vona wa matewu lama vona na siya bonga xivuri a ka mapayeni ntukulo wa mahamburisa a wu ri na mama khensi wa ulela wa muti ya mona kusuka lari singa view
0: ema kora bongana batsala kunene la ka WhatsApp ra bakho ngisira kahle nere kwala Giyana section FM gangeni wa riboninga mani makhubela hi mina ke swinene kusuka la mgangeni wa riboninga la kombela kuteka bongana ri qingwana Jesu FM tlhavile mi
12: kemi
0: yebo
12: ngiyana
0: e fukele minjani nwina
12: hayi kona eswinene la ka dzingi
0: la ka dzingi dzingi la
12: ya emare ya pani baela ra vhani
0: am kunjani
12: le baela ra 58 na tshishwa
0: vhidani khomela zwinene na swilava ku muteka hi ro sungula swoka swinga endli mazwana
12: eh ha va tele va indiseri
0: ke se swinene tsaka ri papa
12: thank you
0: maringa kusuka la ka tingi tingi va ku dial ra 58 oh yeah
13: rishile di etle mi mina na kana dyaswi vungu swa nona xikan'we no hisisa nsimbi na ri laka thomo la loyi a dyaka swivungu swa nona xikan'we no hisisa nsimbi i Pitus Mathonsi lowun'wana John Mathonsi maxi wa mina ni hashtag ya hisa nsimbi hi mina ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni inkomo DJ Tlemi
0: si no tlhava leswi
28: aa
0: tlhavi ku tlhava sweswi
28: apapo
0: ka mamaka
28: kwalapho nenda ya
0: la ka dzingisikwela ya
28: la nyame la ndlopi la mitongeni
0: ka mamaka
28: ababo
0: keso swinene hlayisekani
28: akuta
0: danko
29: tlhavani boxa se hi kandziye gondzo bava i gondzo ra R578 loko i ta i gonya ehindla layani ta vona n'wanuna wo leha a nga mbala jazi ra mudlangoma na gondolo na jombo ya King Myrus a khome ramba nyini swi tivi ku hi yena yaloye ya phandela khwiri hi ta hava swin'we ku ze ku yo valwa vo me namba ni ku ndwi
0: avakoriavanvatshavekunene lava ku loxisiletlemira tijeni da swivongo swonona ende ri kona gandlana ni ka khani mana makhuvela hi mina bayini kheswinona mana makhuvela ekusukana gandlana ni ka khani kasike van'wana va nga khona lani lava ku titselela vanyana vambirhi vanharhu la ka WhatsApp
27: lachamaxi ne ni khola swivongo swonona ni nga fa hampedzo ya no tangana na xilibyo ni khuwu pfuna vathu ndolivuwa
14: swivongo swonona hi kwala pinaile exitarata xa ka gigs ekunes lokwani marito na mponise mina imkomu
27: minjhani mistetile mina hi pfukini dya swivongo swo nona hi nga dyi swona hi dya khekhe khekhe ra siya vonga xivuri kwala ka mapayeni lava birthday ya namuntlha ntukulu wa mhani burisa wa birthday siya vonga xivuri inkomu
0: Alright, kesa swinene so masikoba ku nkarhi wa mehe yokela ka awara ya mina henhla ka nhla ku ri kesa swinene ka hinkwenu n'wina mi nga kota ku hoxa xandla ku fika laha hi nga fika kona sweswi nokonoko i morning bas loko wa ku fulexa ni moxa hoxa xirhandzwana hi famba swi n'wi kondza fika ka warali ya nyantsivu mina ni tlemela o DJ a mavulavula Mr. Patch loko ni fika ni pfula ni pfala ni pfula ni pfala ni nghene maxi ni nga gongondzangi ka n'we hinkwenu mi nga kota ku hoxa xandla ku fika sweswi kesa swinene xem a ni swi naveleli ku va ni tlanga ti-voice note ta n'wina hinkwato na ku va ni teka ntongona hinkwato kambe ke hi nkarhi wani halela xem kasike an kona na le ka Facebook mixero mi nga swi kota ku hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ku fika u sacinsanaku GCR uku space ku FM hi marito lamakulu hi ko u nga ta fika u ni kuma kona ni yo fafa kasi sweswi cinca magiya ya mina nona mingiserile ka wura vambirhi ya nongonoko la sweswi hi fikaku hi teka vanharhu laha ka nambara 060 875 942 se a va pfuxa sweswi hi va pfuxa van'wani va ya mitirhweni van'wani va endla migingiriko yin'wani ya kwala kaya van'wani va pfuxa va karhi va ya swikolweni van'wani hi va pfuxela njhe ku va i vatsundzukile ma swi vona leswi endlaka i ku va ni tlhavela mingisela ka nambara i 060 875 942 swo lave ngopfu swi swa koho i ku nghena u ni byela ka no mina ni pfuxa mani na mani na mani na mani swi helela kwalano sweswo tse ma swi vona u sungula ku va dzudzela
15: ahe ni pfuxa mhama khuvela vo duma misava hinkwayo ivi ni pfuxa ka tanga kwala rimbambiri ra mina manda heni ivi ni ya hetelela hi mana hi mhani maria n'wa james i mhana nkambi mhani lindi nkombo
0: kesa swinene mhana nkambi hlayisekani
15: hi swo
0: danko lawa yi nga swi kota mingiseri ku endlisa sweswo ku va ni tlhavela ka nambara 060 875 942 lava twaka na moyini ahi magic vo ro ni tlhavela hi lava kun'wana si no tlhavela
16: ni teka mngana ya mina nakwenu ku nga maswilo ndlovo xoposo ra mavalani bulumuku ku na tatahlengani makhani la tavhela ka nhumbelani na vona laya bulumuku inene hetsela hi masimba va ta ni bayela amachena yena laha bulumuku la bulumuku ya gumbagumba eleswoleswolo xoxa ni bya vuphilisi tange mhaka nga swesirekeni
0: jesu xana mingisela ma rhandzeku
16: danko
0: ti ni tlhavilela
16: mingisela
0: ma rhandzeka
16: lexi yena mikoto xa mondzomuyina la basa
0: la basa ri kahlaneki la
16: ya moni va teka ni ta sungula hi action hi the general xa valana la ka ntshuxi ya vapfuki ni ya le amawa ni kuma senyani bronz maleke na n'wina pfukani ni ta la ababango atikweni ra kona ku na elet harara maleke a ku ri xigodo xa mondzomuyina mina ni ri kona la basa bye bye
0: kesa swinene hlayiseka
16: bye bye
0: one o six hello ku na munda ku na munhu kwala ai a ku na munhu laa

0: sala ba mthabelela
1: Alan Tsav
0: Ntlabe ku tlhaba sweswi
1: Ai anga sungulo kule mpa sungula kwala ngimbambeni la ni okheges
0: Yeta
1: Ai ke gero ke gera la mot Ke gero bona ni ni no ngwa manga
0: Yo
1: Ya sene suka no huma ke ni ya kwe ni ya kwa le ka sonyani ni kuna mandla wo ya kutaka ni ngo pfukane ka man no kuna botin desko kwalan pfukane na ngwe na ngri vatu wa Vanda wone va pfuxa u manda yena kwala mintongeni laha ka dzingise laha nyameni laha ndlopi ka papo
0: ka mamaka
1: gere u kegeramo
0: igeze swinene nhlayisekani Etlhelo to tivire tse ibile ku zira wara liya ya mune se pfuxa vana ra kana va ra 0608875942 tsi no tlhavara
2: Manabrahari tinha kawa batu sa tutu sa man so fi ati fridge ne ko fukan mana mena. Ni fusha man la jaba ka ma chete ne ko fukan mana mena.
0: Ya.
2: Ta hetela la eva man ba kere ke awa kunaru aka si anda ni hinkwa bene ko aba fuke ta ko ta ku lingisa ta ko ta ko ya kere ke ne ya jinisa sombo sa wena na kesa na kesa wana ra.
0: Ali na ke ale bua mamas. Thank you, Mama. See, no time for this.
3: No gift joke by our Fugala Kamswa. No box, my Anguayam, our Fugala Kamswa.
0: Yeah.
3: Nita et Stella, he joys. Chauke kwala kamswana a vari na magezi chauke inkomu
0: merikuma merikwini Mr. Chauke
3: la kamswana
0: keswo swinene la kamswana Mr. Chauke ni mamukerile ka nongonokani
3: danku
0: si no tlhava leswi
4: SS Malele kwa Black 48 ya ngama ya mina ngama mevisi maxava kwala 48 ni akuki a nanga jara ntela n'wana Kwa kuzi hini, hapu wa kuma tempera Ntega mwana amina mga Kostes Malek, kwa la Ntega hapu wa atiratira santi angu SS Malek, kwa la kwa umu nkisi Danko
0: Ok, samira papa, chai sakar Tabi lila
5: Ya, mwani vatutawa na
0: Ha, vatutari papa
5: Eh man tawe tsaka ka skunyana aba puki.
0: Mm.
5: Eh but first as tole ka ntindane aba puki.
0: Mm.
5: Na tsela se stadvelia kumbela ka mapapila aba puki.
0: Mm.
5: La ba pusha makota ka mkomi taki.
0: Ke se tsuna hlase ka makota.
5: Sha.
0: Wano sikhalo.
6: Si.
0: Otlaba.
6: Abumaro do zwan kwa kuzwane kupuka mama kesi la rifinga ziyo nda kombela ku etsela he man mwazi kama sanga makhleka ndo pinga sanga la itala pinga mara dry. Abara ndo fetana ndo ndo kiti kala iti chanke papa umamu.
0: Orokoja.
6: Ai sote nchawili papo.
0: Thank you papa. Tabara.
7: Sei ka vula vala.
0: Yebo.
7: Halo, moyo ni mapusha ka baba.
0: Ai, va tikeri mai tsotswi.
7: Ai la kuraso le tiku na vayeni.
0: Mm.
7: Moyo ni pusha Emmanuel Matubias, Makhubele, ta mtsingi to chat. Fuka mfana wa mina swihlangisa hoxila ku dya nwana ka uyima yima rixili boy.
0: Mm.
7: Ibe ni pusha Mr. Nkuzane, aka siyandane amgangeni wa ka boy. Pukani miya wala hafe mnele kulukumba kishini baba miya tere la wana wangwina. Nikombela kuhetele la ya mwini wa shtichi. na bona ba kuna ka kwala ka family ya ikulu la ngiyani famani famani famani mia mia tela zwihlangisa nwana ba kulukumba rishini mpusha mkegula loya la kamakosha beni na mapundu vanwanyana eko kwa ngaveni ni kwala kamakosha mina tanga u vulavula mfana mina ni kwala ndza ira love papa ira
0: hi rabbi b
7: Show boys,
0: thank you, my toto, my toto.
7: I got the big thing that I found down in the hand.
0: Hey, this is so good. Say, no, Tabara.
8: I put Kokawa the junior age long and they put Kokawa the junior. Kokawa is similar to Bodele and Awanaba Poki. Etera manmaria wa James ukale ahlangana RDP pukar manmaria wa James wa pusha emofa mathusi kusukale tubera ka mavuza so iba pusha rona ka mo 14 bintiro asunset liqua restaurant next to mahoriele complex vulavala
0: it's more fire
8: eta sia ka mavuza endela ne blue da kwana man
0: I'm certain mixer se bekana ka khumera to tbere the say bela wara lia ya mun mina no mixer lokwa tzen bana ro tsi no tlhabala
2: ah siririn se aba pusha a ko poki manda he me aba jingin se kwa le khonde me anyane me antonge ni pukan man ko ya puka ma se wa tavula in dzokazi ma se wa ek
0: Yo.
2: Kuka ni emase. Ebe ni akama sada ni ngenti shuho sho na muta isukura vona. Ni apusha manmari ya masada ni. Kwa hane kama sada ni kwa le. Ah, zika mkoza kwa le luwa mashangu mbuya. Ile mkati ndawana kwa lani. Kuka ni ya mudurisha ni wa matimba. Le amja kuna saku masuku mkono kuipuka ya kari. Ese muna mwa wa yena. Intukulu wa hosi. Inkomu.
0: Kese suna nthlaiseka ntukulu wa hosi.
2: Akutabi.
0: Danko. Tsi, ntlavilela.
9: Ntawula kwala ka sikhonyana ntukulu wa hosi. Kupfuka bo December kwala ka mavalani. Kupfuka sesithavele ya kumbe le ka mapapila le. Vapusha indlovu kasi kuna pozo mambe krala ye.
0: Ayeni.
9: Lanki.
0: Adako. Jesar fam thabelela.
10: Kuna kokwana makapuka ka tshikwane. Kokwana tala vangana vaka thomo.
0: Yo.
10: Lora tshifunela dzuchu. Abar la sakala ka sma de kira pumanga ba tshikwane sekunda la.
0: Ke sa sunela sekunda la.
10: Ai.
0: Ai shuma shuma ne papo.
10: Thank you.
0: Tabelela
11: la vango sona background ya le loko awo switiva ku sweswi ku fika mina loko ni fika ni awu ta khungulukisa sweswo ah so ini kunene la ra mbilo ngena TikTok loko ni twa background ya le yani ni vuya ka morning beat
0: ya
11: imahlo ya ngondo eh hambi swi ritana ni
0: yebo
11: le mina ku hunguta va mhani lava tiyiseri ni khale vo yimi minenge lelo vanhu va kha ku pfuxa va ku pfuxa va ku pfuxa ivi va kha va tala i nga pfi vateki va nyika xitulu maswona ku swa hlupha vo famba vo lo yima xibazanini kombe ku va tshamisa switulwini moni ya kuma munghana wa mina mhandredis n'wabunwani laha hi le hlangana na ri dipi ni ku aka chomi ringesani ku pfuka kunene kunene n'wansati wo tirhandza wo basa wo saseka ka mhani ka u kota ku mbala pfukani ka mhani ni mi rhandza swinene hi mhandredis ivi ni suka ni ya kuma chomi ya mina munghanami la ka mapuvi laniwa ve ri i mhani a ri basile ni va koti ku va paketela vana va lani vana ri basile hlulani na risima i nga pfuka ka munghana wa mina ya ntirhweni mi fambi hi tlhavela ka so yi kune se vanhu loko va ri ku kumbelinyana swo swisala rani a va pfi va tlhava vo lo yini moni ya hetelela hi xiseveseve xa mina kambe mali xa lava va misuthu ka tileni se masikunyana va ni pfuxini va ri mhani mani mani
0: ta mi tsundzukela vo mara va ka mahaxa
11: mama hambi mama hashi hambi yini chomi ya mina munghanami ka loko ri mani twa ni mini lavela rin'wana leri ririmi ri nga pfumelaku na swi lava ku ni fane va twarisa mara mi kuma ku ririmi ra ala akupfuki vona loko ri vele kunteni munghana wa mina maseve ni mi rhandza swinene na n'wi va pfuxiwa hi xala tinhlun'wana le ka makoxo atikweni
0: ingaleaniwanati
11: eh
0: i nga le jani mahaxa ma nga le jani
11: swin'wana swo fanisana na sweswa pheni a ni ri ku lavela ka WhatsApp ya mina na wena swi nga tshami ni tsalela ku ni ta kota ku landzelerisa nhlayo a na ha swi voni
0: ni vitweni
11: i nkata min'wanati loyi a nga ka xiyanamoya sweswiwani lava va ntlhoho wo pima va heta va ku swilevantlaga main TikTok ya radio ma nchumayela n'wama loko tswantswa ro handle ma kala na ku fa imvhala lowo ka nga xeri byongo loyi na munhu wa ku rhandziwa na ku vengiwa kambe ku nga nchumu n'we mi tirha ku fana ni mi hi tlhavelo
0: yo we kezini hlayisekani
11: hi sweswo
0: dako Danke. Era karra bona bona bona tersa seng seng purisha WhatsApp ko baba shantle ka ngoro ngoro karra ke sanle ka ngwena shamre ba mantla re biela nawo nga swa tloka datara mixer e go ntbele ka number 0608075942 la ka WhatsApp la lo kuri ku emba mesetini rungula ra ngwena la ka WhatsApp la e bimba ra nka te ko kumijana moyeni ni komela min rabela le ra ka WhatsApp ku swikota ko lo banyana tse no tlhabana
12: Akuja mazwara makuyela mawa black nine.
0: Mm.
12: Kuthetha ukanje makami akandadi.
0: Yeah.
12: Ebini ya roni mithatha kwala kamkhulu.
0: Mm.
12: Kana vanga bona kokwani mangi kwa kamkhulu. Ai komanele uyanga ibona.
0: 125.
12: Amgandeni wangolombi.
0: Kesa zwinale bahlayisa kana baba.
12: Thank you.
0: Jisa rafa mthabela.
13: Sega kokwane vele vele le ka ngobe le abafuki.
0: Mm.
13: Sega kokwane mahangi ka mkhulu. Kokwane vele vele le ka ngobe le abafuki.
0: Mm.
13: Sega kokwane mahangi ka mkhomi na bona abafuki.
0: Mm.
13: Ba itela

ta va ku hamba ntombi va ta ku vona lava nga na mehlo famba ntombe va ta ku vona lava nga na matihlo va ta va ku vona mahlweni ai yelele erisimisika ka soul brothers erisimira ku thwe kahle hamba ntombi Hello Karuzwa Tsimule the mixer me kala babanga kumeka ngo vlo mesh lungulomiya loko utwa kupuka group ballet e ba kore bangwa batsunduka ka papa wa bo loko se ba biya mtirweni wati ba hiswaku e bona time my boy le rini manimba le na brand road ya yona itangu i khari hati misa swinwa swa mkhona tsangara hi humintirweni so Angaro loko ba ku humintirweni a mayini na ko Mkari ya kwa kuri mkari ya te Afro Vele Eka sikia wakura mkwanyani benge Simulate wani me na loko na akula no tuat kati chakwa la kani Kani nga tuisi nchu mara ni zeni randa chan chan Nisunga kura la ema kwa kubas karo sitala kutanga kwa la kaya Eka sikia msorta mkisar Kesu nene kaya mkwuri nguna mga kota kubami chuna ini Eka sikura na mtla ka shia ni mwa shia mwa shia ranzo jisar fam Eka shi wanzo 106.0 mkisar fam Eka sikia mina na afamba shungwa Ita zi amba na ikumbe ita zi alamruwa Awara liya yanti Eka sikia sosu tutumera kada banga kwa mga tersa shia ngisham purisha Facebook Eka sikia na wangos kota kwa jatana kwa undante ka Facebook Fuka osa chantaru GCR Space Uku FM Ila meninga tala kona niyo fa fa

0: Alright, si tivisa xoko xi yimendlela leyi hi ku rhambiwa timembara hinkwato ta Vumbanani Fan Club eka mithini na lava tsakelaka ku joyina Vumbanani siku ra ko kumbe mithini wa ko ku nga tiwa hi ndlela leyi siku i ti-9 August ndhawu hi le GCRFM nkarhi i awara ya 11 ni mi show. For more information mi nga fonela nambara i 078-367-2938 kumbe 071-626-8404. Xitiviso lexi xi rhamba timembara hinkwato ta Vumbanani xikan'we na lava navelaka ku va va joyina siku ra ti-9 August nkarhi awara ya 11 ni mixo ndhawu hi le GCRFM. Loko ku ri ku lava swin'wana kumbe lava ku twisisa swin'wanyana i nga bela riqingho ka nambara i 078-367-2938 kumbe nambara ya 071-626-8404. Matibisi i matsalani LC Milan va hetiva ku inkomu ni khensa swilani xem a yini mahlweni mikiso ra mehe ni tlhavele ka nambara 060-8759-42 se hi le ka pfanganyiso sweswo ho pfanganyisela se ni ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqinghweni ivi ni ku teka ni le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ti mo sungula ka mpfanganyiso la
1: DJ Clay va dayela va za va wela hi cheka okay holi va kuxa ni kuxa manjhanjana leyi ka ku chipisi makhelwani wa mayini lavawa ni pusha sisimkateko le ka xikukwani na vokwala hi le malini hambi hi le ka ORT sweswo tani ya mawa hi le malini sisimkateko matevula ka xikukwani ni ta hetelela hi nkata June hi nkata June
0: e bos
1: e baba
0: danke nkhensa swinene nihlayisekayo

0: ximjani na hipfukeni kombela ku vapfusha ta pfusha kokwani dala vanga lava aka thomo ni pfusha kokwani wa ku rivani aka thomo ta hetelela hi sesi nomusan'wa mavona aka siyandani hinkwavo pfuxa hi mhana nhlekwa ka mavala na ka vanhu ya vo saseka na misinya yo ringana ni tswala chocolate smashi danko
1: sei no tava leswi
2: yezan class manleke tole 14b avapfuki man ana wa zita sarata ena la driver wa ku
1: ya
2: ba hetele la hi man maria blanco la blue tree awa ku se man cha ku aka mini sa blue tree
1: man cha ke
2: ah eh
1: cancel mama ni tango it's exactly 20 minutes past the hour 5 o'clock at the dot na khumera tsana 20 minutes ekuba ipanganyisela la
3: minjani Mr. Clemmy na ipukini ni pfuxa malume phonyo va makhuva a tinkatareni ni mitwini ni vuya ni pfuxa na manchauki bavu ka jimu mpfukani ni pfuxa na mhani na mhani ma eri mhani mani na ni pfuxa na mhani mariya va ka madekeni kwele ka nhlaniki lava va va pfuxaka lavawani i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini nkomu
1: va kona kheni mbetsa wa xigobo la ka Facebook lava ku ri sirhetlemiro dj ri kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mana nhluketinyi kombela lulekele kusukela ka ngobe jamela true ma nhlekani wa manyunyu la ka phaphazela la na maseve ma manhleko la ka mavalana va pfuxa kahle hi popolona yini makhexi vongani mbetsa wa xigubu ra bolo la ka xikukwani stadium ni khe swinene mbetsa wa xigubu ra bolo ka sikepe kona manungunu i mana ri sana ri nakona ri nga ri va ku ri sirhetlemiro dj ni kombela ku pfuxa mana makhumela vudimo kusukela kena section f ngoma vona la ka siyandana na kukwani gabeni la ka makoxela ni kombe tlhelo ri ka bibedheka mana ana rivele la ka mapuvela na mani basanchavala lava ka moyi la ka mapuvela va pfuxa kahle nona vilero kahle mana triple r ni ri la stylop la kaya ku ri la ka makoxa hansi ka vukosi bya nduna mungoni ni khesa swinene tsi no tlhavela
4: ku na mhava masaiburisa ka mapayeni a va pfuki ivinyani ya ku kokwani wa nsumi mhana anakanya pfukani ka mhana ivini ya ku lava va mirhandzo wa mina vo hlanganisa vanhu gedeni mhaka ya xiporipori pfukani ka mhani khumani mhani sovuxaka byo tola lava va pfuxa va ri kwala ka home 14a danke
1: kese swinene nhlayisekana ka home 14a
4: a nan'we swi va tani
1: danko va kona mani laha i Thabang Mukhwati va ku ni pfuxa Agnes Mabunda na Rasta Mabunda ni khesa swinene i va pfuxa vambirhitsana laha tsi no tlhavela
5: laha ka xipukwana mugangeni wa mbindani ku na boti David Chavalala a va pfukirixile na ha ri kona kwalaya emzindlani

0: All right, not wa kahle kusuka kahle ka DJ Zinhla famsana kahle na DJ Clayta asimela khona 2010 so ku Taylor 21 minutes after the hour 6 o'clock Africa Zonga. It's a Wednesday, Women Christ Wednesday ya wena tabeka ibjale ka Jesus Spice of FM le ka Facebook e ka mishwa songana ntlo mixer ya ka mkhela ka ngolo ko Big Breakfast Zone BBZ 6 to 9 ile ka sokana bonhlano namuntla ile ka ngoti ya bonongo ile ka lembera makidimbera makumembera ntse namuntla ba ri ku denda ba ba man ba tsoniwe ne
1: batsoniwe
0: yeah
1: eka sekura namuhla
0: ya ku tala ngopfu
1: ya la la drobin la ngopfu loko kha hita namuhla la ngutise kuma ku hayi asifani na tolo why ba kokwani ba u buta ngopfu kuda ekuru ku hi vola vakulu va fanele va nga u buti ngopfu
0: no katala mdendeni lava lava denda ko u ba kona line ikulu and kuna the possibility ta ku uya u tlo u vuya u nga dendanga
1: ya ne
0: eh kuma ku se vo ku ningata xitikitalo ku se u ya vuya mdzuku kuma ku so kuma ku ule mahlweni u rangile
1: leswi va swi endlaka leswi swa ku vele ku ni khome ekariti ra bengi yo karhi ni felela ku ni fanele ni teka ka bengi ya liyani hambi ka ni swoku ku tele ti-ATM tin'wani ti nga ri ha vanhu swi endleliwa hi sweswi
0: va chava charges ta 10 rand
1: hi mhaka 10 rand
0: ya kambe ke ka siku ra mundzuku ne u ta swi vona ku ta kha ku tele ngoku yani
1: mindzu kambe ku denda va lava swi okay vana
0: ya ku denda va ka manana
1: va ka manana
0: se mndo ku sukura vo mndo ku ta ku tela swinene ngopfu e sukura red cake na dragon
1: ka tsi va dumisa so mana ka va dumisa so

0: hina ku katsa ku borra meter steam casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-02-656-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na swipnoses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki water drilling kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe wo mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refrai suketani kasi eka refrai nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind starts with you choose your perfect plan Jinke Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va fowunela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic the heart of good healthy care
1: lava mati ya nantswo hela a swi karhati ntsena u khomeka DZP water drilling laha va borra mati yo tenga mati ya vona ya khula naswona u nga ta no teleku va borra mati ya huwa ntsena u khomeka DZP water drilling a swi endleki swi nga endleki laha va savhe mati nchini mahala kasi loko va nyika customer va ku yingeta 1500 rand handle ko kakayisa kasi va fika hinkwako lo va lavaka kona hambule tsanini Palomba, with Patrice, Johannesburg, Nalipopo, Kase Kase, the Prophecy Quarto, with Shoko Shoko, 073-03-03-754, DZP Water Drilling.
2: Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza rumela

0: Dr. General Muska twanza leswaku xidludla ya ka mkarhi ya kholi ya yo
1: aya ka labeka xidludla sweswi
0: ya ka mkarhi ya kholi ya xilenda leswi ya mungeta ya mislava
1: hey se zwilenda zwi tava zwikha zwi enjoy ya se xidludla ka
0: switwa jundulali Prophet Rulero
1: ana ka matlala wa hundulela
0: Dr. General Muska ku nwa sato wa xidludla hi kona vanhu lava hi ku mbedo wa maplanga wa tshoveka va ta ze va xava mbedo wa tisimbi kambe ke lo wa onda vanhu va loko va hundulela ka chaisi maramu kambe ke ka lo wa xidludla va chaisa hi mafurha ya ku nona remember hi khensa swinene ka vuhlokomhaka swo vula ntsela leswaku laha ka waranka wapehla ka hloko ta kuma mahungu xitalo na wena eka mixo wa sukalambula khensa manamana ku hi joyina ki jara valantwi Mr. X kanakona wa ku humerisiwe kahle khensa nxalo ka cauka kambe ke sweswi Mr. X ku teka kahle ku nyika kahle ti weather updates exifundzeni ku lexa Limpopo ku ya vahuvi ya vumbe ya vukorhokeri bya maxelo kumbexana va South African Weather Service maximum and minimum temperatures
1: minimum and maximum temperatures yeah eka mixo wa sukalambula vutle Tsutsumani ali Mokopani 11 to 23 and then Musina kona 12 to 26 and then Tsutsumakahle ni ala Phalabura 14 to 28 Polokwane 09 to 22 Thabazimbi 11 to 24 Tsutsumani ali Athoyando bari mini Venda and then 12 to 27 and etela kahle Hitsanini is 10 to 25 la kuri mashelo la kutisela wona kusoka ka bziro ya ta mashelo
0: wanuna la hehlweke I manyala u tibone nanzo e court ya magistrate ya Polokwane eLimpopo Jerry Thaba wa makumembere mune wa malembe bokhale u boniwile nanzo wa ku vuyela hi mali ya makume mbiri wa magidi wa tirhandi eksuka eka n'wamabindzu hi ndlela ya vuxisi a famba a kombela ku pfuniwa hi mali laha a vula mavunwa bya leswaku a lava ku ya etikweni ra Italy a ya tlanga xipano xa AC Milan laha a kumeke nkateko koho kasi loko hi va ri kha ri langutisa swin'wana ku tengisiwa ka amehliwa wo kunguhata vugevenga vusimusi kate matlala na munhu wa vahehliwa van'wana wu hundziseriwile emahlweni ku ya eka siku ravu 31 n'hweti leyi hi khotonkulu ya Joni leswi vangiwa hikuva timbhoni nkulu timbirhi ta mfumo ti nga ri kona eka nkarhi wa sweswiwana hi swo swin'wana swa swiviko leswi va ka hi va khomele swona eka mixo wa siku ra namuntlha
1: kasi loko va kha hi langutisa ku ya mahlweni kahle kava khomixini ya madlanga yi twe leswaku a ku kunguhatiwa eka ku rhungula kumbexana a ku kunguhatiwangi eka rungula leri nga rhumeriwa hi email eka khale ka hloko ya xiyenge xa IDEC Andre Johnson rungula leri rhumeriwile xandla xa hloko ya vuchuchisi xa IDEC Peter Sirunye loyi a lemukisa leswaku ku tekiwa ka magoza ya xinawu ehla ka vatirhi va xiyenge xa vahlori bya vugevenga swi le ku endliweni hi xihatla swinene laha hlengelela ku nga hlengeletiwa timbhoni bya ku khomeka
0: kasi gqweta ra Nduma Zola Majabu a nga pfumelelangi ku nyika vumbhoni eka nandzu wa vukungundzwa ehenhla ka khale ka xipikara xa palamente swivuwi mapisa cakula kasi vanhu vanharhu va hundze emisaveni endzhaku ka nghozi leyi khumbaka timovha ta ku hlaya leyi nga humelela egondzweni ra R101 eTurkersloof ekusuhi Napal eka siku leriya ra tolo Mr. X laha vanhu vatlhanu va nga va lahlekeriwa hi vutomi bya vona
1: ene loko u kha ni langutisa vhiki leri humiwa ka rona i nga ku tinghozi ta timovha ti hlayini ti vi henhlanyana
0: ti ta fambisa sweswi until loko ze ku sungula trend ya so ene ta tsutsuka ngwari khale se hi tsutsumela ka makhisimusi ne so swi tala ku va se swi sunguleni hi minkarhi ya ku tala kambe ke mavhiki ti-weekend leti humaka ka tona se i tinghozi I'm sure loko nga ri ya vutlhanu leyi a ni swi tiku ya vungani kha hi swivika vanhu va le ku lahlekeleni hi vutomi bya vona ku na mhangu yin'wana yo vava swinene ngopfu mani yi nga humelela tindhawu leti ya tele KwaZulu-Natal liya yo lowo chayisiwa hi lori ya mati
1: heyi mhangu liyana yona ni tikumi ni voni video leyi xihoxo
0: yi ni traumatize swinene
1: ni tikumi ni yi voni hi xoxo ku ri na leswi a ni swi tiku ni nga swi rhabisa ku yini laha mihleketweni ya mina
0: President Cyril Ramaphosa Mr. X vula leswaku mfumo wu tirha hi matimba ku lwisa vukungundzwana na vugevenga lebyi endlekaka ka xiyenge xa vumaki kasi a vulavula hi nkarhi wa ku pfula ximfumo xibedhlele xa King Nyabela eMiddelburg exifundzeni ku lexi xa Mpumalanga
1: kasi loko bekari hi langutisa xiyenge xa Lepele Northern Water xi vula leswaku a xikoloti na pini eka khale ka vatirhi lavanga kavanyetaka pfumba ra ku phakela mati eGiyani leswi ta va kona endzhaka loko khale ka vatirhi va yimisi pfumba ra ku va ra ku phakela mati kumbe va kolotiwa mali yo karhi ya muholo ya nkombo wa tin'hweti mavona nkombo wa tin'hweti tele ngopfu mani
0: ya tele 7
1: tele ngopfu
0: kasi hlakalatano wa mathekisi wa Santaco usole ku balanseriwa na ku dlayiwa ka nhloko ya wona eka xiyenge xa matikhomelo eGauteng Jabulani ntshangase o hoxe ngopfu xandla eka ku kondletela matikhomelo lawanene eka xiyenge xa mathekisi naswona a tiveka ngopfu hikwalaho ka ku kondletela kurhula exikarhi ka avachayeri kasi loko va kha hi ku nyika swa swin'wana swa swiviko mixeri xiyenge rhungu leri u ve u ri khoma vhele kasi khomixini ya Matlanga yi twe leswaku a ku anguriwanga eka rungula leri nga rhumeriwa hi email eka khale ka nhloko ya xiyenge xa IDEC Andre Johnson rungula ri rhumeriwile hi xandla xa nhloko ya vuchuchisi eka IDEC Peter Aserunye kasi loyi a lemukisa leswaku ku tekiwa ka magoza ya xinawu endla ka vatirhi va xiyenge xa vuhlori bya vugevenga swi le ku endliweni hi xihatla swinene kasi ku nga se hlengeletaniwa ku nga se hlengeletiwa timvumbhoni bya ku khomeka eka nkarhi wa sweswi
1: kasi loko bekha hi langusa man'wana lava hi nga na wona laha swibedhlele na titliliniki to tala Lipopo kumbexana hala vopulukwana la ku vukiwa leswaku a ka ha ri na kumbexana a ka ha tali naswona vanhu va ku kuma vutshunguri hi nkarhi wa kahle swinene na mibedwa endzhaka loko va pfhumba kumbexana va hlongole kahle va hlapfa vo pfumala maphepha laha tikweni ku vukiwa leswaku va hlapfa vo tala a va ya eswibedhlele va kuma mimirhi va rhumela ematikweni ya vona lama ma nga le kusuhani kumbexana vo fana na va Zimbabwe na va Mozambique se sweswiwani vhele vatirhi va rihanyo va vula leswaku se va tsakile va kota kahle no tshamanyana ehansi va wisanyana ka loko se ku ka ku ri kahle va beliwana hi
0: Tiko ra Ukraine ri hlasile tindhawu ta tinhundzu ta nkoka na tinhundzu ya oyili etikweni ra Russia eka abusuku lebyiya bya tolo kasi twa hi ta nhlangano wa Smile Foundation wu simekeke hi vuntshwa vhiki ra wona ra lembe na lembe ro hlohlotela vanhu ku n'wayitela kumbexana ku smila week kumbexana vhiki na vhiki xibedhlele xa Red Cross wa Memorial Children loko hi khale langutisa etindhawini leti ya tale eCape Town
1: loko va vulavulanyana hi timhaka ta tinyipinyipi leti nga kona ku hala matikweni ma le handle swi tikombeka ku xaviwa petrol wu ta va kha wu ya ehansinyana hi 52 cent and then tiko hinkwaro kasi diesel yona yi ta va yi karhi yi tlakuka kahle hi mali leyi landzelaka diesel yi ta tlakuka kahle ku hala ka va 0.05% leyi vulaka leswaku ri i 1.38 cent and then diesel yi ta va kha yi tlakuka kahle ku hala ka va 0.005% leswi vulaka leswaku ri yi ta tlakuka ku hala ya ka va 1.23 and then parafini rona ri ta va kha yi tlakuka kahle hi xaviwa ku fika ku hala ya ka va 1.52 cent leswi nga ta va swi ri karhi swi endleka loko hi va hi ri karhi hi langutisa kasi loko hi va kha hi langutisa van'wana laha murhangeri wa vandla ra MKP Jacob Zuma u veke n'wana wakwe Duduzani Zuma tanihi deputy president yo sungula ku va ya vandla leriya ra MKP loko hi va karhi hi langutisa president Jacob Zuma i deputy president ku va n'wana wakwe a ku va Duduzani i president and then deputy president ku va n'wana wakwe Duduzani Zuma
0: 5 minutes before the hour 7 o'clock mix of sofa I'm sure leswi hi khomile swona a first hour kanakanaku wa the big breakfast zona khomile kahle ti weta update xifundzeni nkulu xa Limpopo na ti top stories making headlines in the Olympic set kambe ta va kha hi famba vhele enkarhi wu nga hi teke mbilu hi landza kahle mahungu ya va ra nkombo loko hi vuya khedzekhedze swa nongonoko swa landzela Michael Jackson the late ataka wena ku yo a not alone I fambi
1: yebo.

0: Fecin FM. N-are mâncare bine.
1: Nikhensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ mahungu iya awara ya nkombo ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungungule ka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni u tivisile muleti ni nga ku tivisile mukondleteri lontshwa kumbe mukontraktara lowu a thoriweke ku va ri karhi a hetisisa projeke ya 6.5 wa mamiliyoni ya tirhandi ku va va ri karhi va aka ku ni nga ku ku aka na ku sungula ximfumo eka siku ra namuntlha, naswona ku fanerile ku hetiwa eka siku ra vunharhu eka n'hweti leyi landzelaka eka lembe leri. Projeke leyi yi nga ha thola vaaki vo ringana 41 ku va va ri karhi va titirha eka xiyenge lexi. Loko a burisana na vaaki, meyara hi loyi a nga va ri karhi a hlamusela leswaku kontraktara khale yi humesiwile endzhaku ko tsandzeka ku hetisa projeke hi nkarhi lowu pfumeleke. Wu kombisile ku tshemba ka leswaku Lethelwe Trading yi nga ha yisa blower ni nga ku yi nga ha yisa blower emahlweni ku va va ri karhi va vona leswaku ra lungha. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya nkombo ka GCR FM. Ndzawulo ya dyondzo laha xifundzeninkulu xa Limpopo va vilerisiwa swinene hi ku phangiwa exikolweni xa le henhla xa Molwetsi emugangeni wa Kediketse eka xifundzantsongo xa Sekhukhune hi vusiku ra 30 eka n'hweti leyi nga hundza. Swiviko swi kombisa leswaku va ehleketeleriwa va nghenele hofisi laha va nga phanga ti-laptop tinharhu kun'we na swilo swo hlaya swinene. Mhangu leyi yi vikiwa ku va ri karhi yi yisiwa emahlweni na ku va ri karhi yi yisiwa emaphoriseni ya Afrika-Dzonga ku va va ri karhi va lavisisa miehleketeleriwa. Muvulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo wa hlamusela.

0: was transported to hospital.
1: Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya nkombo ka GCR FM. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba u endzerile tikweni ra China ku va va ri karhi va langutiseka timhaka ta gezi na energy. Premier u endzerile tiko ra China na holobye wa ndzawulo ya gezi Dr. Hosea Ntsora Mokgoba ku va va ri karhi va langutisisa mintlhontlho leyi nga kona laha tikweni. Premier hi loyi a nga va ri karhi a burisana na vateki va mahungu mayelana na riendzo ra vona. Ku vuyelela nakambe ka ungule rangeke mahlweni meyara wa masipala wa Greater Tzaneni Councilor Odas Ngobeni u nikerile mukontraktara wuntshwa projete ku va va ri karhi va yise mahlweni na projete leyi daka ndzevu khoma ntlhanu wa mamiliyoni ya tirhandi gimeta mahungu ya ora ya nkombo nongonoko PBZ Jaraba Lantswa Mr. X Rishin.
2: Fela wena andle ka ribengo kumbe ku biamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCR FM.

¡Ay, chucucha! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, chucucha! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, chucucha! ¡Oy, oy, oy!

0: Ya kuswa kahle ka album leyi nga thiwa kahle Defiant number 6 minikata kahle risimu ra kahle mani va ku happy mother's day ku va na xin'wana kaji kwala xikarhi kwala risimu ra kona ri ta kahle kusuka ka nkulu wa munhu Dingani David Mathebula kusuka la kaya ka Mahonisi laha munhu un'wanyana wa cina kahle na hi tinjhovomiso leyiwani mani wa cina swinene mani
1: right ke happy mother's day ka mani van'wani va byela va mhana wa vona ku happy mother's day emasirheni kambe ke un'wana wa hanyeliwa Mr. X u feyila na ku va byela sweswo kumbe ku va xoweta kunene ku ka mhani pfuka rixile kuminjhani
0: yale
1: mara vanhu van'wani
0: vula
1: va mihlambanya va nkwatisa wa yizalaa leswa swo ka eAfrika-Dzonga i fambisa sweswo khesa swi veka tlhokomhaka va ku xitalekole ka wona kaya a yimi mhaka ya siku yi tshamise kwini
0: ya a yimi vhele munhu yi koka yi tshinela kusuhani laha mhaka ya siku vhele hi ndlela leyo kaya yi kona mhaka ya siku yi leyi yimi hi ndlela leyi landzelaka xana hi siku ra pay day mi vona swi ri kahle ku munhu a vhe a kombela mali ka wena ke siku ra muholo munhu a vheta ku hayi mani kambe 500 liya isuku ra muholo vona swi ri kahle
1: drayiselinyana hambidebita isiza yi kokiwa
0: na we n'winyi wa yona wa siza u dana peni yi se u komberile mi huma
1: njhani 875942 mani makhuvela
2: a he mpukini
0: mpukini swinene
2: a hi pfuke ku pfuka
0: ya
2: swi hoxeke ngopfu munhu u na budget ya yena leyi a nga yi budgeta ku loko n'hweti yi hela ni la ku ndla loko se wena i kombela ni ku budgetele hi nkarhi munhu munhu a swi taka lowu fane ni nyika mani swimani mani mani not hi pay day ha kwalani ta va se wo ni hlolela xep
0: ya
2: mani makuvela va swi vonisa
1: se mara i nandzu ku mi tsundzuxa na
2: loko ku ve hi twananini a hi nandzu a ni hi twananini se wo ni tsundzuxela ku ni nga rivali
1: na yena luya phela ku za ami inani i mhaka ta ku no wo mi tsundzuxa
2: hayi a mi vurisi swona kwalani mi ri ku kombela mali hi siku ra pay day
1: a mara swi tshamisekangi ne
2: a swi tshamisekangi vanhu va na tibudgete ta vona hi
1: okay
2: thank
0: you okay
1: mara swi kombela e pay day wa vona ku hayi mfo a ni nga ri ku budgeteleni hi ta ku vona n'hweti leyi taka
0: kahlekahle
1: swi nandzu yi kwalani
0: nandzu na loko ni ri hava ni hava pay mali yo tirhiwa hi
1: 7759
0: ahe
3: ipfukini
0: njhani
3: ipfukile ma monoko is defend vaxi fanleka n'wana loko va byele namuntlha n'wi hole namuntlha mboti wa mina ni rilela kwini swi ya xiyimo xa kona
0: n'wanawako vhe a vabya loko mi
1: hola hi ku hoxa muholo vana lava na vo va vabya hi ndlela yin'wana heyi
3: swi hi xiyimo leswaku mi kuma ku na ku xa swin'wana hani fa ni kombela ka ha ri nkarhi loko se xiyimo swi bihini boha ni ta ku xakaranes a fiwa le kaya

0: kumbe yimini vhene kwata ku famba wa ize lomba
1: kase kase
2: akona jive
0: a hla isibini ko
2: enkomo hla isekana nwe.
1: Alright, okay. 060-8875-942. Okay, long sekahle kuma ka hina ya kahle swinene ka. Loko se wa ku hola hi payday, muna veta kombela mali. Xana swi kahle kumba swi kahle ke? Unge se dana peni wenyu wa yona. Hi vamukerile mele mo BBZ.
3: Ah, emjani.
1: Ikona mjani?
3: Ah, tsuki.
1: Yebo.
3: Ah, me ka mina swi va swi nga ri kahle. Loko ho nwa kha ni tira, ni vale na budget. Me.
1: Eh.
3: Eh, se leso sa ku kwala na kwala we ku lava mali ha ku
1: ti karata a swi tiri ka n'wina
3: mahala swi nge kota kahle sweswo
2: nemetweni Accept bakahle awara yankai ho ibona namkanziso laba khona manga rumela kahle ka 060 875 940 kuna mingisela la Mr. X
1: ahe mamkerile mele moyeni
4: ahe mjane
1: hi kona mjane
4: hi pfukile
1: ya
2: mashudu
4: ahe
1: gracias pepu
2: riva plai
1: ma
4: ikesile
1: ya
4: ei hayi me ku vona hi mina ni vona swi hoxekile swantswa munhu a tshama a komberile xikarhi ku ri na loko wena yi ka i endla swilo swa wena na swikoloti swa wena i hleketa ku ri kambe Mr. X vete va kombela data ma swi vona
2: mara ku hoxeke yini kwalani ku loko munhu a kombela mani loko munhu a kombela mi ri ni na xona ku mani na swona se nandzu yini kwalani marina
4: a problema loko mi kombela munhu a ri hava swa vavisanyana ma swi vona
2: a ri hava hi ku vavisa yini Mr. X why a ri hava
4: swa vava ku ri va ni komberile va to teka ingaku no va tsona ku ve ni horile
1: i kombela xihukwani
4: va hola vo tala vava va nga ri hava
1: kombela xihukwani
4: tana mi ta teka swi tele njhani mi to kuma kuku
2: kuku
4: kuku wa rocks
2: mi la ku hi ma n'wi tiva loyi ku wa fika lo
4: a ni vona ti tele ti ponile a ti yiviwangi
1: loko ni hetela mi ni sendela location ni ta fika
4: hayi a ku na mara sweswi a na huma ni ya loyisi ni ta mi sendela mindzuku
1: mbu loko ni ngo fika sweswi
4: tanki
1: i khese swinene mi hlayiseka
2: tanku
1: tanki
2: ya rumela kahle voice note ya wena ka 060-875-942 ku fana la
5: vanhu vambirhi ku ri laa ku ve na n'wina
1: wa jimisi
5: mina ku ri siku ra mina ni kombela mali a ni kombeli laa swi hleketaka ku i siku ra mina loko a swi lava ta chela na swi n'wi bohi loko a swi lava ene a swi xaveleriwi hayi hlayisekani malume Max Nomin xigalo le na jara ka mavuza
2: kuka
5: yi hambana malume Nomen
2: kambe n'wina mabulu kandziyiso
6: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene hayi swi va swi hoxete ngopfu loko munhu se a ku kombela mali munhu i va a ri na budget ya yena se heyi hayi ko kwalano no a nga va a ni hoxela swinene hayi mina ni nga ka ni nga n'wi neki ha ku ri mavonelo ya bilo oxena ximbhinjani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
1: alright
7: ahe vanhu vambirhi hayi ta topic mali a yi komberi hi muholo wa munhu munhu tshama n'wi bukini mina hi n'hweti leyi taku kumbe ndhaka n'hweti leyi taku ni tala mali ya 300 na ku ndlanyana swin'wanyana no kombela i n'wi siya hi tin'hweti timbirhi n'hweti ya vinharhu eka nga ta switaku a mhani va ni komberile vanhu na swi kombela mali namuntlha sweswi ku na mintirho yo tala sweswi leyi vana va endlaku i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku hlula dango
8: rixile vahaxi va mina
1: yaunyamalaka
8: leyi ya tswala swi hoxeke ngopfu hi siku ra pay ni ku ni kombela mali munhu i va a ri na ti-budget ya yena i va a hlayelele swo karhi ka mali ya yena ku na leswi ku na mali leyi koka kokiwaku kwalaya se me ni voni ngaku a swi tshamisekangi swa ku kombela mali ka munhu hi siku leri tivaka wa hola normaleke i bontsha swa swona ri laka khakhala dank
9: BBZ majaha mambiri hayikho swi ya hi ku u kombela mali muni ma ni twisisa i-pay days fanele ku no fika ni ku hebruni kombelanyana ni nizamanyana hi 50 rand kumbe hi 20 rand a ni tshembi va nga ni byela ku a wu fane vuli n'hweti yi nge se hela se ku na leswiya swo ni ya ni ya kombela 500 rand pay day hambi ko va 200 rand i ya tiyihla hi va ka yini mara leswiya swo vo 10 rand 50 rand a swa twala leswiya swa twala ku nga ku ri mona mani heyi mali ya tika vanhu va ka hina mataleni mina ni ri lavenda hi le ku handleni ka yona mani
2: ya ni nga teka yin'wana nkandziyiso la papa xilo vana vafana
1: hi laha
10: a swin vanhu vambirhi Mr X na Mr Mlandza ai munhu loko a kombela mali hi payday hi payday ni n'wi nyikeni munhu u va ha nghenakini na n'wina lero mi ta ku ri hayi a ni ku bajetela n'wina yaleyo kumbe ku na swilo swa serious la ta swi endlaka n'wini mo ka mi nga swi tiveki mi ni ta ri hayi xa hlupha lexiwani loko ni hola xi ni kombela mali swi kahle ku ri a mi kombela i ta ha kombela ka mali munhu wo duma ri yexe papa xilovana fana hansi ka muganga wa ndhuna eka ni muxava swin'wani kahle vanhu
2: vambeikombela mali hi papa xilovana wa fana
1: kombela mali
2: erini we
11: maxaka pfukile njhani
1: hi kona mani
11: ya eka me ni vona yi nga biyangi hi ku i lava ku xava yini ma swi vona xikombiso loko o kombela mali la ku lava ku xava byala ni nga n'wi nyika mali loko i lava ku xava mpahla kumbe foni hi siku ra muholo ni nge n'wi nyiki ni ta n'wi byela ta n'wi nyika n'hweti leyi taka
1: se swi kahle ku munhu a famba a basi twani swi kahle ku munhu a famba a dakwini mara a boxekeliwe hi buruku
11: a swi na problem just munhu a n'wi byala mhaka yikulu munhu a kuma ku dedeleka khome tiplaka ta kota ku tirha kahle a vona mepe
1: mi va dyondzisa yini va yikiseri lavakwani hi swa gale
11: vonani ya byala munhuvonani ku hava munhu ya ku ta kombela mali ya byala kombela 500 ya kombela 200
2: ku ya fambe mfu
11: ya byala kombelani maxaka inkomu
1: okay case is dead
2: a swi rhongo mara Mr X hi nga swi
1: sasekisiserio
2: leswi ho yimela ku ni hola kahlekahle u la ku baxitela leswoko ni ku hava uku a ni ku horini ni horini ya mani
1: mali yo tirhiwa va ka yini
2: nga tikiselani
1: kuva
2: swi vaa hubota njhani mfu
1: too much xi bi ngopfu na mpfuna ni nga ta kombela hi ti last minutes ya moniku happy birthday eka Tsembo Mashaba kusuka laha ka Josepha laha u navelela kahle hulu wa yena Molina Mashaba kusuka laha ka Josepha laha akula swinene mani a ringana na ndlopfu hi mitirho happy birthday he Tsembo u va na siku ra kahle swinene inkomu
2: Afrika-Dzonga heluya ntombi yi kona ntombi ya kuleha kusuka leka n'waxinyamani leyi
1: ntsakiwaun'wanantombi ya kuleha
2: ya hi fambisa sweswo Afrika-Dzonga yi kona ntsaki nwa wun'wana na mini morning life me ni vuya kahle ka nongonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa suka lamla peace and love nepilesi mncwana mlani kweni makaya Miss Hila, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss Hila, Rafa, Miss H

kuna vangwana loko vavulavula hi lava ka vona etlhe hi vona himpela va na ntsako hinkwawo lowu va ku kha wu ri kona kambe swi tani mengisameni makumembirhi wa timina yise ku be kahle awara liya ya nkaya namuntlha wa vunharhu lowu saseka security woman crush ni va ni kha ni langa kahle vamhani va hina vasisi wa hina vakokwana hina vaxisati kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambanana kambe ku ri ti 5 ta August 2026 n'hweti ya vavasati leyiwani ku va xi n'wi tsakisa ku va hi kha hi tlangelela vavasati siku na siku vavasati va hlangana swiyimo swa ku hambanahambana na mengisa mina kambe va ha kota ku va va kha va tlakuka va boha nkhamu tiya va languta ku vana vo vana va hlayisekile mindyangu ya vona yi hlayisekile hi siku na siku swi rutani mengisa mina muamukela eka ra namuntlha siku muhaxi wa n'wina ntsaki ngohon'wani kusuka kahle kwala ka Jisara FM rito ra rixaka hi dlinene kahle tolo eka nongonoko wa bambari loaded kambe hi nga tivile leswaku hi ta tlhe hi hlangana eka mpundzu wa siku ra namuntlha etindyangwini ta Merlin wa ka xirindzani khensi ntombe kambe swi ta ni tlhe hi khensa nakambe eka vaxikulori lava nga kota ku fambisa lin'wana kahle ngopfu eka vusiku hinkwaswo ku ya fika kahle ngopfu eka nongonoko wa BBZ a mi famba kahle na jara balanza xikan'we kahle ngopfu na jigdela boti khensi swinene eka va mi kha mi hisile nkarhi vumbirhi bya n'wina kambe swi tani le ka n'wina vayingiseri va hina mi va ku mi kha mi famba na hina kahle hi siku na siku ho khensa swinene vuyingiseri bya n'wina bya makoya hi nge swi koti hi ri hexe kambe loko mi ri kona mi yingisa mina ha swi tiva leswaku hinkwaswo swo famba kahle xikan'we na le ka n'wina ma ha ku sungula ku yingisa nongonoko mi yingisa mina ra ku sungulasungula kwala ka Jisara FM kara namuntlha siku titwaneni mi amukelekile nongonoko mi yingisa mina ka ha ri wona lowu va ku kha hi famba swin'we himpela tiawara ka 30 nga tinharhu nkarhi mingisa ra mina leswaku ka awara ya ku sungula hi leyi va ku kha hi ya kuma kahle swihungwahungwani leswi baka mpongo ne le kara namuntlha siku mahungu ya tele hambi ka nkarhi wa sweswiwani mina ku hi va ku hi kha hi bula swa ha tele leswi maku swi kha swi humelela kambe ke ka awara ya vumbirhi hi leyi mingisa ra Jisara FM mi nga ta yi kha yi ku tisela kahle nhlokomhaka ya siku yi chukachuka swin'we mingisa ra mina hi vekaveka hala na hala hi twa ku ya n'wina mavonelo ya tshamisekweni nga rivala leswaku mavonelo ya un'wana munhu hi lama nga fikaka ma cinca vutomi bya wena le kara namuntlha siku mafika ma cinca ma fikhle ma lunghisa sweswiya na sweswiya hambi munhu ntsongo hambi munhu nkulukumba kambe mavonelo ya na nkoka swi vitani mingisa mi ta hi kuma kahle ku ri kana ka awara ya vumbirhi hi ta hi tlhe hi kuma kahle ni le ka xiphemu lexi xa xa risimu ra siku leyi nga ta hi kha hi kuma kahle tinsimu ti nga timbirhi leyi nga ta yi na tivhotela henhla swinene mingisa ra mina hi leyi nga ta yi kha yi kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kha xi hi pfalela kahle siku kambe xana hi va hi kha hi kuma kahle ku ka awara liya ya ku hetisela va va kha va tivisa kahle ku kara namuntlha siku hi ta hi kha hi hlangana kahle na va social development ma-social worker ya hina kusuka kona kwala giyani swi tele leswi hi burisanaka hi swona hi siku na siku kambe ke ni kara namuntlha siku hi ta hi kha hi ri na vona ku va hi kha hi burisana na vona burisana na vona kona kwalaya na kwalaya hi twa ku timhaka ti tshamisekwini swi tiva ku mahungu ya tshama matele kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle mingisa mina ku ri kona ka la ka awara ya liya andzhaku sweswi ta hi kha hi kota ku va hi tlhe hi hlangana kahle ngopfu na xikolo xa hina kumbexani na vayeni va hina van'wamutuku lava hi nga ta hi na vona kwala moyeni mingisa mina va rungula va hi khomele yini ki kara namuntlha siku na n'wina mingisa mina loko ku ri ku ku na van'wamutuku kwala xikolweni mi tsakelaka ku va va kha va ta kwala ka Jisara FM wa va vhakisa mingisa mina wa ta vona swe moyeni ku swi tshamise ku yile kambe swi tani mingisa ra mina mi nga kota ku va mi kha mi khumba hi ndlela leyo kambe andzhaku ka sweswo hi ta hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa nghenisa sweswo mingisa mina kha ni kuma kahle ti woman crush ta mina va ku ri xile muhaxi hi sungula ri kwalaka Tomo woman crush Wednesday kokwani wa ngalava eka Tomo kokwani wa gevani eka Tomo mhana mina Nelly Ndove mpimbisi ka Tomo a va crusha hi Nora Maluleke eka Tomo hi khensile mama mi ni veta ni crusha n'we swi vitani mingisa ra Jisara FM no tshemba na ku pfumela ku hayi hi ta hi kha hi tiphina swinene eka nongonoko wa hina ku nga nongonoko wa mid morning life undzeriwe swona mingisa mina mi kha mi gingirika kwala kaya van'wani mi yingisela kahle mi ri amakaya van'wani mi yingisela kahle mi ri tindhawini ta ku hambanahambana na n'wina mi va ku mi kha mi yingisela mi ri swi ka swipandzamananga swa ku hambanahambana eka magondzo ya ku hambanahambanana a khensa swinene vacheri va hina ku va mi lange kahle Jisara FM rito ra rixaka ku va mi kha mi hungasa na hina mingisa ra mina eka rana tlhasiku swi nge fambi kahle mi nga ri kona kambe no tshemba ku ri hayi ma hlayisekile hinkwakunkwaku la hi va ku hi kha hi ri kona kambe a nga fambisa sweswo mingisa ra mina ya khuma kahle risimo kusuka kahle swinene eka Brian Bomba loko va famba na hina kahle ngopfu mingisa mi va ku ma yellow bone ma ha ri kona

na so ene na na kambensa ko awukona vere mnga simlangela vana mengisa mina ku vhanya na vamani hiku hi ka rwana masiku loko semnga ari kona e phena bo vafane ba vakhabati hanyela so bona ke kambe ke mengisa ra mina e donze leva ku ke ko mai siku na siku kambe mengisa ra isa ra fami na amkela na kambe ile ka awara ya kusungula ni kensa na kambe kati nhloko makata mahungu kusika kahle ka remember wa kangoveni ka ri nsaki nwa nwanani afamba kana ngwe kahle ka mpunzi wa sukra na monhla eka nangana ko wa mid morning life eskar kampunza nwina 92 senkara kuva ikhe kuma kahle sungwa ngwani lesi bakampongo mingisa register fami stiba kuku impela mangu ya hatele nele kankari wa seswani swa humelela switele leswi nga ku sirikona loko ikhe na kuti hambi kuri ka muganga lo hanyaka eka wona mingisa mina wa kuma sungwa ngwani switele hambi kankari wa seswani swiva ku sika si humelela iva khe kuma ka kahle ka Facebook of ku jisara space ku FM mingisa register fami hi famba na ngwina hinkwakunkwakwa lami va ku mikhamera kona.

Baba ka ba hlamusela kahle mingiseme ku wanuna la a hi hlweke hi manyala u tivona ku se a court ya magistrate ya kwala Limpopo a Pulukwane ku nga yena Jerry Thaba wa malembe ya mberemune makume mberemune ku nga 22 lava ku ka ba hlamusela kahle ngopfu ku ri u tivona ka senansi kumbe xa u tivona nansi wa ku vuyela hi mali ya makume mbiri wa magidi wa marandi kusuka eka nwa mabinzu hi ndlela ya xisi afamba a kombela ku pfuniwa hi mali la u vule leswaku wa badza leswaku u lava ku va a kha a ya atikweni ku ya eItaly ku ya endla vulavisisi na ku va a kha a endla swo karhi leswaku a kota ku va a kha a pfuneka lava heta va ku va kuma kahle mingisiro ya mina ku ri a ku ri na vuxisi byo karhi lebyi va ku byi kha byi ri kona i va a kha a ya kombela hi mpela ku va a kota ku pfuneka kambe eta aba kha ba kuma leswaku sweswo a swi nga ri swona se loko ku ri ku wela ka lava va ba kha ba kombela ti donation hi siku na siku kambe u kuma ku ri a swi na ntiyiso sweswo i va ku i kha i swi vula va heta na ku va va kha va lavisisa hi siku na siku ku ri swi na ntiyiso ku fika kwini.

a ri ka mahungu nakambe lama va ka ma kha ma ri kona a hi ali va va kha va hlamusela ku kwalo a nga henhla ka nawu kambe minkarhi yin'wanyana wa hete ti vutisa ku ri nawu a wu langutile loko se ku heta ku ya endliwa xiboho xa ku fana lexi na i va hi kha hi kuma kahle mingisamakumu hehlo wa manyala n'wamabindzu wa le Cape Town Sean Ross i va a kha a kotile ku endla xikombelo xo tlhontlha ku aleriwa kakwe eka beyile khoto ya le henhla ya Western Cape khoto yi humesile xileriso xo tshunxiwa kakwe hi beyili ya 150 wa magidi ya tirhandi maswona 150,000 ku va a kha a heta a va a kha a huma xivutiso i ku andzhaka loko va kha va vonele leswi va ku a kha a swi endlile yi va yi kha yi fanerile laha kumbexana yi enerile mali liya na naswona ku ze a va a kha a heta a va a kha a lwisana na ku va va kha va n'wi alele beyili switiko swi nga swi kha swi endle hi ku magqweta a ma va kha ma tirha ntirho wa wona kumbe njhani na ku ze hi ku loko va kha va languta va kha va alela beyili swa boha ku va ku na swo karhi leswi va va va kha va swi langutile hayi i mahungu lama va ku ma kha ma ri kona eka ra namuntlha siku eka nongonoko wa mi The morning life. Hi, I'm Ashlyn. You like, hey, come back, Ashlyn. So, ungwa.

famba singa kahle ka xiphemu xa sungongwana mingisara mina kana ngana ku meet morning life vaba ka ba hlamusela kahle mingisara mina ku hey gqeta ra nduma ku nga yena Zolani Majuba uri ala ku ba anyika vumboni eka ntshamo tengisa kume sa no tengwa ka nanzu wa manyana lowu khumbaka khale ka spikara xa parliament no si viwe mapisa qankula etibusa kahle ku humelele yini mingariba lesaku timhaka leti vaku ti khadi famba famba kahle hinkwaku lavo tala va hetaka kha ti vutisa ku ri ku ndleke yini tanihiloko va kha va kha va va tshama rin'we xipikara naswona va fanele ku va va kha va tirha ntirho hi xiyimo xa le henhla van'wani xivutiso i ku va va kha va fanele va tivutisa ku ri swi nga swi kha swi vange hi yini xivangelo xa kona ku nga swi va swi kha swi ndlise ku yini na kambe ke i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona sisimela kahle eka awara ya vumbirhi ya nongonoko wa mid morning life loko ku ri ku haku yi kuma mingisira mina swi tivi leswaku himpela we are the voice of the nation eka Gistar FM eka 106.0 megahertz FM ngarivana sisimela kahle eka Facebook ofika ku Gistar Space FM kambe ke ku nyika kahle na ku siyela kahle risimu leri sukaka kahle swinene eka Dr. Thomas Jacob ku onga mina hi n'wina mingisira mina loko sisi masikha sitshamisekile ehlayisekani hinkwakonkwako.

0: Lukweku ikuinka mali, ikuinka mali. Nasona, si tututu, ipana bantabasi. Nate asetaina, ileta te papa. Ipulavla ite wings. Wishoko shoko. 074-751-4932. Tekele nchukwende shaku. Ipuisaba ranzoba mwina, kusuka e joni. Ipabuise limpopo mahala. Harumarobela funeral services. I'll take the chance.
1: Latuma hardware giana malamulele yitlangela ngwedi ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La Dumadua yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media. La Duma.
2: What you say?
3: Bajaria Agro la kushanso mirin kwayo. Yes fuo. Shatuomu, tihugu, timbote, tinyinfu, tihonchi, nasuwanu sutala. But kelebo komelaso kuda shatu product to ambana ambana. Litikataka DAs, siakula, Qpro, Eagle Rock, Natriwu. Unga kela udu kumela kettle finisher, it 320. Kasok desa tumbote na tinyinfu, it 350. Unga kela udu kumela so kuda shatu. Salusen, he 135. Bakelabo Kumela Sokuda Sotu Tale Makaya. Ungatu Kumela Sotera Sokuda, Nasunula Matia Tuku. Bakumeti tag Tatumu, Tionchi, Nasufun Quas Tag Manatona. La Bakelabo Kumela Debi, Timirim Quatu Takutungulas Furus Vaja. By Samson Mabun, Yakuf Metatu, Tamina Lukutimela. Bakelabo Samun, Watumbutimatumu. Kasi Sukuan Nasintongo, Nasun. Kumeka, 1250. Ba kumeka ka patrua super quick. Kusona armarovela. Andaka makoma. Kwala giani. Ungaba kumeka 068-67-096-73. Kumbe eka email address ya pmuhammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
4: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: tsena ngwana wa njhani.
1: Ntiyiso.
0: Hambi mina ndzi sungule hi va vanhwanyana vambirhi va nga ri na tiki ni tlhandlameta ni ku mfana ni tlhandlameta ni ku mfana
1: ya hi mpela xikurile
0: mana valanga vawani vambirhi na mina ni kumele vambirhi a hileyima swi swo tala a nga byi hi vhumba hi ku i tatana yini ya
1: Ntiyiso.
0: Jehovha a hemba hiku hi karhi hi nghena tikereke.
1: Ntiyiso.
0: Yeah,
1: I'm not the original. I'm not the original. I can see, Papa. Can you see the
0: second?
1: Thank you. I bulen meng seramina ka 0608 7594. Sirang we bone lelo tshamse ku yini ke eka nengodo. Kama kume birinse wat mina esak beka hle awar liya kunga awar ya kume. All right. Jisara fam nam amke.
2: Aye, mfukile na.
1: Ifukile minjani, Papa?
2: Mfukile.
1: Ina.
2: Mfukile wangu wa heku. Vanhu va languteki xivongo xi ya mahlweni na ku wanuna hi yena pfuxaku muti va swi vuri van'wana va ku vasati i huku yo khomela vayeni and then a wu pfumbi muti va ku xivongo xa ka mani xi fiti bibula vaaza va ku five se swi loko va bibula a jaha swi endla ku muti wa wena wu sele ndzhaku na va ya phela va hangalaka mi rhandza hana laha rhandzaka makhuvelo laha rhandza ku ibe ku sala ku nga ri na munhu laha hambi va va kwala kaya a va kurisi xivongo xi xa ka mukasi xivongo a xi zi xi kula n'wana liyani a nge vuli swaku i mukasi maka ku xi ta helela ka mhani wa kona ntsena a ti mahlweni xi kahle ku loko bebula u bebula jaha mara ni ku yele yi endliwa hi xikwembu a hi hina yi endlaku mara loko va ku munhu xi fambe kahle ku bebula jaha na Abraham singire ja abebura eh na ba tsara ba singire ya ni bura go ba ba dar ba singire ja ke ba ba bere a ba tsakela ngopu ku be abebura ja a ga rira ba tsho na nda nwana a ga rira a go tsegiro a tsenina a go go go bona kumela nwana wa ja e anele go go bona kumela nwana wa ja a nda mika wena Jehova ke ba tsira ka ka ba mhane na ba papa ba rira go hata ba tsuma n'wana wo sungula wa mfana
1: yena
2: mara swi nga vuri swaku a nga na nkoka wa nsati ko va ku hi hambanile wanuna i na fanele ku rhanga a ve kona misaveni ku fana na mani nmani leyi ni nga ta mvura dweli mani wo sungula Adamu xikombisi ku ri Adamu swi vera seleke hi sungula kwala misaveni hi fanele hi ku sungula wanuna tlhantlha ndlela a hlantswela vamakwavo yi bata ndlela i thenkiki ne
1: consistent pop hlayisekani. Thank you. All right. Hi, buriseni kahle mi ngisira wa mina eka nongonoko wa Mid Morning Life eka ra namutlhasiku yi te kahle nhlokomhaka leyi kha yi ta kahle ngopfu eka hina eka ra namutlhasiku mi swi tiva kahle ngopfu ka ha ri ka nongonoko wa Mid Morning Life kambe ke nhlokomhaka yi va yi kha yi ta ka hina kahle ngopfu mi ngisira mina. All right. Mbo riqingho ri nghenaka va kuxana swi va nga yini ku va emutini loko makoti a biha emirini va ehleketela leswaku n'wana wo sungula u fanele ku va a va jaha a hi kumeni riqingho la jisala fa na amke
0: le guy
1: i fukile mjani baba
0: awara zwile
1: i can see
0: jo je ye ka hore wana musman die na yo lo ro do sa fana sa sa mumila also gore wa munyana o u ntsa sa fana sa tsipiwe ke yona ntho e liyang gore re dule re lebeletse gore re ka khumana ngwana wa mosimana nako ya nngwe le engwe ke lebaka kgolo la leyo ka gore ga o bane go khumana banyana fela ba tile go palakana ba sia mojola wao o se fea and dilo jo fala dlogo wa nako e nngwe wa khumana lo reno mafelele jo ga ona motho ya itsa ka fane
1: beeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kuma ku xikwembu se xi va xi kha xi mi vekele ku ta va tintombi ntsena mune wa tona ntlhanu wa tona kambe ke loko ku ri mi ku se hayi khona hina se havi na vana mi kuma ku va mutlhala ku fanele ku va ku ri yena a va jaha kambe ra n'wi vona ri tshamise ku yena mengisa ra mina a yi buleni kahle ka 060-8875-942 all right ni kuma kahle mengiseri wa mina la va ku hi kuma ku laveka mudyandzaka hambi wo tswala 10 wa tintombi u va na u va u udlele xivongo ku kulaveka n'wana wa jaha i papa tinjombo a section africanses net ku va i kha i famba na n'wina kahle a hi tekeni riqingho rin'wana kambe la gisara fm na amke i pfukile minjhani ma ina
3: leswiya mi ko va ku navela ka vona hi loko o va a kuma u kuma mfana hi xitalo va va va langutiseri mbewu leri nga kona kwalaha kaya va kona ma va vakoti lava loko va va va fikile mutini mi kuma ku laha mutini va ku ixi loko u kuma n'wana wa nhwenyana hi ku va ku ri hava nhwenyana muti wolowo mantisisi i ku navela mina loko tekake loko mi kuma khwiri a ni loko mi kuma anakanya amoyeni wa mina ku navela ka mina a ni lava n'wana wa mfana xivangelo i ku papa anakanya i yexe a ri mfana ka mhana yena xikarhi ka vanhwenyana mantisisi mara loko se i tita i kuma n'wana luya loko se na ku a wu lava n'wana wa mfana swa famba ku vuya ku ri rhandzu lerikulu ka ku languta n'wana luya wa mina na ku a ni lava mfana ni sirivele no vuya ni tsaka hi ku va ni vona n'wana loyi mina ni nga kuma i ku navela mantisisi nkarhi wa wumbirhiko ani leswo a ni khongela ni swi tiyisisa na ku loko no kuma n'wana wa mfana hikuva a ni mbewu sungule nhwenyana a talangi ku loko u kuma rimbewu rero tlhe yi lava rona nixi loko no kuma mfana
1: hlambana
3: mudzibati wan'wanyana ku i ni rhwalini mfana nkulu ni kahle loko munhu un'wana n'wana a pfula swin'wana hi ku a vulavula hi n'wana wa mfana ni ku loka swondza swona mpela loko ni kuma swibedhlele before va ni komba yena va ku sesi a wu lava n'wana wan'wayini ni ku a ni lava mfana va n'wi yisa henhla ni ku xilaveko
1: ni
3: ku navela
1: impela ni khensile
3: mahi swona manana kaya
1: hlayisekan mengisi ra mina khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we kambe nkarhi kari namutlhasi ka wara leyi hi fanele hi va hi kha hi khome swi swa ku talatala kambe hi simeni ya kuma mikandziyiso hi nge se za hi amukela kahle vaendli va hi nga na vona
4: yi pfukile a wu twa nongonoko wa wena walowo swa vuriwa sweswo ku loko munhu a tikini va ku loko u kuma n'wana wa mfana a ta kota ku aka muti n'wana luya wa n'wanuna luya i laveriwa ku aka muti lowa xisati i xirhundu xa hindza xi ya kun'wanyana xirhundu lexiya se lowa n'wanuna i tlhari khome tlhari kwala mutini a ni ta teka xilexa xihloka a pandzela tihoni kwalani hi tshivela hi sweka vuswa se n'wansati xirhundu i endlela van'wanyana mitini ya vanhu i mhani ma hori kwala ka mapfuku kokwani wa diyona na ku hlula dango
5: a swi xe ni tsake nwan'wana a swi xe ntombi ya le ka bungeni nwan'wana xinhlokomhaka ya kahle ngopfu se nwan'wana mehe lexi nga kona ne vatswari vo ngo ho hleketelela ku ri a ku fanele ku va n'wana wa mfana mara xin'wana lexi nga kona ne vatswari va khongelela ku leswi makoti wa vona a nga miyimani u fanele a tswala n'wana a kumeka a hanya hi ku a swi talangi phela mi kuma ku ri munhu i miyimani a tswala n'wana a hanya se vo tala va khongela ku ri heyi nga ku xikwembu xi nga ha tlhandleka mavoko ku ri n'wana loyiwani a kumeka a chucheka n'wana wa kona a ku ri n'wana loyi a hanyaka leswi a swa ku ri hayi va hleketa ku va n'wana wa mfana a ko va miehleketo ya vona ntsena mara xikwembu xo xi tiva ku ri no n'wana loyi a nga rhwariwa laha i ta va n'wana wa yini ntsena ku va miehleketo ya vona ku ri no xivongo xa ka vona xa n'wana wa vona xi ta kula ntsena leswi mina na kuswona hikuva vanhwanyana va swi tiva ku ha i ta famba nkarhi wun'wana wun'wana va tata va ta n'wi lova tsakitsaki n'wan'wana i munhu wo duma rexe laha ka sikhwinyana mugangeni wa ndhuni eka na muchava papa xilwana wa fana hi mina hlayisekani na wun'wana tekani la nga landzhaka mina danko
6: njani kwala xitikini na hi pfukile le ku hi train topic e ku hi ku twisisa ka mina leswiya swi vangiwa hi ku navela ku ingaku a nga kuma n'wana wa jaha ku endlela ku rixaka ri kota ku kula ri ya mahlweni xivongo xi kota ku hlayiwa xi ya mahlweni ko va ku navela leswiyani daswiwa hi ku makoti a fane a tivula hi jaha hi ndlela ku xivongo xi kula xi ya mahlweni ana a hi swo ko va ku navela ka hina kahle kahle yo mhaka mi kuma ku munhu u bebula nkarhi wo leho loko ka wo tivula hi nhonyani ta tlhaphinda a tlhaphinda yi lwela ku za a kuma xivongo lexiya ku xi ta kota ku hlayiwa xi kula xi ya mahlweni hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipisi hlayisekani i ku navela leswiyani ku ri ku i ntirho wa xikwembu a hi wa hina nkomu
1: ekhensi swinene allright mi ngiserisera fa ya mi khensile ku va hi kha hi kota ku burisana na n'wina kambe nkarhi se u tsutsumile hi fanele hi amukela vayeni lava ni kamuhlela hi vona masungulweni ya nongonoko kusuka kahle exikolweni kambe ke nhlokomhaka hi va hi kha hi pfala hi ndlela leyi ni khensile mavonelo ya n'wina.

0: jaka thekinoloji xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcfm.co.za GCR rito ra xilamuka.
1: Sirtani ming sarafam ikhensa nakam bikuva hari swinwe kahle eka nongoro ta ikhomela kuva ikhe ikatsakatsa swinwe nkari kambe ke ndlela kuri ka awara leya ku hetsela hi ta kota kuva ikhe mtisela leswi vaku swikha swiri kona avuxeni nam amukela ke jisarafam
2: inkomo mashi ikhensa ku amukeriwa na ku xava ta vayingi seri va jisarafam the voice of the nation
1: mipfukile
2: mipfukile ngovona
1: epfukile hlangana na mani namuntlha
2: namuntlha mihlangana na Timothy kusuka ka social development.
1: Mm-hmm. Okay, Kansas nene mi khomela hina munhla.
2: Leswi hi nga mi khomela swona namuntlha ku la ku la ku vulavula hi leswi swi vitanaka ku pfuxeta vululami, leswi swi vitanaka ku restorative justice.
1: Yes.
2: Khale loko ha ha kula kumbexana before hina a hi swi twa nkarhi yin'wanyana loko n'wana a endle milandzu kwala mutini mi swi twa va ku hayi va rhumela ka swimanimani va va pfumela mutini wo karhi. So hi swona leswi hi swi vitanaka ku restorative justice, ku pfuxeta vululami na ku va lava ku cheka ku va onheriwa va titwa njhani hi milandzu leyi hina hi va ku hi endle yona kumbexana wena tanihi muhaxi wa GCR FM u va ku hi endlile ka ndyangu wo karhi. So ku pfuxeta vululami ku va ku endlelo leri ri endliwaka ku va ku hlanganisiwa muhlongwa kumbe munhu loyi a nga hlukumeziwa. Nkarhi wo tala hi talaka ku swi vitana hi xilungu ku i ti-victims. Ku hlanganisiwa na muendli wa nandzu nkarhi yin'wanyani ku katsiwa na swilo swa vaaki laha hi langutisaka na ti-communities eka ndhawu leyi yi va kuma ku yi va yi sirhelelekini swinene. So ku va ku hlanganisiwa vona va lava ku va ku ta endliwa mhaka leyi vitaniwaka ku va va hlanganisiwa hi twa matitwelo ma victim ku leswi yi nga endliwa swona yi titwisa ku yini. Na yena muendli wa nandzu a hlamusela. So ku na swilo leswi swi va ku swi swi langutisiwa kumbexana ti-expectations leti ti va ku ti ri kona aka vanhu lava mi kumaka ku va va va onhele vo vanhu valavo vo karhi kumbexana ti-victims teto. Muendli wa nandzu u khutaziwa mhaka leyi langutiseriwaka mahaxi ku nga ku amukela vutihlamuleri bya swiendlo swa yena because hi nge vulavuli hi restorative justice ku nga ri na ku teka responsibility. Xa ku sungula loko hi vulavula hi restorative justice xitepe xa ku sungula i ku va muendli wa nandzu a teka vutihlamuleri eka nandzu lowu a nga wu endla. Se hi kona kwalano hi nga ta suka mindyangu yi nga ta suka kumbexana ndyangu wa ka vona wu nga ta suka va ku ha hi ya ku pfumeleni ka swimanimani hi ku n'wan'wana wa yena i onhini. So xa vumbirhi lexi xi langutisiwaka ka muendli wa nandzu leswi a khutaziwaka swona i ku va a twisisa hi ndlela leyi nandzu wa yena wu nga khumba ha yona muhlukumeziwa kumbexani muhlongwa kumbe victim i fane a va a twisisa ku leswi muxanisiwa a nga tata na swona a kota ku va a swi twisisa ku swi va swi ri leswi yena muxanisiwa a titwisaka swona. Xa vunharhu kumbexana xa ku hetelela lexi hi xi langutisaka kumbexana hi xi khutazaka ka muendli i ku lulamisa kumbe ku va a hakela ku nandzu lowu a nga wu endla. Nkarhi wo tala hi twa ku hayi ku na ti-fine i fayiniwe mbuti kumbe i fayiniwe homu kumbexana sweswo swi taniya. So loko a kha a hakela milandzu ya yena swi endla leswaku aka victim swi va swi swi horisa. Restorative justice ntirho wa yona ngopfungopfu i ku va hi ta horisa kumbexana hi ta lunghisa leswi swi nga swi va ku swi onhakini swi va ku swi onhiwe hi muendli. So muhlukumeziwa a ni na rito ra kahle ro ri tirhisa ra xichangani ra victim mara ni twisa ku vo tala ha swi twisa ku loko hi zi hi ku victim swi loko munhu loyi a va ka a xanisiwini muxanisiwa yena hi langutisela leswaku a va kha hlamusela hi ndlela leyi nandzu wu n'wi khumbeka ha yona. Minkarhi yo tala ti-victim a ti tali ku yingiseliwa ku ti vaviseke ku fika kwini. So loko hi ri ka restorative justice kumbexana ku va hi khi hi hlanganisa muendli na muonheriwa i mhaka ya ku fanele ku horisiwa ku mendiwa the harm leyi va ku yi khosiwini hi muendli wa nandzu. So muhlukumezi wa lanuwa kumbexani victim yi hlamusela leswi yi titwisaka swona hi nandzu kumbexani leswi yi n'wi khumbeke ndlela leyi a nga khumbeka hi yona hi leswi a nga onheriwa swona ku nga va ku ri ku pfinyiwa ku titwisa ku yini ku va a pfinyiwini sweswo swo taniya so ku va a vutisa swivutiso because minkarhi yo tala ti-victims ti va ti ri na swivutiso endzhaku loko milandzu yi endlekile loko n'wana a pfinyiwini mi kuma ku i sala a ri na swivutiso ku why a ta pfinya mina why mina ni yo endla yini i ncini lexi ni nga xidyoha xikulukumba no va na yini ku ze a teka mina so ku va va vutisa swivutiso swo fanisana na sweswo xa ku hetelela maxi i ku va ku tekeriwa enhlokweni eka ku lulamisa ku endlela ku lulamisa nandzu lowu va ku endliwini hi va hi khi hi swi tekela enhlokweni swo fanisana na sweswo na hi a ti vona a titwa a ri munhu so loko ku endliwa mhaka leyiwani i swilo leswi swa ku swi langutisiwini ka masayiti malama mambirhi ka kusukela ka victim na ku va kusukela hala ka offender so i swilo leswi hi va ku hi karhi hi swi langutisisi swo fanisana na sweswo maxi
1: swa tala swinene se ka vana vona mi fika mi va pfunapfuna xinjhani masitwaku vana vo tala loko se va va kha va hundzeka swini sweswo a va a swi koti ku va kha va huwa ku fana na vana van'wanyana ku nga ku na ti-counselling leti va hetaka va tikuma ku va se mihleketo yena yi heta yi vuyanyana avun'wanini
2: swa dependa ku n'wana u va a ri ka malembe mo tanihi kwini i vana vo sukela ka 12 years a swi kota ku va hi va nyika counselling na ku va va ya ka ti-therapy room kota ku vona ku mahlamuselele kun'wana u va a kha a loko a kha a hlanganisa ti-puzzles hi kwini laha a lava ku pfuniwa kona hi wa swi wa ha swi kota ku va a relate na so hi langutisa age yo karhi ku n'wana u va a ri ka age yo karhi wa fita ku a nga ya ka counselling ku na vana van'wana mi kuma ku vatsongo a va twisisi nchumu va za va va na kota ku twisisa so 12 years ku ya ehenhla i vana lava hi kotaku ku hi nga swi kota ku va hi kota ku va hi communicate na vona mara lava va nga ehansi ka malembe malamo tani
1: va
2: ha ri vatsongo wa swi kota ku va i kota ku i n'wi yisa ka therapy room n'wana a kota ku va hi vona ku hi yisa ku yini emahlweni na yini
1: swa tala swinene ku tidyondzo ta kahle leti mi hi fikiselaka tona mi nga ku yini eka vatswari lava vo kha va nga ri na vuxaka bya kahle ka vana va vona
2: vana lava va nga vatswari lava va nga ri ku na vuxaka bya kahle a ni ta va khutaza ku swi na nkoka ngopfu ku vatswari va va na vuxaka na vana ku va va tiva mahanyelo kumbe maendlelo ma vana va vona minkarhi yo tala vatswari va tiva n'wana akari loko a ri kaya ntsena mahanyelo lama ma hanyaka xitarateni a va ma tivi so swi na nkoka ku va hi monitora na ku va hi endla ti-assessment ta hina tanihi vatswari ku langutisa ku n'wana wa n'wina i famba na vanhu va njhani because minkarhi yo tala i kota ku va i kota ku describe na ku vona mahanyelo man'wana wa wena through tichomi ta yena so a hi langutiseni vana va hina ku va famba na vanhu va njhani mo ni mi byela ku hi xilungu very base of the same feathers flows together n'wana a nge tikumi a kha a famba na xigevenga ya nga ri xigevenga minkarhi yo tala swi va swi ri hi ndlela yaleyo na loko a nga se za a va xigevenga swi nga endleka ku ri na training yo karhi leyi a va ka kha a train-iwa ka yona so a hi langutiseni vana va hina ku va socializa na vanhu va njhani va hanya na va mani hi kota ku va hi swi vona ku n'wana loyiwa i ya ka direction ya right kumbe i fambela ndlela yo ka yi nga ri kahle na hi kota ku hatlisa hi swi lulamisa so sweswo swi va ri na nkoka ka mutswari loko mo ka mi nga ri na mhaka mi ta mi ya ku phaphami kuma ku already n'wana se i pelini a ka timhaka ta vugevenga
1: swa tala swinene hi khensile ku va mi kha mi hi vhakerile na tshemba leswaku eka nkarhi lowu taka hi ta tlhe hi va na n'wina kambe eka lava lavaka ku pfuniwa hi swi swa ku hambanahambana na misito ya ku mindyangwini ku na swi swo tala na leswi khumbaka vana va nga kota ku mi kuma xinjhani
2: hi na ha kumeka ka tindhawu to karhi minkarhi yo tala ni tala ku swi hlamusela ku ma-social worker ka matiko mo tala ma kona titliniki ma kona ti-tribala ma kona ka ti-dropping centers laha matikweni hi le ka tindhawu ta ku hambanahambana mara hina a head office ya hina ya kwala mopani hi le a unigazi a kwala section A so loko mi fika unigazi mi la ti-textima ku kona kumbe lava chikaka kona ku ya xirhombarhombeni mi fika mi chika kona mi kota ku va mi tikumela ma-social worker kona kwalayani na loko ku ri keni ku va nga tirhi hi tiko ra n'wina va kota ku mi rhumela ka ndhawu leyi nga fanela ku va mi kota ku ya mi ya pfuneka
1: swa tala swinene hi khensile mi vona siku ra kahle
2: inkomu maxi
1: thank you swi ri tani mi ngisa mini va lava ku ri va yini va hina kusuka kahle ka social development na tshemba ku ri himpela mi tsundzuxekile mi dyondzile eka ra namuntlha siku swi kahle mi ngisa mina hi va na rirhandzu ra kahle eka vana hi va vatswari va vutihlamuleri hikuva hi kha hi sapota no va kona eka vana va hina hi va nyika ndleve siku na siku kambe swi tani ming saramen hi va kha tsime kahle hi raka awara ya ku hetsela kambe ke li va ku kha hi khomela kahle siphem swinwana ngona ka kuri mid morning life eskar kampunzo wena kambe le misiana ri simira kahle le ri suka kahle swinene eka Timbana famba kahle na mantsako si loko va ka famba na yena va ku gonzo ra vutomi hlayiseka.

Sirutani meng sarang sarang FM sengkari tani loko ni mhlamserini leswaku kutaku na swin'wana leswi nga ta mi kha mi swi twa kahle emoyeni 11 wa timinete ku be kahle awara ya 11 hi va hi kha hi kuma kahle meng sarang mina kutani loko mi kha mi swi twa kahle ku hi le ka n'hweti ya vavasati kara namuntlha siku hi ta hi kha hi tlangela kahle 70 years commemoration women's month launch leyi nga ta hi kha hi ri kona etindhawini ta le Lebulahomu na tshemba ku mi ta mi kha mi tiphina meng sarang sarang FM kambe ke u nga rivali leswaku hi kona eka 106.0 MHz as FM kwa la ka jisara FM rito ra risaka kambe ke ho tsemba ra kumela kuri hai medami kha mitipina the commoners name

0: Hey, makume na runtse botu mina tsimi kse suke kahle ka wara yangwe ile ka wara mbiri na ngono ko chisa talk e kahle kana sukura na mountla akuri business tone ngo fo itimaka leti atinga college ndawu leti ya tele elipele kumbe xa le ndawu leti ya tele le bua home le civil center kumbe xa civic center hall alipele kumbe municipality la kuba kha ku tlangelwa kahle kumbe xa na kusimuke kahle women's month launch empowered women empower nations la ba tlangela kahle etimaka ta 70 years kusuka ka lembe la 1956 ku ta fika lembe ra 2026 swi endla ku lomeka 70 years mixo sa FM ndlawule kambe ke a kuri business na lengopfu ka ntirho lowu a ku ri kona lo so hi wo a hi ku tisela wona mbulavulo yolowo life kwala ka tiyindlu ta hina ta phaxi kambe ka swi humelele kahle leti ndhawu letiya tele libuwa homo a civic center hall leti lelipele ekumpi municipality la swi vulavula swa ku tala swinene ngopfu la a va ri kona mabungu leriri lamakhanyi vulavula hi MEC wa dyondzo kasi a va ri kona na councillor Dr. Miriam Emulala itwe kahle na Commission of Gender Equality Mr. Tsebang Mogokong la inga twa kahle na Progressive Women's Movement ba Limpopo ba Limpopo Chamber Miss Miriam Sihotsa la inga twa la address and launch by the acting premier kunga Mr. Bioscope Makamu kasi itwe kahle na the vote of thanks wa kahle executive mayor ba Capricorn District Municipality unga councillor Mamedupi therefore so leswa swa ka swikha swihumelela le eka anhlekani wa sikura na muthla kambe ka hi ta tsutsunga mingiso sa fami ngene kahle vhele ka n'hweti ya xisati yo mhaka va simeka kahle en'hweti ya vaxisati ximfumo leti ndhawu letiya la yi nga ta tsutsunga kahle siku lela ra vunkaye kumbexana ka sonto loyi nga langusana wona ku ta kha ku tlangeliwa kahle siku ra vanhu vaxisati hi ndlela leyi mingiseri kambe ke makumenharhu nongo wa timina leswi kubile kahle a warangwe ni kona ku jisa talk ni le ka nhlekani wa siku ra namuhla wa tshame na mina ngobinapines aka i jaha ra valantshwa i ntiko la makomato omelela vandla nga mandla ni tshame kahle titan'wini ta mutirikuloni don khalanga ni le ka siku ra namuntlha hi ta famba swin'we ku ya fika le ka waranharhu le nga ta va kha hi gameta koo nongonoko wa jisa talk ka nhlekani wa siku ra namuhla xipani xa bambara lo tete ta va ri kona MK Navigator matonsi na n'wan'wana laha ka waranharhu ku ya fika le ka wara ya tsevu hi ta va kha hi famba swin'we ka nongonoko wa jisa talk eka nhlekani wa siku ra namuhla www.jisalfm.co.za kumbexana 106.0 makandza fm makandla lama va ka mi kumaka mi ri koho mikiseri eka mixo wa siku ra namuhla jisa space fm number ra riqingho i 060 8875942 R578 R81 R36 na gondzo R529 lami chayela ka mi ri kona mikiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha a hi chaleni kahle vukheta evuronani fika loma kona hlayisekile i ta kuma mahungu la ka wara ya mbirhi na mutirikuloni lungu loka malepfani yi kona nhlokomhaka leyi ni lava taka hi va hi kha hi vulavula hi yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ka mahungu swi tele mingiseri ku na mihisa la tiveka swinene ngopfu tanihi xiyimbeleri xa vunanga bya Likompo Xebe Mabena Xebe Shit ka a yi ka a yi nghene ekhoto enamuntlha kambe ke lava nga vuya khoto ebakanyela tlhelo timhaka takwe ta xikombelo xa bill xo ringana 100,000 lava nga vuya a tlhelela kahle khotsweni vulavula sweswi u tlhelele kahle ku ya cina twalatsa na vafowethu i tlhelele kahle ku ya dya tibonchisi a hukweni ya tisulavoya kambe ke a hi langutisele swinene ngopfu eka siku ra namuntlha leswaku a yi khona vanhu kambe ke Xebe Shit kumbexana lihlohonolo cauka a nga hatlela vurhongo bya kahle bya n'wanitanyana kaya kambe ke khoto yi ve yi ala swinene ngopfu exiboho xa ta tsundzuka ku hi swona leswi a swi fanele swi va swi kha swi humelela eka siku ra namuntlha lama Afrika-Dzonga ma langutisele swinene ngopfu emahlongati kambe ke yi kona nhlokomhaka leyi lavaka ta va yi kha yi langutisa yi ta tsundzuka mingiseri eka siku ra namuntlha mfundhisi kusuka leti ndhawini letiya tele Dobsonville Church ya Dobsonville Church kusuka leti ndhawini letiya tele Soweto exifundzeni kulexa xa Gauteng a hi ekhoto namuntlha lava ka a kha accusiwa kumbexana a hehliwaka hi ku pfinya xinhwenyetani xa malembe ya 12 evukhale eka siku ra namuntlha hi n'wi vone a tindhawini letiya tele Roodepoort Magistrate Court lava hi kha hi langutisa mhaka leyi mixo sa fm ni le ka siku ra namuntlha ku ri no ku na mhaka yi kulukomba swinene ngopfu yola ku tiva ka wena mingiseri ku mhaka leyi lavaka ku ta vulavula yena ku ri no namuntlha mfundhisi loyi a rhangelaka kereke a yi Roodepoort Magistrate Court la a hehliwaka hi ku pfinya n'wana wa malembe ya 12 hi vukhale kasi keka mhaka leyi xivutiso i ku wa yi vafundhisi va nga ha swi koti ku hanya hi ntiyiso na vakereki kulone na ku va va ri na matikhomelo yo biha mana lomu tikerekeni hi yo mhaka leyi ni lavaka ku taka hi va hi kha hi langutisa ku humelela yini siku na siku hi twa hi timhaka ta vafundhisi he mfundhisi pfinye n'wana he mfundhisi u endle mhaka so vafundhisi va khome nkuzi vafundhisi va kumeke na movha yo yiviwa so i mhaka leyi ni lava taka va kha hi langutisa ku ri no ku na mhaka lama tanihi ku sukula namuntlha mfundhisi a ye khoto namuntlha ni ndhawu leyi ta Roodepoort Magistrate Court laha a hi hlwaka hi pfinya n'wana wa 12 wa malembe hi vukhale wa xisati se xivutiso i ku wa yi vafundhisi va nga ha swi koti ku hanya hi ntiyiso na vakereki kuloni na ku va va ri na matikhomelo yo biha ke lomu ya tikerekeni hikokwalaho ka yini mingiseri bafundisi ba tikuma se va ri ka ximo kumbe xana ko vanwari bafundisi ba straight kumbe xana ko va emikarhi ya ko le hanya ka yona le endla ku ri bafundisi ba tikuma ka hanya vutomi bya mishako holo ela ku tiva ka nwe na mingisele kuno hiko kokolo ka hina masuku lama ikuma timhaka to kutala switweni ngopfu leti endla ku hi bafundisi to ka tinga tshamisekanga 060 8875 942 hlikani mana makhubeni mamkerile enhlikani mana makhubeni na mito sweswi eh ipfuka swinene
1: eh ha yi tona topic ah kule ku tikeni sweswi
0: ku tika yini
1: problem ane va fundisi lava a vo tirhela ku tirha swa xikwembu vo tala va tirhela ku tikumela mali a vo tirha hi ntiyiso phela va le business and that's why na mapfalo va ri hava kula ku ya tumbela leswiya swa ku loko va kha va misecha ya le ya minyikelo na ya leyin'wana mi va nyikaku va kha hala tlhelo va kha va mi onhela na vana va endla hinkwaswo leswi huma ndleleni a vafundhisi va sweswi a va tshembekangi xevo kuti hambi tikereke ta kona ti wo yi vona ku yi tele njhani yi na mitirho ya yona a yi lo tala ntsena ku le ku tirhiwe ka mali sweswi se vanhu va nga trust vafundhisi ku hindza mpimo leriya ra ku a nga ze i n'wi tshemba ku loyi i n'wi fundhisa a ka ha ri na vafundhisi va lava kona vo hlawuleriwa vo hlawulela vafundhisi sweswi ku loyi i n'wi fundhisi lava van'wanyana lava ko va vafundhisi vito ra kona
0: mi vula ku vanhu va le ku bindzuleni hi timhaka ta kereke
1: kahle hi mbilu yo basapa va le ku verenge ka mali vanhu ene kereke leyo ka yi nga tirheki swona swo huma ndleleni i nge kumi yi ri na vanhu vo tala i ta kuma yi ri na vambirhi vanharhu a ni a yi yangi yi ya teka leswiya swo koka vanhu ku va va tisa mali hi nkanu phela tikereke to tala vo famba va swi lava ku vanhu mi ta mi tatata tikereke mi kha mi va fumbela mali a tlhela ri hana mapfalo yona loko a kuma xihlangi a nga xi voku i xihlangi i twa ku ri nsati yena a ni a ku vulavuli xikwembu nde ka mbilu ya yena se hi sweswo a swi zi swi lava a swi tumbelangi sweswi ya bibele yi nga vula swona ku ya le minkarhini ya makumu hi ta vona hi mitirho hi yo mitirho ya ko ya leyi se yi nga ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi vafundhisi ho hlawulela sweswi a ka ha ri na vafundhisi vo tala futhi loko u lava ku ta swi vona kereke ya mampela hi ya leyo pfumala vanhu hi swo sweswo
0: mara mfundhisi loko ka ha langutseriwa ku vanhu va fanele va tlhela va akerekeni ya liyana ya mfundhisi
1: va taya a va ti endlisi se va thomentiwini ende va lava va nga ndzeni ka yona sweswi loko vo va va yingiserini va kwatisa swin'wana vanhu valava va thomentiwini a va ha ti endlisi so sweswiya swin'wana va ku va kha va swi xaviseriwa kwale tikerekeni kwele hi sweswi swi va ku swi va thometa ku va nga voni na ku biha na nchumu hi mfundhisi wa vona wa swi vona tirhisiwa leswi swi va swi kha swi va pfalapfala matihlo lawa se hayi vanhu a va hi tikerekeni va kha va swi tiva ku va yela hi ni kerekeni mfundhisi wa sweswi a nga ha tshembekangi
0: kahlekahle i timhaka ta
1: firefire yaleyo hi yo futhi yi nga na timhaka yana kerekeni ya mfundhisi loko a nga ri ku na swona sweswo a ti-firefire teto i ta kuma kereke ya ku mi nghena kahle a nga na mitirho yo biha a nga na swiswo a ni hi le ku khongele ka xikwembu ene vanhu loko va languta kereke yi ri ha vanhu ve ri ha kereke liya yi ha vanhu liya hi yo ya xikwembu liya yo pfumala vanhu liya yo pfumala vanhu hi yo ya xikwembu liya
0: no
1: yo hi vula ntiyiso va ta hi zondha hi vurini hina i mavonelo ya mhani makwele lavo duma la gian section f la danki
0: enkomo vanhu vo zondhiwa va voleni
1: straight
0: go 060 8875 942 mfundhisi namuntlha a ye khoto u yehlwaya ku pfinya n'wana wa 12 wa malembe ya vukhale swi vula yini ka wena mikixeri hikokwalaho ka yini vafundhisi va masiku lava mara mi kuma ku va tinghenelerisa ka timhaka kwala ku hela misava kumbe 060 8875 942 i mhaka yin'wana yo ka yi nga tshamisekangi hlikani mamkerile inhlikani mester nkuzani
2: kesa ena kesa ena hatwa mina moni vala vula futhi ise nkarhi wa kona abafatopi hi le kudyeni ka xilalelo he kutwa xilalelo van'wani va file van'wani va lovile van'wani va tswanile van'wani va le ku vabyeni se swi ni vulavulaku sweswi se vanhu valava hinkwavo hilava vaga ngisele ku ritra square hiku matsola mabula utwa va osi hikwapo vaya akwini avengo boni hiku mawatini utwa vataku a tira na wena hina a kusha vanhu kumra vafundhisi vaprofeta tihosi avivoni kanda kunjani hiswondzo tiherile ku nghene vankandla hi leswi voni ndzela va commission laha ni ku tlanga yini ti-president vafundhisi tihosi hinkwaswo ka swona now the time swilava munhu a khongela xikwembu hi ntiyiso sweswi ni vulavulaka mina ni swi vonile ti huma kona ni va vonile ende va ri tiva va posterile ku nenta swona va ti famberiwile ni ku hey vasok a ni taveriwi mina ku humelela ni n'we lavuta sweswi vatsutsumile se van'wana va va va fanele va tekiwa la mutini wa mina ni ku hoho hi vona lava yani go back I don't want to see you in front of me kesu na kesa sweswi i nkarhi wo kona ni vulavula ku na vafundhisi sweswi and va swi tiva swileswi hinkwaswo futhwa loko munhu a fa mhala mhala yi bela vona a va swi tivi leswaku siku le te yes na kesa sweswi vafundhisi hinkwao lava endlaka swa
0: enko

0: what minutes being said so we kahle ka wara ya mbiri nanga noko just talk kahle ka nwasukuna namuntla ile ka wara ku etelele khesa swona ngofu mtrikuloni hlungulo ka malefani kambe ke ya mahlweni hlokomaka hlikani
1: ah eh minjani
0: epikile minjani
1: etukile
0: enkomo
1: ayi twa maka wa fundisi lo ri pa vana
0: mm
1: eh kahle kahle ko ku kotala a ile ku landzelela milawu ya mayelana na matirhiselo na matirhelo ya kereke.
0: Lawa ku nga wahi matirhelo ya kereke?
1: Matirhelo ma kereke hi lama loko mfundhisi ya kha ra tirha a nga pfumeleriwi ku tirha a ri yexe kumbe ku ya khongelela munhu a ndhawini yo karhi va munhu wa vabya hi luya a n'wi fonela ta i fanela ta na wun'wani wun'wani wa landzeni ka kereke leyi a nga ka a nga ndzeni ka yona. Xa vumbirhi mfundhisi a nga fanelanga va mfundhisi a va a ri hava nsati hi ku ya nawu mfundhisi i fanele a va a ri na nsati and loko ya khongelela munhu mfundhisi a nga famba a ri yexe i famba na membere ya kereke ku ya khongelela mivabyi lava nga ta va ri kona mara loko a za a tirha a kumeka a famba a ri yexe u hume ndleleni se tin'wana tikereke ta zama ku landzelerisa ku ri ku mfundhisi endhawini a nga fambi mfundhisi a ri yexe
0: nkarhi wun'wani vana lava va ta kerekeni musi la ku nga na mfundhisi a ngo va landza
1: kwala kerekeni i va mfundhisi a nga yexe kun'wana kun'wana a mfundhisi a ka va ri kona i zoko ngopfu kerekeni mfundhisi kumeka a ri yexe loko a ri kaka yena na mhani naswona ku i fanele a va ri na nsati loko za a ri kaya swi loko mhani va kona i xandla xa yena mhani va kona la jaratini ta kaya la loko a ri kerekeni va kona tinambara ta kereke ta ri ka kereke jarati ra kereke a nga yexe va rhati vanhu loko va ya kerekeni ani a kerekeni kona ku tlula ku ya lo tindlu ta vanhu ka kereke kona ka rhati mara i fanele a va yini a va na tinambara ta kereke tin'wani to karhi kwani teke kereke mfundhisi nga fanelanga tirhatirha kereke i tirha na membara yin'we ya kereke loko a ri kaya yina nsati wena kaya kaya lero swilo hinkwaswi ta famba kahle
0: se mara mfundhisi hi fanele hi n'wi vonisa ku yi ku lo mfundhisi tana swa kahle kerekeni a hi loyi nga huma ndleleni swa olova ku swi vona swi swa muxaka wolowo
1: a ku na mfundhisi wa tana swa kahle tikereke ti tele mati vanhu hi famba hindla tikerekanikerekanikerekanikerekani ku na tikerekele tikulu ti nga kona ta khalekale hi to ku ya kereke ene hina vanhu va kahle lavakulu tikereke ti tele hi tiva ku mara ha famba hindla swiphaza i swiphaza leswi loko swa swi kerekakereke leswi na swi fantanifanta leswi i swifanyantani leswi hinkwaswo leswi nga swi phazeli nhovani hinkwayo
0: emetweniaa
1: humele ka mhaka ra swifanyantani leswi wa mi tikhonekhoneni hi ya tikerekeni ku na tikerekele tikulu ta kahle ti kona va nazareta ti kona va assemblies godo ti kona va ztc ti konakasi
0: leti ndlakukasi leti ndlaku swilo leswi hi tikereke tihi hi letintsongo
1: hi le va phazaphaza leswi loko na languta kahle
0: enkomo rhumela kahle voice note ya wena ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 loko ri va ku joyina hi le ku burisana na nhlokomhaka la hi ku ka siku ra namuntlha mfundhisi kusuka le ndhawini leti ya tale Dobsonville a ye khoto namuntlha laha hi hlwaka hikuva a pfinye n'wana wa xisati wa 12 wa malembe ya vukhale xivutiso i ku hikokwalaho ka yini vafundhisi va masiku lawa va nga hanyi hi ku tshembeka na koho tanihi nhloko ya kereke ku rhanga yehe a endla swilo swa muxaka lowu hina makereke i ya hi byela yini nako hi fika njhani ka xiyimo xexa ku vafundhisi masiku lama va tikuma se va nghena ndzeni ka vugevenga vo ku va kungari vafundhisi kumbe ku va ku ri nyimpfu yi nga mbala dzovo ra misi na hi byele na we mingiseri angula ka 060 8 7 5 9 4 2 nhlikani
2: ae njhani
0: hi pfukile minjhani
2: ae njhani
0: hi pfukile minjhani me ni va twa kahle ngopfu kumbe vo va nga va kha va nga ni twi me ni va ni kha ni va twa ku saseka swinene 060 8 7 5 9 4 2 nhlikani i nhlikani i pfukile minjhani vulavulelana ni henhla hi mitwi loko me ni nga mitwi na va yingisele ve nge mitwi tlakusani nyana voice nyana
3: okay sweswi mani yi twa na
0: ey na mitwa
3: okay a ni ku lexi ndlaku vafundhisi sweswiwa swi va hi ndlela leyiwani va ku tala va vona a hi lava nga vitaniyiwani a yi kholi swaka xikwembu leyi khale vafundhisi a va nga tiseletiku aku namuntlha aku nghene kereke mduku aku mpfuka nampundzu a lorhini aku emfundhisi leyi a nghena kereke kusukela ka Sunday school a va a ri munhu loyi a nga ntokota hi ra Xikwembu se vafundhisi va sweswiwani i vanhu va fana lava twaku ndlala va n'wi lava ku hasla ndlela ya Xikwembu ani so kusukela swona i ku hi landzelela ni mikondza leyi ya khale ya tikereke teya ti nga simekiwa khale ti nga simekiwa khale ti nga na va bishop hayi leti va profeta masingisa swa masiku lama
0: kuri ku munhu loko swa olova ku vona mfundhisi ku lowuwa hi nga ku kereke yena hi nga yi landzelela e munhu wa street swa olova
3: swa olova hi mlam
0: swi olova hi ndlela leyini hi byeleni
3: fana ni pfuka ku mfundhisi ni fana nga expressa nchumu hi vutomi xa sungula a nga se vana nsati a nga catangi a ku swi ku ri a nga se expressa nchumu hi vutomi wa ha ri under age wa ha ri ka level 2 ya vutomi wa ha ri ka 20 years maitwisi a nga se expressa nchumu hi vutomi phela n'wana loyi a nga se ri chavi 35 hi ku ya hi mehe ni vona hi nga ri wa ha ri muntshwa loyi a nga se tekaku vutihlamuleri
0: lebyi nga helela phela calling a yi na malembe loko sweswi munhu o va a ri na 20 years a ku va ku ri na calling i nambu calling ya hlawula malembe a hi langutiseni calling ya hlawula malembe na
3: kereke phela yi fanele ya dyondzisa yini hi swi leswi vona yi nga expressangiki
0: mara loko calling yi fikini yi fanele yi endlisa ku yini i wa yi ignore
3: a wu swi ignore
0: yi endla yini yi endla yini
3: a hi landzeni ntiyiso i nge vi mudyondzisi ka swilo leswi nga swi expressangiki kereke u fanele u dyondzisa hi vutomi mani i vutomi phela kereke se wena ya dyondzisa yini hi vutomi u nga expressangi nchumu hi vutomi wa ha ri n'wana wa ha fika ku dyondza mara wena se u mudyondzisi
0: leswi vulaku calling liya ya wena yi ta nyamalala hikuva a wu se expressa nchumu
3: wa yi roba a wu se vupa a wu se tiya a wu se vupa mlan
0: inkomu
3: mavonelo masocha lerikulu laka xikikwana
0: khensa swi tale ngo vulaka small chicken socha
3: thank you
0: xivutiso ku kuva ku and se loko kholegi u fikela a na malembe lan'wana matsongo a nga ka woho ku na vana lava va hi khongelelaku mi swi twisa va hi khongelela hi hola va hi chumayelela rito yela mi kuma a nga na sata a nga na chumu le hansi ka mwana se kholegi loko yi n'wi fikelile a endla yini khomeni hinkwato mina yitshumi ngisele ku pfile ka hlawara ya mbirhi na kona ku jisa toka eka hlekani va siku ra namuntlha le obyeni la famani le ka nambara ya 060 mi va mi kha mi ya rhumela koho emikandziyiso ya n'wina ya marito laha ka afternet ku bile kahle na swi tiva vamatalini va rhumelini mikandziyiso ke laha ka afternet ku bile kahle ra vambirhi hi ta va yi kha yi teka kahle mikandziyiso ya vona hi twa ku u va ri yini loko ri wa ku joyina mikiseri le ku burisananini eka nhlokomhaka yin'wana ya matimba switene ngopfu laha mfundhisi eka siku ra namuntlha a nga ya ecodo letindhawini letiya ta le adobsonville kumbexana a rodiport hikuma a hi hluwa hikuva a pfinye n'wana wa malembe ya 12 evukhale se xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini vafundhisi masiku lava nga hanyi ku tshembeka vanhu lava hi ngo hi tsutsumela ka vona hi ta kuma vutomi no hanya kambe e-e a hi leswi a vele ku leswi nga fanela ku va ku nga ri vafundhisi hi fika njhani vafundhisi ka xiyimo xexo ku na miyingiseri hlikani
4: mpfukile mlantshwa
0: hi pfukile
4: hipfukile
0: ni mamukerile papa
4: ya mlantshwa kumbe ni ku calling hambi yi kona yimela nkarhi ngevi ku hina calling ri ka 15 years wa ri kana
0: if I ignore swi swa Xikwembu na
4: na loko swi tirha swi tirhi hi landzelela nawu ingevi na calling yi lava dyondzisa vatswati ngi hi vona ndyangu na wena
0: kasi calling yi suka ku swi leswi a nga ta swi dyondzisa hi swona a hi leswi a nga huhuteliwa xona hi loko kwetsima na se mina ku blema swa Xikwembu n'wi eka nkarhi wa sweswi loko Xikwembu xi nyike munhu matimba ku a famba a vula leswi n'wi rhumaka koko
4: milandzu hi leyiwani mhani la kaya a va pfuti a kusikwini va n'wi fonela a nga ti a ri yexe la ndyangwini i laveka backup loko i vheki ta ri wexe a wa ha tika vupfunhisi
0: se loko lavan'wana nga va kumi tifoyinini mhani va fanele va fa
4: milandzu ya foyiwa protection ku mi hlayiseka vhecha mi nga hayi hi ku mindzungu mi ya vutengeni swandleka va vitana ku nga ri na kumavabyi kwe
0: ku ri na yini
4: milandzwa miringo yi tele ngopfu ku ze a kerekeni va ku n'wana na vhayisi u vhayisa yi nga ri kona vhecha i nga hayi
0: ninga inandza wa xikwembu a timeka ni ya feel njani mi hiku ani vitani wini ku nda ku tlhandleka mavoko tani man of god ni ya feel njani
4: ni landza ni kaya mana swanga ni mathawula ndwini sekari mhaka ta khongelantona
0: vuti hlamuleri byi ta va byiri ka mina ku mhene ya swiendlisa ku yini ka xiyimo xoxolexo
4: loko mu huma ndwini va kalakala ni veka pimayi ku mbhoni ya n'wini
0: hi lowu nga henhla
4: sorry
0: hi lowu nga henhla
4: loko mi ri khoto la nga henhla halai ku laveka la nga swi vona wa fizikali kwalao
0: a swi na mhaka mara xikwembu xi ta va xi kha xi swi tiva ku leswi a ni swi ndlangi
4: milandza ma mhini ku a landzie nawu lani wa ku yangheti khoto ya ku pfaleriwa nandla mchumu a hi fane na backup loyi a khongelela munhu ende a ni tshembi ku va pfumeli dyondzisa ka kereke i nga ri na ndyangu ya dyondzisa yini wena i nga ri na ndyangu loko hina hi ri na ti-problem ta mindyangu ya hina
0: mara ku avoid-a swi swa muxaka lowu ho fane endla yini ku va hi kha hi kambisisa ku xana vafundhisi lava va taka va ta hi rhangela tikerekeni vanhu lava ka lowu ho fane endla yini ku va hi kha hi kambisisa ku xana vafundhisi lava va taka va ta hi rhangela tikerekeni vanhu lava ka siku rin'wana va nga ta ka va nga yi nyiki problem.

0: lala ntsene ingakho. Na ku ala hi nam landza a swi kota ground yini sa matende tens ndi na ti khaseri ndi ku ho. Fama na ngena andyangulo wa kandhove mi ni khongela na ku homu u tsana ko holi ku kuri na nandzu ya tenga esta hoteli kandhove. Ha la ground la. Hi ku a ku ta ku tengiwa ku hei ku hume milandzu henhla ka mina hei ni landza wa ni loya ivi ku sala nyimpi leyi nga swi tiki hetelova njhani ku a va ri ground yini vanhu. Mina ta ku a hi tirhela vanhu lava hi va tivaku va ka swin'wana va kona vambirhi vanharhu hi pfuna kha hi va vona va kongelela a va wisi munhu ko hotara ku munhu fomu ni wee a loko a fika va tshikana hi swekela makaya a tsumala matendini. Mara a ri koho mpfunisi loyi a ku ya kha hi n'wi vona why believe na hi hoxi ka yena kwala kaya hi lava ku nyika munhu fomu ni wee lama kuma va khendakhenda mina hi ku kotani a hi languteni ku munhu loyi na loko a huma kun'wana ya cheka ku hi hansi ka mfundhisi mani ha n'wi tivala na na na mfundhisi a n'wi rhangela ku hamu ya ku mina ka reve likhonini a ni rhangela ku hi munhu na le hansi ka munhu un'wana wa le hansi ka un'wana a nga kona munhu lo mukuka or yona milandzu ekerekeni wu la kusa kereke ya mina vana va ka ndhove hi ri fayisi hi lava vanhu va hi tshemba hi roba vanhu pfumene ku munhu a hi n'wi chekeni loko a fika a rhanga a lavisisiwa
1: loko mi n'wi lavisisa mindlela leswiya swo a tshika a swi endlini mi swi vona ku munhu because munhu mi nga n'wi lavisisa mi kuma ku a ti kombi ngaku i munhu lowunene a ti kahle hi nawu a tikweni mara leswi a nga ta fika swi endla loko se mi n'wi amukerile mi kuma a swi tshamisekanga mi endlela ngopfu yini loko mi n'wi lavisisa hi ndlela leyo
0: lava ku kuma loko tshika a hi ngu a fayekela mindyangu ya vona ri mfundhisi kwalawo a suka a famba ni ya n'wi lavela kwini kumbe yiveriwa kwale mfundhisi na vanhu va yena hi masiku va tshama kwini loko a ku ni tshama ka mavhuza na ku tshama ka swikhunyani nghena mavhuza ta ni va fonela ku ma n'wi tiva milandzu ya na hi ri la ku na xihlambi haleni i tirha yini i bibara i mfundhisi hi swi tiva ku a nga chasi munhu woloye a hi hlayisekini nandzu nko
1: va na nhlangano wa kahle boto wa mina
0: thank you
1: enko orile rikser elaka 060 la 875942 so all over vele bana ku bona bafundisi labo kuri wa munhu namuhla mfundisi labo mbala ba phulaphula vanwa vako ba bishop aya khota namuhla ehlo ya ku pfinya nwana wa khume mbiri wa malembe vukhala ifika njana ka ximo xesho xindzuti xiye kwini bafundisi se inga ha hi tikerekele ti khokelela ka yena eku nwemi antive ihlika
2: aye baba
1: aye
2: wo hi ku wono ku kuna nyama kuna mbilu kuna moya ende loko vafundhisi lava hinkwava a va khongelela moya ku tshamiseka a va ta va va swi kota ku khongela mbilu yi nga va yo lehanyana kumbe yi koma ende nyama yi lava swa yona u ngo hambanisi nyama na swa yona wa ni twa vava
1: ni mi yingiserini mina
2: nyama yi lava swa yona yi twa ndlala nyama yi lava ku khandziya leswinene yi vona leswinene yi na matihlo nyama leyiwani mara moya wona wu na swa wona daswani hambi Jesu a ti khidzamani mi khongela hi ku nyama hayi a yi na xiyimo ya tsekatseka yi tsaka hi swa yona a yi lunghangi loyi a nge yena mfundhisi naswona mina loko mfundhisi i wun'we i Jesu luya wa ntiyiso ni ri va Jesu lava va tele ngopfu na lava mavunwa na lava ntiyiso wa vona se na vafundhisi va lavaya hinkwavo ka vona la nge yena mfundhisi ku hava mfundhisi lava fanaka na Jesu loyi a nga dyeku xinkwa a nga veniweku tiya a nga ndleku yinini daswa loyi vufundhisi lebyiwani hambi munhu wa endla vufundhisi lebyiwa mara loko a fika laya a vona ku aka switolo va katinge nyama ya nguluve a va nga no n'wi nyika xikhafutini a rhwala loko ku ri ku a nga dya mutini wa ku ta fika a dya andleleni a xurha a swi ta famba a ya va byela ku mi nga dyi nguluve mara yena xurhe yona hi mhaka

0: nyama e la basa nyama ai zi vanga vaxiso wa vanhu a loko ya kereke loko ya khongelela mimoya ya hina hiku loyi a nga hutela moya la a tinhompfini ta hina ku hi hanya siku leri a tekaku moya lowuya wuya ku kwini wu tlhelelaka ka n'wini wa wona wu ya fika wu nga thyakangi mara nyama yona yi ta dya swa misava yi hanya hi swa misava yi tirha swa misava yi khegula swa misava kumbe yi khalabya swa misava yi heleta yi fala misaveni yi bolola kwala misaveni yi nge pfuki yi helo mara nyama yi na leswi yi swi lavaku every day yi lava breakfast na matandza na inani na hinkwaswo se loko i nga ri na swona i swi vona ka makhelwani i nga swi byelanga ka makhelwani ku phela wa vabya ku ri a ta ku tolovela ku ri mi ta hamba mi ndla yini a ta hamba ku nyika matandza ku kota ku katingana mpfuna hi leswi vonaku vafundhisi va hemba van'wanyani loko va pfinya ni ri va pfinyi mhaka ku nyama yi lava swin'wanyana nyama yi lava swin'wanyana bya swa va heleta va gevengile kumbe va ndle swesweswo biha swesweswo hambanahambana hi mhaka ku nyama yi na swa yona yi lava swa yona ende ku hava lava ni vonaku loko mina ni kha ni jikajika va vulavula ku hi timhaka ta le moyeni va lava ngopfu hala nyameni halawani no mi nga tshineli la ka lavawani laniwani he ni ku ende vavasati va twala naswona ngopfu loko u famba lomu tikerekeni letiwani hinkwato ta kuma leswaku 90% ya vanhu lava nga laha kerekeni i vavasati ende no one on one hambi vo i ku i nga n'wi siveleta ku ri i nga ndla yiniyiniyini na loko wo fika ya kerekeni mfundhisa ku i la i one on one a ku he mhani simanimani va endle yi ku mina mina ni ya ku yingiseleni hi ku nsati wa mina
1: ni mi twili papa moya ka nhlokomhaka ta mahungu hlayisekani vana nhlekani lowunene ni ri
0: himpela ni khensile papa
1: enkomo swoswoka hi mikiseri seka ti nga ni kuma kahle nhlokomhaka na mutirikuloni i lungulewa ka malepfani lemuka leswaku hi le ka warra ya ku hetelela ya nongonoko jisa talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha nhlokomhaka na mutirikuloni i lungulewa ka malepfani nhlekani lunghile
2: yandleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka jisa riseve
3: Ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Gauteng yi vilerisiwa hi matikhomelo ya van'wani va vadyondzisi vandla ra mukhonto wa sizwe phati ri cincile swirho swa le henhla lawuni yan'wani leyi ka awara ya nharhu
2: yandleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka jisa riseve

0: Wakume naro watimene tse mixer kupile kahla wara yambiri lega nangona wako jizar talk ya kahla kana sukura na mtla ya matwena shako maka kana mbala 060-8875-942 nchikan yebo mkulu wa station mam kere ni nchikan
1: epo ngele man
0: epo kia shuna nengofu ngopo tsabon
1: ya
0: ami ikumin
1: ya me too
0: ok
1: mzala tikereke ni titita titi kuhunkwaro kwala etchama kukona tikwene raka mwina loku wosha ita suwona titita linga mtoke ene the most wanolaba wafika wuba yenda wafundi sika tikereke teto buta ala ae wa kwala tikwene raka mwini wangwenyani loku mela wakuti walu au makukona mifona mtoto wako ahili tilari msundi isi ya batele ngopi afika kwalano vaku emtsembezi ni lavisisa ku i huma kwihi ka n'wamatatana ene i fona i vutisa n'wanyana loyi ni tivaku la ka n'wamatatana i ku ku na munhu wa swona swona swona so kumbe fambe movha wa so ni tiva a ri mtsembezi kwala ni tata voko ho mtsembezi swilexiya vatele ngopfu na vo vana lava loko ku yiwa kerekeni a ku hloniphile ku mbaliwa swilo swo tiva timina kereke a na ha kerekeni i soda na loko wo tshuka i lavekile kwala xikarhi ka vhiki tiva ku i ya kerekeni i nga timanyamanyi i nga mbali swilo swin'wanyana so phela munhu luya na yena i munhu u ta a vhakeriwa hi vumunhu i munhu ku pfa ku tirha vunyama aka yena ene munhu wa xisati loko a nga mbalangi kahle a nga languteki se a ho endla ku ri vamhani hi ku kurimiwa hi lava vana va xisati a va meki sure ku ri loko a ya kerekeni a va ri ma-security ya vona ku ri he-e-he-e-he ya kerekeni nga mbalisi swona famba khica mbala xikete yimbisa ku yini mina no tsaka hi lebyi bya ka mina vupfumeri a yibu a wumbala n'wansati a nga mbali buruka ya kerekeni mina na mina ni nge mbali tibenuza ni fanele ni mbala kahle na baji ni ya kerekeni n'wansati a boha duka hlokweni a mbala swilo swa tirhoko to ti languteka ku ri n'wansati ndala kerekeni ibenuda ya kerekeni ibogati ikumanya i ri n'watati tlhela va ku fika yi tshama ka frank line a i ku tivisela van'wanyana loko va ri ku dyondzisena se ene a ku endliwi ku ri vavasati va risana loko before kereke yi nghena a va langutani mambalelo ya vona lomu tikerekeni ku ri ha e-e a kombiwa tlhelani mi yambala kahle kumbe mi ta swi vona next week loko ku ri kwa kaya i kuri ene vana lava vo ka va nga ri vikatini va nga tshuki va vitaniwina xikarhi ka vhiki hi mfundhisi va famba va ri vona
0: loko mfundhisi a ve na xivono ka vana lava i fanele a huwelela kereke hinkwayo na
1: mfundhisi loko a ri na xivono i lava n'wana wa i lava mhani mutswari wa n'wana luya a n'wi byela ku hi vona leswi ka n'wana wa n'wina ene kereke ya mina mfundhisi a nga yi a ya endla swin'wanyana emutini wa munhu a ri yexe
0: kumbe xivono lexi a xi lavataku va famba na n'wana luya va ka mati ya huwa sweswi va ri vambirhi a ri tavi
1: se a swa ha ri swa kereke se va tata huwa hi tata hi ta vulavula hi swona kwa kahlekahle tin'wani na loko ko va nsati wa munhu loyi mfundhisi a kumaku a yengekile mhani yaloyo i lo swi endla ku ri swi va tata
0: mi vula ku va na xiave va ka mhani lava vona va endla ku mfundhisi ka rin'wana a dlina huma ndleleni hi mandlelo ma vona
1: a wu nga ta n'wi tiyela nsati wa milungu i ri mutirhi loko wo kota ku twa ansara yaleya ku sati wa mulungu wa chavisa i nge n'wi tiyeli mara swa endleka Se, swa hlupa swilo sweswo. Kwala ka hina va ni tiva ku ri nsati wa mina i mani, na nsati wa mina va n'wi tiva ku nuna wa yena i mani. Why va kumeka va kha va rhandzana vanhu swi ri tano? I lo swi endla mhani wa ka mina ku ni ya tana haleni. La n'wansati a ngo na hindla swi nge tanga nga hindla. I swi tlhayina kusukela namuntlha mitsala. Se swo tika swi na ntirho. Luya vongo i swi endlile a lavo road porter a va taleli xilo xexo a hi mfundhisi a xi tele sweswo. A xi endlile sweswo. A ni nkarhinyana lowu wa kereke i nkarhi wo tsanana wa hindla.
0: Mara kokwani Phasana
1: kereke yi humile i kaya i ya endla swa nyama sweswi lumba wena na ya luya.
0: Mara mkhulu swa olova ku hi va hi vona mfundhisi ku lowu wa kahle kahle ingaku i tala na swilo leswi nga ta hi byarisa swi nga ta hi dyisa mihandzu la kerekeni wa swa vonaka na hi ku hi va hi kha hi nga swi tivi
1: ku ri yini
0: ku ri mfundhisi lowu i mfundhisi wa straight na
1: no munhu un'wana un'wanyana loko a ha ku fika wa tikhoma xitoya swi karhi xi ya a humeka vuyena se hi sungula ku n'wi tikela ku ho munhu lowuwani i munhu wa swona loko sweswi mbyala ho suka hi ya le ntshaveni ya ka mavhuza hi fika hi delela mukhukhu hi vuya hi tsala hi pulakapulaka maphepha lomu stixini lomu straten hi ku hi pfuna vanhu i ta vona ku ku ta rhanga ku fika rimbewu ra njhani laha hi ta kona se swilo sweswo swa hlupha ku ra ku hi ku vulavula swi ngo endle ngaku na phoka na swi tiva ene loyi a nga landzelaku a ri wa rimbewu rin'wana i ta ni tikirheta yena a ku i phaya revenge ku ri ku i ntiyini phela kenzala ka mfundhisi wa swi hi ku masiku lama ku na vafundhisi va vatati i tshame va ku mfundhisi wa n'wansati endle swilo swi nga endleka halo roadport i tshame sweswo swilo swi endliwa yini wa swi vona ku ri muwa xinuna i ya ambalekaka se swi fana na le masirheni i kuma vavasati va mbale makwayikwayi ene ku na semende swa bodlomela swi endla yi tatlha khoma na xitete lexi a nga swi va kha xi tiva ku ri xa haha
0: mkhulu ni mitwini mo ni kuma vakwa yevo mkhulu ka n'wamatatana khayisa swinene kokwani Phahlana gondzo ra R578 ko dya ku yangeta i le ka 060 8 75 94 38 after the hour na 2 o'clock last hour yi jisa toke kahlekani wa sukana na mutlhala ta kuma moni la ku na mingisi yela nhlikani
2: kunjhani mlani
0: i pfukile minjhani papa wa mina
2: hi pfukile mani na yi twa nhlokomhaka
0: ni mamukerile papa
2: ya ku vulavuliwa hi ku mfundhisi i tikume a pfinye n'wana wa 12 years
0: a yi khoto namuntlha
2: so i lexi mina ni nga ringetaka ku xi vula ku ri mavonelo ya mina i ku ku na nchumu lowu va ngo sathana ni swi tiva vanhu va n'wi tiva na
0: jabulosi nyavutswaka
2: ya loko hi vulavulaka luka chapter 4 laha a nga ringana n'wana wa xikwembu so nchumu lowuya wu lwa na kereke sathana se sathane wa swi kota ku a xisa kumbe ku cinca mfundhisi nqondo ya yena ka ntirho lowu a tirhaka wona a tikuma a ndlele swiya loko mo languta n'wana luya i na 12 years
0: ntsongo ngopfu
2: se i ku komba ku ko va sathane a nga vuya a nghena ku nga ri ku mfundhisi a nga va a nga ri wa ntiyiso kumbe a ri wa ntiyiso hi mhaka ya ku yi ri bibele yi ri mi fanele mi kambisisa moya ku i wa xikwembu kumbe a hi wa xikwembu so leswi mina ni vonaka swona i mhaka ku moya lowu biha wa nghena ene wu nghena ka munhu un'wana na un'wana no matter i mukreste i mfundhisi kumbe a hi mfundhisi i thichara na le ka mathichara leswi tweni swi ve kona ngopfu hinkwako kahle kahle ko va moya lowu biha lowu nga kona
0: a ku na ndlela yin'wana moko wo defeat-a moya leyi hi ku se yi tele tiko hinkwaro hi vulavula hi yona masiku hinkwawo ka ti-grand form
2: ya yona i mhaka ya ku ku defeat-a ngopfu na ku tshama hi ri karhi hi khongela loko vanhu va ri vafundhisi i think hi swin'wana swi nga pfunaka ku tshama vanhu va kha va khongela i va vulavula na Xikwembu ku lwa na mimoya leyi hi mhaka ku mimoya leyi hi yona yi lavaka ku wisa ntirho wa Xikwembu. Swi tele ngopfu, swi humelele ngopfu hi switwini va manimani van'wani va ha ri ku tengeni ka va famba ti-trial ka ti-court hi mhaka ya ku va endle 1-2-3 kasi i moya lowo biha ku nga ri mambalelo. Vanhu va le ku mbaleni kahle hinkwavo na ku lomu vagiyani kwala mi nga koma va vona kwala dorobeni mara loko moya lowo biha wu nga nghena nkan'wini emilandzwa a ku na vubihi mi nga byi endlaka handle ka loko Satani a nga nghena. So ko va sweswo kahlekahle ko va sweswo ku mfundhisi i fana va na nsati swona hi swona mara swi ya hi ku nkarhi wa ku i va na nsati wu kona na
0: ni mi khensini laka Jim.
2: Danke.
0: Enko.
3: Ende ngalowu nene na vaxumi tatana va landza a xiticini a tshemba mhlayisekile nkulu wa munhu ya twala hloko mhaka swinene. Mr. Valandza vufundisi a hi ku twa tibabalaza na kumbeteliwa hi swigombo lomu mabyaleni u hleketa ku swantswani ya tipfulela kereke. Vufundisi a hi ku twa xigwevo xa le mataji u kha u twa milandzu yi ku kapekini a nhan'wini u ku loko ni huma lani ya pfula kereke. Mr. Valandza mfundisi wa fake i ta n'wi vona hi ku va na ndhumba kaya a va na mancomani i na bibele ku bakari ku dlawa timbuti ku halaka tingati emirhini etinhlokweni ta vana va vanhu i na mathwasani i ta vhe swi vona ku i mfundhisi wa fake yaloye na vanhu lava welaka hansi ka yena hinkwavo va le kusuhani na khele ra tihele. Xa vumbirhi mfundhisi wa rhongo u ta n'wi vona hi ku xavisa ti-anointing oil na ku tshama a kha a vulavula hi vukhume masiku hinkwawo na lowu minkosini hambi ku ri ku pfuxelelweni kun'wana na kun'wana yena i vulavula hi vukhume. Tatana Valandza vafundhisi van'wani i ta va voni mambalelo na ku lava ngopfu ku ya mabyaleni va ya va ya titsakisa hi swa mabyala a xikarhi ka vanhu ku vhe swi vona ku loyi a mfundhisi loyi mfundhisi wa tivulavula hi yexe hi mintirho mintirho ya yena i ta yi vona a nge ku demandi nchumu ene a nge vuli hi ku wena a wu na suti famba tshama le ndhaku hala ku tshama lava tisuti ende a nga yi hi ku la kerekeni ya mina hi ku i ya vantshwa vavasati va ta mbaletela tiburuku a ku mbaliwi buruku ka mfundhisi wa street n'wasati a ta titlimbe hi buruku ku mbaliwa tirhokoto leha loko o ze u vona vavasati va kona va mbale swikete swo koma va timanyeni ya tiburuku swi tivi ku yaleyo i dlaku ta church veti swi tiva ku axikarhi ka kereke leyi a ku na mfundhisi leyi a rhandzaka swa vudabadaba tikereke ta hlonipheka that's why na kwele ematilweni na kwalaha tibukwini yi nge swi twi va kha va ku vavasati a va mbala tiburuku va ya kerekeni i nhlamba yikulu a hi kereke xexo mataleni hi mina ni ri kwala Venda kulu wa munhu hayi na khesa swinene Valandza danke
4: ahe Valandzo ai hayi ta tupiki ya wena ba sweswi nga khoma xitulu xa bodono i vulavula swona sweswi bodono va ndzaku swona hayi a ku twa milandzu wa vanhu nguveni hi ku twa kahle ba a ku na mfundhisi sweswi vafundhisi va sweswi va humbeke manu manu lamakulu loko a ze a ya pfuna a ya pinya n'wana wa khume ra malembe na mambirhi ivi ku hanya sweswo i nsati ha a vo tiphutisa vanhu va lavawani va hakereka ke ku kereka sweswi hi ka tika ka mhani ka hayi kona a va tirheli nchumu vanhu lava a khomiwi a ya cina kwalaza a dya timbaweni a khongelela swibocho kwala nga kona swi ta vuya swi hundzukini swi nga fani na yena swa swi vuyi swi tshike mintirho leyi swi nga khomeriwa yona hi a nga kahle ka a va n'wi khomi va nga n'wi humesi a tshami jele na beni a nga yi kumi i mhani mahori kwala ka mapoko kwala dyona na ku hlula danko
0: va ra tshami jele na beyini a nga yi kumi fika
5: avuxeni na vaxumi mina nhlokomhaka ya n'wina ni le ku hi tweni ni le ku hi yingiseleni mhoni ku nhlokomhaka ya n'wina yi na dyondzo yikulukumba a ka vafundhisi lava va nga ku yi yingiseleni va lavaku ku dyondza ku swi tiva ku mfundhisi i yini mhoni mi byela ku nhlokomhaka leyi ya vava swinene ni byela ni mfundhisi lonkulukumba loyi hi tibyelaka ku hi yena lonkulukumba loko i ze i va mfundhisi hi ni ya hi tibyelaka hi wo lonkulukumba hi ti byela ku hi we hi faneleke ku dyondza laha hi faneleke ku kuma swilo swo tala hi yingisela swilo swo tala tanihiloko wena hi ti byela ku hi we lonkulu kumba wa kereke mara mi ni byela ku loko mfundhisi ntswatsinkulu a yimekisela xihlangi xitsinini vabvana va ri kona phela vabvana va kona mara loko aze a nghenela xihlangi ya xitsinini a xi endla swihi sweswo mu ni mi byela ku a hi mfundhisi kahle vafundhisi lavan'wanyana loko va ri ku yingiseleni va ta ni khomela a hi vona hinkwavo mara yena luyani i onhini mo ni mi byela ku i onhini hi ku i swindlini and i mfundhisi loyi hi ti byelaka ku hi yena loyi a rhangelaka kereke mara loko a endla manyala malama ka n'wana lowu ntsinini vabvana va tele ndhawu leyiwa ndhawu hinkwayo leyiwani va tele vavasati lavan'wana nga ku laveni ka vavanuna hi a yimekisela xihlangi ya xitsinini a lo tsakisiwa ngopfu yini mara ka n'wana ntsinini mara va ngo hi onhela vana mara ni byeleni ku loko n'wana loko i ze i ya n'wundla swilo swo fana na sweswo phela ni ta kula a ri ku chaveni na loko a vona van'wanyana vavanuna i ta va a ri ku chaveni hi mhaka ku i endliwe timhaka to chavisa swa chavisa phe swilo leswiya a swi tolovelekangi la mfundhisi a va fanekele vo i mani swi twisisi hey i mani swi twisisi i mhana hlengiwe mitileni ka makoxo hayi
6: ahe bodon na topic ya kahle ya mina leyi vanhu vo tala a yi ready ku vulavula hi yona swilo swo tala swa humelela and i khale swi karhi swi humelela tikerekeni swi karhi swi kumba malandza ya hosi sweswo swi tala ku twala ngopfu hi mhaka ku ri khale swa ti-social media a swi nga ri kona mila timhaka letiwa na khale a ti ri kona no report-iwa a ti nga report-iwi khale mara sweswi ku na ku van'wani mi kuma ku ri va promisana swin'wana loko a nga ha swi kumi then va expose-ana ku va e blackmail leyi mi kumaka ku ri endzhaka nkarhi munhu se ku ya huma xihundla mi kuma ku vanhu lava va tivanaka mi kuma ku na ti-family va yi tiva relationship ya mfundhisi lowu hi na vatswari hi na problem ya ku ri a hi chavi na kun'wana a vuya na swilo a kaya hi nga vutisi ku swi ta swi suka kwini na to tikereke tetiwa a va chekiwi vafundhisi hetelela yi ti vutisa ku ri i munhu loyi a nga na maphepha i swi dyondzele kwini munhu o ta hikwalomu a taku hi kona na le vuhosini a nga tiveki a fika a dzima kereke even loko mo cheka ni ri vavasati tikerekeni hi tele ngopfu vavanuna a swi tali kumbe va kuma va ku ve ku na mfundhisi hala va tsutsumela va ntsinini ngopfu mara hina vavasati hi hina problem se mi kuma ku ri a hi verify a hi cheki ku i vafundhisi vanene na lomu a ta ku a suka kona i ta a susiwa hi yini van'wana ndlala ya va susa i va tlhafika va moxa se loko vo chekisisa mi kuma ku loko a hi ku rhanga hina vatswari va xisati hi ku hina hi tivaku vana va hina hi hina hi tivaku ti-patterns ta vana hi hina hi tivaku na loko vana va cinca hi ndla yini hi cheka hi vona i tolovela na mfundhisi n'wana swi sukela kwini a ya kwale swi sukela kwini mi nga kuma kumbe na mhana n'wana ni ri va involve va swi tiva mi kuma ku no yi dya mali va yi dyini a va nga vulavuli o ku na swin'wana leswi a nga swi promisa ni ri ivi a nga ha endlise va n'wi expose hi xitalo ti-rape a ti report-iwi ene ti-rape ta endleka a tikerekeni unless ku endleka swin'wana or swin'wana swi nga ha fambi kahle hi laha se mi twa ku se ku exposiwa munhu nkomu
7: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni buti milandzwa mhaka yikulu i ku vanhu va rhandza swilo swa mahlori loko wo ku fikile mfundhisi wo karhi va ta hinkwawo va humela le tikerekeni ta vona va yaka lowu wa mahlori va yaka munhu wa mahlori mfundhisi i fanele a ri na mapfalo loko a lava ku endla nchumu ma mi byela ku ri leswi a swi endliwi leswi ni seketela mhani lava nga nghena va ku loko wo vona kereke yi nga talanga hi yona ya kahle yeleyo kereke a yi dyondzeriwi xikolo kereke ko va nyiku yi ngo fika yi ku nghena yi ku kapa ivi i tikuma i ri munhu loyi a fambisaka kereke ende ku nga ve xihlanga ku nga ve n'wana lontsongo ka bibele yi ri i fanele loko i ri mirisi i tiva kurisa na muntu wa wena ku sungula ithla ihlayisa vana wa wena va dyanga xura hi kona nga ta rhangela abandla la kereke se vanhu va lava endlaka sweswo a va na mapfalo kasi mfundhisi i fane a ri na mapfalo ya ku leswo swi bihile leswo swi sasekile inkomo mi vulavula na tsakala kwala ka dzingidzingi

0: Avuxeni Mlambza, avuxeni Mlambza. He, topic leyiwani a ni ku a ni ngheni mara hayi mitwani ya ni khumba na mina tanihiloko ni ri mukhongeri ma tiva Mlambza ni swa boha ku ri ku soriwa munhu un'wana na un'wana munhu a sola yini na swilo leswi endliwaka munhu nga nghenaku kereke ne munhu wa nghena kereke u kumeka a ri munhu loyi ma tiva a nga hlonipheka ma vo se mara sweswi loko vo mfundhisi i rapina ne hi second ka ti-social media ne na le ka ti hinkwaswo ne na TikTok hi ku ri hi second swi nga swi fike na le America na le kwini na le kwini a ni ri mfundhisi mara xigevenga ne loko hi xigevenga xi rapile ne a mi to twa ku hayi ku rapiwa xigevenga swi nge vulavuri ngo mara hi ku i mfundhisi ne swi ta vulavuriwa lembe hinkwaro ma vona ku ha vafundhisa valungana na loko se mbale huma jazi ya kona mi ya kerekeni ku ri ku totiwe na hina pembe leyi hoka hi nga yi tiveki ku ri no emuhlovo wa muhlovo munhu wa pende hi totiwe pende hinkwenu hi ri vafundhisi mina se a rezi leri na hina mfundhisa kona ha i hi poyile ngopfu ma vo i hi poyile ngopfu na mina ni vala koa ka vufundhisi masoni se mara loko ri mufundhisi ne i fanele ya khongela hi ntiyiso luyana ne ko va vudevhele bye byi nga n'wi nghena yena a lo tiyimisela ku i la ta endla yena hayi ku ri no loko hi ri vafundhisi hinkwenu hi ndla leswi swi nga endliwa mfundhisi loyi a nga khomiwa no na wan'wana ha khongela hi khongela kahle a futhi ha munhu wo khongela na a nge endli swilo sweswo the most ya vanhu lava endlaka sweswo va rheyipaka na i vanhu va ku huma ehandle hi luya omathosa na yena ne i ze a rheyipa a hi luwa la South Africa masitwisisa vanhu lava rheyipaka va endlaka swilo swa ku biha ne i vanhu va ku ta hi le handle va ta fika va poyela tiko ra hina ra South Africa a hi na vafundhisi va la South Africa hi rheyipaka no loko wa mfundhisi va la South Africa ne ku ri yaleyo a u nghenia vudevhela a blockeni ka sikhinyana ehansi ka muganga wa ndhuni elka na mchava i munhu wo duma a ri one papa swi va na fana mina hlayisekani Mlambza
1: enkomo yi khensa swinene ngopfu va kona van'wana va nga tsala ku na endla ka WhatsApp ka hi muhaxi minjhani hina yi pfukile xiphiqo i ku vafundhisi vo tala a va vitaniwangi hi xikwembu vo ti endlela swa vona and va twa ndlala vanhu lava loko a vo mfundhisi loyi a nga lo vitaniwa hi xikwembu u ta va na mapfalo se lava a va chavi nchumu emavonelo ya Vivian Vukeya a kaya ku ri ka madobi khensa swinene ngopfu laha tindhawini letiya talaka madobi laha a mikandziyiso yi tele swinene ngopfu mani yi tele mikandziyiso loa van'wana va ku hi xin'we va ku hi xin'we la ka thomo la va landzwe Pitus Mathos lowu n'wana John Mathos khensa swinene ngopfu kasi ku na nkandziyiso la
2: ahe va landzwa nhlokomhaka ya karhi ha yi twa va landza swilo leswi endlekaka sweswiwaka vafundhisi hambi ni ngo swi vula ku hambi nhlamba hambi i yini ene na hina va ka mhani hina ti-challenge tikulukumba mativa lomu miti ya hina ku thwakini lomu loko rixa va ka mhani to twa ku hi va kukuleni le ka mfundhisi he ni sweswi namuntlha ni na ku sweka xibasi ni swekela mfundhisi na ku sweka tihove ni swekela mfundhisi loyi nga n'wi tiveki na mfundhisi wa kona ku i ta a hume hi kuni tiko ra kona ma tiva swilo leswi ndlekaka sweswiwa loko mi ta swi vona na tikereke ta ko ti tele ngopfu tin'wani mi nge ti twisisi ene lexi endlaku hina va ka mhani i ku lava ngo masingita i ku lava ngopfu ku lava ku pfuniwa swin'wani hi wo famba hi oka na swilo swo biha leswi swi tlhaku swi hi siya na switandzhaku hi leswi ni swi vonisaka swona valandzwa hi leswi ni swi vonisaka swona hina va ka mhani hi kona mfundhisi yaloye a va pfaleli jela ha mfundhisi xi hi xexo
1: Alright, e khensa swinene ngopfu i ntlhanu wa timinetse mi ngiseni ka ngoma kahle ka waraya na ri fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha a humerisiwe kahle vhele eka nhlekani wa siku ra namuntlha kutiswa wo hi Jara Valandzwa kusuka ka mina ngopi nepinas aka i Jara Valandzwa i ntiko lava nkombato humelela vandlanga mandla ka mavuzeleka i n'wana khazamula wa xikoci wa mbalati ri ku dya ku yengeta hlangana kahle mindzuku lerixaka nongonoko wa BBZ the big breakfast zone from Seneca na Mr. X ama ungwini ta bana ri mamba ngobene le ka siku ra mindruko mixere huma ani huma ila ni ngena hi kona bambari loaded shime kulunga MK navigator mathosi fanyani le xiya la fast train la shoka mfo songa song tsemela ku huma la sendo humisa sweswo mixere famisa sweswo khesa swi tele ngopfu kambe nge se huma kona xitiviso la vari va xume muhaxi ni kombela ku hindziseriwa xitiviso lexi ku rambiwa ti membara hinkwato ta GSR FM club na lava va tsakelaka ku joyina eka meeting lowu nga ta va hi ti 9 August 2026 ndhawu Jesus FM nkarhi 11 o'clock vuxokoxoko mi nga foyinela mutshama wa xitulu eka 078-367-2938 kumbe xandla xa mutshama wa xitulu eka 071-626-8404 mi tivise ematsalani ku nga Elsie Milana fabile mejara ka ngoveni peace and love and happiness to mwah tiphini minongonoko hinkwayo Jesus FM nhlikani.

0: kwako sinakuyingisena nkonoko mingisela mina titi I amukelekile nkonoko akucincanga nchumo swa ha tshamise swo sweswiya a vura ku sungula va kha hi kuma kahle leti bakampongo etikweni ra Afrika-Dzonga mahungu ya tele mani kambe ke va kha hi kuma kahle ku na le ka awara ya vumbirhi na xiphemu lexiya se ku va hi kha hi kuma kahle tinsimu letiya timbirhi khasi letiya i nga ri vana ti-entertainment stories kambe awara ya ku hetisela hi leyi va ku kha hi khomile kahle xiphemu lexiya se ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku hi twa ku ri mahungu ya tshamise ku yini a ndzhaku ka sweswo tlangela siku ra wena ku velekiwa
1: I sweswo ke mingiseriwa GSFM leswinongonoko why na u nga tshamisa swona veleke eka ntenga wa siku ra namuntlha a yi languteni nakambe siku ra kona mingiseri ku nga siku leriyani kera ti 85 ta n'hweti ya vunhungu ne eka lembe ra 2026 mingiseri ku na swo tala ngopfu ma swi nga humela kahle ka siku leri fanake wa swi tiva leswaku munhu u fana na Nelson Mandela kumbe xanike delay ti role nhlahla Nelson Mandela a va khomiwa hi siku leri fanake ndhawini ta tele KwaZulu-Natal loko vo va tshama a khotsweni nkarhi luwa wa ku leha swinene ngopfu ku ri timhakeni letiya ta apartheid a ku ri siku leri fanake ku ri lembe leriyani ke era ba 1962 loko batho ta khomwa kahle feleke na kambe mingiseriwa GSFM family lembe ra 2018 tsunga kahle swa ku ka sungeri fanake nga sikura ti 5 ta ngwedi ya 8 lembe ra 2018 former president kumbe xanike president wa vandla lera ra MK Mkhonto Sizwe Jacob Zuma a va khomiwa kumbe xanike a va vonakala kahle feleke ka huvo ya le Durban kumbe xanike mahlweni ka khota Durban hikwala ka nandzu lowani ke wa corruption vukungundzwani lebyi a va ri na byona va ti vonakarisa kahle feleke emahlweni ka huvo hi ndlela yo yeleyo
0: yeyi kambe hi tlhela hi na ku tala kahle mingisera vona ku i ncini xi fambafambaku mahlweni ka nongonoko kumbexana leswi hi nga ta hi kha hi swi twa kwala loko nongonoko kha ku famba hi va hi kha hi kuma ku ha wu xebe mani mabuno le nhlohonolo cawuke a swi tsandzile mi nga ri va leswaku a hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta ku magqweta ma yena lamantshwa a ma kombele xikombelo xa ge xa peyili 100,000 kambe swi tsandzile xem
1: va yala
0: swi tsandzile va ala va ri hayi boti a nge se fita ku va a kha ya vona ku n'wayitela ka dyambu hala handzela va hlamusela kahle ku cawuke ka milandzulo ya yena leya yo katsakatsa attempted murder na vo culpable homicide na yena leya ku
1: xanisa
0: xikan'we na liya ya ku xanisa vanhu van'wani ehandle hi tele hi na yin'wani yo tala swa tsandza se hi tin'wani ta timhaka leti hi nga ta hi kha hi tikuma yi nga ri vana vafana vanyana
1: banyana swi tshamisekile ende vanhu vo tala va nga tshembi swaku yi nga wina
0: ene vasesi vatlangilea
1: va luze ku tshemba vanhu va kutala ngopfu
0: se hi ta hi kha hi twa ku ri ti-quarter finals ti va khomele yini kwala ku fambeni
1: hi sweswo hamari ra tshemba swaku na yona ke hi ta fika yi hundza hi ndlela yo yaleyo a hi ta fika yi hundza swi ta tsakisa swinene ngopfu se na ximumu nga ri se xa nghena mani swi lava ku xavaxava swimpahlampahlani leswiya
0: swa swirhokwarhokwani
1: tixotixotinyana
0: wa swa ku na lava khazi ngongo vavanena lava va ka va nga mbaleki tixot
1: a nga thi ku hisa woloye waloye a nga ti ku hisa
0: van'wani va na nkinga va ku swinesweswo
1: a yi ngheni wena nga ta vona swinengani swa yena kumbe switsolwana rendziwe loko ku hisa ka hisa
0: na bula hi fambe
1: switsolwana swa yena hambana na swona vana vavani u nga zembula ku hi hanyisa ku vava hi ta lunga tibokatiki
0: ta hisa
1: 26 minutes
0: ai fambeni
1: a fikumbe kahle awuri liya ya nharhu i ta va khalandza kahle feleke lunghile malepfana tinhlokomhaka ta mahungu ya awara liya ya mune na kambe mingiseri ka siku leri fane hi famba ka hi rona kumbexanike ka siku ra namuntlha hi fambe kahle kolome ka va 100 kumbexanike sele kahle na 149 days yi ta kahle feleke lembe lera 2026 kasike sele kahle wena 21 weeks hi ku hetiseka na masiku mambirhi ntse gimeta kahle
0: phela ku vulavula ntiyiso lembe ri fambile lembe ri fambile loko ku ri ku a wu swi zuveka na 2 rand swivo lembe leri taku
1: na loko ku ri ke ni timhaka ta mulovola u nga tipulanangi ne
0: i
1: nga tipulani sweswi a wu nga endli xexo xexo huma ka zoeta
0: swivo lembe lerika
1: huma ka swona xema loko i nga la ku huma ka swona va ta ku vula lowa ku lovola hi 10,000
0: i va swi vulavuleni a hi fambeni
1: xadex mixeri fambisela kahle veke na misila risimu ra kona ri nga 2 va ku sdula oroslenda a hi fambeni

0: tsebe le le tin hlokomaka ta mahungu eka GCSE
1: MEC wa ndawulo ya mimfumo emiganga ka xifundankulu xa KwaZulu-Natal rumela marito ya ku chabelela ka vandyangu wa KwaZungu. Ndawulo ya dyondzo e Joni yi vilerisiwa matikhomelo ya van'wana va vadyondzisi lawa ni yin'wana eka awara ya mona.
0: Lendlebe leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
2: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ane eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refrai suketani, kasi eka refrai nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini ma ta mi ta tsarisela kona. Ni le ka mikwakwa wa yila a mujaji slofu va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Bumpa Reloaded 326 Nindega.

0: sempre kona ri tshweke vitwa ku onikezile ri suka ta felekile ka Kadiana
1: va ku i tleiteka
0: hey hey siya mnyamini ndlela le eish wa tivana
1: tivana eri simra kahle mengisa miri famba kana hela kahle swinene le ka awara ya kusungula le hi khomela kahle swiphemu leswi swa swihungwangwani swa ha ri kona swiswana swihungwangwani ka swa tele
0: le ndhaku leyi Joe Sherman na vana vanhu tondari simu ri nga thiwa vitwa ku color block eri simu ri mingiseri hi nga kumeleta kahle rona
1: nkarhi luwa wa color block a wu kuma ku
0: hina hi bombile nkarhi luwa hi wela ka lava nga bomba
1: ka lava nga bomba i kuma ku tikhala hinkwato leti ti hleketaku leta ta bright
0: hala ka orange hala
1: hala ka yellow
0: chopani
1: hala ka green
0: e vata ti fashion ti nwana mati vati nga vuyi
1: ene phela ti nga vuyi itwa bombe
0: ngopfu mati
1: loko nga mbalangi ti khala khala leta to i mara ka ku hina vatsonga
2: itani
1: vanhu va ku mbala swo shine
2: itani vona ni khala blocky
0: Ah, sizo yo, ikarona ku mixo orange na yellow, so amake sizeso. So swi ri kahle nkarhi wa lwa. Nkarhi wa lwa kuma ku dyiwe na msisi man, i blonde wi.
1: Masasekini, ene ikuma kuna the happy star kona ti khale leta hinkwa ta ti kona.
0: Ku block wi.
1: Na loko ni boss thombe swa mi swa nkarhi lwa ni bafiseka ku.
0: I xa mtu wa moya wa baba ne. Mbilu ya baba swi ngi ka baba. Ah, swi ngi ndi mbilu inga baba.
1: Kuma mbilu ati mina se mi ngisa mina tsimela kwele ka awara le ya mune nkarhi wa swingongwani. Kazi mahungu ya tele.
0: Mahungu i mantutu vana vanhu
1: tavas. Hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mi ngisa mi mo vone ni nkandziso wa boti loko ava khabisiwa hi traka. Nkandziso wa baba swinene van'wanyani a va kota ku va kha va hetisa va vona ku ri hi ku hete ku humelela eka nkandziso lowu na mani u hetanga. Kambe ku na mahungu lama va kuma kha ma ri kona lawa. Va va kha va hlamusela kahle ku ri va ya eThekwini municipality va va kha va tivisa kahle ngopfu ku ti-investigation ku ku humelele yini swi ndlise kwini swi sungule njhani ta haya emahlweni ku va kha va lavisisa. Kambe ke tarifu ra Celani Zungu i vitra yena boti. Va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri mayor wa le eThekwini ku nga vona Sire Qaba va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri municipality a vakele moto wa kazungu
0: okay.
1: Siku ra namuntlha ku va kha va kombela khomira xikan'we na ku va va kha va va kombela ku va ku va vona va endlaka hinkwaswo preparation hinkwato ta tarifu
0: tarifu
1: ya
0: nakona ke veri a nga se khomiwa ne
1: yes a nga se za a khomiwa i tsutsumile buti
0: oh i balekile
1: yes buti u balekile u tshave timhaka ta yena swona a swi exi swa chavisa swa chavisa nge fambi hi mova
0: futhi tra mara iyo hlangana na tinkinga muni kahle kahle
1: ani switive hinkwa ku vona vari vambiri ani switive ku ri boti yena a ti zwela ku ri
0: lo so chavisa ne
1: iluwa tra
0: ai ya vanhu vana tinkinga
1: vanhu vana tinkinga ni vula ku na hambi twa hinga ku vanhu vanga ku nghenela hinkwavo matimba ya ku ifambela henhla ka munhu i ngu bisa phela vo tala a ni swi tivi ku mihleketo yi va yi kha yi tirha kahle ku fana na hit and run ya le magondzweni ti vutisa kahle ku ri ku va ku ri ku chuha i bisa munhu yi tlhela yi tsutsuma i nga yimeli
0: lexi nga hit and run xa vava
1: ye xa vava hi ku misala mi kuma munhu a tlele hansi un'wani na loko kumbexana u lo vitana ambulense a yi ta yi fike yi kota ku n'wi pfuna i timhaka tin'wani leti va ku ti khateriko ka nkarhi wa sweswo
0: kasi ka le ka machermache nakona hey ti le ku jikeni mani ti le ku vuyeni yi gonya ntshava ka nkarhi wa sweswiwani kasi a ni ku na mhaka liya ya ku vetengizwe mchunu a nga ha ri kona ka ntlawa luwa kumbexani ke a nga ha ri kona ka vandla leriya mo yi ku i ntlawa kahle kahle ne lowa wa machermache kasi ke ka siku ra namuntlha munhu wo fana na Jesse Tangobese Zuma a va a humesa kahle veleke xileriso a ri karhi a lerisa kahle ngizwe mchunu ku hayi khona wena tani ku famba u vulavula wo byela vanhu swa ku machermache ya fambiwa ku na vanhu lava hi nyikaku timali na swin'wana na swin'wana na swin'wana yi nyikiwa nseketelo hi vandla ro karhi ra tipolitiki u humeseli vumbhoni sweswi ku nyika chance u humesa vumbhoni byo himpelampelampela machermache leyi le ku fandiweni
1: kahle
0: hi van'wama hi van'wana tipolitiki vo karhi sukela ku hembela xitshungu
1: ene ni vone wun'wani wa vona a kha a kombelana ti-donation
0: okay
1: ka social media a ku hi kombele sicele izandla
0: oh hi lowo mfowethu i boti wa kona
1: i boti wa kona hi yena wo tsutsumisa vanhu madorobeni
0: yeya
1: ya swi swin'wana swa swilo leswi va ku swi ri kona i heta ti vutisaka ku
0: humelela yini
1: i nga ku i timhaka ta mali kumbe njhani hi ku i nga ku rhangisiwa ngopfu na xikhwama
0: swona sweswo sweswo veleke swi nga va swi ri swin'wana swa kona hi ndlela yoyaleyo
1: ka
0: swi ri ku na mukhegula wa 66 wa malembe makumetsevutsevu wa malembe ne ya vukhale loyi a nga sukemiwa mali ya mudende hinkwayo xiyami i tolo wa vakhegula va dende ne his band chana ni shakona eh kumbe chana ke boyfriend ni shakona lexi vanga hlangana ka social media
1: masibona loko
0: ba wula mianda ni ka social media
1: ba kurini man popi ya mitu wena
0: vandla ni ka social media mkegura vota 66 years eka social media mianda yi mianda yi
1: ava ri lonely sham gogo gogo ava la munhu wa ku bula na
0: vuxe e
1: vukasi vota si
0: wasi vula uri sa ku yini matwa zwesi wa tlhava mbilo wa pfumela Okay, man, what want them come again?
1: Them come again.
0: Because they got at the Ben, I later saw one 54 ma woman lamb, Bebukale, Kuba, Kela, Kegula, and Malia, one again, 4,000. Inquiry, come again, I won't come around.
1: Oh, yeah.
0: Let's lance the Kuba, Mkegula, at Akanga in Sulaka, Felga, Malakuna, 2,000. A dandy boyfriend, Livanga Sanga, social media, Kumashan Gaka singers on my boot, and Zaka Kukanga in Sua, Mkegula, Mokanga, Sam Kegula, Malia, Yabon, Kupur Renan. Purseni kufikela wanuna akumeka aya tihlamulela emahlweni ka court kasi court yelirisile kahle wanuna ku akela kahle mkegula mali ku 4000 tani indlela ya ku shopuriwa mkegula u hlanganile kahle na wanuna ka social media la mkari yo tala aba endla ba foinela foinelana
1: video call
0: if you want see hey so ku sizisikela la ka ku baze ba ba iskema mali mkegula
1: empela bana maranzwin
0: ah
1: Zero school go. Nakunanzi kaka woma ranzu.
0: Ah, matiba. Iku kamfana.
1: Kamfana.
0: Siku ma. Siku hawa.
1: Sanda kashka istere, sanda tra ma.
0: Siku hawa, hawa, inga ku ma. Wupi. Ukubitana baby zwina ndikako eh la kwashu baby mkegula kwa zwina mhaka na hola mina ta kukhavela
1: what tindi
0: yare
1: okay like serva mina mongu impela mangati talela no sala ntsena nungwa 10 minutes mina kwele ka hora liya ya mone iba kha kuma kahle khansi hey Julius Mkhwazi vange la stinking ka tani to Africa song mngari vhale saka ka lok a khomiwa ka ka nkaro lo nga hunza va hete va kha va khlamusela kuri ta home my belly ya 50,000 and impela hiku mali kona eh taba kha homa va kha va hlamusela kahle ngopfu mingi samela ku Julius Mkhwazi va tla khomwana kambe hey enanzi wuntshwa
0: munhu wele khotsweni
1: ya lo one wa hina loyi eh va va kha va hlamusela ku Julius Mkhwazi xika nwana va ehleketelwa va mune va nwana va bomu va va kha va khomulana kambe hi kuva va kha va ehleketelwa leswaku hi vona va nga teka vutumbya Emmanuel Mbese lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingi sarena kuri ntsumbu wa Mbese u va kha u kume kahle edangweni ra Spa Water elembe ra 2022 April lava go kha hlamusela kahle ngopfu mingi sarena hey vanhu va lavo hinkwavo va tlhani va vona Mata va kha va ti vonisa kahle ngopfu ka Scramzuko a Brank Pen Magistrate Court Mkhwazi ivangela ti
0: Mkhwazi shem kahle Mkhwazi xigevenga xa mampela mpela
1: yes pela ses iba kha hlamusela ku yena na mali yakwe hakela magqweta wa hara
0: wara wa ina yo a so mali ha bane wa hemba
1: xigevenga lesi
0: wa bula because ke muimeri e kombe xa nkelo yara gqweta erigwebo kutshama ekhotsweni vutomibyena hinkwabyo hikokwala ko dlaya girlfriend ya yena vanhu va tiva nawu hi vona lava hemuka mo tala va tlulaka milawu kumbe va endlaka leswi nawu ka nga pfumeli ku swona kumbe said makenta ku mimiri wa nawu loya thembelinhle esibonakaliso mpc ugwebule kahle ku tshama ekhotsweni a bolela ekhotsweni hikwala ko dlaya girlfriend ya yena tlhelo ke mhana n'wana wa yena mahlako rabalawo kasi ke khoto yitwile leswaku mpc udlale girlfriend yena ebe ayisa entsumbu wa yena entseni ka mova hi petrol kasi kempisi uri munhu loyi atibeka swinene ngopfu eka TikTok ela anga tshama ati release tiko hinkwaro ringo 12 busiwana hambi leswi ativantiso wa ku dla girlfriend ya yena swintenga ri a yena ngena laha ri leswaku vanhu va ngu 12 busiwana na swin'wana kasi yeye anga dlaya girlfriend ya yena mana n'wana wa yena se n'wana wa yena i ta n'wi byela ku yini dama na nwana kumbe u dha papa nwana nwana ye ila u ngubzela kuyini
1: nanku ngubzela kuyini mpela phela nwana lo ise itakula ari na ku vabuseka swinene mativa eish swa baba why loko iswana kuri inga ku minge hesikoti ku ya mahlweni marandzu ya nwana inga vhete ngutshika hamba na yena eish swa baba lesa gender based violence swa baba swinene kambe ke heta kuyini mingisari sara fam ba kha famba swinwe kahle ngopfu hey kazi vukona mahungu lama makama suka etinda wonte la Nigeria na sena stwisisa na kutwisisa ku why bo brother
0: president
1: vonga vata hale South Africa
0: okay
1: Baba kha va hlamusela kahle ngopfu mingisamela kuri president kusuka etinda wonte la Nigeria kungabona Mr. bola. Mm. Yes. Baba kha hlamusela kuri hey vhe ri bona vangetele mholo wa masocha ya tindawon tele tele Nigeria kusuka eka 1.5 kufika eka 3000 rand. Loko yisa ka
0: 1.5 kumbe 15 liya.
1: Loko yisuka ka 1.5 loko yisa ka tirenza. Yisuka ka 1.5 yiswa ka 3000.
0: Hey bana.
1: Yeah.
0: Ibatla kusemholo
1: president lokho sita. Mholo president. Yeah, sina sitisa ku hayi ba ogaba te.
0: So champela mpela mpela mpela mpela mpela.
1: So chale ri fane ku va ri khare ri hlayisa tiko. Loko mo ba compared to some such ya le South Africa, ethe na ngutana bona tanga ku na training ya bona yale ya tika. Na ntiro wa bona hi ku angarela wa tika. Kambe mali.
0: Oga.
1: Oga.
0: Our president o.
1: Chayo. Hey.
0: Ah. Arez. Johnny resumra kahle mix 0 FM ri ka number resumra kona kusuka kahle ka Breton Sherman from Sarka na Tsako Sherman na Joe kona ndiri ka resumo Johnny. Ya kahle ka mawu ya hour le ya mune na longile male pandlela yo ya le ai fambi.

0: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke? Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadri Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora, mixing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Vileka bumpa reloaded 326 Nindega

0: seven free ko nan din kare simulero wa ga kare simu ra di crazy ra sobra kontra ga tuwa bit verde ne ava munu joni kata mina bon sukela ha
1: sukela va ne mbela skona suceso
0: an ofi an oli my lord this and kuma kwe eh a joni vala ku tisiwa
1: ah e kuma kuno alo ye timali leti ngena ku titele sinene mara vera ava holi le joni
0: le na arms
1: ah mati
0: na arms va ka baba na ho ai holi mara eh ya
1: Why not from Lamalia? I'm missing how was that I do it?
0: Good old clover one, yeah.
1: Relo Niki,
0: la la.
1: Hey, you're holy. And I'm holy. You go and say to all. I'm two men.
0: I'm dear. I'm holy.
1: And I dear. Now I'm going to say. And I'm going to say, Ashana Vasis. Ashana Vaka Mike.
0: Arrange.
1: What's that about?
0: Ah, Marasek. I'm going to say,
1: You're not swimming. Kambe ke mingisalisa family ka awara ya vumbirhi kambe kha hi simula kahle ka awara liya ku nga awara ya ku hetisela kambe ke nge nkhensa kahle ka vayingiseri bya n'wina bya makoyana n'wina ma ha ku yi kumaka ka nkarhi wa sweswiwana a hi siza hi ya kule ngopfu
0: yeah.
1: Hi joyine mingisela mina hi famba swin'we eka awara kumbexana eka nongonoko lowu va ku kharhi kuma kahle ngo hi to vula ku nongonoko wo
0: sweswo
1: kambe ke switani mingisela mina va kha hi kuma kahle ku hayi se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle ti-entertainment stories eka ra namuntlha siku yeye spana xa vanyana vanyana xitlangile xam
0: va tirhi kahle swinene va tirhile
1: kambe hi tlhela hi khensa kahle Thembi Gatlana ku va a va a kota ku va a hi kumela goal liya yin'we ivi yi fika hi ku 1-0
0: ya
1: phela swi komba kahle ku na xipano lexi xin'wana xi va xi kha xi tlanga
0: a va ri kulweni swinene loko yi hala ku chayini hala a va ya va tshunela tipaleni swinene ngopfu ende defense ya hina a yi kanganyiseka swinene swinene ngopfu
1: mara van'wani va heta va tivisa ku kasi why coach yi nga nghenisi andile ku va a va n'wa tipala hi ku swi tikomba hi nga ku gele i na vuswikoti bya hi nga vuli ku loyi a nga kona a nga na vuswikoti
0: hinkwavo na byona mara u loko a ningo a swi ringani
1: a swi ringani swi swi nge fani mara i nga ku andile i na
0: kahle laha hi nga ri va fika va languta ngopfu na loko u languta height ya andile na ya na goalkeeper leyin'wani andile li komile se lava va langutaku
1: kumbexanaela vanhu lava va va ku va kha va na height ya kumanyana va va kha va na vuswikoti byophela
0: ku fanele vuswo cheni khale loko komi na u nga thoriwi
1: inani a ku lava ti-giant to fana na vantsaki
0: va ku socha mathonsi wena
1: swivula ku loko a ku ri khale van'wani ntirho wa le vusochana ta kumeka
0: a kahle nje a va ku disesi dyin'wana
1: disesi
0: dyin'wana dya socha hampamahampa mato ba ku travula loko hi nghena ka timhaka ta masocha ne ku na nkandziso a wu seculata ka swiyenge swa mabulu mani kha ku kombiwa etraffic khopa rin'wana ri karhi ri lwa na muchayeri wun'wana laha ri nga vuya ri hluliwa hi matimba loko se va kha va landzelerisa va lava ku tiva swa ku hi mfuwo wo ze wo ba hi munhu e ku ndleka yini a hlamuseni mhaka endla ku ri mi ngo nisola ku nisola nje enhlolini a ni nga dyangi breakfast hi ndlela yin'wana hi lava ku ta mitsundzuxo loko mi ya ku tirheni
1: dyangi breakfast hambi ku ri miladza i ku vavava phela vanina loko i va kha yi dye breakfast i ta swi vona na smile swa ku n'wan'wana loko a fika ntirhweni ku okay siku ra kha ra famba kahle phela loko i heta swi vona ku ri phela a ni ve swi na nkoka ku va i dya swo kufumelanyana nampundzu
0: se hayi noman a va tolovele ku va dya breakfast
1: hambi ku ri tiya hambi ku ri ya tiya ya nyikanyana switimbanyana nampundzu
0: phela va hlangana swiyimo wa vona loko traffic copa ri ze ri ya ri ya biwa loko va lava ku tiva swa ku hayi se i beliwe yini wa kuma swa ku hayi a kukombisani mhaka endla ku exi hi yo ni kuma ni nga yimangi kahle
1: manene kuvelantiso i vanhu la i munhu la tirhaka na vanhu each and every day van'wanyani va tlele va nga tlheli kahle van'wani va fike va na tinkingha va lava va vavasati kaya wo yi tlhe yi fike ku ni lava layisense
0: tleleni jili ivi yi pfuka i ba ti-push up ta 10 i yima ku lungha swaku loko wo hlangana xiyimo xin'wana na xin'wana
1: i
0: kota ku tiyimela fele ke hi ndlela leye na kambe ke vona misa wala kumbexani ke mutlangi wa le Nigeria va tlangela kahle feleke xipano xa Fulham kombisa Alex i wobi loyiwani fika joka ku va kahle a joka ku vava swinene ngopfu hi tiko ra Nigeria a ku yena ke hayi ku a nga swi lavi ku tlangela xipano xa rixaka xipano xa le Nigeria i ri na swi rhandza mani ende ku hava swi leswi swi rhandzaka ku tlanga na ku fana na ku yimela xipano xa hina xa rixaka mara xi lexi ni kanganyisaka mehe xo ka xi nga nonisiwi kahle ne loko hi famba hi hala na hala ho ti hakelela flight Atakum send maketa kurai kwa namani. Eh hotela kona na yona leti kuma kui kume rihava electricity nka rungwa ni hena jesi hoti sanzela. Hile sawa wala kuzona. Pitch ya kona zasi zako na mizu kuma zui rafu zuka nsamse kangi. Senta so kwa ikona mani badi bad passes ndela leyo. Endelo kwa hopa izanyana ndela mistake lar baleni. Hey! Etu kuma coach na yose ika isungle uku rasela ishinka ranchi nzongo la. Leso so
1: yata kwa. Evi tanga ingatituka.
0: Leso yata kuse mina. Ninga habi ngofu interested. Na kuba nini ii. Nitanga polo kumeshani ke nimela chipano shana kaina. Mara kufla ula nti isu wanwa uzi. Hey, ni randa soku daso le Nigeria man. Randa soku daso ala kaina hala. Ehe. Eri wasu randa soku dalesu ya.
1: Mara. Ma komelono ya kona. Ababa komgase. Iha ya ti transfer lanja. Pela wan laba iti VIP.
0: Ay transfer lanja.
1: Pela nangutani transfer
0: lanja. Hoti hakele na makwa hii nimita hola malokari hiko kekaliani hii hakele flight hoi
1: kwa hii melatiku pela ilu elatiku na ngutani batla ngiba la South Africa ambi kato hotele ite wachala katona mabazila wafamba kuiwona ite shubwana kuri isuwa wakabati sambi kata ambi lakua kaina ngutakwa le stadium la wafikila kona kuwa kui mkwa susi kata
0: abo jisa kwa kujisa ne mara batla isekini
1: bari kakashimsele 5 star
0: kumati ema hongu ya kuri sesu wafambi nimeleka World Cup anza ule dele America ne sesi vanga vuya ku miswa ti magen ku vahlamisa ni magen ta ku mutlangi unwana na unwani ku katsa kahle na bonus le mali vanga ta khava ikuma ku mbele vha ikumeke ya enda kolomo ka 2.5 million hi mutlangi unwentsena le vanga ta vari karhi vani kwa yona ku mbele le vakheswa ku yona kwa vafambe va yimela kahle rishaka kona kwa le Nigeria le seni sho ku leswani tane ku sise sipano shwa na muthla iko kwala kala ko e holo byeluyani wa swa mutlangu get and mckenzi
1: e vha
0: i dite mali sesi nga tona mpela ati diwini kumbe ata yimele ku diwa akho hayi na eh
1: pelo hle ke u tlharile akho ku sentan ringosini what if ni teka ka timali ten vanyika ti 2.11 ku stokota ku pala 100
0: ya
1: wena tlharile
0: ye tlange game ya kahle la
1: eh yes tlange
0: game ya kahle shem
1: hey mongu ming saramene ya
0: tva
1: Baba ka bahlamisela kahle ngobutani ku mkhamisa ku akuna ntlembenya tano isikari ka bona president wa hina kumbe ba US sikongona ba Iran hi ba hekha ikuma kahle ngopfu ming samela ku very tani loko akungari ku twana ni wen for almost like 5 months la vo tala vanga lahlekelana hi vutomi vo tala ku nga bulusiwa vanhu va chava va ku hey na hi tlhelela makaya va kha va hlamusela ku leswi kahle ngopfu president ku ri hayi talo ku ve na ku tshama ehansi ku vulavurisana xikarhi ka vona xikan'we na va le Iran lava ku kha va hlamusela kahle ngopfu mingisamina ku siteke the whole day ku kha ku vulavuriwa ku ti-negotiation ta kahle swinene lava hlamusela kahle ngopfu ku ve na a very good discussions
0: Yeah.
1: La kunga heta baba kha ba kuma kahle swi tikomba kahle ku himpela sister tshamseka ti makaleta ta mafura fura hi stars ka si kwa ta ku ba ska si
0: hina la matho ba u hi hina man ba u hi hina
1: malume trump
0: ba go yisele wa the price
1: yes.
0: Ye makabo
1: kambe se swi veri hi stars ka si hansi in 5 months estas ka tshamseka ka baba kha ba hlamusela kahle malume trump ba tlhari heli phela inga kuma kuri va swi vonini ku okay loko vulavula so ta gain something if sis tshamseka malume
0: a inga na mano jika va ku mndu ku isukini aye
1: bintu nibula ikalo
0: eh singata swa swani kha ku room wa vanwanu ku aiye miya inana ka sikena na ka rilonga honda kambe yo ikambe rona tukuleria ringa fika rincica makungu la mama vekona va fike vanhu va vandlana va va na makungu ma hetisisa kahle va komisa ni magen ba ta ku sesi tshamisekini

0: jiki jiki va ku hayi leswi a hi nga bula hi swona ne a swi hi fikisi kahle makumu
1: mara
0: a swi na mhaka mixeri a hi languteni kahle ka rin'wana ra wungu ri fambaku mahlweni eka nhlekani wa siku ra namuntlha na le Nigeria ti koa tinhlambi to rhepa ta hip hop i va koho sesi lowa kumbexani ke ntombinyana yin'wana yi le Nigeria kumbexani ke Nigerian rapper ku ve na nkandziso wa mare wa rito kumbexani ke nkandziso loko kha wu jikajika kahle feka swiyenge swa mabulo a ri karhi a ri karhi a ye ku tela mani a ri karhi a lwa mani a kombisani maginta ku rey swiyimbeleri swa la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga la le Nigeria leni a swi laveki December yin'wana na yin'wana feleke ku na event yin'wana va ku yi ri kona leve ri Nigerian 30 December festival ne va ku a yi khona ke la a ku laveki na xiyimbeleri na xin'we xa la tikweni ra hina ra xa le tikweni ra Afrika-Dzonga xi nga ta performa will not welcome and then ta na loko u tshika va humelerile lanwani hey swi nge tsakisi leswi nga ta ni twala ka tiko ra hina lanwani loko u tshika humelele munhu le tikweni ra le South Africa video jikajika ngo na le ka swiyenge swa mabulu mani va kumisani maketa ku lo voya va ku va thayela va ya le va mani va ya le hayi ve ri hayi
1: amukelekangi
0: hampama nga ta tlula na wona le so
1: ni vone phela ka yin'wanyani ku na muacti thuso loyi a nga kota ku va kha a tlanganele ka Woman King laha a nga na vuxaka bya kahle na vanhu va le handle ku na leyi faneleke ku va yi kha yi huma series leyi nga faneleke ku va yi kha yi huma January
0: okay
1: la va ku a kha a acta as a va ku a kha a huma eNigeria vatlangi va le Nigeria xikan'we na vanhu hinkwavo va kha va hlamusela ku vona va nge support that series hi mhaka ku ri why va nga tekangi vanhu kusuka a Nigeria swa tikomba ku nyimpi leyikulu
0: yikulukumbile
1: kahleri vona va nge zangi va supportini a va yingeni
0: a va teki
1: ene
0: no vula ku arezi arezi ke for me that big sering gena kahle ka awara leya ntlhanu awara ra ntlhanu lunghile male pfani ta va khalana kahle na mahungu ya ku hetelela ya siku kasi ka nongonoko pampa reloaded u ta va ri karhi u ya mahlweni awara leya ntlhanu vuya kahle feleke na nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha kasi keta navela birthdays kona kwale ka nongonoko vanhu va duma lava tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa ta va kha tlangela kahle na vona lanwa hi kona Joe Sherman Mingsiri risimu ri nga thiwa vitwa ku nosi nyoxi

0: re se borutswe ke bitho ba re malume Juluka so ya tlhele ke le ka Rainman Cape Lord fa mse re ka tlhele ke na G-Man G-Man fa mse re ka tlhele na Rainman Cape Lord malume Juluka e bitara simo ka skere se mre go na mingsira re hele ka tlhele ke le ka tlokomphaka e ka number le ya 0608875942 ka re bela ka tlhele ke na kantiso ona wa rito e ka number 0608875942 itwe wa na mingsira e so gwana ke uta na bone lo ri e ntle ka tlokomphaka ya sekora ra motho e ka nokono go bomba re lote na ka be ke mingsira a re ba no go bomba ntle ka tle fela ke ntle ka bieng tsire mtsangwe na go khoe kuma ka tle u streaming ya www.gsrfm.co.za unga wa kufela ka tle share mo shawe mingi se re ke se na go mandla biela ka tle fela ke ka ske ya ikhatha lege swa go yingisela intshini xinwana xinwana xe xwi khoma ka tle show o yingisela go show ke se
1: andi so a lele ngari vhala ngwe na ba yingisela ba hena kuna ba yingisela bo tala ba yingisela ka kambe vanga ngeni a mo yena streaming sa ramene ko ha cancer hambi nga stiku ile ku kumbe tlhelo ri kambe ba ka cancer ba yingisela zwa ngwe na zwa makhoya ngari ba hloko maka kari o li nge mi bona onge i yini leswi endlaka leswaku vavanuna va teka swiboho swa ku vavasati va vona a ba tshamba va housewife kumbe the housewives vona va ya entirhweni va nyika nsati mali naswona hi ku ya hi we i mhaka ya kahle ke
0: i xivutiso eka wena mingiseri laha hi lavaka leswaku i byela swaku hi swona kumbe a hi swona gi 0608875942 rumela kahle nkandziyiso i bela kahle na riqingho hi vakhazi wa yena wo sungula wu ta na xitshunxo laha hallo.

0: شبشب بادي ميرينا
1: اوكي
2: Mali leyi va yi tirhaka yi tirhela swa vona ntsena a yi pfuni swa laha mutini and then loko a yo peta tlhe yi wisa mali hi hakela mitirho kumbe vu va langutana swa se va yi vona loko ku ri a yo fika yi tirha yi pfuna ni a hi ta ka vaendli ivi hi thola anti hi hafula ka yaliya se ta twa ku na yi ri ya anti ku hakela n'wanuna vo vandla swa vona hi ya vo va ku a yi mali ya n'wansana se a va tshami kaya va lunghisa mitirho hi le kaya
3: ta kota ku sasekisa hi vona
4: Minani vona vavanuna vana jelezi ngopfu
0: ya yini sini
4: a ni ta ni jeku ni nga yi ntirhweni se le ntirhweni fane ni ya tirha ilekuta ni tikise ntirho ni tshama la kaya pfuna ku pawunuka la ta ku hina hi lalo vo tirha i va ni divorce ke ivi swi vona byeku vuya vuyani
0: se jelezi le mi yi vula ku hi yi kahle kahle jelezi le mi ngo hi vane vakababa va na yona hi yi
4: a ni yirile ku ni yale ntirhweni se le ku na ntirhweni fane ni soseka ni ni installa ni mbala uniform nisoseka iya boleni ya ku randiwe
0: ayi
4: boso so bo avani hlamula ke vatirikulo byi so bo avani hlekelela na vona
0: ya
3: loko misasekini
4: na sasekini ni fane ni hlamuriwa hi vavanuna loko va ni dhanisa ni to ala
0: vakona
4: mulehlekele ta ku hayi wena na ku voni kahle makhula
0: ya
4: i hlekelela ngopfu le ntirheni
0: ya
4: ni basa ngopfu vamhana vani
0: ya
4: ha tshika ntirho ni tshika ntirho ivi se ni pawuluka
0: mara swo loko va mi hlamula valungu kwaleni ma mi ta ala

0: ta isandyangu.
1: Oh.
0: Mina ni nanguti sasala kaya. Yena ita vona kuna shamba naja. Rizi ni mwenye vile iwa. Iku vava nuna ani, vana vukwene. Vukwene ish, ngari ita nipuina etanilina. Kumeni nangini yo, enamoyo. Vukwene tumwanyani hile juwa. Wanuna angevi na kukutemba kule kusuka ea ntirweni, ani eta sangana vani vashimuni. Washu wana kuwa okay, loko, iri ntirweni, eta tira na vani vashimuni. Masiri, kutitemba loko waka ena loko waka taizeli. Hey. Weshi shivangele mkulu, jishimini wako wava, nuna kwa ina wava sati ya kutirende, shininga shochiru pointi ikulu kumbu. Eku wanuna ea, wansate ya vashipu vachaku, loko oo, lova nanuna. Lava yanda ku ile njeleni vatashipiva ku yini ku xave yena yini ku xave yena enda swikondletele rirhandu anga xaveleli n'wansati wa ku tirhi ku iri na swikota ku yimela xitori xa mina sange pfumeli n'wanuna wa vutihlamuleri a kha swikota ku kudyisa a swikota ku kumbarisa ho voro khombo loko vo tshika va ku siya wa hateta hakokhoya maketa imbale yo minada khombo ra kona hi rero ntsene mara loko kume n'wa
2: Ah, shem. Matamkamtana mau.
1: Ah, 0608-75942. Bana rinti ingo mingsere tuwe wele so kwenake otayi kama dambu ya sekura na mwana. Halo, kazi?
3: Aye, mjani.
2: Hifukile mjani?
3: Aye, fuki. Aye, ina elawa kubaka manwa tisama samela kaa. Hey, peralo kutuwa katira. Loko mo holo wa xixabu swin'wana kutafa ku ra chumu ndeka kamara
1: mara loko o tirha a nga xavi nchumu a ni ma n'wi byela loko hayi mali
3: tsena ngopfu phela hina ndzi ri va ri ri kona vavanuna hina vukwele ngopfu
1: i vukwele bya yini kazi wayi mi ri na vukwele
3: a u ta tekeriwa swa longa ri na chumu
1: va teka va yisela va mintirhweni a ni
3: A va tshami kaya va endla swiswi le kaya
1: va nga ta hi nga ta tekeriwa
2: swilo ku ni ya dorobeni va nge humi ku va ta vonela na kwala patwini
3: hako wa dorobeni tikholo ti tshama ka ti nghena
1: he u loko va yisela dorobeni ku ani swa siku rin'we a ntirhweni a ni na mindzuku yi pfuka a ya koho na mindzuku a ni pfuka a ya ko
3: ha vukwela byi tele ngopfu ha riri va rindziwa vanhu lava
2: ve nghozini
3: Hey, so the matter is come down with your equipment.
1: I must say, can't see it, Matiba.
3: You saw.
1: You shab shab. Hey,
2: yeah. Hey, one day I'm going to rent.
1: Ya mara loko languta ku yena hi mkanziso leyi phohla phohla ka swiyenge swa mabulo leswi kumaka ku matirhelo ma kona swin'wana na swin'wana swi endlaka vavanuna nkarhi wun'wani va lahlekeriwa ngopfu hi ku tshemba tani ku va swa leswaku hina vavanuna hi huwisa ku yini
2: vuxaka lebyi n'wana South Africa ku a va na byona na ti-colleagues
1: hi fanekele na byona vumani byi va na
2: nhlonipho
1: a byi dlini la 0608-75942 mi ngzera ebuleni laniwa van'wani va rhumela kahle mikandziyiso i mara swo mpela ka swifeni
2: ya byi dlina mandzi na ku dzikanyana a hi tweneni la hamke
4: maisisi wa mina hinkwawo
2: aye mi pfukile
4: hi pfukile hi ngo vona thosi ya mhaka ya twata leyi a ni yi vonele ka votala loko van'wani va ze va ala ni swi vone kahle kumpela a vo ala hi vuhlangi thosi n'wana i le ku tirhena na n'wansati i le ku tirhena ni mara chekin ku chekiwa ya n'wanuna ya n'wansati a yi chekiwa
1: hawu
4: chekin loko yi fika timi hinkwaswo na tigrosela hinkwaswo ku chekiwa leya n'wanuna leya ka vaxewe a yi chekiwa loko hi ma hi languta hi kumaka n'wansati luya i se ximbindimbindi aka vona leyi
1: ho
4: ximbindimbindi xikulu kumba ngopfu lexi nga na double grudge se hi loko mi swi ndlela ku yini ka nkarhi wun'wana na wun'wana xi tshika xi nyangatsa no famba muti wa mina hetini ene na fane xa ri ni hoxile loyi wan'wana na nga ri ku swi tiveni laha kaya ku mhani wa ka hina mali ya ku leyi a yi tirhaka u swise ximbindimbindi lori a nga ha xaveleli leswaku i xikatsani xo yimela ku loko xithelebyana lexi ku pha a ku ni fambile ti-grach ti kona manjheni ko yimela ku se a teka movha ntsena yi namba yi nghena se loko ni ta hi ku languta ni twa hi nga ku van'wana na van'wana va chava sweswo ni yi vone kwalano ka lava ni nga va vonisa yi swona na leswiwani ha tiwuti kona swimbindimbindi pela n'wanuna nikis checking halawani ka va ka xewe loko a vutisa ku mali wa ku hayi n'weti tiva ni ta muti a ni n'wenhloko ya muti
1: ya
4: mara na hele ku tirhela ku anga lata xava nchumu rin'we munyu wa muti ya yena mali hinkwayo yi tirhela kaya hinkwayo bed mbindimbindi mani 18 room hinkwayo
1: swo ka swi nga endli swilo leswi kahle kahle a hi fe hi huma ka swona hi tihanyela.

0: xin'wana xona vo xi karhataka na xona loko va tshamini loko ku ri huva na matihlo we ri mitirheni vuya hi n'hweti nakona ti dyam 1 foot wa vona se 4x4 a phambeleni ndhaku leswi va fana manjheni
1: a rezi hlayisekani boni masikana mi nga se kwata ngopfu ne
0: a hi kokeli swa tswa ni tshama ni ri ma 1-1 ni ri majangelo ngende xikan'we
1: xapxap
2: swi ta pasa
3: swi vangiwa hi ku ka vanhu va nga tshembani sati na nuna va va nga tshembani loko swi za swi ndla sweswo a ku tshembaniwi kwalano van'wansati nuna wa ye a nga n'wi tshembi loko va zava swi va hi ndlela ya yo yaleyo kaka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi la gongwangwa la xibulana la kona gungu ra mali
2: i mani o ka nga tshembi ku van'wana n'wanuna kumbe n'wansati
1: hinkwayo
2: hinkwavo ne
1: hi ku ya hi allright ri perile khazi na khazi va ku hi ku ya hi hina i swa xikhale swaku wansati u tshama kaya ku tirha wanuna loko hi huma hi hinkwenu ya entirhweni swi hunguta entshikelelo wa swikweleti xintsongo xi ri rinti ho rin'we a ri nusi hove right n'wana men hi mina la PLK va ra ya swa chavisa
2: swa chavisa mara ntiyiso masiku lama vavasati va titirheni
1: 106
4: kazi na kazi
2: va kazi
4: hayi mati wa ko hina vavanuna a swi lawule ntiyiso kahle kahle hi chava ku tekeriwa
1: na n'wa machava
4: na mina na chava masati hayi i bebule ho masati na n'wanuna kulona se lexi nga kona ne i ku ha chava hina vavanuna kahle kahle a hi titshembi ma vona se na loko mi kuma ku ri n'wana wa vanhu vuya ntirhweni leti na siku itok hayi swo famba a swi nga fambisa ta ku tshemba hi leswi a nyanya swa ku nga hi ntirhweni wena humaka vavanuna wa wena
1: mara n'we mi nga tshemba ku swo famba a swi hlwela vhele
4: ni nge tshembi ku n'wansati a blockchain ka swiphinyani ku na munhu wo duma ri yexe tosi papa xona fane mina danko
2: xavxaekensile yani
1: ya 31 minute mi ngise ringere kahle ka awara ya 5 vele ku rhumeleni kahle ka mukandziyisi ya marito vele ku yipeleni kahle ka tinqingho la kha hi twa leswaku vonake va ta va yi khomeleni eka nhlokomhaka hi lowu nkandziyiso va ri
5: ri perile Miss K na MK kwala xiticini mina ku veka topic kumbe nhlokomhaka MK na Miss K ni vona va ku ri vavanuna vo tala hi pfumala ku titshemba tichuha va vavasati va hina hi tolovele ku endlela vavasati va hina swi swo huma ndleleni hina loko vavasati va hina va huma kumbe va ya mitirhweni va ya kwini kayi kapakayi ku na ku pfumala ku titshemba kwalama ko taniya ma swi twisisa hi lata ku vavasati va hina hi dzimbake hi va vona ra kusuhani leswi mina ni swi vonisaka swona i mavonelo ma Pietus Mathonsi lavan'wana Jerry Mathonsi ka thoma va haxi va mina hashtag ya hisansimbi hina hi ku chayeleni a hi hlayiseka na magondzweni inkomu MK na Miss K
1: eyi Mathonsi na n'winavo 060 8 7 5 4 2 hallo
6: Mathonsi na nsati
2: mpfukile minjhani
6: mpfukile van'wani hi sweswiya swo mi kuma ku nkarhi wun'wanyana a ni loko no ze no tirha i ti ingaku ni nge nihloniphi ti ingaku hayi ni nihloniphi ivi ku fika na sweswiya swo a ni leni na yena loko munhu a ri n'wanuna kha a tirha na havasati i vona vutomi lebyi a va byi hanya kumbe ntirhweni kuma ku wa swi vona kumbe van'wanyani va ndla sweswo khwentana ma swi vona se i twa ingaku na mina nsati wa kona loko ni ya le ntirhweni leyi ni ya ndliwa leswiya hi a swi vona ku va kha va ndla van'wani le ntirhweni naswona sweswo swi kona ma ntwisisi
1: I know.
2: Yeah,
1: your turn.
2: Thank you, ma'am.
6: So,
2: hey. Pela hi va kha stock. Hi leswi
1: ni va ma.
2: Ni vula ku hi leswi mi
1: swi va. Hi leswi va swi. Long days.
7: Kadzi na kadzi. A vula lento swi va vana nana. Kahle kahle hina va vana nana. Loko hi la va sate ku vanga tirhi ne. Mina n'wanuna ni ta tirha ma ta ku ri yini ne hi chava ku tekeriwa a hi vulavule ntiyiso a chava ku tekeriwa van'wani va kona ne a hi titshembi ku ta i ta yisa n'wansati a ntirhweni loko o vuya navusiku n'wansati wa kona chayisa leti va ku hayi swo famba swi nga fambi swona ta ku hemba a ri kona n'wanuna a wu ri ka vavanuna ni ku byerini ku i nga tirhiwa swona leswi a ni ala swona sweswona swa ku i ta hambi vuya navusiku hayi kahle kahle a hi vulavule ntiyiso wa wena nane a hi titshembi

0: nkarhi wu veka kahle ka timinete leti ti endlaka tinharhu ri karhi sukile ka awara ya tsevu, hi va hi ri karhi languta eka ku va ku ri ra vunharhu siku lera ra vuntlhanu ka n'hweti ya Mhawuri lembe ka ri 2026. Eka nongonoko ka madambi ya namuntlha ta languta ntshamo hi komiti ya xiyenge xa dyondzo ya le henhla, loko hi languta eka swihehlo swa vukungundzwani leswi nga kona eka xiyenge xa dyondzo le henhla, ta khumba nakambe eka ndzawulo ya vutleketle ka xifundzankulu xa Limpopo. Hi languta eka mhaka ya ku khomiwa ka muchayeri hikokwalaho ko chayela hi rivilo ra le henhla. Eka siku ra namuntlha, mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo va ri karhi wu tsundzuka vaxisati va lembe ra 1956. Hi ta tlhela nakambe va ri karhi languta eka vahleri va swa tipolitiki, langutaka goza leri nga va ri ri karhi ri tekiwa hi vandla leriya ra Umkhonto weSizwe Party, loko hi languteka ku hlengahlengisiwa ka vurhangeri bya le henhla. Ta langutana eka mapfhumba lava nga va kona eka xiyenge xa dyondzo eka tlhelo leriya ra xifundzankulu xa Gauteng, na ku languteka swihehlo swa vandla ra Economic Freedom Fighters loko swi teka matholelo ya vanhu laha ka xifundzankulu xa Limpopo eka tindzawulo ta ku hambanahambana. Swin'wana leswi nga ta va ri karhi hi swi languta hi ta khumba eka leswi khumbaka eka ndzawulo liya ya SASSA, loko hi languteka ku va van'wana hi lava eka mahlweni va ri karhi va nga kumi timali ta vona ta midende hikokwalaho ka ku va ri karhi va tsandzeka ku va va fikelela ka tihofisi ta SASSA ku va va ri karhi va tshamisekisa vuxokoxoko bya vona. Sweswo hinkwaswo na swin'wana leswi nga ta va ri karhi swi languta eka madambi ya siku ra namuntlha eka nongonoko. Khensile swinene eka xipano lexiya xa Bumper Reloaded lava nga va na n'wina kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya tsevu, loko va hisela kahle nkarhi leswaku hi ta languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni. Ewundenela loko ku vuya hi ta va ri karhi languta ka hungu leri rangeke emahlweni.
1: Damiganga 627 ni matambo la minyika tumaka leti isaka Damiganga la tumadwe diana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media la duma. Where you say and score.
2: Rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri marovela funeral services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko

0: ani ndawulo ya swimakiwa eka xifunda nkulu xa Limpopo va va ri karhi va ti yimiserile ku va va vona leswaku va yima hi ntiyiso hambi ku ri matholelo lawanene le ka hafu wa timinete ri karhi sukile ka awara ya ntsevu hafu wa timinete ri karhi kongoma eka awara liya ya nkomba xavisene ku voya hi ta va ri karhi yisa emahlweni languteka swin'wana
1: Damiganga 627 ni matambo la minyika timhaka leti hisaka Damiganga
2: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand e hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 e hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahli kambe wo mi nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refrangozi ya mob i 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a research sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kwala Giyani mana xitendara lexi la kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwayila a mu judges loof va kona na le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
3: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu tihuku timbuti tinyimpfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs Siyakhula Qpro Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela Cattle Finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela a ndhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 3 a endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
0: sweswo emavhengeleni nkarhi ku ri veka eka timinete leti ta ti endlaka makumembirhi ntlhanu

0: Bulabulahete Wings, Wishoko Shoko, 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services, I take the chance.
1: La tuma duwe giana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters e 279.90 ntsena, naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La Dumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media. La
2: Duma.
1: Why you say?
3: And score. Bajaria Agro la kushanso mirin kwayo. Yes fuo. Shatuumu, tihugu, timbote, tinyinfu, tihonchi, nasungonu sutala. But kelebo komela sokuja shati product ambana ambana. Litikataka DAs, siakula, Qpro, Eagle Rock, Natrihu. Unga kela u dikumela kettle finisher. It 320. Kasaku jasa dumbote na tinyinfu. It 350. Unga kela u dikumela sokuja shati. Salusen, he 135. Bakela bokomela swakudya swa tihuku ta le makaya. Sonwela ti tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti tag mana tona. La bakela bomukomela DB timiri hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Bakela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Kumeka ka patrol super quick kusona Armarobela andaka makoma kwala Giyani. Unga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
4: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling ya fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana. Ha fika, u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwetshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years, na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64. I hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000.

Lokusasa saseming sirwa mina na mina ntombi yazenya ntombi yeleskonisa maleza wazinjive ntsetselwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ungari smart na sira mamjaji ngama thole kama vuza kaya mbuya vapfukile vanhu no vana ntsemba na kupfumela swa kupfukile vanhu ni sheweta vanhu kwa ku lomining saka mri kona minjani na mipfukile mikuma kahle ka nongonoko wa hina wa Sportville ka GCR FM 106 mingserwa mina xihondo ka si kuma kahle ka Facebook page ya hina GCR FM kumbe uyi kuma ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za loko yila ku yingisela uri bo Mpumalanga PLK Mukopane Lomondokop Palavurwa na tin'wani tindhawu ta lahala vo Dzanini Joni Durban Cape Town anywhere in South Africa mi yingiseriwa mina u nga kota ku va u yingisela kasi amajaha masiku ra namuntlha ni ku khomele yini ta va ni kha ni vulavula hi ti-transfer leti ti nga ta va ti kha ti nga ku humeleleni a Europe kahlekahle namuntlha ta tata ngopfu Europe ti-transfer ta koho ti hlayini nyana va kha hi vulavula hi tolo leswaku hi va mani va ya ku wa kwihi va mani va ya ku kwihi va mainiwa ku kwihi miyingiseriwa mina ta va ni kha ni ku hi byela kahle leswaku ku va kha ku endleka yini kasi na swi tiva leswaku yimele nhlokomhaka ya hina leswaku u ta kota ku va hi kota ku va hi famba hi yona miyingiseriwa mina nhlokomhaka ya hina yi olove ngopfu hi ku vona ka wena u vone ngaku nkulukumba Gianni Infantino loyi a nga president ya FIFA u fanerini ku va a suka xitulwini na ku vuriwa leswaku nhlayo ya vanhu vo hlaya miyingiseriwa mina vanhu vo tala loko swi ta ka timhaka ta nkulukumba Gianni andhaka World Cup leyi a va ha ri na ku tshemba hi yena leswaku a nga teka swiboho leswi swi nga angarhelaku bolo ku nga ri hi ku va a chava munhu ya so hi ku vona ka wena u vona ingaku u fanerini ku va a suka a xitulwini xakwe xa vu president ya FIFA ki ku vulavula hi nkulukumba Gianni Infantino se loko u ri na comment hi nkulukumba Gianni Infantino tsumela ka Facebook page ya hina kumbe u siya nkandziyiso aka WhatsApp ya hina ya 060-8875-942 kwalaya u ni siyela nkandziyiso u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u voni ngaku nkulukumba Gianni Infantino fanerini ku va a va karhi a suka aka federation leyikulu ya bolo ya misava hinkwayo hi ku vona ka wena u vone ngaku i fanele ku va a suka na ta va ni kha ni ku byela hi history ya nkulukumba loyi Gianni Infantino loko nongonoko wo karhi wu famba miyingiseriwa mi ta ku byela leswaku u teke kumbexana u sungule ku va a tshama xitulwini lexi kwihi kumbexana i suse mani ka xitulu lexiwani vulavula hi nkulukumba Gianni Infantino miyingiseriwa mina so ta va hi karhi hi tshama ngopfungopfu aka yena ka majaha masiku ra namuntlha nhlokomhaka ya mina hi leyi hi ku vona ka wena u vone ngaku u fanele a suka xitulwini cause vanhu vo tala va le ku vuleni leswaku a suke a xitulwini nkulukumba Gianni Infantino ta ku byela leswaku khale ka mutlangi wa xipano xa Real Madrid na xipano xa Barcelona Figo u ri yini hi yena u ri ku na ku tshembaki ya ta ku byela leswaku u ri yini Figo hi nkulukumba Gianni Infantino miyingiseriwa mina so hi ta tlhela hi swi mpfapfarhuta kahle mina na wena ta va kha ni teka tinqingho loko nongonoko wo karhi u famba kasi ka majaha masiku ra namuntlha ri ni sungula hi Banyana Banyana interesting I mean like against all the odds va swi endlini tintombi letiwani miyingiseriwa mina nkarhi wa hina u vekela ka 7:14 ti swi endlini tintombi leti a ti nga tshembangi hi munhu leswaku ti nga swi kota ni vulavula hi tintombi ta laha Afrika-Dzonga leswaku ti nga tshika ti qualifyini hikokwalaho ka leswi a swi karhi swi endleka a campaign ya vona u nga ri va leswaku ntlangu wo sungula va buwini ntlangu wa vumbirhi va va karhi va drowa hi swoho a swi endla leswaku vanhu va ku a va voni leswaku Afrika-Dzonga yi nga ya ka next round a hi vulavuli mbuyelo ya siku ra tolo miyingiseriwa mina leyi hi nga yi vona aka group ya Afrika-Dzonga group B ka mitlangu ya Women African Cup of Nation hi vone xipano xa yona Tanzania
na xipano xa Ivory Coast swi va swi kha swi tlanga aka siku lera tolo miyingiseri wa mina. Laha hi nga vona Ivory Coast ku va va be xipano lexiya xa yona Tanzania swi endle leswaku Afrika-Dzonga yi kota ku va yi qualify. Va va va hlula xipano xa Tanzania hi tibolo timbirhi eka yin'we miyingiseri wa mina, leswi swi nga tiyisisa aka ntlangu wa loko loko Afrika-Dzonga vo kota ku va va hlula aka ntlangu wa vona va ta va karhi va qualify, cause se xipano lexi a xi ri xirhalanganyi xi buwini. Kasi xipano xa Burkina Faso na Afrika-Dzonga Banyana Banyana ka siku lera tolo swi ve swi tlanga miyingiseri wa mina. Laha hi nga vona xipano xa Afrika-Dzonga hi nenge wa Cobra, va n'wi vitana Cobra, ba celebration ya Cobra Thembi wa ka Gatlhane, minute ya 21 va karhi a kora bolo ya ku tiyisisa leswaku Banyana Banyana va ya mahlweni miyingiseri wa mina hala ka mitlangu ya vaxisati leyi nga kona le a Morocco. Hi vone Afrika-Dzonga va va bukuta xipano xa Burkina Faso hi bolo yin'we eka tanda le Casablanca a Morocco miyingiseri wa mina ka siku lera tolo. Leswi swi nga tiyisisiwa leswaku xipano xa hina xa Afrika-Dzonga va va va karhi va macha, ku na possibility ka nkarhi wa sweswiwa. Ku va voho va winini ka siku lera tolo swi vula leswaku hi ya hlangana na ti-host. Xipano lexa ti-host lexiwani ti-refere ti xi rhandza ngopfu, ti-penalty xa tikuma na tinharhu. Afrika-Dzonga matlangele ma vona ni vone ntlangu hinkwawo, teke nkarhi ni langutisa ntlangu wa Afrika-Dzonga matlangele ma vona leswi va tlangisa swona. Ku na ku tsekatseka swinene. Xipano xa yona Burkina Faso a xo ka xi nga ri na vanhu lava va fanele va finisha hi ndlela yaleyo, mara Afrika-Dzonga yi tsekatseka andhaku a xikarhi a yi nga hlangani Afrika-Dzonga. Khipa ya hina Swart hawu ka ha ri na ntirho lowu faneleke ku tirhiwa emiyingiseri wa mina. Va hlangana na ti-host aka rhengu leri landzelaka, ni vulavula hi Banyana Banyana. Loko vo fika va kota ku va va ba xipano lexa yona Morocco, va tiyisisiwa leswaku Banyana Banyana va ya ka World Cup leyi nga ta va yi ri kona a Brazil ya 2027 ya vaxisati, FIFA World Cup leyi nga ta va yi ri kona a Brazil. So ku na ku tshembisisa leswaku Afrika-Dzonga loko yo kota ku va yi hlula Morocco hi qualifying ku ya ka World Cup, ana va ta swi kota ku va va hlula Morocco na? A hi swi tivi, mara leswi swi tivaka i ku Banyana Banyana aka nkarhi wa sweswiwani va teka ntlangu wun'we hi nkarhi. Va teka ntlangu wun'we hi nkarhi, hi nkarhi wolo va focus ka ntlangu wolowo miyingiseri wa mina. Aka tafula ra Afrika-Dzonga ka andzhaku ka mitlangu minharhunharhu miyingiseri wa mina, le malembelembeni ya tafula ku na xipano xa Ivory Coast, kasi ka number 2 ku na Afrika-Dzonga va na mune wa mikutlunyi, Burkina Faso va na minharhu, Tanzania va na minharhu. Se ta swi vona leswaku a ku ri tight ka group leyi miyingiseri wa mina, mara lexi tsakisaka i ku se ha yi tiva opponent ya hina leswaku i Morocco, i thimu yin'wana ya ku hlupha swinene. Vanhu vo tala a va nga yi rheti Morocco loko swi ta ka bolo ya vaxisati, mara nkarhi na nkarhi yi va yi kha yi prove leswaku yi le ku improveni. Kahlekahle ni loko no vulavula hi tiko leri ri nga improve aka bolo ya vaxisati ya vaxinuna, ni vulavula hi Morocco. Loko nanguta under 20 ya vona kusuka sikana under 17 ya vona, u nanguta under 20, u nanguta under 23, u nanguta xikwadi xa vo lexikulu, u ta kota ku swi vona ku Morocco yi improve. Ni vulavula hi vaxinuna na vaxisati. Loko nanguta vaxisati u ta kota ku swi vona leswaku hi swin'wana xa swipano leswi swi nga developa vatlangi lava a hi nga swi hleketelanga leswaku swi nga va developa. Ni vulavula hi xipano xa Morocco lexi xi yaka xi ya hlangana na xipano xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina aka rhengu leri landzelaka hi ku hoyihoyi aka Banyana Banyana ku va va kote ku va qualify-a ku ya ka rhengu leri landzelaka. Manana Desiree Ellis ni vone tolo i xikhepudyana va na 61 ni vone tolo va tsutsuma ingaku xinhwenyetani, so va tsutsuma leswiya swa ku u hlamala ku hi vona Manana Desiree lava va tsutsumaka hi ndlela leyi miyingiseri wa mina. So Afrika-Dzonga va qualifyini ku ya ka ti-quarter final va le ka ti-quarter final ta mitlangu ya WAFCON 2026 ya. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku ta va ku ri ku ndleka yini ku halaya hi nga ta hlangana xipano xa Morocco tanihi tihosi. A va pfumeli va le Morocco ku va va biwa, hambi hi lava xinuna hambi hi lava xisati a va pfumeli ku va va
va hluriwa hi vanhu va ntima a ndzi tivi ho fane hi va hlulela swona swa ku va kota ku rila swa ngopfu miyingiseri wa mina so for me ni twe ngaku xipani xa hina xa rixaka xo fane xi prove leswaku swi nga swi kota ku va xi ba xipani xa Morocco xa vaxisati ku na lava nga predicta ku Afrika-Dzonga Banyana Banyana yi nga kota ku hlula thank you aka siku lera tolo hi va karhi va angula van'wani va ku ha ya wina namuntlha okay alright thank you so much ka lava va nga hi nika ku tshemba ka leswaku hayi yi nga na wina Afrika-Dzonga a hi suki kwalano ka Banyana Banyana hi langutisa mtlangi xipani xa Real Madrid na xipani xa Fiorentina va fikelele ntwanano wa ku va va xipani xa yona Fiorentina xi lomba jale ra va ri vitanaka Franco Mastato jale ri wani ri ta va riri aka loan aka xipani xa Fiorentina ka nguva ya 2026-2027 move leyi ya yena jale ri wani i ra ku va a kuma game time na ku va a tlanga leswaku xipani xa Madrid xi ta kota ku n'wi vona leswaku wa tlanga cause aka nkarhi sweswiwani a nga le ku kumeni nkarhi wa ku va a tlanga hikokwalaho ka ku competition eka xipani xa Real Madrid yi tight ngopfu so I think it's good swi tshamisekile ku va a lombiwa what's the need ya ku u tshama aka xipani sweswoleswo swi kha xi nga ku tirhisi miyingiseri wa mina so I think i undle mhaka yin'wani ya kahle ngopfu ya ku va a karhi a suka eka xipani xa Fiorentina ku ndlela leswaku a kuma game time jale ri one miyingiseri wa mina a hi suki kwalano a hi languti man'wani mahungu hi twa leswaku va hi khomele yini aka mahungu lama hi ri ni ku tiyisisela leswaku vayimeri va Vinicius Junior ku nga Rock Nation na va Real Madrid va a va ri ku vulavurisaneni ka nhlekani wa siku ra namuntlha mayelana na contract leyintshwa ya jale ri ya ku nga Vinicius Junior ku va kha ku vuriwa leswaku contract ya Vinicius Junior aka Real Madrid veri ku vuriwa leswaku yi linkini yi kona u ta ya a ya gimeta kwalaya ka va 2031 aka xipani xa Real Madrid ku vuriwa leswaku per season hi season u ta va karhi a hola 22 million per season vulavula hi yena Vinicius Junior so mavarivari lama ma ku u ya ka xipani xa Arsenal njhaninjhani I wona miyingiseri wa mina lama nga wo i timhaka ta ku Vinicius Junior ku vuriwa leswaku contract ya yena yi improve-wini naswona a nga ha na tshama aka xipani xa Real Madrid so ta va karhi hi langutisa leswaku Real Madrid va ta fikelela ntwanano rini ka na yena Vinicius Junior ko va maheveheve ya leswaku contract yi kona leyi vulaka leswaku ya gimeta hi 2031 aka nkarhi wa sweswiwani so loko va ta va paluxini ta va yi karhi hi twa leswaku u ta helela kwini yena Vinicius Junior mayelana na timhaka ta contract ya yena leyintshwa mara yena u ni languteriwe leswaku a va karhi a tshama ka xipani xa yona Real Madrid miyingiseri wa mina so ta va yi karhi hi twa swo tala ku va hi twa leswaku ana Vinicius Junior u ta tshama or u ta famba hi ndlela leyi vanhu va va karhi va vula swona leswaku u ta va karhi a suka ka xipani xa yona Real Madrid na I think xipani xa Real Madrid xi na swita swo tala n'wana na n'wana u lava ku shina n'wana na n'wana u lava ku tikuma karhi a vonaka so for Vinicius Junior ku va suka ka xipani xa Real Madrid loko ko va mina yena a ni ta suka ka xipani xa Real Madrid at least ni ya kuma opportunity madyela rihlaza kun'wana ku sayina ka swipani swin'wana leswi swi nga na mali swi nga ta n'wi hakela hi ndlela ya kahle swi nga va kahle ngopfu so ta va yi karhi hi twa leswaku Vinicius ana u ta sayina contract kumbe ku to fana na kwalaki a nge sayini mara mhaka kona xipani i timhaka ta ku vuriwa leswaku xipani xa Arsenal va ready ku la ku humesa 100 xipani xa Arsenal va ready.

Charlotte Turkey va xivitana ka Trump Zonspor i xipano xa le Turkey. Xi sayine hi nkulukumba Mohamed Salah. U ya va number one aka league hinkwayo ya le Turkey. Ku va a holeriwa u ya hola ku tlula vatlangi hinkwavo lava nga kona a Turkey. Ni vulavula hi Mohamed Salah. U ta va karhi a hola 14.6. Vulavula hi mali yo hlaya mingiselo wa mina ti-British pound. Mali leyi nga na xivongo British pound. So we can't wait ku n'wi vona yena Mohamed Salah a va karhi a tlanga bolo leyi a yi tivaka. Ku vuriwa leswaku u ta tlhela a receiver 20% aka jesi ra yena ra Mohamed Salah loko ri kha ri xaviwa. A swi tiva leswaku Mohamed Salah u dume ngopfu, so it's a show ku vanhu va ta ri xava swinene. So u ta va karhi a receiver 20% ku va vanhu va xava jesi leri nga tsariwa ku Salah. So we can't wait ku va hi vona Mohamed Salah a ri ka xipano lexiya xa le Turkey mingiselo wa mina a va karhi a tlanga kona kwale. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini hi yena Mohamed Salah, naswo ku va a sayiniwile u ta swi kota ku va a rhwala a byara vutihlamuleri na. Cause namuntlha loko a va karhi a fika le a Istanbul doroba lerikulukumba ri nga le a Turkey, loko a va kha a fika a ku ri hava na vuphelo bya mara a Istanbul mingiseri wa mina. Vanhu a va te hi xitalo ku ta vona Mohamed Salah aka xipano lexi xa na Trap Zonspor. Hi un'wana wa vatlangi lava va nga idoloziwaka misava hinkwayo. So he was welcome, highly welcome aka xipano lexiyani aka nhlekani wa siku ra namuntlha. So na hina hi va hi karhi hi tsaka loko Salah a va karhi a tsaka. So it's something loko a va karhi appreciatewa hi ndlela leyiwa. Un'wana va karhi va vutisa va ka ku legend a yi treat-wanga kahle ka xipano xa Liverpool. A na legend a yi treat-wanga kahle, a hi swi tivi, mara leswi swi tivaka i ku i welcome-we kahle aka xipano lexiya xa le xa le Turkey. So hi ta va hi karhi hi n'wi vona aka xipano xa Trap Zonspor le a Turkey. Kasi swin'wana ni nga khomela swona, wa yi tsundzuka wa n'wi tsundzuka n'wa tipala luya va n'wi vitanaka Vozina we le Cape Verde luya a nga va a duma ka World Cup liya, u dume ngopfu like aka page rakwe, ni vulavula hi page rakwe ra Facebook, Instagram, Twitter, a suka ka vo ma 70 i munhu loyi ni nga ta ku a suka ka vo ma 17,000 ya ti-fan, 17,000 a ya ka vo ma 21 million ya vanhu lava va nga va va kha va n'wi appreciate makhomelo ma yena. U nga rivali ku mihisa loyiwani u ndlhurini ka 40 years yena Vuzina. Ka siku ra namuntlha va ve va n'wi tiyisisa leswaku i mutlangi xidzi wa xipano xa Kholokholo. So u ta va karhi a tlangela xipano lexiwani ku ya fika 2029. Sweswi hi le ka 2029 ta va karhi a ri kona kwalaya. Swi vula ku u ta va karhi a khoma kwalaya ka xipano xexo lexiya. Ta va yi karhi hi langutisa leswaku u ta swi kota. Van'wani va kombisa leswaku loko goalkeeper yi ya yi kha yi kula ya machuwara, so yi khoma ngopfu loko yi ri yi kulukumba. So hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku jaha lera ra ku huma le Cape Verde yena Vuzina le ka xipano xa Kholokholo u va karhi a tlanga njhani mingiseri wa mina kumbe u va karhi a khoma njhani. So congratulations ka yena ku va a kume big move. I nga rivali leswaku mihisa loyiwa a nga ri na xipano lexi a va ka karhi va khomela xona, vo n'wi teka tanihi xipano xa rixaka xa Cape Verde va n'wi khomisa a nga ha ri na xipano. A ka karhi wa sweswiwani tikuma a ri na xipano a sayini wena kambe. So congratulations kusuka ka yena. Kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona loko ha ri ka ta mitlangu ya bolo ya milenge misava hinkwayo mingiseri wa mina, i ku la ku tiyisisa leswaku xipano xa Newcastle Arsenal va fikelele ntwanano ya leswaku nyeleti ya xipano xa yona Newcastle Bruno Guimarães a va karhi a tsutsumela aka xipano xa yona Arsenal. So hi ta va hi karhi hi n'wi vona jaha leriwani hi n'wi vona a

James Park aya a Antfeld. Yeah. So congratulations ka yena kuba akume. I mean like asana lina mali swi vulaka inga nkota na na Vinicius Junior kuba yingu sayina loko ikota ku hakela 100 million for Bruno. I mean like what else do you want? What else do you want? And if they mean so I mean so in the movie ya kahle leswaku u fuma nga se tlanga bolo hambo va tshika va n'wi tshamisa benchini mali leyi a nga na yona ya ku sayiniwa ntsena hayi tele ngopfu miyingiseri wa mina hlayini so bolo yi na mali na mali so congratulations ka yena kasi swin'wana ni nga khomela swona miyingiseri wa mina loko a ha ri ka timhaka ta bolo ya milenge ni ku byerile leswaku ni ta va ni kha lama nga ku beni ka bembele tindhawu leti hinkwato letiwani miyingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta ti-transfer leti ti humelelaka vatlangi so another transfer leyi va ku hi karhi hi langutisa aka yona i transfer ya kusuka la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina ni vulela ku hi yin'wani ya ti-transfer leti ti va ku ti kha ti endleka la Afrika-Dzonga so a hi langutisi miyingiseri wa hina langutisa leswaku hi yihi transfer ya kona transfer leyi yin'wana yi nga kona la Afrika-Dzonga fe kusuka aka xipano Cape Town City lexi xi nga ka mitlangu ya Motsepe Foundation Championship ku vuriwa leswaku xipano xa yona Cape Town City va tiyisisini leswaku Lebogang Manyama u extend the contract yakwe la ka xipano lexiya xa yona Cape Town City miyingiseri wa mina u presentiwe tanihi mutlangi and a coach at the same time so swi tikomba kahle leswaku u kona ku ta tshama laha ka xipano lexiya xa yona Cape Town City so khale ni ndlile ku n'wi vona yena Lebogang wa ka Manyama va karhi a tsutsumatsutsuma na bolo hi wun'wani u va tlangi lava va tlanga bolo ya ku ni tsakisa yena Lebogang wa ka Manyama miyingiseri wa mina so he's a good player, he's still a good player. So kuba va n'wi introducing va xipano xa Cape Town City I think i swin'wana swa kahle ngopfu miyingiseri wa mina i swin'wana swa kahle ngopfu kasi swin'wana ni nga ku khomela swona loko ha ri ka ha ha langutisa mahungu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga hi kuma leswaku kwalaho ka xipano xa Cape Town City nakambekambe va va tiyisisa leswaku va thole Delian Solomon as assistant coach and the head of performance analyst so hi ta va hi karhi hi vona nkulukumba Solomon va va ri assistant coach tlhelo head of performance analyst laha ka xipano xa Cape Town City swi tikomba ku ri na ku revampiwa ka xipano lexa yona Cape Town City swi vula ku nga nguva leyi taka hi ta va hi karhi hi vona xipano lexi xi nga rejuvenated ku vula ntiyiso hi xipano lexi xa yona Cape Town City nangutele leswaku xi va xi kha xi kuma promotion kumbe xi tlanga ka ti-playoff kumbexana loko xi tsandzeka ku va xi promotiwa eka mitlangu ya NFD miyingiseri wa mina so swin'wana leswi swi va ku swi kha swi tsakisa nkarhi na nkarhi loko hi vona vanhu va karhi va promotiwa ku ri ku xipano xa vona xi tirha hi matimba ku va xi sayina vatlangi va kahle na ku va xi thola vanhu lava va nga na ntokoto loko nangutisa ta swi vona leswaku a vo tisegula ku va va thola vanhu laha ka xipano lexiya xa yona Cape Town City va thola hi ku ya hi ntokoto lowu va nga na wona va thola hi ku ya hi vutivi bya vanhu va va lava a vo thola munhu njhe so I think they are trying ku na swipano swin'wana kuma ku a va try no try na ku thola vanhu lava nga na ntokoto vo thola vanhu lava nga na vo ka va nga riki na ntokoto va expecta ku xipano xi fane xi performa kuma ku xi hetelela xi nga performi kumbexani xi nga performi ku ya hi lava va lavaka ha kona hikokwalaho ka ku a ku na munhu loyi a va tsundzuxaka hi ndlela leyi va nga ta va karhi va tsutsumatsutsuma hi yona na ku va maintaina professionalism loko swi ta ka mitlangu ya bolo ya milenge kahlekahle ni ku va na coach ya vutivi swi kahle cause vatlangi loko wo va munhu wa kona a nga ri na vutivi a ri mudzaberi vatlangi va tala ku va va cause disorder na ku va va nga tlangi hi ku ya hi ndlela leyi nga fanela mara loko coach ya kona yo va na vutivi na ku va yi ri vocal loko swi ta ka ku va yi discipline vatlangi.

kuma xipano xexo xi va xi kha xi tirha hi ndlela ya kahle. So I think xipano xa Cape Town City i xipano xin'wana lexi na xona hi nga langutela leswaku xi va xi kha xi tirha kahle loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge kwale a Kapa, mingiseri wa mina. So we can't wait ku va hi vona xipano lexiwani xi va xi kha xi performa hi ndlela leyi yi nga tshamiseka loko swi ta ka bolo ya milenge kwahalaya, mingiseri wa mina. Kasi man'wani mahungu hi lama, wa swi tiva leswaku Afrika-Dzonga vatlangi lava vo tala a va yi vatlangi va Afrika-Dzonga hinkwavo lava va yi ka World Cup a va se hola na sweswiwani, mara mhaka ya ku va va nge se hola a hi timhaka ta ku mali a yi kona. Mali yi kona mara ku vuriwa leswaku ya ha langutisisiwa kusuka kwahalaya tindlwini ta SAFA, South African Football Association, va va karhi va yi tsematsema. Ku vuriwa leswaku mutlangi ha wun'we ko va kha ku huma mahungu hi le tlhelotlhelo, nga ta ku nhwenyani wezenja u te mahungu lama ma humaka hi le tlhelotlhelo musi lowu humaka wu vuriwa leswaku mutlangi hi wun'we u ta kuma 2.5 million from the South African Football Association. Mali ya ku tala yaleyo, mingiseri wa mina, hambiloko va yi taxa yi va ya ha tele swinene. So I think i mali ya ku tala. U nga rivali leswaku Afrika-Dzonga va na 218 million i price money leyi va nga hakeriwa hi va FIFA federation leyikulu ku va va kote ku va va joyina va ya ka World Cup, ku va va kote ku va va ya ka last 32 va huma ka ti-group stages va ya ka last 32. So ku va kha ku vuriwa leswaku mali ya hinkwayo loko yi hlanganisiwa a ku ri 218 million, kasi mali leyi yi vuriwaka leswaku yi allocateliwe vatlangi i 65 million lava va nga ya ka World Cup, mingiseri wa mina. So yeah, a hi ri mivhimi ya vagongondzela mi ku hi swi twini ku ve ri mina mali leyi mi nga ta yi kuma so ku na mali leyi nga va nga ta va karhi va yi kuma, mara ka nkarhi wa sweswiwani a va se nyikiwa yona, a ku na mutlangi la nga nyikiwa yona vayingiseri va hina. So hi ta va hi karhi hi mi byela leswaku ana se va nyikiwini, loko tiva leswaku lo a va na xifuva va ta hi byela leswaku a hi se sweswi i dis a ku se huma nchumu. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya loko swi ta ka timhaka ta mali ya ku va yi nyikiwa vatlangi eka bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga. Kasi mahungu man'wana ni nga khomela wona, mingiseri wa mina, nkarhi na nkarhi loko ku ri na ku cinca aka va South African Football Association hi va hi karhi hi swi twa leswaku ku ta va na ku cinca, mara ka nkulukumba Jordan ayi a swi tikombi nga ku vanhu va yima hi milenge mbirhi loko swi ta ka timhaka ta ku va a susiwa exitulwini. Namuntlha ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi vone va South African Football Association CEO a handa over the nomination file ahead of the election ya Congress. Ku na ti-election ti fanele ku ti va kona, mingiseri wa mina, leti ti nga languteriwa leswaku va va karhi va choose president yintshwa ya South African Football Association. Kasi hi vone Lydia Munyepao a va karhi a handa ti-file teto ku ka komiti leyi nga electiwa ku va yi kota ku va yi handla timhaka ta election yaleyo. Hi vone nkulukumba loyi a lidaka komiti yaleyo, nkulukumba Victor Mukhajani na nkulukumba Tumi Ndlamini na Abel Ramulacha na Shakespeare Hadebe hi lava nga ka komiti yaleyo, na nkulukumba Azele Lopsha lava va nga va vona lava va nga selectiwa ku va ka komiti ya ku va va handla timhaka ta ku va ku votiwa leswaku president i mani. Va va karhi va amukela ti-file teto, leswi vulaka leswaku mavito se ma kona ma tiveka leswaku i va mani va nga ta va karhi va lwela position liya ya South African Football Association presidency. So hi ta va hi karhi hi swi twa leswaku ku endleka yini, ku votisiwa ku yini. Bolo yi na ti a ni nga swi tivi ku bolo yi na tipolitiki ngopfu. Loko va vanhu lava va nga ka supremacy ka bolo ya Afrika-Dzonga lava nga le henhla henhla
ba ba ngutsa.

0: lankulukumba Deni Jordan va lava ku va yena a tshama a ku nga na nchumu leswi nga ta tsekatsekisa nkulukumba Deni Jordan unless if van'wani lava va nga ka vurhangeri a va ha n'wi lava a nga suka mara loko va ha n'wi lava leswaku va n'wi tirhisa aka ku benefitela ka vona I don't think swi fana na tipolitiki swi leswi so I don't think anga suka mara let's see kumbe xana anga na susiwa nkulukumba Deni Jordan ku hendiwa over ka file ka ti file ta na mavito ma vanhu lava va nga talwela position leyi swi vula kahle leswaku se they are ready to go for the election so lava kare na ntsala leswaku ku famba yini ku sala yini kwalaya ka ti election mara swi kahle ku va vanhu va nga tshami nga ku xitulu xa vuhosi man ra tshama ze karhala aza a khala byela kwalaya nga na memory se yi nga nga tirhi swona wa ha ri kwalaya pa ti rivala munhu wa kona fane va suka loko swi nga ha yindli swona man u va na ntshembo na ku pfumela ku change yi ta va kona mara hi nkarhi lowu varhangeri va bolo va Afrika-Dzonga va lavaka leswaku yi va kona loko va nga ze va lava ku yi va kona ta vulavula hayi va nge tisi ku cinca no va na ntshembo na ku pfumela leswaku loko tiphilini nongonoko wa sport vili na mina ntombi yo zenya miyingiseri wa mina a hi ka nhlokomhaka ya hina hi lani lavaka ku va ni kha ni tlanga minkandziyiso ya n'wina ni vutisini leswaku hi ku vona ka n'wina mbone nga ku nkulukumba Giyani Fatino anga u fanerini ku va a tshama kumbe u fanele ku va a suka a xituluniki leswi vanhu va ku tala va va ku va karhi va kombisa leswaku hayi a suki ka xitulu lexiya a nga ha fanelanga ku va a va kona leswi swi ta ndzhaka loko aka World Cup leyi a yi ri kona Canada na USA na Mexico ku vuriwa leswaku a nga tikhomanga kahle a yingisela ngopfu mupresidente wa le America yena nkulukumba Gianni Infantino a yingisela leswi a va karhi a byeriwa swona hi president ya le America va kombisa leswaku a ku nga ha ri timhaka ta bolo a ku ri timhaka ta ku va yena a xavelela swo karhi kusuka ka president ya le America so va vula leswaku hi ku tshemba a va ha ri na kona ka yena a va karhi a suka laha ka xitulu lexiya kasi hi vone Luis Figo the legendary Luis Figo u tlangerile Real Madrid u tlangerile FC Barcelona a va karhi a kombisa leswaku i nkarhi wa ku nkulukumba loyiwani a teka tintambu a ti nyika van'wana cause ta yena se ta tsematsema a kombisa leswaku bolo se a ya ha ri na ndzhuti hikokwalaho ka yena why a nga meriteli a swi vona leswaku se a nga ha laveki aka position ya yena so u ye mahlweni nkulukumba Luis a kombisa leswaku a nga zondhiwi mara mhaka leyi lavekaka i ku va yena a va na vutihlamuleri tanihi president a nga hlanganisi swi swa FIFA na swa matiku loko swa FIFA swa bolo swi fanele swi va swa bolo swa matiku swi fanele swi va swa matiku va ku a kombisa Luis Figo ku ka nkarhi wa sweswiwani a nga ha ri na ku tshemba hi yena naswona a hi yena ntsena wa swi tiva leswaku vo tala vanhu a va ha ri na ku tshemba hi yena ndzhaka World Cup leyi nga va yi karhi yi humelela se a ni vutisini leswaku hi ku vona ka wena vone nga ku nkulukumba loyi fane a suka ka xitulu lexiya na a hi langutisi list ya kumbexani nxaxamelo kumbexani malembe ndzhaku ti-president leti nga va kona naswo ti tshame nkarhi wo tanihi kwini loko swi ta ka timhaka ta FIFA president chair a hi langutisi kusuka hi ri hi sungulaka 1961 ku ya fika 1974 hi vone nkulukumba Sir Stanley Ross va kusuka Nghilandi va va FIFA president kasi hi 1974 ku ya fika 1998 ma xi vona xitulu lexi xa FIFA president yi nga ku xa vuhosi 1974 ku ya fika 1998 nkulukumba Hou Havelange va kusuka Brazil a va ri vona president kasi kusuka hi 1998 ku ya fika 2015 akuri nkulukumba loyi anga duma swinene anga randa hi vanhu loko ari president ya FIFA nkulukumba Sepp Blatter vangu tiva ngopfu hi yena unwana loyi anga announce nkulukumba Sepp Blatter le a Switzerland ati ndlwini ta FIFA loko Afrika Dzonga yi ta wina ku va yi host 2010 World Cup aba a announce leswaku the FIFA World Cup nkulukumba Mandela va hari kona aku it will be hosted by South Africa anga yi koti ku va I pronounce nkulukumba Sepp Blatter unwana nga randiwa ngopfu Sepp Blatter so ibe kona tani president kusuka 1998 ku ya fika 2015 kasi hi tlhele hi vona nkulukumba unwana wa kusuka a Cameroon nkulukumba Issa Hayato ari acting president hi 2015 ku ya fika 2016 andaka loko ba vakari valavalava leswaku president kungava mani andaka loko nkulukumba Sepp Blatter ati hayi yena se ikarhele kahle kahle ni anga swikoti ku va aya mahlweni na swikandalikanda leswi nga va kona kusuka kwale tindlwini ta FIFA hambiswiritana ndhaka nkulukumba Ihas kuve 2016 ku vuriwa leswaku nkulukumba Gianni Infantino u ta va yena president wa swi vona leswaku kusukisa hi 2016 ku ta fika sweswiwa malembe mo tala ngopfu a ri president aka nkarhi wa sweswiwani va khola ku a step down yena hi yexe yena nkulukumba Sebla Gianni Infantino ta khomela so hi ku vona ka wena u vone ngaku kusukela loko a ta va a vuriwe ku leswaku i president ya FIFA u tirhe kahle kumbe xani ku na mandlela lomu mo ka ma nga ri kahle kusuka ka yena na matikhomela ma ku biha kusuka ka yena ke u nga rivala leswaku hi wun'wani wa ti president leti ti va ku ti kha ti wa ha ri ku lavisisiweni hi mali leyi vo ngo yi dyiwile yena nkulukumba Gianni Infantino miyingiseri wa mina so na ku tiva kusuka ka wena leswaku hi ku vona ka wena vone ngaku nkulukumba Gianni va fane va va va karhi va susiwa aka xivandla xa vona xa vu president ya FIFA ki kumbe va tshikisiwa sweswo nkulukumba leyi ni vulavulaka hi yena i bebuliwe hi ti 23 ta March 1970 is a street football as administrator u ve ka ti administrator ta ku tala ube kona ka UEFA Nations League ube kona ka ti International Olympic Committee member ube kona ka swa ku tala mayela na bolo he was a previous secretary general of UEFA from 2009 ku ya fika 2016 ta kota ku swi vona leswaku i fuwini loko swi ta ka timhaka ta bolo nkulukumba Gianni Infantino hi van'wani lava vanga ku contributing ka timhaka ta bolo i na 56 wa malembe nkulukumba loyiwani i beburiwe a dorobeni leri a ri tanaka Valas a Switzerland hi wun'wani wa vanhu lava loko va ku xikolo xa bolo xi tele enhlokweni va vulavula hi nkulukumba Gianni Infantino u dyondze a yunivhesiti leyi va yi vitanaka Freiburg yena nkulukumba Gianni Infantino ti tele ngopfu tihuma nkulukumba Gianni ku va va karhi va n'wi nominata kumbe xani va n'wi nyika ku va a tirhe kahle u kumini accolade kumbe honors ya ku huma a Bolivia ya ku va a tirhe kahle ka timhaka ta bolo a Colombia u yi kumini a Congo na yena u yi kumini Indonesia Kosovo, Russia, Asian Football Confederation va n'wi nyikini na yena accolade so i nkulukumba loyi a nga fuwa loko swi ta ka timhaka ta bolo ni beze riqingho wa nomboro ya hina xirhandza ya 060-887-5942 hi vulavula hi nkulukumba Gianni Infantino hi ku vona ka wena u vona ingaku wa fanela ku va a suka exitulwini kusuka sa 2016 u ta fika sweswi wa ha ri president ya FIFA Gisela Femelo hi pfukile minjhani na
1: mi ri fuwini
0: mara
1: mara loko a fuwini loko munhu a za yimeliwa ku president i fanele a nga ri rhumisi loko se a ri rhumisa hi munhu wun'wanyana lovo ka va nga ri ka ntirho wun'we a swi la ta vula ku i khale kha a pfumelela swin'wana na swin'wanyana
0: ya swi hi komba swona ku wa tsekatseka
1: ma ha vula ku wa ha lavisisiwa ka swin'wanyana maka lasi swi swi ya tikomba kunene swi vona na hina mabofu ka hi nga tiveki ngopfu hi bolo ma swi vona se me hi ku kombisa ku hi lunghisa swilo swi tshama swi lunghini a humi ku nghena van'wanyana
0: a humi ku nghena
1: van'wanyana va lava va ta va na dyondzo ya ku i nga fiki bayizisiwa loko ku we bashibakele unga ti munhu lo a driver ku ti flower machine ku cha ku tlumbisiwa flower.

0: ipfumelela swin'wana na swin'wana, a ni loko pfumela swin'wana yi onhela van'wanyana.
1: Ya yi onhe ngopfu phela ka World Cup leyi a yi ri kona USA, a ndzhaka loko a cince red card a ku a ya ha ri red card hi mhaka ku nkulukumba Donald Trump va ve va kombisa leswaku hayi red card leyi a yi vona va appeal-a a yi red card, a va yi vonanga yi ri red card a ndzhaka loko munhu a tshovekile.
0: And handle ka sweswo ntsena na kona le ndhawini ya ku tlangiwa bolo van'wani loko va ya va ku tlangile loko va chayisa va tsutsuma kunene va famba va nga tshami tikweni ro karhi mara ku ri na president ya bolo matwisisi ma yi vona loko va Iran loko va tlanga bolo va chuwa va hamba va nga tleli ndhawu leyi va tlanga kona ena na ku tlanga va chuwile van'wana va tlanga va chuwile loko vo wina ku ta humelela leswi hi ku boto ya lawula se loko ku president yimela timhaka ta wena.
1: Ya
0: lawuriwi hi munhu un'wanyana Trapi u holova na matiko man'wanyana loko va fanele va ta bolweni va ta bolweni a Trapi a langutisa vona na refu leyi nga tlhekusiwa yena kha rhangela swa swa
1: tibolo
0: a lawula hi munhu un'wanyana helala swi voni na hi mabofu ku u na ndhawu leyi a nga ku seketeleni ka swona ma swi vona se ku komba ku onheni a cinciwi ku na loyi a nga ta nghena va swi tiva ku hambi ko ta hosi yesa ta ta n'wi lawula bolweni a kaneka
1: nga kombisi hosi ya hina
0: la ni ka xikombiso xa ku na un'wanyana a fanele swi tiva ku loko ku na munhu a chava ku tlumisiwa hi fulamachini a ku i ta lawula swilo a nga onheli ye ntsena onhela vanhu hinkwavo matwisisi
1: sila
0: ni ka xikombiso hi ku hosi yesu ani a hi munhu xikwembu ma swi vona se Trump a hi munhu u va president yo thusa van'wanyana na vutoya
1: nkomudamani
0: a cacciwi ku nghena van'wanyana va ta dyondza swin'wanyana.
1: Ni thankise swinene, va yi veke kahle mhaka ya vona va kombisa kahle leswaku ku na ti-mistake leti a nga ti endla especially ka World Cup leyiwani ku na swo tala swi nga exposeka hi yena nkulukumba Gianni Infantino a ndzhaka loko vanhu va aleriwini vo tala va vona ku va va nghena tikweni ra USA ti-team tin'wana ti nga pfumeleli ku nghena USA ti-referee a ti nga pfumeleli ku nghena USA a ndzhaka loko un'wana wa vatlangi va USA a kume red card nkulukumba Donald Trump a ya hi yexe ka nkulukumba Gianni a ku liya a ya ha ri red card wa tlanga game leyi taka mihisa loyiwa a tlanga so ku na swo tala swa nga swi endla swa ti-mistake aka World Cup leyiwa Gisele Femelu
2: Sambuzenye
1: hi mina loyi
2: u vulavulela boti xitereke kamba koxasa vukosi bya ka risinga ya twala milandzu lawu byeli Sambuzenye kulukumba jana a nga chiki xitulwini
1: a nga chiki
2: hi ku loko a swi jikajika matiko ya misava hinkwayo va swi vona ku ndla kahle Donald Trump ku va n'wi jelezela yi nga ta n'wi hlongola andena hi kulukumba jani se yi xavelela hi ku yi xa vuhlongoli wa yi Donald Trump
1: hikuva
2: America yi na mali ngopfu ku vula ni ntumbuzenyelo ni na muti ni teka nsati yi holova a khofisa magistrate a nga ni hlongola mutini wa mina
1: swi le rivaleni swi le rivaleni
2: muti ku ake mani maphepha ma vitana mani loko tikhuci ti lolowa na vatlangi va lolowa va nga blame munhu va ka a nga le ku tirheneni
1: na swi twa ni swi twa swinene ni khese swinene
2: vatlangi va tikhuci a va le ri zambi ku lungisa ta mistake ta vona
1: okay alright
2: ku mbalele ku tirheni swinene he
1: ni dankise swinene boti xitereko
2: dangi sambuze
1: okay very le ku tirheni nkulukumba loyi a nga chiki a xitulwini ri ni vona leswaku vanhu mani va nga hi tsalela va ri repairless sesi wa mina a va n'wi cici a nga swi koti ku yimela xitori xa yena a nga ha tshembekanga n'wana no man hi mina okay ni khense ngopfu n'wana no man ku va mimi angule hi ndlela yaleyo ri hi twa nkandziyiso lowuwani leswaku wu ri yini
3: ri perini ntombi yo zenya radio se yi fikini ka tindana rodiniyo kumina ntombi yo zenya na nghenena ka nhlokomhaka leya ya afa team FIFA a yi ri mavokweni ma kahle swinene ahansi ka vurhangeri bya Sepp Blatter from since 1998 ku ta fika kwalaha hi afa team a nga fika a teka kona a languseka a ta kahle afa team mara loko se ti ta ka World Cup ya le America leyi ri America na Mexico loko mo la ku langutisa ku sukelanyana le ndzhaku loko a wu na ri kumbe ku xixima Donald Trump ngari ri vavuye va na vuxaka byikulu loko mona ku tsundzuka na red card leyi nga fika yi kumiwa hi mitlangu wa xipano xa America ivi yi fika va tlhela va yi remove ku no a hi red card a va yi susa problem mintwa yi nga ri yi sungulee na kwala a nga va na vuxaka ngo na Donald Trump
1: ila kuile
3: yave ku tirhisa ngopfu matimba lama ma na president ya America na Donald Trump ene liwa i le ka politiki na bola swi hlangane hena so ni twa onge i titwa ngopfu matimba va fathini tombio zenya swa hi vavisa hina tanihi varhandzi va ntlangu wa bolo ma swi vona so mi ni twa onge UEFA yi endle kahle ngopfu loko yi kombisini ku no a resign misa lwa with immediate effect ba resign ku copeta kahle hi hlafathini ina matimba man'wana na u nga ri i tirhisa matimba na loko ma fana nga tirhisa matimba loko mo lava ku langutisa kahle tombio zenya a ka hina hi landzelerisaka ngopfu mahungu kumbe mahungu ya ntlangu wa bolo loko mo lava ku langutisa kahle ku na swo tala swi nga endleka leyi a ka khabe ri kona na America kumba ku vo swi kandziyela kufa ku na group yo karhi yi seketelaka Afrotina leyi lavaka ku menyula Petrus Mtsipe tanihi president ya CAF no la ku hi pfulanyana miehleketo kota ku swi twisisa ku why va nga n'wi lava Afrotina wa ku na ti-team leti nga kona laha ti-team ni vula mitlawatlawa ya vanhu lava lavaka ku phuxa ku fanele ku humesiwa Petrus Mtsipe loko hi ku ya hi mahungu loko karhi hi landzela mahungu lomu hi makumaka kona ku vona swo tala swi nga endleka na ka World Cup liya ku la yi ri Mexico ku khirakhiriwa ka va Mtsipe swi tele swi nga endliwa hi Afrotina kwalano a nga n'wi lava Mtsipe sweswo a ni ti ku hikwalaho ka yena a nga n'wi lava Mtsipe no twisisa ku swilo a nga va lava vanhu lava fanele ku endla swilo sweswinene no twa ni tsaka swinene loko tiko ra Japan kumbe tiko ro sungulo emisaveni ku va ri kombeni ku a ri swi lavi leswi endlaka Afrotina a resign with immediate effect so ntombio zenya ta ni khomela ku va ni lehisa mani ku va ku ntlangu wa bolo wu vangela tona hi ho va ku hina vanhu na matwisiselo mo hambana fika ka ntlangu wa bolo hina hi rhandza bolo ene hi rhandza bolo ya laha misaveni hinkwayo so ni twa UEFA CONCACAF na xo ta no twa CAF a ndzi twa nchumu yi angula hi mhaka ku ya yi ri afam futhi na yena yi seketelaka kwalaho ka afam ku na vanhu vo karhi va seketelaka na hi afam misa lowu a nga kahle misa lowu ena matimba man'wana sweswi loko mona ku tsundzuka kahle ntombeza a la ku xavisa xiteki a la ku xavisa xiphemu xin'wana xa nga koho kwalaha ka FIFA phela huwa leyi yi sungule kwalaha nga tino loko u xavisa xiphemu xo karhi ka FIFA yi nga endla mali yo tala ngopfu ku ri ku ye i langusa ku na mali yo karhi a fanele ngeteriwa hi yona no rivala no ka ni nga tsundzuki kahle ku i mali mu mara timiliyoni ta kahle aka muholo wa yelo a ku xavisa xiteki lexiya entombeza a wu hlangana Rodney Mnyoko kwala ka ntindana ku va ku exi ni twa ku va vanhu landza ngopfu ntlangu wa bolo loko swilo swi nga fambi hi ndlela ya kahle tombe a swi ni khomi kahle wa swi tiva ku swin'we ntombe zenya loko swi koka ntlangu wa bolo mina wa yi famba swin'we inkomu reda yi fikini ka ntindana voni vanhu Rodney Mnyoko mina kwala ka ntindana
1: khese swinene boti Rodney Mnyoko na hungu ra n'wera ku leha swi na mhaka ri lehile letin'wani ti-audio na ti vona boti Rodney va dye nkarhi luwa wa n'wina i ri ni teka kholo yo hetelela GCR FM lo
4: intombi minjhani
1: i pfukile minjhani na
4: i pfukile hi ku komisa ne Fatima a hume ku loko mo langutisa a nga hetelela ku ri nkarhi wo taku loko a va a ha ri kona swi ta onhaka wife ka mafambiselo ya yena swi fambisana na tipolitiki
1: swotinene
4: a nga lavi ku tikombisa ku ri i fambisana na tipolitiki hi ku loko a ri president ya FIFA phela a hi nawu ka leswi America a yi endlisa swona a fikile tanihi president ya South Africa a nga swi pfumelelanga loko hi ya hi tiko ra Iran phela hi vona hi va fanele va aphila ku a va khomiwangi kahle ene a va tlangangi va ri free phela nangutisani ku tlanga game ntsena ku heta ku tlanga mibyera ku namba mi huma tikeni wichi ni fulana loko va kha va tlanga a va tlanga vanhu va ri free
1: vulaswi
4: swin'wana leswi yena tanihi president ya ya a fanele a swi langutisile swo fana sweswo mara yena i ya lava kuta swi nga ta vuyerisa yena a xikhwameni akhadi yena a yena president a hi se swi vona swo fanele swilo
1: khese swinene
4: khese
1: swinene Kensin Lavadezia loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundi swa maleza wa zinjivi ntsetselo ka hlungwana ni ri tikulo mamijani ku nga ri simati na sera mamjaji nwa mathola swinanzi ha swisasekini ku vandela na wena ka majama sekura na monte kula ka nkarhi tani khomela mingiseri wa mina ni miranda hinkwenu makaya
5: Vula kamehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2,400 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila. Salema, Chakwenjaka, Sanini, Makakapachi, Naleka Mapale Hina Ravi, Eka Skopo, Mcheketa Section Nale Skosese Wholesale, Endaka Magazine Hardway Nale Kapani Hakumeka, Ema Vilani Complex, First Floor Kuswa Nale Texiren Kele Mpenama Sefule Rabrincha, Eka Mkwati, Next to Yusef, Ebu Lobedu Nale Elim, Opposite NTK Ejoni, Hikumeka, Extension 4, Parliament 3 E Ivor Park, Hile Extension 3, E Freedom Drive, Kuswa Nale Police Station Naleka Tokchanyiko Medical Center Nales Gaddafi Winterfeld Kuswana Le Maneme Long Primary School Sekumeka Nale Alexandra E number 47 16 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hairdresser Eka Arma Robela Funeral Services Loko Eku Halata Halata Loko Eku Ikuinka Mali Ikuinka Mali Nasona Sitututu Ipana Bantabasi Nate Setaina Hileta Ti Papa Ipu Lavla Hiti Wings Wish Shoko Shoko 074-751 4932 Tekele nhlokweni shaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala ari marovela funeral services take the chance
6: Latuma Hardware Giyani na Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90 Mahungu lawanene hi lawa Latuma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela swimidi Latuma
7: What you say? Score
8: Bajaria Agro laha ku hlayisiwa mimirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs Siyakula QQ Eagle Rock na 3 Hook u nga tlhela u tikumela kettle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo na swo ka hi 150 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana ari marovela a ndhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 73 068 67 096 73 kumbe eka email address mateir@gmail.com Gajaria Agro
9: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 100 wa timitara inaka a hinga hluriwi ntsengo wa phasa ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka savuki wa

0: Chadrli, you figure the ndawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town, na kun'wana ha fika. U nga yimeli nkarhi wo lena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nyisalani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavukiwa Chadrli. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo taka dinga ngene keke minga kali mbilela hina switirisiwa swo hamba na hamba leswi fikelelaka ku ngena hi mitirela Savuki Water Drilling.
1: Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rume

0: Kume mune wa timinetse kubila awara ya nungu na mingisiru wa Jusara FM. Paikara ngina kona eka nungu nungu wa ndavu kuwahi. Na la mkata mamkara mfamu sana gatle na shiluwa shaka mabunda. Nungu wa mtlawe kenso chinele ka mnyiketu wa tamtangu. Nwenyanu wa zinga chela ikensa na gambe eka wa hashi. Nkwa laba mirinabona eka jambo. Rasikora na mwantla na mingisiru wa Jusara FM. Ni chela nranzo kense kawe na mingisiru wa mina. Na tamakara kona kubayikara ingeta na tamabulu. Update ana hiswa vutomi indlela leyo na mingiseri wa mina ingine kona eka nongonoko wa nzima ya vutomi a hi langutele leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshama 6 hours timbirhi kusuka kwala ka awara nhungu ya khume laha hi nga ta va hi karhi hi bula hi tidyondzo ntsena kusuka kwala ka awara leyi ku ya fika ka awara liya yo hetelela kambe ke eka awara yo sungula hi ta va hi karhi hi khome vanawu lava hi nga ta va hi karhi hi borisana na vona mina na wena mingiseri wa mina lowo rhandza eka hi ta va hi karhi hi famba kahle na advocate Mabasa hi vona lava nga ta va karhi va famba na hina eka xiyenge xa legal talk kambe ke ka awara ya mbiri la nga ta va hi karhi hi vuya kahle na dokotela Chauke lava nga ta va karhi va nghena hi swa rihanyo hi ndlela leyi wa mingiseri wa mina kambe ke ku nga ri hi ku dya ka nkarhi hi ta va hi karhi hi ya hi ya va amukela emoyeni va hi karhi hi nghena na vona kambe ke nakambe na ku tsundzuxa wena mingiseri wa mina leswaku nga ni yingisela ku antswa eka audio streaming ya www.jusarfm.co.za nakambe hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra Jusara FM mi nga va mi karhi mi tsutsumela kona ku ya ni byela ku ri mi ta ni twa mi ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke u nga si ya hela nongonoko ni ta va ni karhi ni endla ti-shout out kona kwala kambe ke hi nkarhi wa vutiso na ku tisa marungula ya wena wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka u nga va u karhi u ni kuma eka riqingho ra le nyongeni kumbe le ka WhatsApp eka nomboro ya 060 887 5942 060 887 5942 u ta va u karhi u ni kuma kona u nga ni sendela voice note kumbe u rhumela marungula ya wena ni ta va ni karhi ni matlanga kona kwala kumbe u ni khoma hi riqingho rin'we ntsena wa ni kuma wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke a hi languteni nkarhi va u karhi u famba kona kwale ka khomentse wa timinetse ku bila awara leya nungu hi ta va hi karhi hi ya teka advocate nghena na vona emoyeni ka awara ya hina yo sungula hi twata na wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke hi ndlela leyi hi ta va hi karhi hi amukela advocate va na vona emoyeni advocate na ku mperisa ntlhela ni mi amukela emoyeni hi na n'wina hello
1: hello ri perile mhasi
0: hi perisa vona advocate
1: Ikari tirhisana ni ka vayingiseri lava hingiselaka tindhawu ta ku hambanahambana.

0: karhi hi ku hi te hi timhaka ta nawu tanihi masiku hi karhi hi ku nawu i nawu hi wu kume wu ri nawu hi ta wu siya wu ri nawu maxa namuntlha hi ta tela hi tsutsuma hi ya ka tinhlokomhaka ta hina ta swa nawu ku hi ta lava ku dyondzisa kumbe hi tsundzuxana na vayimiseri hi timhaka ta swikweleti
1: okay
0: nanwani i timhaka ta ku rikhavhara swikweleti ku munhu i fanele a endlisa ku yini ku endlela ku kota ku rikhavhara mhaka leyi ya swikweleti
1: okay
0: so a ni tivi masi kumbexana hi ngo lunghisana yini ya hina hikuva loko ni kha ni vulavula ni le ku ni kuma feedback a le ka no
1: matitwa ni ri a hi n'wina mi nga ni hisaka loud
0: a ni ni kona masi
1: na sweswi ma ha titwa
0: okay mo ya masi ni nga ka ni le ku mutweni masi
1: okay
0: a ni le ku titweni okay mhaka leyi nga kona mahaxi wa mina hi leyi loko hi vulavula hi mhaka ya swikweleti i nchumu lowu mi kumaka wu ndleka hi tindlela ta ku hambanahambana masiwana vanhu va ku tala leswi hi vulavulaka hi swona va va ri ka swona matisisa loko hi vulavula hi debt recovery vanhu va ta lava ku tiva ku swi vula yini ku vuyiseriwa ka kumbe ku koxiwa ka swikweleti kumbe munhu a nga ya jele hikwalaho ka ku kolota kumbe xani hi rini nkarhi lowu mi kumaku ku malwera ma nga hi suwa loko hi karhi hi kolota kumbe xani vanhu lava hi va kolotaka va na mfanelo ya ku hi haraza na kumbe xani loko se mi kume masamanisi ya ku na kolota ku ndleka yini kumbe i nhundzu ya njhani leyi nga fikaka yi tekiwa hikuva ni kolota maswona
1: okay
0: so ivi yin'wanyana ya ti-question leti ti tshamaka ni ngo ti-general question leyi nga va ku yi ri kona aka vayingiseri i ku loko no ignora maphepha lama ku ya endleka yini maswona so mara hi ku hela ka nongonoko wa hina namuntlha hi nga va hi karhi hi swi tivanyana swo tala hi tlhe hi tiva na malunghelo ma hina ma xinawu loko hi karhi hi kolota munhu kumbe xana un'wana a karhi a hi kolota
1: okay
0: xo sungula hi fanele hi tiva ku xikweleti i yini muhaxi hi loko mi kuma ku munhu wo karhi i kolota munhu un'wanyana mali maswona leswi swi nga va swi ta hi sayiti ra ku va ku ri na ti-loni leti vanhu va ti endlaku kumbe tiakhawunti ta le ti-fencharini kumbexana mi kuma ku i mhaka ya ku xaveriwa movha hi ti-bank leswi vitaniwaku vehicle finance kumbexana mi kuma ku i ti-home loan loko mi vona tiyindlu to tala ti yimini ti sasekile vanhu va va kha va endle ti-loan lomu ya ti-bank maswona kumbexani van'wani va kume mali ya yo karhi la a femelini kumbe na swi tiva ku va na mali ni ya lomba mali hi ndlela yeleyo
1: okay
0: kumbe i swikweleti swa mabindzu maswona u nga ha va swikweleti swa rihanyo ti-medical bills school fees ti-legal fees ivi na ti-building contract kumbe na vanhu lava mi kumaka va le ku renteni ma n'wi kuma un'wanyana va humese na tibeke ta yeke va ti veke handle a nge se khale loyi a nga ri ku endleni swona maswona so kwalano swi kombisa yini muhaxi xikweleti xin'wana na xin'wana xi na munhu loyi a kolotiwaku mali a ku va na munhu loyi a kolotaku mali
1: ntiyiso
0: so xikweleti xi ta njhani maswona minkarhi yo tala swikweleti swi ta hi ku va mi biku na ti-agreement between vanhu vambirhi ti nga va ku ri leti a ku tsariwa hansi ni nga mi nyika example hi xikombiso xa le fenchari mi kuma munhu a ya teka nhundzu yo karhi ivi a sayina maphepha maswona kumbexani mhani mithaveni va twanana na mhani n'wamasenyana ku hayikho mi kombela mi ni lomba 20,000 maswona yaleyo mi kuma ku voni vulavula kunene ivi va hetelela va lombana kahle kahle yin'wanyana ya liya ya ku hina hi tirhela munhu ntirho wa xinawu ivi mi kuma ku loko hi tirhini hi xota tihakelo hi va hi rendera ti-service meaning ku xikweleti xi nga ta hi kuma munhu a rendera ti-service kumbexana hi ku a lombe mali kumbexana hi ku xava ti-fenchari ma swivona swa ku fanisa na sweo swin'wana sweswo loko ho lavulavula hi sweswo swa ti-service munhu a mi endlela yindlu a mi akela yona kumbexana makhaniki a mi lunghisela movha wa n'wina hi swa ku fana na sweswo hi swin'wana swa swikweleti leswi vanhu va hlanganaka na swona
1: ntiyiso
0: ma ri na mina mali
1: na ha ri kona advocate
0: xin'wana xa kona hi loko mi kuma ku xin'wana xa kona hi leswa ti-damages ma swi vona loko munhu un'wana a khosa ti-financial kumbexana ku luzekeriwa hi swa timali a fanele a ririsa munhu wo karhi kumbexana sweswi munhu a ta kwala ka radio a fika ku heyi Mabasa wa yiva Mabasa endle yini swo karhi ka public platform under defamation of character lero kwalano ni suffer financial harm because reputation ya mina business ma mina se ma ta fika ma lose profit hikwalaho ka sweswo ma swi vona so swin'wanyana before hi ya court leswi hi fanelaku hi swi tiva kumbe hi swi endla mali
1: okay
0: i ku munhu a kolotiwaku i fanele a ringeta ku rhanga a lulamisa kumbexana timhaka ta vona va fane va rhanga va ti lunghisa hi ndlela ya ku va nga endla ti-calls ka munhu loyi a va kolotaku kumbexana va n'wi sendela email ti-WhatsApp messages kumbexana hi va n'wi tsundzuxa hi mapapila na lexi xi sukaka nkarhi wun'wana ka maloyara ku ri letter of demand mara ri va nga ri papila ra kusuka khoto rero ri va ri papila leri sukaku a maloyareni ku kombisa ku no hi kombela leswaku mi hakela client ya hina ku tsandzeka ku endla sweswo mi ta tikuma mi ri aka huvo ya xinawu laha mi nga ta hetelela mi hakela na ti-legal cost ma swivona leti ti nga va ti safariwini hikuva munhu wa hina loyi a ya claim-a exikweleti lexi mi na n'wina mi xi tivaka so papila leriya ra xinawu papila leriya ri tsariwaku hi maloyara leriya ro ka ri nga ri ra le khoto ri fanele ri fambisana na ku amount leyi kolotiwaku i mali muni kumbexana why yi kolotiwa na ku yi kolotiwe kusuka rini na ku va switandzhaku swa ku tsandzeka ku hakela
1: okay
0: So
1: switandzhaku swa ku va a tsandzeka ku hakela i ku va a heleriwe hi ntirho kumbe a nga ha generate enough money so ku va na ku hungutiwa ka swikweleti kumbe mahayi lava mali ya n'wina
0: no a hi tiyiseni so mahaxi loko munhu a londza xikweleti loko luya un'wanyana a fanele a hlamula hikwalaha ka papila rera ra letter of demand ku ta va ku vuliwe nkarhi ku hi kombela i tihlanganisa na hina within this period kumbe aka nkarhi lowu nge i hakela se swi komba ku wena i ta ya ti vulavurisa na maloyara malama kumbexana munhu loyi i n'wi kolotaka ku xiyimo xa mina nkarhi na sweswi xi hi ndlela leyiwani ni nga kota ku endla ti-arrangement because ku va munhu a tirha kumbe a nga tirhi maxa a swi vuli ku a wa ha koloti ku va i nga ha tirhi ma swivona loko munhu a londza ivi i nga ndletimisa ku n'wi hakela kumbexana ku ri khampani i nga yi hakeli va ku ta ta switepe leswi hi nga ta swi discuss loko ho va hi ri na nkarhi loko hi ya le hansi
1: okay
0: ti-consequences ta ti-non-payment na tona hi ta ti hlamusela loko wo va ha ri na nkarhi na munhu so maloyara ma nghena kwini a ni ma swi vona mi kumaku se ha nghenisiwa mahaxi va ku hayi famba mi ya londza xikweleti ka n'wamihlavi wa kolota loyi a kolotiwaku kumbe loyi hi nga n'wi vitanaku a creditor a nga fika a nyika swileriso ka mpfuno wa swa nawu ku nga loyara
1: okay
0: nika

0: ivi ku na proof kumbe xikweleti lexi a xi hundzeriwe hi nkarhi na. Loko xikweleti xi hundzeriwe hi nkarhi, xikweleti xa khalabya maxi. Loko ko hela malembe manharhu i nga xi londanga, loko se i ya lava ku xi londa after malembe lama manharhu, hi na nawu lowu vitaniwaka prescription, meaning ku xikweleti xexo xi n'okini, it has prescribed hi ku ya hi nawu.
1: Okay.
0: Lera ra ku a munhu loyi a nga fika a tisa defense ya ku hano mpela nkarhi lowu wa khale a ni nga va a ni n'wi kolota, but xikweleti lexiya xi n'okini xi hundzeriwe hi nkarhi, a nga hetelela ku ya hi nawu lowu wa prescription act a nga ha koti ku ya a mahlweni na ku londza xikweleti lexiya. Se xin'wana lexi loyara ri xi kambisisaka i ku xikweleti lexiya xa landzeleriseka na, hi ku xikweleti swin'wana kuma ku a mina munhu loyi a ni kolotaka i yona ka Facebook no vona advertise njhini, mina loko ni xotela njhini movha ya mina ni deposit mali kumbe ni vete ni senda mali ka ndhawu ya so. Se mi kuma ku xikweleti xiya xo xoxoxo a xi ndlwini, a xi koti ku landzeleriseka. So hi swin'wana tanihi va tiva nawu kumbe maloyara hi fikaka hi swi tlela loko se hi fane hi ku pfuna ka ku londza xikweleti xa wena ku xa landzeleriseka ke. So yin'wanyana i mhaka ya ku se hi loko hi ya hala court hi fambafamba hi swigava, loko se hi ya hala court laha a hi mhaka ya mani na ku muyimeri wa swa nawu i xi kambisisa njhani xikweleti. So lawa hi vulavula hi mhaka ya ku loko se hi ya court ku fanele ku endleka yini.
1: Okay.
0: Na muhaxi hi laha mi kumaka ku munhu loyi a kolotiwaka i ta ya maloyareni lava endlaka masamaniso. Ivi va masamaniso lama ma yisiwa ka munhu loyi a kolotaka.
1: Okay.
0: Ene ma yisiwa hi sheriff, sheriff i murhumiwa wa khoto ma swona. Ene ka vanhu lava kolotaka va tsundzuxa ku va nga ignore masamaniso ma swona.
1: Okay.
0: Hi ku loko va ignora munhu loyi a kolotiwaka i ya kuma court order kumbe ya kuma judgment, mi kuma ku swi leswi a nga swi tala laha ka masamanisi swin'wana maybe a mi ta va mi swi challenge-ini. So mara loko ku ri mi kuma masamanisi hi mayelana na xikweleti ma pfumeleriwa ku order kumbe mi nghena ka mhaka leyi ya ku angula ma swona. Laha ti-result ta n'wina ti nga fikaka ku no xikweleti lexi xi lombiwaka ni xi hakele khale maybe u nga va ku ri tin'wani ta ti-result ma swona. Kumbexana mali leyi ni londiwaka yona a hi yona.
1: Okay.
0: Etatisini mali ya le henhla kumbe swi wa hi ndlela yin'wana. Kumbexani mavito lama nga tirhela a hi ma mina. Kumbexani kwalaha ka maphepha lama ku nghena timhaka ta fraud ma swona. Yin'wana leyi munhu a nga opozaku hi ku va ku ri reason ya leyi ni nga yi vula ya prescription ku xikweleti lexi hundzeriwe hi nkarhi.
1: Okay.
0: So loko hi mpela vanhu lava va kolotanaka lava va nga twanana se va hetelela va ye kwini va ye khoto ma swona. Laha mhaka yaleyo yi nga ta va yi tshamile a khoto yi cinceka njhesi wa kotiwa vumbhoni. Ivi magistrate a hetelela a teka xiboho. Ya so laha ni to xaxameta leyiwani ivi hi kokanyana moya mahaxi leyi ya ku se loko ku tekiwa xiboho lowu un'wanyana a nga ri kona loyi a kolotaka loko wo rhumeriwa masamanisi ivi mi kuma ku a wu fayili maphepha ya ku hlamula ku hi mpela wa ma hlamula masamanisi lama kumbe wa ma opoza lexi nga ta endleka i ku huvo kumbe khoto yi ta nyika luwa leswi vitaniwaku i judgment kumbe default judgment.
1: Okay.
0: Lera ra ku va ta teka xiboho xa ku ya hi leswi a nga kombela swona a ka huvo. Se switandzhaku swa kona ku ta va ku ri yini mi ta kuma ku credit record ya wena se yi ta affecteka.
1: Okay.
0: Sheriff a nga attacha tinhundzu ta wena ku nga va ku ri na garnish order liya ya ku se xikweleti lexi a xi kokiwa muholweni kumbe xana ku attachiwa proper.

0: so kumbe ene ku hetelela property leyi yi nga akatsiwa yi tlhela yi ya xavisiwa aka ti-auction ku munhu loyi a kota ku recovera mali ya yena. So xin'wana ku ignora maphepha ma khoto is the biggest mistake atlela kumbe i xihoxo xikulu lexi vanhu va xi endlaku lava mi kumaku ha mina swi ta hela kumbe swi ta hundla because loko se ti bihini munhu a nga ha lavi ku vula kahle ku maphepha lama yo ma ignore maswona.
1: Se hi vuya ka ti-debt collectors lava va lonzaku swikweleti ku na lava va ku va rhanga va teka action before ku nghenelela nawu kumbe before va approacha va nawu mi kuma ku va endla house breaking va fika va nghena mutini wa munhu hikuva a va kolota munhu luya va sungula ku teka nhundzu ya yena leyi nge le ndzeni se then loko se a ya reporta luya a nga tekeriwa nhundzu wa yena i mani a voniwaku nandzu xikarhi ka valava vatsundzukani lava va kolotiwaku va yi va ya teka nhundzu yo karhi hi ndlela ya ku va va n'wi rihisa mali leyi a va kolotaku. Se then luya hi ku vona ku va nghene kaka yena swi nga ri nawini va nghena ndzeni ka yindlu va teka leswi nga teka se u tsutsumela ka voko ra nawu luya va nga n'wi tekela swa yena. Se loko hi va hi karhi hi hlela hi sayiti lera ra nawu hi wina nga wrong kwalani ende a fane a swi endlise ku yini yaloyi wa wrong.
0: Muhaxi loyi a yaka ya teka nhundzu ya munhu i teke nawu a wu veka mavokweni ma yena.
1: Okay.
0: Hi ku i fane a landzelela tichanele ta nawu hi ku ya hi ku recovera xikweleti a wu na ku munhu i n'wi kolota 100,000 tani ya n'wi tekela maybe movha wa yena maswa sweswo swi va swi ri swi wela ka leswi hi nga swi vulaka i ti-criminal activity.
1: Okay.
0: Kumbe i maendlelo ya vugevenga i teke nhundzu ya munhu handleni ka mpfumelelo hi xikongomelo xa ku n'wi twisa ku vava ka nhundzu ya yena maswona lero hi ndlela yaleyo swi leswi nga swi endla a ku ri ku tiyimisela.
1: Okay.
0: Se hi va hi kwalano hi tirhise matimba hi nga ha fika yi ya hi ku loko i n'wi tekela a wu tirhisa ti-weapon yi nga nghena ka robbery kumbexana yo yi teka a nga ri kona without permission ya yena yi vuya ka mhaka ya first maswona. Se a swi hambiloko u kolota swi ndlisa ku yini a wu fiki teka nawu i wu veka mavokweni ma wena hi ndlela yaleyo.
1: Okay.
0: So hi ku munhu wa leyi kwata pfuna yi twisisa question ya n'wina mali so munhu a ku kolota ivi loko a ku kolota ende a kuva mali ya yo chavisa ngopfu mara i tlhe ni vona a ri ku dyeni ka mavhengele mali ya henhla hi loyi i famba i na movha yi hava na number plate se i ti vutisa ku no
1: kahlekahle ku dyiwa timali ta mina laha
0: se nga n'wi tekeriwa advantage.
1: So a hi nge aku sunguleni ku ve na ntwanano wo karhi ku ve na agreement leyi va nga sayinisana loko munhu a ha lomba ku ri loko u tsandzeka ku hakela ni na mfanelo ya ku ta ni ta teka swo karhi emutini wa wena u ta swi kuma loko se u kota ku hakela mintsengo ya mina.
0: Ntsena loko ku ri agreement yaleyo yi fambisana na leswi nawu vulaka swona.
1: Okay.
0: Ku tava swi nga bihangi maswona hi ku agreement yi le ka vanhu vambirhi hi leswi va nga twanana swona so loko ku ri va twanani ku va specifying ku tata teka nhundzu yo karhi loko ni tsandzeka ku teka lero kwalano i va anikiwe permission lera ra ku mhaka liya ya theft a ya ha weli yi nge qualify theft hi ku se kumbe ku yiva kumbe ku teka nhundzu hi matimba leyi nga vulaka ku maybe i robber i mhaka ku ku ve na mpfumelelo lowu nga va kona before mhaka leyi hinkwayo yi endleka lera ra ka n'wana a tekeriwaku nhundzu liya a swi koteki ku a nga tlhe a ya rila a ku no ni tekeriwe nhundzu ya mina swi nga nawini swi le nawini hi ku hi wena i nga swi kombisa i nga n'wi nyika permission munhu luya ku a nga teka nhundzu liya loko i tsandzeka ku hakela.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ni mi twin advocate hi ta va hi karhi hi jika hi makete hi kokanyana moya loko hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya hi tin'wana.
0: Go.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela hi yisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rixaka ku vula ka miehleketo ku kume
3: sekantsena loko join Armarovela Funeral Services. Tuina na munka. Ebutsarisa 13 wa swiro handle ko langisa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A, u joina hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti price to hina a yi tona to cincacinca. Ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana langa na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukhwati next to you safe eBolobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services. Ahla lukumali naswona switututu i vana va ntavasi na tiehleta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings vuxokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela Funeral Services, take the chance.
4: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, Mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
5: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona.

0: kume nungwa timinete kubile awara ya nungwa na mingisela wajisara FM by karibu yeka awara ya na uba kwa ratu nzuka kathile shangwa kote kuningisela audio streaming yeka www.jisarafm.co.za kambi kia inkaru wa shubuti suwa na mingisela wa minangwa kwa ratu director shubuti suwa wena eka WhatsApp kumbe rntingo rale nyongene ka 060 8875942 send one karin sangana nashbuti sola leshin labaku one karin shitsum selakona eka advocate mabasa narna wene mwen advocate hello
1: narko
0: okay in kumashbuti so shakash nene leshitaka eka mwina la ningashlayamos bakuri perile mohashi nam tv wana niveni phone riwa eva DSTV stream vanhlamusela hi xikwele cha DSTV anotwa ingi vavula ku hakela se vanitisele stream va lava mali
1: vanitisele
0: vari vanitisele stream va lava mali ani itwisisangi kahle question leyi ni vona ingaku ka muyingiseri wa mina swi nga olova loko mo hi rekhoda kunene hi ta twa ku ri yi fambisa ku yini yi fambisa xinjhani twa ngaku ku na information leyi xotaku ka question leyi
1: no leswi ni swi tsaka kumbexana me ba va ri nga ta ku hlamusela xona i ku va nga va kumbexana va kume offer ya ndhawu yaleyi va vulavulaka hi yona hikuva a hi lava ku navetisa la moyeni
0: okay
1: va kombisa ku ku na product yo karhi leyi offeraka yona ivi vona va kombisa ku tsakela ivi va va deliverela yona se no se si ama que no anda es por el precio la vaya va la batisa la productia
0: okay
1: se cuba va y te quina algo va mal so en maca le se va como algo de corta con el dios se lo ocurre le es un instinto sabo y cocina bo
0: okay ya na meni bona inga ku inga va itshame hindle la le kambe ke loko ku ri ku ve na misinterpretation kumbe ku ve na ku hlaya ku nga ri na ku twisisa xikarhi va nga tlhela va hi rekhodela yona kunene tanihileswi ni nga kombisa swona se va karhi hi kongoma emahlweni muyingiseri wa Jisar FM ni kuma riqingho ri nghenaka laha hi nan'wini emoyeni hello
2: hello mavundala advocate
0: ahe
1: ahe
2: mzaabotixitereka kamba kuxati ka vukosi bya ka risini
0: ahe botixitereka
2: hayi tombelakutela wu byeliwa la ku vutisa advocate kwari ku loko la ku va machonisi swa boha ku ni va la maphepha na na ku lomachonisi lowu lombisa mali leri ha maphepha na wu nga ni tekela magoza ya njhani kumbelakwalalo advocate
0: advocate
1: yeah means we want to see this sakase no kuba ina go lombisa swa timali fane impela hi va hi na leswi vitaniwa ku certificate the what the regulator it is now consumer rights regulator I mean leswi swi pfumelela ku vanhu ku va ti financial provider maswa so endlela yaleyo va fanele va comply na nawu lowuya wa SCR ende leswaku va kota ku loko va karhi va endlisa sweswo va swi endla hi ku ya hi nawu because nawu lowu wa va guide na ku va lomba munhu wa njhani a ma lomba munhu un'wana na un'wana maswa
0: okay
1: ivi u tlhela u nyika na ti-channel ta ku mi fanele mi lombisa ku yini so u protect na n'wina valombi va mali hi nkarhi wun'wanyana so loko mo va mi kha mi lombisa swi nga ri nawini swi nga endleka mi nge tikiseriwi hala ka nawu mara mi to ka mi nga pfuneki loko vanhu va nga va kha va lomba timali ta n'wina va nga mi vuyiseli hi ku mi ta lava ku ya tikhoto va ta lava ku cheka ku mina wona maphepha ke mi kuma ku maphepha mi hawa so hi ndlela yaleyo u nge fiki va lava ku n'wina mi koxa xikweleti lexi xo ka xi nga ri ki nawini mi kha mi tirhisa tikhoto lera ra ku mina mi ta luzekeriwa hi mali
0: okay
1: hi swo sweswo
0: na ku tshemba ku ri muyingiseri wa Jisar FM mi hlawulekile mi hlamuselekile kumbe mi hlamulekile hi ku heteseka kambe ke loko mi twa ingaku na information leyi nga sala na n'wina mi nga kota ku tlhela mbuyemoyeni me bulana advocate 060-8875942 elante ka ka kona tinqingo kambe ke nomboro yo fana na leyo manikuma na leka WhatsApp 060-8875942 advocate vari minga vutisa swivutiso swin'wana na swin'wana mayelana na ku koxiwa swikweleti leswi mi nga swi teka kumbe ku ya mi ya ku londzeni mi londza swikweleti swa n'wina. Mi nga vutisa any question mahungu lama a va matisa emoyeni namuntlha hi site lera ra xinawu advocate. Kambe ke advocate no ka ni nga tivi ku ri mi ta va mi karhi mi lava ku edda swin'wanyana loko hi va ha yimele na ti-question hi site leriya.
1: Okay, muhaxi ku na leswi vitaniwaku andzhaka loko ku hume ti kumbexana ya vuriwaku sheriff i ta yisa ti-court order ivi ku attachiwa tinhundzu na hinkwaswo na ku ganisa. Ku na mhaka ya ku okay vanhu vo tala va ti vutisa ku seni wa sheriff i nghena kwihi ka timhaka leti na swona. Sheriff a nga tirheli munhu loyi i nkolotaku hi va ta ku i rhumu hi luwa a ni n'wi kolotaku. No, sheriff i tirha a court.
0: Okay.
1: And sheriff if hi yena a fambaka a nyika tidokhumente leti suka court masamanisi ma fanele ma yisiwa a ndhawini leyi ma ya kona kusuka ka sheriff na swona. And sheriff hi yena a bilaku na ku attacha tinhundzu loko ku hume ti-order leti a ta ku nhundzu yo karhi yi fane yi attachiwa ma swona. Ku ta se ku huma na warrant kusuka kwele court hi yena a ndhaku ti-warrant letiya ti executiwa kumbe hi yena a ndhaku leswaku leswi khoto yi ngete swindliwa. Kumbe a tlha a xavisa na hi ya tlhaka a xavisa na nhundzu hi yaliya.
0: Ni na riqingho la moyeni mo hi rito mwingiseri wa Jisara family moyeni. Hello,
3: Xinuva.
0: Ahe,
3: mpfukile Xinuva.
0: Hi pfukile minjhani?
3: Pfukile. Mina a la ta vutisa advocate ne like munhu i na xikweleti la ka bank ne munhu loyiwani a kumeka a tirha ne se loko a tirha kumeka ku ri hayi malembe yena ya ku tirha a nga ha koti ku tirha swona hi mhaka ku se malembe yena ya n'wi pfumela ku ri a ti holela mali a lo tshama leya mudende na swona. Se swi kuma ku ri ene laha a tirha kona ne a nga na malembe ya ku tala ku ri no a nga kumeka a le a nga ri kha kona a kumeka a hakeriwa masisisa ne.
0: Okay.
3: And se u kuma ku ya teka mali a bank ne maybe na vo like years kahle kahle insurance yi mi khavhara njhani hi mhaka ku ri mi kuma ku ri ka ha ri na timessage leti ti n'wi londzaka ku ri ma fanele a endla debit order va arrange ku ri ma va fanele va kuma mali ya bank mara swi na vo more than 5 years swi ya ka vo 6 years to 7 years kwala se na ta tiva ku aka advocate ku ri ma yi n'wi khavhara njhani insurance loko swiyimo swi tindlelale. Hlayiseka n'wana wa mina i papa xilo wana fana hlayiseka ni hlayisela ka radio
0: inkomo ni khesile papa mina. Thank you. Advocate.
1: Mhaxi yaleyo yi hi ndlela leyi loko va endle mhaka ya xikweleti ma swi
0: wona
1: ivi hi nkarhi lowu va nga endla xikweleti a va ha ri ntirhweni swikweleti swo tala swi va swi ri insured. Loko hi ku xikweleti xi insured loko munhu o tshika a hundza misaveni a nga se hakela xikweleti xi fika makumu mulombi wa mali kumbe loyi a lombisaka mali i ta claima mali liya ka insurance liya va nga nghena ka yona because let's say hi nghena ka insurance ya 20 rand ntama ni mi hakela hi 101 rand ma swi vona.
0: Okay.
1: Hi n'hweti leri a ra ku ni ta hakela 20 mali mi kuma ku laha xikarhi se ku va na timhaka ta ku ni nga ha koti ku hakela ku nga ha va ku ri ku lova ku nga ha va ku ri mhaka ya ku ni luzekeriwa hi ntirho kumbe income yi nga ha vi kona se then loko a matshalo ya ku ni hakela 10 rand 1 rand every month mi ta kuma ku a ni fanele se ni hakela vo ma 1 rand 30 cent.
0: Okay.
1: 30 cent leyin'wani yi khavhara insurance ya xikweleti lexi ya ku xikweleti lexi a xi kota ku loko no tshika ni nga ha koti ku hakela lava va insurance va fika va ni pfalela xona. Se loko ku ri mi kuma ku ve le ku londzeni ku vekeni laha ka ntwanano wa n'wina wa xikweleti a xikweleti lexi a hi ku ya hi ti national credit act she found she was insured, meaning go longer na income. Mi fanele ni kombisa ku a na ha na income, then vona va fanele va swi tiva ku va ta endlisa ku yini in terms of ku claim-a ka insurance. Kumbexana ni kombisa ku hi ku ya hi ntwanano wa hina a ku ri na insurance yo karhi, lero our agreement a yi ri insured hi ndlela leyiwa, a no default-a hi ku swi tsakela i mhaka ya ku a na ha ri na income leyi nga kotaka ku khavhara xikweleti xexo. So va nga pfuneka hi ndlela yaleyo i ku va chekisisa ku credit ya vona a yi ri insured na. Loko ku ri a yi ri insured a va contact vanhu lava insurance kulo na kuma swikoxo kusuka ka the credit provider hambiloko ni kombisile ku a na ha ri na income.
0: Okay,
1: ndlela yaleyo va ta kota ku pfuneka.
0: Okay, na ku tshemba leswaku va hlamulekile hi ndlela yaleyo. Kambe ke 0608875942 FM, ni na n'wini emoyeni. Hello, hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa.
1: Va tirhela hansi ngopfu
0: a va ku tlakusani voice nyana kumbe mi vulavulela xipikareni mi twalela hansi.
4: Okay, ni lombe mali ka un'wana wa machonisi ne a hi twa leswa ku na i ta ni kokela 6 months 2000. And then mulewana hi ku ne a ni lombane na n'wanuna ese ku ya kuta n'wansati wa yena a ta ni rhasela ivi a ku ne i lava mali ya yena, and then mina ni ku neka 2000 leyi a ni teke yona. Sweswi ne lombeni i ri i lava mintswalo liyani hinkwayo, se mina ni ku yini a ni nge tshuma ku i te i ta ni londa se ze hi ya hi ya khomisana. Sweswiwani a ni swi tivi ku se ni yime kwihi mina, mara hi mina ni nga ya ku bela case ku se mali ya yena ni mara why a ta ni londa a ku i lava mintswalo, se ni nga koteka ku ni yi wina case leyi na.
0: Okay, na ku tshemba ku ri advocate va ta va mi
1: tileokay va nge se huma moyeni.
0: Okay, va rima
1: okay, but lexi a hi lava ku xi tiva mhaxi i ku hi ku ya hi ntwanano wa vona mali liya a va twanane ku va ta n'wi hakela yona loyi a va nga lomba ka yena va n'wi nyikile ke
0: va ri a va twanane ku mali liya yi nge vi once off, ku ta va ku ri mhaka ya monthly installment yo karhi. Se ku te loyi un'wanyana wa partnera wa n'wini wa business a ta ta londza mali ku u yi lava immediately, se vona va tlherisele mali leyi va nga yi lomba the exact amount ku nga ri na ntswalo, lero se kusuke agreement ya ti-interest laha ku sale mali leyi va nga lomba yona hi leyi va nga yi tlherisa.
1: Okay, so kwalano swi ta ya hi ku loyi a va lombisa mali i munhu loyi a nga accredited kumbe i na maphepha ma ku lombisa swa timali ku a nga tlema ti-interest letiya. Mara loko ku ri se hava maphepha ya ku tlema ya ku lombisa mali a nge he koti ku ya mahlweni a tlema timhaka ta ntswalo. Ene xin'wanyana loko se va ta va ta hlamuriwa kumbe va haraziwa hi nsati wa vo wa luya un'wanyana swi va swi nga ri swona, because hi vulavule hi swona ku timhaka ta loko munhu a kolota munhu un'wana a swi vuli ku i fanele a haraziwa kumbe hi ndlela yaleyo. Wa ha ri na malunghelo ya ku va a kuma maloyara loko ku ri xikweleti swa ku a nga swi twisisi swo fambisa na sweswo. So na lowani mi kuma ku a nga va ndlangi ntwanano na nghamu ya lava va n'wi hlamulaka. So swi nga fika ka harassment loko se swi ya ka mhaka ya ku a nga endla na ti-protection order ku no munhu loyi wa mina a hi yena ni nga vulavula na yena, se hi yena taka ta ndhasela a ni kombela ku a nga ha nhlamuli hi mayelana na mali because a ni lombanangi na yena.
0: Se
1: na u nga pfumela sweswo.
0: Xivutiso xa vona a ku ri ku se loko va ya a hubyeni vona va kote ku tlherisa mali leyi va nga lomba yona yi nga ri na ntswalo, loko se ku yiwa hubyeni va nga yi wina khoto leyi hi ku ya ntswalo a va ha yi humesi hikuva haraziwe va dlina va humesa leyi va nga lomba yona straight na.
1: That's why ni kombisini ku loko ku nga ri na maphepha ya kombisa munhu loyi i na mpfumelelo ya ku lombisa mali swa ti-interest ve nge lava van'wani va nge lunghi loko va ya khona. Mara swa ku wina case yona hi yoxe a hi lava ku va nika ti-high hopes, lexi hi nga xi kombisaku case yin'wana na yin'wana yi winiwa hi vumbhoni masiwa. Swi ya hi ku vumbhoni bya vona loko va byi hlamusela leyi a hubyeni byi fika byi khorisiwa hi ndlela ya njhani aka lava nga ku yingiseleni nkarhi wona.
0: Okay, ni twa na voice note la mo ni yi tlanga hi va hi karhi hi cacelana nkarhi.
5: Ahi rikarile muhashi mina no vana xi hi vutiso nyana la ku a hi ngo ni lomba mali ka machonisi ne so mi kuma ku hi nga va hi twanani ni ku honest take a hi ngo a ni hakela as usual so mi kuma ku ni fika maybe ni nga jambanyana n'hweti ne so mi kuma ku machonisi loyi wa mina a teka goza ra ku a posta tipiki kumbe mapasi ma mina ka Facebook or maybe no social media ku angarhela a ni tivi ku swi va swi tshamisekile hi xinawu kumbe ya ni na kota ku twisisa ku swi va swi tshamisekile hi xinawu na ku swa endleka swilo swo fanisana swilo swa pfumeleriwa hi xinawu cause a swi vona swi le ku humeleleni. Ya a ni na kota ku twisisa sweswo a ni ri na madya swa ku hela ka home 14 day.
0: Advocate.
1: Okay, ma a mi tanga ka question ava ku yena
0: ava ku loko va va va karhi va kolote munhu va twanani ku va ta hakelana every month hi ntsengo wo karhi se ku va na tin'hweti leti va phazamisekaku va nga fikeleli ku va va kota ku hakela se luya wa n'wini wa mali a teka kungu kumbe xiboho xa ku ya va posta ka social media a posta swinepe swa vona a tsala leswi a lava ku tsala swona mayelana na makolotanelo ya vo swi tshamisekile na hi site leri ra nawu
1: hi yo leyo ni kha ni yi vula ku va mukolotiwa a nga fanelanga a haraziwa maswona hi kombise kahle ku munhu loyi a kolotaku i na malunghelo maswona a nga fanelanga a xanisiwa hi tindlela to karhi ku loko i kha yi kolota hi fane se wena yi postiwa lomu ya mintwanano ya n'wina swa mintwanano swaswona sweswo swi vuya sa ka ku n'wi chicha xindoti maswona so a swi pfumeleriwi hi ku ya hi nawu ku munhu waloye a nga haraziwa hi mhaka ku va va twana ku va munhu a ta ta lomba mali a swi vuli ku se i object ya wena maswona
0: okay
1: wena lexi fanelaka xi ndleka hi fanele hi endla swilo leswi hi nawu hi ku vanhu lava va ha ri na malunghelo ya fair treatment ya proper court processes ya ku defenda mhaka leyi va hlanganaka na yona ya ku yimeriwa hi va swa nawu na ku challenge timhaka ta ku se va tlemeriwa timali to ka ti nga ri tona kumbe hi ndlela yaleyo maswona
0: okay
1: so hi leswi hi nga swi vulaka ku vanhu va ka hina a va fanelangi va raza vanhu lava va kolotaka
0: okay ni vona riqingho leri ri nghenaku mwingiseri wa Jisara FM le moyeni hello
6: hello
0: ahe
6: nana tavutsa advocate ku ri xana leswi swa machonisi swi le nawini na hi ku a ka nkarhi wa sweswiwani vamachonisi va tele ngopfu a ni nga tivi ku ri vamachonisi a va choniselaku vanhu lavawani va na maphepho na or swi le nawini a nga ta tiva sweswo xilovo tanku
0: inkomo ni khese advocate
1: swi le nawini swi ya hi ku vanhu va lava va rejistarini ke mara swona swi le nawini a na ha swi tivi ku va hi vutisa va kongomisa ka machonisi wa le kwini
0: na
1: mara hina hi ta vulavula hi ku swi sweswo swa exist a ka mhaka ya nawu ntsena munhu a ri na maphepha then i ta dirha hi ku yena wa Afrika-Dzonga wu ri yini loko swi ya hari ka vuchonisi
0: se a hi nge a nga na maphepha ke wo tilombisela sweswo swa ku ni ya ni ya n'wi gongondzela ni ku ni nyiki 150 ni ta ku nyika hi ti 15 na

0: kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care. Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa ti karhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Bajaria Agro la ku hlayisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Kyupyu, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela Cattle Finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 150 swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela na swo nwela mati ya tihuku. Va kume ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusona Armarovela andaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Latuma Hardware Giyani na Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. Hi kumeni lasening light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Ladumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti-20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Ladumaduwa.
3: What you say?
0: I kumele funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusukela ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refrangozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months

society. Loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. Kitsariseni sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le posweni ma ta mi ta tsarisela kona. Na le ka mukwakwa wa yila a mujudges loaf wa kona. Na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: we accept the questionnaire. But we accept the questionnaire, but not so many conditions in the gap. Nanganya kasi kung discussion ko, pinarawa ko ba na misagawa arthritis na yung ito na kung erumatol, lay, imiro, kung ataka ti joint sa mungi yalo. Mga ay tela, ang apimba tintiyo, ang apimba skunwana, ang apimba, ino so kwa apimba ti joint, dito ti pimba sa nabi, ang apupupin na yun. Hindi lang yun yale, iti magasap, iya ipesin, iti ki yo yam sako kariye te la ko ayi riko an ka mun yalo akuna na ba ko ni ko na sako i ba yiri so se bia so se bia de sense of ai te ki ni mun asanga na na le shi na pangela ngi nan ko ngi ayen shi strong ki mus mi te te tin ko da ki stro ni ko mala sa sang kumba shi beta shi ona ko ngi ayen la mun mo sa etel avena pugnian songe makata sangana leshi singa strong ko fi etela shi onen songe era etela avena is very immediate hypersensitivity oka apim atinwa etela songe aye indela yo yale
1: so
0: kabangwan ku malesa ku elava ku shiva filitana ku ya hiku itirese mshaka wa mapilisi yuka. Lava, ilava kumbo ashtiri sile kuwa kurena drug hypersensitivity yali ya chafu. Eta huma manya vila la waya. Si, kama ngon shenda nga kuhuma, si londa kumbe, mabundu kundu lama kuma telemati nire nwaye. Si, ba shiri tani hini kariota. So, marale shenda kala kumashi makankuru, iso so shaku. Shiba shiri tanu kuya hiku. Imishaka ui wa sensitivity lewe kuheba kuna yo. Ae tundu kini maas. Le shenda kile shaku mmirwa ina we tela we rejecta imishaka wako hamba na hamba. Bako wana la wako soba kutu mna eti makataka shifa bela na soba genetika ya kutu shifa bela na mutu walo. Kasi bako wana kumalesa kushiku wana kuya eti makataka bahanye kan dawo ya njani environment le bangahanya kayo e environment ya njani ikumale so me prende kuna simwana singa pambela na na ngiya lo mara e maka exposure kan chumu ko ka wapule ku etela ku bana explore sensitivity sensitization yo ka anza kanga ro player mundu ya etela abana arna problem ya ku ina problem ya kwa allergy ka something sa ba shi kona ndawini ka saba nwan mkuma leswa ku a aspambela ni hello ka ti na ti makata ta mission ya sa en kwa shu pambela na ti makata ku e bala ba ku ba hlangana leswi swi tikana ku ti allergen ti allergen ti bla bla ina ma shi bla bla e fileshi loko munhu u ka ba hlangana swo ki creator ku ufane ku bana ku reacta ka miri wa yena hi ndlela yo ka a hi ta ku tini hi nkarhi ya ku hi loko cinca tinguva mahaxi va kona lava kumi ku cinca nguva kumbexana loko fika evuxika kumbe ku fika minkarhi yaleyo ya ximun'wana hi vulavula hi va ma-September ku ya hala hi lava va ku ka bloma ku cinca swi swo tala ku na mabulomu ku na swiyini kula tipoye swi vitana tipoleni swixi ya mi kuma leswaku munhu wa kona u sungula ku fana problem na ku ku pfinyeka matiti u pfaleka tinhomu to tshama kha entshimo so swi va ku timhaka ta ku va reacta ka swilo swo karhi swi va ku swi kona ka environment ya kona hi ndlala hi ndlela yo yale hi swi swa ku fana swilo sweswo swi vitaniwa i ti-allergen kasi va kona lava va ku va reacta ka swi swa timpfula for instance even lava reacta ku ka swili swi nga kona kwa lava tshumaka irrespective ya ku ndhawu leyi a yi hlayisiwa njhani kumbe yi tikiwa njhani mi kuma leswaku hetela ku va na swidyenjhanini swin'wana kumbe ku va ku ri na masalelo ya madyenje lawa swiswa swa ku hava mi kuma leswaku a mi swi pfuni mati ya nyama mara swi hetela swi vanga problem ya ku munhu a pfaleka mahahu hi ndlela yo yeleyo so kasi ti tin'wana

0: cette allégeance, mais comment est-ce que je suis à comme je suis à la maison, là, je suis à la maison, je suis à la maison. A langue, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis Oilerula and the book, kita ibarin chi cha do da do di wa man chang chang pa mi pi wa sha tu ba tu pi em ko wa lu wa mi ko mere so ko me ba mi pa me tu da ma fu re a sho chi ya chi chi chi chi pu yo ni ana ko me sha dan so di ti le shi mi ko mere sa ka mu ka mu tu wa ni ti ba anga sa na so no ko ba a shi da ko mi ku shi pe mo telengo plesi ende ke la kuma bangwan kumela sok ba bana ti allergen ba allergic ka shopwa shirina miri ni bora bulo iso
1: ya
0: makona la kumela sok ba ka tresa mshaka o kar wa mapili tsende ka singa ngwendi ntumu ni kumela sok bo wa tsiri sangaro le mara minute asimlo kwana sa ip sensitivity kita semula pun react dan info ka kas mako ana makin sama tu masungula engkaru walo membeta mana problem ya tu mesti betul mulai angkat kiri tu misalkan dengan makin ela bangwan bapa nak tu emoya bangwan kemudian bapa nak rahsia di ni berbulan bulan bangun sih nengah bawa mil cap di kumir loga suasik tan engkaru ta kas bangwan tu merasa ada jenis tu bersyukur endel sepi tikigara ko bana ali timagata ku emakaya ina manzi tala ku bangisa tikemical fastro luthi tshisa butli bi tshisa ku itlini la ku la ku chamsa tinyo ko kombe itlila ku itlila lengo ku pala ba bana ti toilet le dikoni ndi emakaya mara yene handi ya ku ngena ngona ngwa ku mile khoneni ndela uya le ela hamkumala shapu tirisa ti detergent da strong ku tirisa ti chemicals le ta ta ti strong 51 da chemicals le tia ile tia ta ku ti pa tirisa strong ku loko shu khumba ku chinu heti wa he munhu u kari kwa le endanga swa endle ka mkumela swa switweta problem ya ku avana allergy ka swa ku fana swo sweswo manje so le swa endle ka la ku hi mikarhi yo yale a hi tumukeni loko hi vulavula hi allergy hi vulavula hi timhaka ta ku wa pfala allergy swi vula timhaka ye ta yini swi vula timhaka ta ku na ku pfimba loko ku pfimba swi vula timhaka ta ku misiha leyi ya ku fambisa ngati swa endleka mi kuma leswaku ya dead kumbe yi kukumuka yi kulu kumbe yi lava ngopfu leswi endlaka leswaku loko chumu wihi na wu famba ku helendeni ka nsiha u va wu siveleleki ku u nga pfuti mati mara loko ko sungula ku khumbileriya ri lala kumbe ri debya swi vula timhaka ta mati na ngati liya swa pfuta swi huma swi va enyameni ya munhu laha ku hetelelaku ku endlekela yini ka tshuka ndhawu ya mati hi swisweswo so mi kuma leswaku loko swi ri hi ndlela yoyeye yaleyo swi promota timhaka ta ku leswi a swi nga fanelanga ku huma ndzeni ka misiha liya loko swi huma swi ya handle swi hetela swi endla leswaku ndhawu yo karhi yi fi swa swi ri tani hinkarhi so mi kuma leswaku sweswo swi endla problem ya yena mali ku va ku ri na problem yaleyo ya ku ku nga va ku ri na timhaka ta ku huma marimila ya ku tala van'wani mi kuma leswaku ku na problem ya ku huma mari ya ku tala van'wani mi kuma leswaku swi ma vanga problem yaleyo ya ku mahawu ya humesa tifundi ta ku tala hi laha munhu a hatelaka loko a hefemile kuka swi ma ngo matsanangu ngwarangwara.

0: Maui. This time ya ri extreme. So before ku komba ku munhu a nga va na problem ya allergy kumbe problem ya nhlonge leswi swi vitanaka an atopic disorder. Hi swi vona njhani me? Hi swi vona hi timhaka ta ku swi vona hypersensitivity. Swi vula timhaka ta ku i ta va na swirhumiwa swa mahawu. I ta entshemula, i ta block eka tinhundzu, mahawu ma ta pfaleka ku pfala sound leya ya ku nga sendlanga ku ba swiciriri u ta taleriwa. Van'wani kuma leswaku swi va na problem ya yini va va na problem ya ku tiniwaya mati. Van'wani lava ku tiniwa nhlonge, van'wani va tiniwaya va tiniwaya tinomo. A ku heteleli mi kuma leswaku u munhu loyi wa ku ku hetelangi entirini tinhomu lompini ku timhaka ta ku a n'wi xokola nchumu u tiniwaya hi ndlela leyani. Hi swo swikoti swa ku kombisa ku u nga va na problem ya ku munhu leyi a nga va a ri na problem ya yini ma nga xi ya timhaka ta ku i na allergy much. That's why loko ni sungule ku dyondzisa ni dyondzise hi eticaria kumbe ni dyondzise hi sweswiya hi swi vitanaka manyavini. So leswi endlekelaka hi minkarhi yo tala hi swo sweswo. That's why siku kun'wana ni ta kuma nkarhi ni dyondzisa hi timhaka ta ku loko munhu o hlangana na maphilisi lama nga twana na miri wena swi endlekela yini. Ni ta dyondzisa hi swo sweswo rin'wana ra masiku.
1: Okay.
0: So a ni la ku hetelela hi kona mali hi laha ni nga mi byela hi timhaka ta ku va kona vanhu lava va nga na problem ya ku dyambu loko ri tlha ri va kumbe ri va layita va na problem ya ku react. Hi laha mi kumaka leswaku ni nga vula ku na lava nga na allergy ku na laha mi kumaka leswaku va na timhaka ta ku dyambu leriya kumbe layiti leyi yi endla leswaku ku va na toxicity yo karhi emirini wa munhu. And hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku swi leswi xivangikulu a xi tive problem yi va yi ri ku hi laha mi kumaka leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala data ni hlamutele ku ri timhaka ta ku va sensitive ka timhaka ta layiti ti kurile entilelenyana. So hi laha mi kumaka leswaku vanhu va ku tala mahaxi hi nga pumba swa ku tala hi nga pumba timhaka ta ku va kumeka tindhawini ta tanjhani mara lexi endlekelaka mahaxi a hi langutiseni ka timhaka ta ro dyambu hi roxe.
1: Okay.
0: Ku na lava va ku laha mi kuma leswaku dyambu laha ri n'wi tikisela kumbe ri n'wi tshocha kumbe ku kona mi kuma leswaku munhu ku hetelela a huma ku nga va ku ri swilona. Mi kuma leswaku na problem yo karhi ka patio yaleyo laha nga hetelela tinwayile kumbe a tshukulukile kumbe ku na problem yaleyo mara mi kuma leswaku endlaka siku kumbe masiku mambe swi hetelela swi nyamalarile. So a swi talangi mi kuma leswaku swi nga lava ku endla ku ku va ku nga va na patio leyi va ku ri na problem. A swi talangi mi kuma leswaku swi nga vanga ti-systemic challenges laha mi kuma leswaku na ku fainta ku titivala ku taleriwe munhu a nga hefenika. So swi va swi ri tani hi nkarhi. So mi kuma leswaku sweswo ni nga swi vulaku va nga lava ku va na leswi swi ya hi swi vitanaka ku va na va na challenge ya timhaka ta ku loko dyambu ri va thochile kumbe ri va tlhavile hi ndlela yoyaleyo mi kuma leswaku swi hetelela swi vanga problem yaleyo ya ku it's either swi vanga hi ku yi nga va ti toti nchumu njhani. Ku na van'wani vanhu mi kuma leswaku va loko a sweswi a swi tola swa endleka mi kuma leswaku swi vanga ku a va na manyati loko tlhava dyambu ka ndhawu yaleyo i timhaka ta ku swi vula timhaka ta ku nchumu luwa wu facilitata ku hlongelo leya yena loko swi katsana na layiti leya dyambu ku fanele ku va ku ri na problem yo karhi. Hi laha mi kumaka leswaku hetelelini munhu ku va a ri na problem ya ku va sweswo swa ku u va na exposure ka dyambu swi va swi ri problem yaleyi mi kuma leswaku yi va yi ri yo the main problem ka munhu yaleyo mahaxi. Kasi van'wani mi kuma leswaku hi va lava ku pfuna leswi a va switolwana leswi swa switolwana loko a swi tirhisile swi endla ku va na ku ntombi ya yena yi va na sensitivity yo karhi.
1: Okay.
0: Swi katsana na hi laha mi kuma leswaku nga pfukuka yi va vuyile exposed edyangwini mara hi timhaka ta sensitivity leyi swi affecta na part leyi nga ri langutanangiki na dyangu. Swi kona swa ku fana sweswo swinene. So swi tele swa ku fambisana na timhaka ta ku leswi hi swi vitanaku leswi hi nga swi pasaku hi nga swi pasifayalaka ku i vanhu lava ku i na sensitivity ka dyambu mara swi fambisana na ku i tirhisa certain medication ku ri timhaka ta ku ringeta ku sivela swo karhi emirini wa yena. Tantatante ku na lava nga na toxicity loko ku va tirhisa ti-chemicals letiya kasi ku na lava va nga na allergy loko va tirhisa ti-chemicals letiya ku ya hi timhaka ta ku tlhave dyambu ka nchumu wolowo. Lexi endlekelaka ka lava va nga na leswi swi vitanaka contrasensitivity kumbe sensitivity ya ku va swi ri van'wana hi timhaka ta dyambu hi lava va ku mi kuma leswaku minkarhi yo tala ku nga va ku ri swisiya swa ku i swii swa ku tolatola ka vanhu vo tala swi talangi ku va swiyi swa ku u kuma maphilisi ya ku va munhu a loyana mi kuma leswaku i titotile loko a titotile a ya dyandzini swi endla leswaku ntsongo yileyo yi vita yi ri ex swi endla ngaku i na allergy a nga ti no hetela ku cinca mihlovo ku va ku tshuka hi ndlela yo yaleyo. So leswi endlekelaka timhaka ta ku kwalaho ka ku va ku hlangane na dyambu hi ndlela yo yaleyo swa endleka mi kuma leswaku a swi bohi ku swi affecta epatlekini ngopfu
1: okay
0: hi mukhwa wowo. So kasi ka lava va ku ka lava ku va na toxicity mahaxi hi vulavula lava toxicity hi va lava va ku loko a ti toti nchumu lowu ku tlhava dyambu hikwalaho ka ku sweswi a nga swi kota swi a swi twana na dyambu loko swi katsana nhlongo ya yena swi vula ku phati ya leyi ta va swiyena a ka lava va ku va vona allergy loko a ti teta nchumu wo karhi swi endla leswaku ku siyeteka allergy ya mirini wa yena hileswaku swa endleka mi kuma leswaku a sungula ku va na problem ya ku swi a cinca nhlonge a riva nhlonge ya tibetela a nga huma sweswo swa manyavila van'wa nga huma sweswo swa ku endla nga ku va na rhaxi ya ku va yi katsana hi ndlela yoyaleyo maxa no a hi nyikeni nkarhi va yingiseni va hengetana swikokotiva.
1: Okay, right, hi ta va hi karhi hi teka nkarhi hi wu tsutsumisela kona eka vayingiseri ku va va vutisa swivutiso mayelana na ti-allergy kumbe manyavila hi ndlela yaleyo e presentation leyi dokodela a va karhi va yi tisa eka n'wina eka madyambu ya namuntlha. Kambe ke muyingiseri wa GCR FM nga swi kota ku va u karhi u vutisa question eka 060-8875-942 riqingho ra le nyongeni kumbe mi hi khoma kwahala ka WhatsApp ku senda marungula kumbe voice note 060-8875-942 hi va hi karhi hi bula kahle hi allergy kumbe manyavila hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa GCR FM hi ta va hi karhi hi famba kahle swin'we hi ndlela yaleyo. Kambe ke loko hi langutele nkarhi hi lo sala na 9 wa timinetse ku nga se ba awara leyi ya khume leyi hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona xiyenge xa hina xa mabulo leswi vulaka leswaku hi timinetse ta 4 ntsena ni ta va ni teke vayingiseri vo enela inkomu.

0: Mayingiselo wa Jesu ra family moyeni, hello.
1: Aye, se siluwa njani?
0: Hi pfukile minjani mama?
1: Ni pfukile.
0: Thank you.
1: Amen la ku vutisa so. Ainge loko munhu a ri taxini so. Ane vanhu va va va patoleti perfume to hambana hambana so. Loko swika swi nwelela swi hlangana ni laye kuma ku ri minuhulia yi ta yi ta tshama laha nkolweni matwisisa i ta endla ku nkolo wu omile se swi nga va swi ka swi wela ka ti-allergy kumbe njhani na
0: okay
1: e
0: inkomo mi ta swi ta moye
1: i tanki sexiloko
0: tanki dokodela dokodela
2: aye aye n'wamutamani
0: ni mi twa kahle ngopfu
2: no timhaka ta ku a va vulangi ku swi va vangela ku pfaleka tinhomu kumbe va pfaleka mahala swo va tshama enkolweni va nga vana ku omeliwa ka ntoko mara jatana ta fane u komba tinhomu ta ku swi va nyika nkingi wo karhi ku omeriwa kumbe ku pfumala mara swi va ku na challenge yaleyo yi va ku yi ri kona mhaka swo swilo swi
0: okay
2: swi nga va swi nga vi tivi eka vona mara ka van'wana swi endleka swilo swi kha swi endla hi ndlela yaleyo ku timhaka ta ku na u va na slow sensitization laha mi kuma leswaku in the long run loko va swi va va va expose swo swa nkarhi wa kuleyo swi hetela swi va vangele problem ya ku va va na allergy yo karhi kumbe va na sinus kumbe ku va na problem ya mahawu yo teka mara makankulu hi swihoxo swa ku swi swa ti-strong order kumbe swa strong no hela maxa va kona vanhu lava mi kuma leswi swi va vangela ti-challenges to karhi ta ku hetemoa
0: okay na ku tshemba ku ri va hlamuleke ni vona voice note la mona yi tlanga
3: njhani minjhani vaxomi swi luva na doctor kwalana hi loyi munhu wa tin'wetela tin'wetela tin'wetela u huma swirhumbani swi tsana va danga wona u tin'wetela kwala ka vo ma 8 minutes swi dlina swi tshika ku tin'wetela ku huma swirhumbani swi tsanani so xana swi nga va swi ri yona allergy na loko ku ri ku hi yona allergy xana ya tshunguleka na i xivutisi xa mina hi xikala vito
0: dokode
2: aye aye n'wamutshami na lexi kala leti ni vatsuni fanele ku komba kuxi lexi na ku fambisana kumeka ta allergy leswaku va huma swirhumbani swi va kumahetela swi va timhaka ta ku kova ku a na ha yangi interpreted swi kona leswiya swa ku ku na tistimulo to karhi bit loko munhu a ri under stress kumbe munhu a ri na swi ri physical leswi ni nga swisaka ka van'wani ni nga ri ku timhaka ta ku kufumela loko a swi nga kufumela swi nga kufumelanga van'wani va ta xi rhanga swi va swi ri tani kasi van'wani kumbe leswaku swi va swi ri tani ku ya timhaka ta ku xi lexiya xi nga n'wi kumba xi va xi ri lexi nga ta n'wi miri wa yena then data swi ta endle swi n'wi kuma leswaku swi na xivangi xa ku va tinwa ku tinwa yi ri hechini na kumbe ku kuma xilo xi so mara matangu timhaka ta ku ta vuta phati yaleya ku swa tshukuleka na yesu swa tshukuleka
0: okay na ku tshemba ni nga na ku tshemba ku ri va hlamulekile kambe ke loko hi languta nkarhi mune wa timinetse ku nga tshemba awara leya khume laha hi faneleka hi va hi karhi hi teka tintambu hi ti hi hundzisela emahlweni kambe ke dokodela loko munhu a mi lava a nga mi kuma kwihi
2: no va nga hi kuma ka nambara ya mintsini 078-900-2127 may I repeat that 078-900-2127 yes, from my
0: okay ni khensa swinene dokodela ku va mi kote ku yi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta tlhela hi va na n'wina eka vhiki leri landzelaka
2: No, ni cincin sebenarnya ni sahaja nak cincin. Sebenarnya marawas tu mungkin malu kan ini tu. Kupalek tadi mungkin loko mungu a Krishna Swami Nathan bilang naya. Kumbe kucing ini dah mati. Kumbe kupalek ama. Awak muna semula kau ngaji pendidikan. Sesuatu yang kau sih aduh. Kucing naya itu enggak sekitar pati ayah hari cuma. Sosia itu mereka tak tu. Inamsha kaya ya kwa ambana ambani ya sensitization. Kwa tuwa kuna la wako, mana problemi ya kubati nga inamu, kumbati nga ya lako, kumbati nga lako salana kwa picho, mbosko kule mtumule muanda kama to. Mkumalisa kuti ili kusela kutia suwe la kumbe, kuko mkumbisha na kama kukwa lako kufeke la nkari utara kuma, discharge ya kwenye na kuhiti ili rizu kubiti. Yala yoyale, imisha kwa wanwa, wa sensitization ya the matter ko wolo.
0: Okay.
2: Yes, much.
0: Okay, right. Ni kesa sna ne dokotela seso sta vaska ri swi fikelerisa hi makumuka nongonoko. Why na ita tlhela hi vana ngone ka fikelerandzela.
2: Non sensitive ni one sound sensa na nkarhi wa vhiki ba jiti a inko.
0: Inko. Okay, right. Ra mingi serwa jisi RFM lo sala na timinets timbere ntsena kunga seba awara le ya khume ka mekeni laba ku tlhela nimtsuntsushana kambe leswaku nongono ku fana na lohi na wona wa mbiri unwana unwenye ku sikarisa awara ya nungo ku ya fika awara ya khume ka meke hambi switetani hita ba ikari gimeta kona kwala ku fikela la ingata tlhela ihlangana na kambe eka vikile landzela ka nongono ko lo fana ka mahashi ku taba ka ri yena ya lo ka meke wena mingi serwa mina nta ku hlayisekani la minga kona nga ba ku ri magonzweni ku nga ba ku ri makaya mihlayise ka inkomo ni khensile.

0: Plaza. Va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patro super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona, ni le ka mikwakwayila a mujudges loof va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Alright, mixer mina hi ndlela yeleyo loko se hi kunguma kahle kahle kumhaka ya siku ra namuntlha laha hi nga ta twa ku yi tshame kahle hi ndlela yini mi nge xikan'we kan'we mehe ndzi na mani tlanga nhlokomhaka hi twa ku swi tshamisekini swi swa kota kota ku pfuna laha ku pfunekaka ha koho vhele hi ndlela ma swi tiva ku hayi ku munhu a nge humi laha a nga pfunekangi hi ndlela letiwana.
3: A xi na vayingiseri ku katsa na xiphorisa. Mina ni ziboti loyi a nga na malembe ya 36. Ndzi na nsati loyi ndzi nga n'wi teka loko a ri mina ndzi lovile ndzi heta hi tlhela hi cata xilungu. Xa mina na xa wena xa wena i xa mina. Swi nga leswi mina ndzi na problem hi kulu la kaya. Mina na nsati hi tshama eximutanini xa hina. Mina ekaya ndzi na vatswari va hina kasi hi tswariwe hi ri mune sweswi. Tata wa mina va hundzile M7 ku sale mhani. Vamakwerhu wa mina va vuyile vukatini laha va nga vuya na vana va vona. Mina na nghamu a hi kumani hi mhaka yo va sesi hi tshamela ro holova. Va vula leswaku nsati wa mina u moxa mali ya mina. Mina ndzi hlamurile leswaku na loko a moxa mali ya mina u right hi ku ndzi nuna wa yena. Siku rin'wanyana kume kholo yo suka ka nsati a ku wa famba a nge swi koti ku biwa hi vakatikuloni. Ndzi vutisile leswaku i mani katikuloni hi ku mina ni tiva u ri wexe nsati wa mina. Laha a nga hlamula a ku a ri kurileni a ku vo skwiza va ndzi hlengerile va ndzi himetela. Mhaka leyi ndzi byele manana laha va nga endla mithini vo sesi va tshinyiwa kambe loko va hundza hi le ka mina va hundza va ri karhi va caca. Mina ku tshama hi mitengo ni karhele loko hi ri ku tengeni ndzi va next wanuna va malume ndzi hava. Nhloko ya mina ya panza hi mhaka leyi nghamu na yona se yi heleketa divorce. Pfunani ni endle njhani loko xiyimo xi ri so hi ku hambi mina ndzi swi tele swi taku enhlokweni pfunani.
2: Alright, nhlokomhaka yi tshame kahle hi ndlela yeleyo hi vingo va yi petsapetsa hi twa ku va yi petsapetsa xinjhani hi ndlela yeleyo hi ta kota ku hi namba hi teka tiqingho ta hina ka nomboro 060 875 942.
4: No na khensa swinene DJ Mrex nhlokomhaka namuntlha yi kome ngopfu a yi tekangi na 2 minutes mara i nhloko

0: makaleng a street forward ngo so nkulukumba la hone ba ri bo tswariwa ba ri boxe aka mana baba so problem leng a kona la mutini iku akuna ku rhula se hi ku bona ku ba sesi ba buyini a kaya ba tsanda hi kati nkulukumba lo iteka xiboxa ka ho mamuti hambi ari yeshe mara futhi ko munga ku ba tshama ku swihane le ku swihane leswi nga xi swona hi ku ikombisa mhaka ku nkinga leyi nga laha kaya i mhaka ku va sesi leswi va nga koho ya a nga leni va koxa mhaka ku yena yi le ku dyeriweni ka mali hi nsati so mhaka leyiwani yi ndlaku ku va na mpfilimpfilu laha jarateni so ku vulavula lokuwani tanihi n'wansati no va xa ku tshame a hlamula hi ku se ku na ku henhla ka ku nsati loyi i biwini a ba hi va sikhwiza so loko va biwa yi ve ya ya tengiwa loko ya ku tengiweni le kaya kulukumba loyi kombisa ku a ri yexe a ku nga ri na munhu un'wana wa xinuna a ku na vamalume lava va nga va phati ya ntshamo lowuwani mara lexo tsakisa ka ntshamo lowu swi tikomba hi nga ku va sesi va dyiwe hi nandzu loko va dyiwa hi nandzu a va ncicaku mandlele except ku a va hamba loko va hundza hi laha jaratini ra yena va bawu wa va ruketela se swi nga ku kwatiseni ka n'wansati loyi wa yena a dlinaku a ngo xikulukumba ka mhaka leyi hinkwayo i ku ni tekateka swihi swa mina ni huma ni famba ni tlhela ka rikwawo so nkulukumba loyi a n'wi ni pfuneni loko xiyimo xiyime hi ndlela leyiwani ni ri na vasesi lava nga vuya vukatini ni va amukela hikuva mhe ni teka xiboho xo huma xitandza mara still na loko mina ni ri na muti wa mina va ha ri na nkingha ya ku va ni dyeriwa mali hi nsati leyi ni nga va hlamula straight ku na loko a ni dyela mali a nga rhongo hi ku i nsati wa mina mara i problem leyi nga kona laha ndzeni ka muti so a n'wi ni pfuneni ni hleketa swilo swa ku tala swinene
1: hala tlhelo va n'wi bela nsati
0: nsati va fumbutela hi yo yi nga ndla ku ze ku ya va na ntshamo luwa wu ku tengiwa
1: ivi se na a ngo na yena mihleketo ya yena se yi tele hi swo tala
0: na
1: nhlokweni la
0: ya na ku DJ Mrex na Sejeni swi na nkoka ngopfu vasesi wa hina va swi tiva ku vavasati lavani a hi tekelangi vona i vavasati va hina so na vona loko va ri vukatini byebyiya byi nga va tsandza a va dya mali ya nuna wa vona
1: swi va tsandza ku dya mali hamba yo tala ngopfu ke
0: mayitwisisa se munhu laya ku vukatini i ya dya mali ya nuna wa yena na loyi a nga ta kwalaha mutini i tala ku dya mali ya nuna wa yena ku pima ka swona swi nga vi problem
1: 060-875-9428 okuxana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani hi ta va karhi hi bula hi yoka siku ra namuntlha ka nomboro leya ku duma swinene ya 060-875-942.

0: Aí.
1: Olá.
0: Indiana.
1: Eu estou me mamãe.
0: E por quê?
1: Um como se nem só como aqui a toalha.
0: E não aqui?
1: Não lá com a angola nem a catom. Só são gola monoco. Boti isso aí lhe está do água.
0: Mas entende, Jani?
1: Isso aí lhe está do água.
0: O feio está do água.
1: E quando ti no cuba a player role a saca a itanga o ta sato wa ko ku sira ego fogoleo mon ko di felo sa ko leo sati e ta wa numa kuna sulo senar le su wa na faka su mele sa ka sato wa ko sho fungula e security sa under e career sa bunar e love kulukumba loyi a nga hi tsela papila namuntlha i tsandzekeka xin'we lexi xi vulaka ku yini i security ku va a ensure leswaku nsati wakwe a nga kumeki a fikeleriwa hi ti-vultures loko va ri swin'we endzeni ka ndyangu loko ni langutile buti
0: mara i nga ri
1: examini
0: ni
1: kombela ku ya mahlweni nyana ka tona ni komba ku ya mahlweni ka tona ni distratekile nyana. Yes, marito lama a nga ma tirhisa ya ku ri i tirhisa mali ya nuna wakwe a ma nga enelanga ku nga ri marito ya ku hlongola ti-vultures towards nsati wakwe a ku ve marito ya ku hlamula xivutiso lexi xi nga huma eka vasati wakwe ende sweswo swi endle leswaku ri a swi nga kombisi ku ri i rendera service ya ku va a protect-a nsati wakwe a ku va ntsena ku hlamula xivutiso but fanele ku kombisa leswaku ri eku sunguleni i feyile ndyangu wakwe kumbe nsati wakwe boti hikwalaho ka ku va loko va sesi wakwe va koti ku hlasela nsati wakwe va tlhela va mavoko ku n'wi ba swi komba kahle ku ri impela sesi a nga hlayisekanga eka mavoko ya a khari yini a kha decide ku endla yini ku opta for divorce emhaka ka swi vona ku ri she is not secure, she is not protected eka this gentleman towards anything le cause a amu eka yena system that is why ni ku boti exfeyile nsati wakwe a nga swi kota ku n'wi protect a nga swi kotangi ku achieve leswi nharhu ni nga swi vula ku nga love care and security i ongile ku achieve two leswaku nharhu ku nga security a nga swi kotangi ku xi swi humelerisa eka mutshikeri wakwe se na ku ringeta ku tisa xitsundzuxo nyana katsongo mina a ni ta ku a ni swi botangi a nga na va malume no ka ni nga tivi ku hala sayiti ra vapapa wakwe a va kona van'wani maxakaka
0: a va hi kombisangi tlhelo leriya
1: yes a va kombisanga mina a ni ta ku ka boti hambileswi nsati wakwe se avileke mina a ni ta ku ka boti a ringete ku maintain communication ya nsati wakwe hambiloko nsati wakwe a virile sweswi ivi a ringeta ku va a cheta vabantsongo wakwe kumbe vabankulu wakwe hi yona this issue emhaka ku swi twanga ku le ka meeting luwa a ri wanuna a ri yexe lava n'wi ku ri va xisati ende swi tala ngopfu ku va xisati va overcome munhu wa xinuna loko a ri yexe eka meeting kumbe ka ndhawu yo karhi so mina a ni ta ka boti a ringete ku cheka vabantsongo kumbe vabankulu kumbe vavanuna vo karhi lava nga kona endzeni ka ndyangu na va handle ku va ri kona endzeni ka ndyangu a va cheta yona mhaka leri kutani va suggest-a ku ri ku va na michini exikarhi ka va vona lava na vasesi wakwe na vamhani wakwe nsati yeye a nga ri kona because already i swi twalanga ku sivela ka separation na boti ivi loko swi ri hi mukhwalo ni pfumela ku loko va ringeta ku va vulavurisana ya katsongo na vona lava va ri ku ri vanhu va ximunu na vahahani laha ndzeni ka muti maybe va sesi lava swi nga antswanyana ku swi nga tshika xi tisa xintshunxonyana xa ku ri at least va kota ku hunguta vukarhi lebyibya n'wana byo va kota ku tiva ku ri loyi i makoti ku fana na vona leswi a va ri a va makoti ka mindyangu leyi va nga a va yembe ka yona ekusunguleni sweswo swi nga tshika xi tisa solution loko ku ri ku mubya eka vona va sesi lava a wu tsemanga mara loko ku ri ku tsemini swi ta endla leswaku ri swi nga koteki ku tisa solution ya right ku ri boti a kota ku va nga kota ku tlhela a hlayiseka because ku na ti-vultures endzeni ka ndyangu wa ka vona so xin'wana vonaka ku xi na nkoka hi lexi ara lexi bota afaka xi endle le ndzhaku i ku va a fake a apply for protection order ku protect nsati wakwe kumbe a intelligence nsati wakwe ku va a apply protection order leswaku vanhu lava va nga ha swi koti kumbe va endlani va tirhisa marito ka nga sasekanga eka yena. So a ni ta ku bota loko u wina nsati lowu a swi bihi ku va a sugesta eka nsati wakwe vanhu lavaya va endleriwa protection order leswaku milomo ya vona yi nga ha vulavuli swa ka swi nga tsakisi towards nsati wakwe. Sweswo ku tala ku ringeta ku tisa ku ri nsati loyi a kota ku va protected against marito na maendlelo ya va hahani wa vana va boti loyi eka nsati wa yena boti. Xin'wanyana ni vonaka ku maybe naswona swi va swi va xitisanyana solution i ku va loko ri swa koteka a swi bihi ku va u teka goza ra kusuka ka ndhawu leyi tshamaka u ya ka yin'wanyana loko ntsena swi koteka swi le mandleni swi ri koho swi ya ku ri swa koteka sweswo na ma loko ri ku a swi koteki a nga tirhisa other options ku endla leswaku ri at least mhaka leyi yi kota ku va yi sakoya a va kule na mimpingu leyi kambe swikulukumba leswi a faka xi endla ngopfu swa swiboko i ku va a wina back mbilu na hinkwaswo kusuka ka nsati wakwe leswaku nsati wakwe a nga yi mahlweni na mhaka ya divorce leswaku va kota ku tlhela va vuyelelana mara boti a dyondzi ku va a protect-a muthekeri wakwe eka xin'wana na xin'wanyana a tiyisa marito a tlhela a va na ti-action ku nga vi marito ntsena lama tiyeke mara kambe ku laveka leswaku tlhela ku va na yini ku va na ti-action leti nga ta endla leswaku ri nsati wakwe a kota ku va protected. I switsongo leswi munaka ku maybe naswona swi nga tisa xintshunxonyana eka boti.
0: Xo
1: hetelela i ku loko o ringeta leswi hinkwaswo ka swona leswi a vona swi tsandza swi nga ha koteki ku ri a nga retrieve va ri rirhandzu kumbe va ri exikarhi ka vona vambirhi ma ni ta ku boti a swi amukeli ku ri ha i tsandzekile hi mhaka ku va ka vona va n'wi onherile eka ndyangu wakwe loyi a tsakela ku va na wona na nsati wakwe because loko wansati loyi a za a biwa i traumatizekile a swi nge olovi ngopfu ku a tlhela va tshemba va hahani wa vana va akwe la mutini se lexi nga kona i ku boti a ringe tindlela to ni nga ti-suggesta leti van'wani va yingiseri va nga ta tivula ku ri atleast ku kota ku tiva xitshunxo eka vutomi byakwe mara yo hetelela leyi ni yi vulaka ku loko o vona ngaku swa tsandza a swi amukeli va hambana va vona swin'wana swa vutomi
0: Okay, so name okay.
1: Thank you.
0: Alright, ke hon karoko kon kombela ka comments wa timina ze vele ku nguma kahle ka hore le ya ya 11 na ngona ku tala mbilweni mixoro mina va yiveka tano makhelona stitch ne rendlela leyo va bona va veka mavoma vonelo ene wona nga ndla tano mixoro mina ya u barke nga nomboro 0608 75942 mivatini makhelona stitch ku va veke mavoma vonelo.
2: No, e mavonelo makahle swinene. Ku ya hi mina loko ho ze hi tshikana mi kuma ku hi tshikanisiwa hi vanhu van'wanyana swi va swi bede ngopfu. Bibele ri n'wansati hi n'wi tshika ntsena hi loko u tshuka a endle swa vugangu. So hi leyi situation ya ku n'wansati i hlukumeziwa hi lava mina ni nga tswariwa na vona. A hi mhaka ku va relationship ya mina na yena yi nga ri ku fambeni kahle. Because loko nto mi yingiseriwa swi veka kahle ngopfu va ku miyingiselo i tsandzeka ku protect nsati wa yena ka vamakwenu. Of which loko ni langutisini laha swi koho leswi a nga swi tekaka ti-legal steps hi mhaka ku se yi tshama mutini wa yena a ngo ho dependa ngopfu a kaya
0: mara loko a za a suka a ya tshama xitandini xa yena ivi a tlha a kota ku a hlamula vasisi wa yena loko va ku va byela lwani ku i moxa mali ya boti insati ako ku n'wi protecta kumbexani na loko va suka laha ku nga na teti va ri ti-vultures ta ko va ya le exitandini xa vona a ko ku lwela ku a va kahle nsati
2: hi swona ngopfu sweswo mara u must again remember ku vanhu lavawani va swi tiva kumbe hi ntswariwe na vona mara n'wansati lwani a nga tswariwangi na vona so n'wansati lwani i laha mutini hi mhaka ya mani hi mhaka ya mina
0: alright
2: leswi swi vula ku yini na hi mina ni faneleke ni meka sure a ku na munhu loyi a nga ta n'wi khumba
0: moti wa mingiseri mi le moyeni
3: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani aka homo
3: kamalazokelamangombekrana
0: endeka
3: boti na ku twa ku xirilo xa wena xi fika kwini
0: mi be wa mi bela vavasati
3: Ibe le iwa sambe. Uma no sambe. Ani wini bukatini.

0: The main contributor ku mi ti kuma mka mi holova na va squeeze a mi
1: so karali so ni ba wa mbanga ini ngoba sa ti mu hina ya su bona je a ni tim tambi na mte koko ya ni mala sa mu hina mga tlomo ti dia boto ngulo mtu wa kala nsa ti tambi sa mu
2: ya ne
1: wana wala ko pinyo wala ala ta ku boto wa mu I boto wa mu
0: ya
1: maso Bodi say that Delhi you that stand. Oh, come on, start. What song goes that was quick? Bodi, the land. Inga zit ten, she go straight. Anga kuta kuta toa mi na mi ten, chata mi na anga kai chata mi jamal. So she mitega mu na mu mu mi na ta jamal ya mi na mu. Hey, mi suwa anga zit na zit na mu. Aba mi na ngiwa wa anga tu lava. What is ango? Mita abo na ta chava. Aba chava, aba na chava na balav.
2: Alright,
1: mita abo na chava.
2: Because it's ne. Kese snela zo zin. Dango.
3: Kombe o ivona itlhelo rwa. Ringetini ko ilango tsa ko why was cause up. Kombe
2: maka ba ije. I see. Ba show.
3: Ba ya ko katini mona ba joy.
2: Ba joy.
0: No, kahle challenge le kulukumba ya le nga tsarwa la ya. Kahle kuba mwe na miteka mali mine ka squeeze. Kombe squeeze ba ya ba khometi plastic. Hey. E challenge e kulo kuma ngo partner ka
2: futa. Ale bana bo batsutsume ba ti siya le di plastic.
0: Ma ula go ba ti siya. Bo tala ku bana na golobisi. Mune na ya ri ka tindzwa ya kha khoma ya nwonya ma.
2: Golobisi wa
0: ti makale.
2: Le moyeni. Motla ksa nyana raid mina ni miti la.
4: Ne la masinzo ka tya la.
0: Mr. Mshibai.
4: Ano go ne go stream go jesi arai na ya ipuna. Loko re skiza ku ri nsati wa boti ku na la ka vona va ri va ni tirhi ka boti na nsati ku na problem
2: ka boti na mana nsati
4: yes siku rin'wanyani ni yi byala ivi ni suka vanhu lava loko ni tshame nsati a ku i sukini hi yala squeeze va teka nsati ni ya n'wi kuma tikhobeni Loko ni fika le tikhobeni ri ni lava nsati va ku ho ze i hila sa tikhobeni kasi hila tikhobeni a nga ri tikhoba a ku ri na munhu a ri tlhelo leswi ni ku wena a hi muku ya kaya ve kaya mi ni fike ni teka nsati ri n'wi tirhisela nkhavi
3: munhu wa mani tanana
4: a ni tshamanga swin'wana swo ma 2 days no twa ni foneriwa hi foni wena va ri wa laveka police station na ku yime van number 2 ku ya fika ku yini Kasi squeeze tatu wa mina va byile nsati famba e ya n'wi khomisa ni bantite ngopfu ni vuya ni ta tshama la kaya hi mhaka ku yini va ku hi bihi nsati a ni n'wi bina ni na protection out
2: le
4: n'wi bani heta
2: leyi mi taku na yona leyi mi taku na yona yi kwa ya ha wela kwala kumbe hi yin'wanyani
4: ta fana eyi ta fana
3: Katakate munhu loyi mi nge a ri na a mi squeeza mi ri va fambe na
0: sesi
3: wa n'wina va ya tikhombeni mi ku a ku ri na munhu I munhu wa mani mi vula ku
0: hahani
3: wa vona van'wina
0: a va vavekele munhu
3: va xavisa
2: nsati wa n'wina kumbe a ku ri munhu wa hahani
3: kumbe a ku ri munhu wa hahani nsati wa n'wina i lo vona badi ro rhamba hi hahani
4: yeleyo yona ta fana nsati wa mina i vula sesi ku squeeza ta fana
0: Se mara loyi a vekele un'wana munhu a ku ri ma
3: munhu loyi i wa mani wa nsati wa n'wina kumbe wa sesi
4: hi vulavula hi ku sweswiwana loko ri nsati wa mina va sesi va ze va karhata munhu a mutini va karhata na leyin'wana ta fana hi mhaka ku i vanhu va i vambirhi

0: puesto e lo veleva attuare in avanti. Hai salvo?
1: La la nuani mutswari wun'we ikona ku love wun'we wa xinuna
0: lowu wa xisati loko a ri kona vakhegula va swi kota ku a hi tshamela hi ndlisa ku yini va swi kota ku va teka wun'wanyana va n'wi wisa kwala kusuhani leswi hi swin'we swilo swi hi vulavulaka hi swona loko swa jika va swi byela hi ti nda kombisa swo a ni ni mihlangano sasuka swivanyana kombisa swoke munhu a kun'wana n'wana haha kumbe eka magistrate va fika va ku vutisa va ku byeriwa yiniyiniyiniyini sweswiya wuya i ya hlamula a ni vulavulaihlangana
1: mina mi le ku ni lahlekeleni a ni tivi ku va mi twisisa na
2: vo ta na topic
1: na mina ni twa kwalani ku a ni tivi ku
2: kumbe
1: mi nga yi veka kahle kumbe hi swi endlisa ku yini kumbe mi yingisela kahle mi ta tlhela mi vuya allright na ni khesini ba
2: kahle kahle mati va xirhi xi ni twa ku nga ku i challenge i ku vasesi wa mina a va swi twisisi ku n'wansati lwani i tele mani mina na vona hi nge kwetlembetani ku controla nsati wa mina I think i challenge leyi nga kona ndzeni ka vukati ku loko n'wansati wa mina a tshama ka hina na vona va lava ku playa role ya ku n'wi controla loko va ya hala i fanele a va landza hi nkanu
1: kasi why hina hi nga va control loko va fambini va siya laha kaya va ya vukatini
2: hi yo challenge yaleyo that is why mi kumaku na loyi i ri yini a va famba na yena
1: se va tshike vukati va vuyela ahe
3: na ha vuyile
1: a hi vuleni
3: a ni ni vulavule hi leswi ni nga swi vula eku sunguleni loko swo feyila hinkwaswo sweswo swa ku va a ringeta ku va a vulonga nsati wa yena a nga lava ku tshinela kusuhi kumbe a ndla sweswo swa ku u ta va malume na va a mean va vantsongo va vankulu na vahahani emikumaka a swi tisi mihandzu ya right a swi hluphi ku va buta tlhela ya ka so psychology a mean social work ivi a ya kombela ku va va intervene ka this issue se va ta swi kota ku va va n'wi vitana sesi leyi va ta va ta vulavula ende ku vulavula loku ya ku ta tshika ku tisa mihandzu yin'wana ya ku khomeka kahle swinene leswi nga ta benefitisa ndyangu wa vona lavambirhi nkarhi wun'wanyana ku na leswi hi swi vitanaka ku va ri i ti family advocate kumbe family advocate something like that laha ku deal-aniwaka na ti-issues ta mindyangu especially loko ndyangu ri kusuhi na ku create like ndyangu lowu hi vulavulaka hi wona muti va swi kota ku vanhu lava through ti-social workers va nghenelela xikarhi ka mindyangu ka vanhu lavambirhi va nge le ku kusuhi na ku hambana ivi va kota ku va va nyika ti-advices in terms of leswi va nge le ka swona in terms of divorce a va kombisa va va nyika ti-advice mhaka ta ti-disadvantages na leswi va lava ku ta swi endla sweswo swi endla leswaku ri mihleketo ya vanhu lava yi vuyelelana kahle va kota ku vona ku hayi mari goza ri lava ku ta ri teka nga ku ri wrong let me stop ni endla swilo swa right ku va ni hlayisa ndyangu wa mina ku ya emahlweni so na ku tlhentlhela ka point leyi ya ku protect nsati wakwe ni vulavula hi mhaka ya protection order yes so a swi bihanga ku va buti a advise nsati wakwe ku va a ya endla protection order ku vanhu lava va nga tshuneli endzeni ka ku va nga tshuneli kusuhi na ndyangu wa vona va nga vulavuli swo ka swi nga tshamisekanga mara kambe vuxaka byi va byi ri kona eka ku va buti na va ndyangu wa ka vona wu va kona sesi loyi loko a endle protection order yi nga vi leyi nga ta endla leswaku ri mindyangu lemimbirhi yi nga ha koti ku va yi nghenelelana ene sweswi ta endla leswaku ri at least ku va na ntshamiseko endzeni ka ndyangu vutomi byi kota ku ya kahle emahlweni a na ku endla sweswo swo social work
1: allright kesin make
3: nkombake
1: thank you
2: exa leswaku endzeni ka muti lowu mi nga tswariwa swin'we loko ko za ku nghena maphorisa lexi ni xipulani yi tsemeka hi le xikarhi a swa ha ni twi nga ku a ya ha vuyelelani yi va leswi mi nga tswarisiwa xiswona
1: why kahle swi fanele swi va hi ndlela yaleyo loko ze ku nghena maphorisa
2: no maphorisa ma tshama mandla ku va na kurhula vanhu loko ze ku ta maphorisa swi vula ku ma tisa kurhula wona mara
1: why kurhula ku nga fiki ku nga vi kona
4: swi vula ku mi tsandzaneni nkarhi wun'wani ma swi tivaka ku rhandzana ka vanhu vambirhi haxi swi lava vanhu lava va hloniphanaka loko vo va na xiyimo xo ku va na munhu loyi a nga yina hi va swi tiva ku vatswari nkarhi wun'wani hi vona va onha

0: na kubana babo na buka.
1: Yeah, mm. Yeah.
0: Luku mwana wame na te kuhili. Manuwa kumeshane luku ainge shisoba ate kuhili.
2: Mm.
0: Luku arana problem leku katena fonela mani. Kujiru wame na, hey, matu wa mkwa mwane isu pangwana wame na. Awu hiku na hene muskeli. Safana. Mm. Ene mkuma ku, luku mula ngutakasi. Mwana wae na hiena ngana mchaka.
1: Mm.
0: Bas kweza. Bakuba mbiri ba naru ba tlangela munhu unwe. That's why ni yole ya ku yema koti ina problem ya yini hi langute kahle na. Ni vula ku hi mikarhi yo tala hambi loko ba ku swinyanya swinwe. Swi ha swinwe ku thwana muti ba zaba ku le vanhu nyanyana. Aba nge fana hi mihleketo. Eh kuna kunwana la mfika ku kuma ku nwana eka fika a bona.
1: A bona mabonelo ya hambana.
0: Mara loko squeeze ba mingani nyangatsi na nwana mtsandze bya nwana vukati. Kuna leswi ya swa ku na bona ba
1: ba.
2: Se mara
0: ku nge vi na ku ru.
1: Baba ba yini vele muti nwa bona mara ile swi varanga ta ku swivula sejeni kuna marito la ma
2: no ma tirisa
1: nge ma tirisa
2: ani va patanya
1: no molanga ve ya vukatini e DJ Mngre ka moholova
2: e ani
1: ku na to do so wang provoka
0: eh
2: ene loko mi tam tan provoka muti wa mina ndi jela ingari se mintekela hans se even a min hlamula swi hlamula ku so
0: hi si makhelwani la va yibeke kahle va ku heta ku yibeka kahle loko va ku basa se aba tshameriwa hansi ne ba tshameriwa hansi so sikube u be ko ntsha mara unfortunately boti anga rina na backup ku yena a rinwana na ari yes
1: mara against agent backup arina yo if that was not the case anga ta wina that case and i wina hi maka ku mhani va lava ku yini ku va na peace va tlhe va vana nsati ku loko mbalo yiwa if that was not the case inga nga lungangi na mhana yito fika yima na vana va yo mara iringeta ku neutralize maka hi ku endla ku nwana sati luyani a wina
2: o le dimela makoti
1: exactly
2: yi lava makoti la
1: a va kona ive yi tshinyala va van'wanyana
2: yi lamukapiwa hisa milamo yi ahe
3: ahe
2: pfukile minjhani n'we
1: ya
3: matani tahlayini evuton'wini boti na si ava va tshama leo va hlayiseka mina ni tatsiwo hi nsati loko va va ni teka maphorisa va ni hlayisa leyi a va n'wi ni orhela ni dyondze vutomi ma switi ku ra tshama yi na le tilini ni famba hi ku kahle ni to ni fambisa swo ma 10 days and a ni tshape ni famba hi yin'wanyana maphorisa u hlayisa laha ni tshape ni leswaku mama a khomisana mama hi tshama kahle hi hlayisana boti loko a ri un'wanyana sweswi a teka ni sati ku hahluphana va famba va ri 2 va ku tiva ka magistrate loko ri giyani hi na na problem so va teka munhu loyi va ti ofisi hami number 50 hami number 60 mani va fika va tshama hansi va vulavula na lava vanhu loko ku ri swi va tandza ku tala un'wanyana loko va tsandzeka hi mhaka ku va hava tswala a va teke nsati va tshama na swaku laha protection order a hi humesa mina ni tshameke se loko va va ta ni kota ni ni fa komba kona ni ta swi vona va kha va bula mina fika ni tshata ku hani lava landza leyi ni ve ni ri clean kahle ngopfu ni hanya kahle ngopfu na swo swo tshama na sati o hlekelela o tiphini u ta loko hi tshamile
2: va koho kwalano
3: va kona vo tlakuka loko ri kha mi pfuna hayi tshame kahle ngopfu
2: tisi swinene
3: kahle ya vapfuni van'wani va yingiseri swa nandziha leswa swona loko munhu a nga wu vonangi khavi i nge wu voni khavi
2: alright no problem hlayisekana ni ri keswi swinene ka siyandani alright endlela leyi mavonela ma mingiseri mavonela mingiseri
0: namuntlha muhaxi ne a hi ri ntirhweni hi kume complain yo humaka
2: mo tshinela kwala kuxexi eya na ha ri kumiteni
0: hi kumenyana complain yin'wani yo humaka yin'wani ya muganga ya kwala Giyani sesi nuna wa yena a nga kona ene teka nkarhi wo leha a nga kona so swi tikomba ngaku yi tikumele mihlayisa yena loyi nkarhi wun'wana a n'wi tlhogomelaka swi normal sweswo mavona loko munhu a vuya kan'we byela wa ri tlhogisela u nga ri na nkosi wa xihatla a nga vuli se boti kumbe papa ntsongo wa vana va yena loko a vona xihobo lexi a suka rhamba community na mafara a mutikwini wa ra yi fambele ya le muti wa boti leve ri ku na n'walula byi kona vutihlamuleri kwalano i hambana kwihi na vasesi lava ku poyile ka mani boti wa yena ku poyile ka yena number 1 hi ku munhu la nga tlhariha kahle i ta tivutisa ku za ku nghena n'wanuna

0: sihamba ibhoti wawena kwini
1: exactly
0: ilejo
2: nakona ningena kwini mina ka tsati wa bhoti mina anila ku ya mina
0: ena swandleka phela nkarhi wun'wana DJ va ka mhani nkarhi wun'wana a va vuli
2: a va nge
0: rhandana na munhu nkarhi wo leha 7 years kokwani loyi a kha mi byela ku hayi a ri na nuna a ri na nuna mi hetelela mi fika laha mi relax-aka mi ta hlamala loko mi khuzerini n'wana na wa mu ta fika humelela va mbawa wa swihlangu va vuli njhani hikuva wa swihlangani nga va ka mhani ngopfungopfu lava va kumekaka va vuya avukatini xiphiqo i ku hlonipha i ku langusa vutomi bya bhoti humani ka vabhoti vona swa va se va ra switsandzini
1: exactly
0: tshikani loyi ka yakaya na nuna wa yena loyi nandi ya mali i tele yona
1: exactly loko va nga ri na ti-problem mi nga va createle ti-problem
0: n'wina langutani ya xidendani
2: a hoxavisiwa swikhulu beka na swibotiboti swa switukulwana
0: n'wina byelani bhoti ku squeeze va teka mali va tlanga makarita it's another story
1: exactly
0: va
1: yiniyaa
0: mara loko va xava tindhangu to durha
1: mali ya nuna wa vona hi swo sweswo
0: na bibele yi vurini ku n'wana na nuna i ti hambana na yini na vatswari
1: ana marhelanisati wa
0: yenaswi tiva
2: mfundhisi na vese hi vavanuna vhese leyi va yi lava ngopfu
1: a wu yi lava ngopfu that verse yi mi nyika reality ya loko se munhu a teka nsati ku fanele ku humelela
2: yiniile
1: hi teki nsati munhu a ha lava ku n'wi rhwala makateni hi tswariwe swini na nsati wame i laya xinkwa lexi na hi munhu a nga ta xi demanda a kha a nga ri na a ni nga swi twisi ku fanele ku humelela yini loko a vuya munhu na vana va 4 ni xa yo gadi yin'we ni teka leyi kulu ku mani famba na yo kaya a nga rili hi mhaka ku na mhe ni na muti wa mina
0: ayina mhani loyi a ayinela bhoti wa n'wina loyi mi
1: a hlatswa
0: a hlatswela
1: a sweka a tlhaa vutisa kumbe laha byi hisa kumbe byi tshika
0: a tlha kandzela na chukela ku miroho mhani ya bota swi tele ngopfu swilo swa swi ndlaku laha ka
2: mutiwona
0: ya xava xinkwamu ku dya mali ya bota
2: na loko mivuya mi nghena kamareni mi kuma ku sasekini i yo ndlaleya
1: kahle njhe na loko ku basile kwa le handle o kukula kukula jarata ra muti wa yena na nuna wa yena
2: leswiya swa ku ta ku na xindlelani xo suka xo huma ndzeni xi kongoma kwelele ventry
1: leswo
2: magedeni xi ya nghendlile
1: i wixi leyi vona va nga na yona for bhoti wa vona when we look at this matter
0: vukati ekokwani ngoveni ho hoxa dayizi
1: ya
0: loko byi ku fambele kahle ha tshamiseka n'wana ka hina wa ta n'wanuna hambi vu hi 7 hi 9 loko n'weti yi hela
2: ku
0: va komba muholo va fika va ku ni hola 500
2: kokwarandi
0: i ya wena va tele ngopfu vavasati lava leswo o rilela na mali ya kona loko a yi
1: kumamani
0: vona u fike yi kuma ku za ku jelaza va swikhwiza tshamisa sweswo wa makoti nga yi helwa ni a va tlhe va tlhelela vukatini ra vumbirhi swikhwiza wena ti tshamele na muti wa wena n'wana wana va tshikisi sweswo
2: vona va ha to hloma a ka ha ri mpundu
1: na ku the way va nga xiswona I don't think na ku va nga swi kota ku fika va tshama a vukatini no they don't understand ku vukati i yini hela leswi swi nga va vuyisa they don't understand ku vukati i yini
2: okay
1: so va twisisa ku vukati hi leswi vona va lavaka swona so swi va createla ti-problem leti va nga na tona
2: and when yana mati masa swi vona

0: masa swivona misele na vanwanyani kumbe na ngwe misami swivona
1: no hey swa tika ku swivula man mara swi swa ko swa misava swi na ti challenge to tala vanwanani va beriwa vavasati va siswa vona so mi kuma ku ba wevuzi va fa a va zanga va nga hlangana yona problem yaleyo se na loko i rila i rihami ni siyena swin'wana swo hlamarisa ngopfu mhaka ku va munhu a tikuma ka hinkwato leti swa ni vava ku tikuma sati wa mina a biwa hi sesi wa mina a yi tshamisekanga
0: nkingha ya ku yeleya ku hi nkingha yeleya ya ku na vo vatswari va hi tswala va hi siya kwalani va tlhela va famba va hi siyisa swi swona tinkingha ta hina hi se hi swi vona na hina
1: na ku xihi xikulukumba na ku the main important thing aka nkulukumba leyi lexi a nga xi ndla xi ni tsakisa i ku huma xitandi the minute a swi vona ku vanhu lava va vuya kaya because loko vo vuya kaya wa ha tshama kaya i fositela ku yimela swibono ni fanekele ni teka xitandi
0: mahetiwala ahi
1: a hi muyingiseri mipfukile xana
0: mikoho kwala
2: a
1: ri tlakuki
0: loko mo ndla nyana volume hambi yo fika nyana ka 4
3: hayi mi nga vuleli loko ni bona swa ni mi xavela foni na swi tiva ku nongonoko lowu mi wu rhandza ngopfu ene foni ya n'wina yi twali ya khola
0: mi ri ndleka
3: yinixiya xa le makumu
2: yinjhani
3: o hayi
0: ya
3: swantswanyana
0: khulumani
2: Hey,
0: you're right, this is.
2: You're right, in Tanaka and Namarango.
0: Ah, and Gagumillo, look in.
2: Okay. Eh, I just saw it was a man.
0: Eh,
2: I can't say it on a rainbow.
1: No, hey, can you show it to our papa with us? Hi khensile swinene.
2: Matela ku botulo ya ndzi njhani na. A teke ngamu yakwe ni. A famba na ngamu yakwe aka ma-social work. A fika a ndlala mhaka hinkwayo a va ndlalela ma-social work. Ma-social work ma ta vitana. Mani wakwe va vitana na vasisi lava loko va vitana na vasisi lava yena loko a fika na byela mu-social work a ku a ni kombela ku mani va ni tekela decision a ka vasisi ku ri mina ni endla yini hi vasisi wa mina lava ni tsakelaka nsati hi ku va tsandzeke hi bya vona vukati a ni mina ni va vitanaka emapicturi ku va tsandzeke hi bya vona vukati se va vuya va ta va ni makhukhuri va ta va ta disturba squeeze la kaya se loko a fika lesa leyi a fane a fika a byela ma-social work a ku a ni kombela mhani va ni tekela decision a ka vasisi wa mina ku ni endla yini hi vona mhani hi vo va nga ta huma na mihlonani vo va nga ta huma na mhaka futhi loko ni langutile ni va teli makhelwani wa xipiti ku veteyini ni tlhe ni landza na rikweri nga vulavula hi ndlovukazi leri ndlovukazi i vulavule rito rin'wanyana sesiya rito rin'wanyana va kahle ngopfu mara decision a yi teki yi fanele yi teka hi mhana vona va bala lava vanhunyana lava swiyena mane ni endla yini hi vana va n'wina hi le ka mu-social worker ni byele ku ni endla yini hi vana va n'wina lawa mani va ta humesa rito ri kona hi ku a va fane mhani lava va tshinya vana va vona ni le content
1: hi mitwa kahle swinene ene va swi ringetini sweswo ko tala lava vaxisati va tikomba va dyiwa hina
2: a va sikani ka mu-social worker va swi endle hi ximo hi tindlawu
0: Ebe sita ebe titanda ka basisila.
2: Ba sendwe ntindangu, so ka ngende a ta hi ntindangu. A ta hi basindwe a ka social work. And mane go go fana go teka decision ku mane nenta yini hi vana ka nwana. Ba ri ta tsanga social work la nga ta go go tsariwa ha. 31. Nguva tsuka naka mutsheri manna nguva voyi vanga takumana na vona kuhanda ini vatsuka wa. Kuri kuva tsuka kuva ya aka magistrate. Kuri vanga kombela protection order kuri vanga vanga hindi va roketela loko va hindza. Mm. Na ko bodile ri no ngengo vangsho loko ni langutile i last born a muti wa ka vho.
0: O ba yeshe inwanuna landla vanwana va basati ntsene va ri vanharu
2: ni vona ku tsona in this time ya vanhu nya la ya tshuya le
0: na in number 2
2: in number 2 loko mara loko a number 2 ane a fane a be matlo ku vanhu vo fana vana vane loko ku vena vandlela mina loko ba mbali belana ni belana ni tsala a hinta ka darata ku tsutsuma
0: Me babases.
2: Aba baba tekela tilani, aba ta aba ta tsima ngoni.
0: E vha misa kwa halati e.
2: Ni vola ka property ya mina a muti wa mina ku hava munhu anga ta fika a ni reporta ma police ni bata bata ni khoma.
0: Loko mi teke ntshilani mi tlhandleka makatla ya munhu, e suka ya ti e.
2: Loko ndeke.
0: Loko mi teke ntshilani mi ba munhu. Yeta khandiya thekisi ayati e.
2: Ai quality a ku mejana ta pone. Matiba ko yene na. Matiba ko yene. Ah ndenan sa. Botelo e ba lungele ngopu da se ba zwe ba ke a ba na bo ko nga zangi fika ku ri zaba ngi bantu. Ba bantu to a. No go lo ba hati fela dza hisa abayela police station. I want to get a protection order. Just cover that the gamma cook for the bad pale.
0: Hmm.
2: If I never tell about telling a work protection order.
0: Hmm.
2: No one has to live in a valuable in the book as if I love the Raka can go.
0: That here is retreat.
2: Hmm?
0: You're in retrago.
2: You go one and Bangosangolan and Sakan.
0: Eh.
2: One. Kutsana loko vho osala la kai asana vadza boto avo kona vata ngo ongola na vata ngena la ndini na vangumbarisa campus la nene ndini mara vanga songolela nsadza tsana nge boto le hilo ngengo eva ne pepe matimba anda ku le apa fane ba tsebeli ba ha vandela protection order ko ile mutini wako anga ari mutini wa le baba
0: na
2: Hello,
0: good morning. Hey, na
2: le kuntwe. Hey, mara na sweswi anga sileta. A fambe na bona ka sweswi na ngiza tsone, a fambe na bona ka social worker. Ndika se kale yako, a sungula a hlamuseta na sapu wako, va ri bandi. Va hlamuseta na social worker. Loko va vitane wa mgu, mimi kombela mimi vutisela mhana mina loko va fika. Mm. Ku ri menta yini hi vho na vana va vona la. Hi ku mhana aba fane ba kai abana ba bona aba kai se aba gele mi social network mina le ndla yini hi ma sisi wa mina ku bana vula bona mani bona la vanga tswala bana la mhm ba ta teka decision le nga ta veka yi tsariwa a hansi loko ba zaba ku nwana nga bona ku hanya yini hi bona i dzi ba tsukela kwale anga ku ikaya i ba ya pfula protection order ma police same day
0: Mhm.
2: Na ku selo ku vanga bangena la nga na mhani ni gele vana vanwe. Protection for daily. Ni ku mini vata gwa va tsalela nwana nwana famba na na phepho rakwe a kaya. A swi tiva ku loko o tla nawo ti ta va ka ra hlaya la phepheni. Ni vana masiku lama. Vana ni vana vana masiku lama ba dendeli xikolo. A va fana hina va madomu va khale. Na kona hi a hunga va madoma hi swi lava ku dyondza xikolo mara ntsena swifuwo u hunticana ku harisa vhiki leswi to huma na van'wana hi ku ta ku huma na van'wana hunticana ku mara lava masiku lama va dyondzile n'wana na n'wana yi ta ku ya na protection order a yi khome hi voko rakwe ma ti vona loko o tlula nawu lowu nga lo khoma phepha i ta n'wi byela kahle magistrate ku Why it will now go in a one step on Naranaka? And this is where some avatar, Alam Leleka, and this is the Satuagan has found.
0: Hm. The original.
2: I saw not a good boy to tell me to go with Ramon.
0: Enaka. Cassus name Latte Magamasham.
1: I love a way to put some question. Yaku Matimba was quiz about Bamasati. Though I mean, Honey Mara. I'm a Steve Macalin. There's a Abu Yi Mavait Sika Melela.
0: A neat
3: arms are always sat. Na wa xino loko mhani vo va ku hlambeni va rivale tintangu handle
1: wa yisa ti tilanda handle nghena na tona le
3: na loko lo ta ya xitokofeleni a kuma mateki ma yena ma kha ma tsaka ma a nga lomba mamhani ku mhani yena lombeni ma mina
1: mbala va famba
0: va lombana na xibelani
1: hela dari dzwayini ku hi le ku tumbeleriweni mhani a yo protecta n'wansati lowuya i mhaka ku yi vona ku se va bini Mara, I Steve, I want to answer to one final. Yak Bui.
0: Mara, look at Mina. It could not think of Gulika, one on our jar. I could not one of our cool living Nangamala, Nangamela Satoyan. Mingay as lunch and winning.
1: I am go, Matibam. The issue to finally to one. Thing as leaky, if I was certain say. That is why nkulukumba loyiwani angana akuna lexi xingu pfuna ku kulwa kumbe ku wina ku vulavula mhaka leyi nga kona that is why mtsono ngumani lava mana yena va play a major role ku bonga sato wa yena loko kube n'wana wa mina wa xinuna ina nsati vana challenge leyi lavaka ku ya addressiwa ine address vaka n'wana sato vanga ri kona
0: eh mara loko kube hu ka hari na n'wena meta Loi mega tanda ingari inanando mi nini ngangu na ngui
1: exactly ilese manla wabanga suinda na kwa
0: kwenye loi awa rai
1: ilese wabanga suinda manla that is why mitone zano I think wakati pela makali yeye makaku wanza tulio anga biwa baka bona abilukte inma takota kutoa makali ingaku na tafli
0: wata bona mo na bwe
1: exactly wana wa biwin abukati
0: wana wa
1: kaiwa inga solveka
0: wato samala mulu wa wumuchati samos
1: Ilo voru yini mos. Yeah.
3: Mara vas kuza vo dira nga ene vata khomiwa hi.
1: Simple.
3: Loko mona saku xa mina xa wena, i vula na swile plan xina yena.
1: Yeah.
0: Na gede leya i pfula ku va fayetela munhu.
1: Hambi ku nghena ina matimbo mi nga ngheni la hi le mutini wa mina.
0: Ale ku na nambara. Hala va suka ka yin'wana nambara.
1: Yeah.
0: Ta kuma ku 42 va nghena ka 68. Si swi hambane kule.
1: Leswi ri nga ta ku swi kombisa swi na nkoka sejeni
4: kunjaro mbret
0: hi pfukile mindyangu kokwana
4: hi pfukile mbret lava timhaka ta swona le ta treba ku sungule mikona mbret
0: mi ri ku ndleka yini
4: mi ri timhaka ta swona eka vanhu lava xisa ti sungulele swona

0: zaacha tana chiche chiche rhanda na mavar kotho
1: ya
0: ngo ndi ri tsho kuma tsingi tinyana dzinwa dzinga kokwa laya ene na kokwa la ka ku loku ke i holo vana nsati eka ve iteka vanhu vaka nwina e va sideline ngo swi biye ngo hina tinambara to tala ka va sati va nwina kwa lombe
2: eh
0: hina tinambara to tala ka va sati va nwina kwa lawa
2: eh ku fana
0: eko na chava chari mita wa ha wothi chai chai chai mwanu na jeje a swi lavi ku tshika ngopfu hi tatwa mina ta vuya la ku hanyeni
2: na ku n'wi fayetelele ku ni fuya ka
0: wena xi fanele ku tshivela ka xo wa swileta ku ndyangu wa wu ri kahle ku lunghiziwaku vasesi va nga hayi va basa twa mina le a muti va vo leswi nga rhongo va swi tiva na va ri vizi ku swi rhongo sweswo so lava lavaya loko va suka vali basi wa kusirongo mara na tifoni ta masilama ti tlharini ngopfu lova ku hambi na ndzi n'wi byela nsati loko i va vona va nghelela va tsala karhini va wu teki va tirhisa foni ya wena u tlhe va jena ka TikTok va n'wi vona munhu a ka pabha leyi a bingo na micheka tifoni ta sweswi tlharingo a nge pfuki na ku nghele ka muti wa buti wa yena mara a swi lavi veni tiyango ni ku a nsati wa mina nsati wa mina a sa ti khomei swikun'wana siku rin'wana i kuma ku va ku yi lunghizeleyo va sweswi va basati wa wena a ndhava nkarhi va ku vitana kahle twa ku ve ri i ye ku tirhela ka ku vitani va n'wi wena swimoni ku ve ri a va ha ku lavi no tirha i nga ha tirhi mbuyangwani mhani va kha va hola mudende i la chava leyi va nghela ka mhani ya lava vuswa leyi so ni le ka tribal mi nga yi nyachi ku na vanhu van'wani va ha ri kona va miehleketo ya kahle ngopfu ma swiwa va swi kota mhaka yikulu ha ku potapota ngopfu ni ku potapota ngopfu phela maphorisa ya tirha ku khoma ana loko se va tirha ku khoma maphorisa a ka ha tirhi wu hela ntirho wa masiku lama wu tirhiwa hi mavoko phelombreko loko va fika va mi thola mi ri famba ni ya teka tintiwo i kuma va kha va lava 700 wa vanhu ku ta 1000 wa vanhu i kuma ku ya ku ya vuya vanharhu hi mhaka ya tintiwo hi mhaka ya rigombo reri hi vulavulaka hi rona nyamuxa se mhani loko va yimelela n'wingi va right ngopfu na vona a ni ri a va lavi ngopfu ku tikombisa ku ri va swi tiva ku ndlekele phela a vona nkarhi wun'wana va vanga ku tona
1: aveni
0: wa vona ku ve ri luya wa n'wingi loko a talavi loko a talaniwani kumbe ni loko ni ya leyi a nga swi lavi ku mina ni dya nchumu se a va swi tiva mhani muti wa mina na nsati a va vona wa mhani loko va fika lava fanele va tinawuta loko na swakudya nsati ta va swekela swakudya vanhu a va nghenangena ndzeka yindlu swo mara nyimpi leyi kwaloko mi yi languta phela hi ya yendla ya ku ya loyi wa ni wa buti phela munhu a nga n'wi tivi i fanele na n'wi catisa na micato wakha va nga wu tsakeli phela lavawani hi mhaka ya ku swi tiva ku swi khuza va suka ku hi va kwihi ma swiva muti a wu lunghiziwi kahle ku ba a swi kali mara na mina ni nge vheni ya ematimba loko a ka be nsati wa mina va be nsati wa mina hi tirha na vavasati va vanhu ku na makhalibokisi ya mina ntirhweni vona va khadi ya bazi masiku hinkwawo
2: kasi mi longini n'wina
0: ukhe tibaxi mfuka ku ya wan'we wa misati loko a pfuka na mpundzu hi sikisi i la kaya leswi ndliwaka ku xeka luya leyi loko a mo swi vona mi ta suka mi tsutsuma ku aka ni munhu a nga fambi na filimi mara leswi nga va pfuneka kusuni i boti va nga tshanhloko mhaka musi boti yi ripoteni ka tribal tshama na hansi ka mhani mi ya hlangana ka tribal ku tala ka tribal nkarhi wo tala loko yi ku hosi hi le maxakaxakeni ya hina ku na van'wana va maxaka ya ka n'wina ku na van'wana maxaka ya sati va ta tshama hansi va hlangana na swoswo tlula sweswo vanhu phela leswiwa swo va swa mina va hlangana na timhaka to tlula teto van'wani va onheleriwe miti wa malume mara ku tshama hansi ka tribal se yi lunghiziwa ku tlhe ku hanyiwa ku ya mahlweni na vona vana va kha va tlhandla magistrate yaloyi a nga onhiwi malume i tlhe yi tsaka na we yi tshamaka na hi ku ri ku ha n'wana wa wena ma se mi nga tsutsumelanga ti-protein order swi onha ngopfu leswiya swa ku ve ri a ka ha ndlelela lowhala na loko a ha kwatsile swa ndleka protein order yi ndliwa loko ri ya xamundloko ta ku sati wa hwetekwini phe nsati na ya nga va garati yo tlampini ku ya kumi ti tshamela swin'we na hi nkarhi wun'wana ra fika ra rirhandzu ri helaka a vona va makuwa ri va va nghenisa croku a va a ndhandzala xi xin'wana ve ri i sejeri cost a xo tshama xi ni tisa na laha se ta n'wini khese ngopfu wo tla vanhu a ha ku lavi se tshama na hansi mi hlayisa nsati mi tshama na vasesi va n'wina mi vulavula swa hela hale ka n'wina ntsena mi mi tlheyiwa loko mi yi vona yi aku yi fika laha a ku na timhaka to tlula teto mimitini hlayisekani hombreko vaaka ni mali ni nga ta zambi vanhu
2: khezini kokwani hambi sweswi mi nga na tinambara ta vamhani va ka hina
0: hi na tifoni ta vasati va n'wina laha
2: a swi na mhaka kokwani hlayisani
1: hi swo swi ndlaku va famba va bana hi vasqueze

0: Se sa nambarata go tena ngwana.
1: I'm going to go to the house. Amo bana yena na ba ba no nai wasman man fa kwatisa seso
2: ah hey if so man man engwe bona njani ke ye nwana
1: ah wa afambe
0: na go shi shikuru go mba tshwara ka ta go shikomisa se jene go swa ba bi simbili le tswa swa go mona anga ne ke ona freedom ya go famba loko bela atusisa kona la ba ngbona a bona go ba re better afambe a ka la ba bona go se ba re better yeah cause girl to pick away
2: hatu we
0: Let's go.
3: Lava ha xikulobye kwalana a ka ha ri va tirhela nawu wa lava na madyambu i va ha xi va GCR va manime rijuwel nhlokomhaka hi le ku yi tweni nhlokomhaka leyo vulavula hi hina vahahani va vikwele loko ri xini ka buti wa hina ni le ku yi tweni nhlokomhaka leyi ya karhata leyi hi ku lexi ni hlamarisaka i na xitandi xa yena buti na nsati wa yena mara vanhu va kona va ha sala va xopa swo landzelela hi ndhawu mhaka leyi yo yo ka yi nga tshamisekangi yena mhani mina loko ku ri mhani mina a ni nga ta yima na swona swa ku va suka va lava ku lawula mhaka ta xitandi xa n'wana loyi se a nga huma la kaya a nga na xitandi xa yena hambi ta na ri kwala kaya hambi va swi vona swin'wana swa miyeriwa a mi yi swi landzeleli yena n'wini boti ta swi vona hlamulana laha loko va malumerichwele va ku ri na hambi loko o tlanga makarati va nga pota swona naswona va miyeli a swi va khumbi ka nchumu a ni mali ku tirha boti a ku tirhi vona a va sukeli timhaka ta ku vulavula hi ku na swi tiva ku milandzu leyo tani na hi hala ka mutekiwa swi kona swa ku a nga va a nga va rhandzi mara na loko a nga va rhandzi va nga n'wi landzeleli a ni vona va vuyile vukatini ve loko va n'wi landzelela ngo ku fika laha a nga ta va byela timhaka to mi mi nga ni karhati ni mi lovi ya vukatini a ni va karhatiwa hi swivuyi marito lama ya vava se loko va ma tlherisa a swa ha twisiseki ku va vutswaka hi wini swi ta va ku ri vona va nga na vutswaka nkarhi hinkwayo ku a ni va vuye vukatini i va siyile munhu luya u rhurhe xitandi xa yena a va n'wi swekeli a nga va swekeli vona xikulu i ku ya va pfuxela loko va lava ku pfuxela va nga xopaxopi ngopfu swa ku botiwa yena what swi ndlise ku yini loko va lava ku hanya na nsati wa boti a va ni nga ku swi lava swi voni swi ta voniwa hi n'winyi wa swona a nga ya rhwala swona a vuyisa laha mutini a tlhala xitandi va ya tshama kwele hambi mhani a va languti nchumu vo yimela ku byeriwa timhaka loko ti onhaka va lunghisa loko va kota ku lunghisa loko ti va tsandza ndyangu i wukulu va wu hlanganisa wa ka vona na ndyangu wa laha mutini wa vona va banana hi tinhloko va lunghisa mhaka yi lungha loko bota sala ri hansati naswona i zero amanga hi miya kota ku ngulungisela hinkwaswo leswi a fanela ku hanyisa swona. Na unwanyani twisisa ngoti maka to fana na loko va boti va teka vasati va tsama na vona tani ku boti ta cheleriwa mati hi mina sisi wa yena. Hoy mina ni chelela va boti wa mina le ka balu hi mati ni va swekela vuswa ni ta sweka loko swikhwiza va ri ku vabyeni loko va nga vabya ni ngheni mina. Na me loko ni fika ni tshama no lava ku nyikiwa swa ni tijela ni nga vulavuli mo tala ni huma ni famba a ni va pfuxerini. Swa nghenela timhaka to talatala a swi na ritsondzo ni le tikweni va hlamala ku ri i va vanhu wa njhani ha ni fana va na ndhuti a hlonipheka emutini komba ku i hahani a nga va ri lontsongo a nga va ri lonkulu munhu wa hlonipheka ni vona vanhu vo tala va kha va lwa na vasati va boti kun'wana ku tshoveka na mukombe hi ku biwa wun'wana boti a rhurha na nsati wa yena va aka mukuku ku ngotlisa timhaka to pfumala mahanyelo vanhu a va vi na mahanyelo emindyangwini vanhu va hosi hlayiseka ndi Jim Rex na vahaxi mi ri vanharhu vahaxi vanharhu va ka jisa ra madyambu lama ya vanharhu hayi mativo na hi kona kwala ka bungeni hlangananani ta wenchep hi mina lombro ya ntshava
2: dango. All right, ma vonele ma vayingisela la ka WhatsApp lava va taka na wona hi ndlela yaleyo le ka bungeni neri
1: ma ta va ku na D
2: D
1: a ni hi vulavule hi kombise mhaka liya ya ku n'wanuna un'wana na un'wana loko a tshikiwa leri a nga pfuni nchumu
2: vhele a yi nga pfuni nchumu a yi nga pfuni nchumu vhele na mugaya a nga xavi va hanya mali ya mudende hambi mudende wa kona a ku tsarise laha a nga tsarisa hi yena i ta huma kwini heyi
1: kova ku mara ntiyiso wa mhaka i ku a hi tshikeni ku xanisa vavasati va vavona a hi n'wi amukeleni lexi nga xi ndlaka tanihi vahani i ku tsundzuxana ku hei sikoni laha wo twa hi nga ku a swi fambi kahle ku a nga mi twi vulavulani na bo a nga talangi n'wina phela yaloyo
2: i khona
1: i tele nuna wa yena ene loko mi nga n'wi koti makoti ti laveleni xitandi xa n'wina loko swi nga endli xavelelana nuna wa n'wina mi tlhelela kwini a vukatini
2: mi ta va se siboso kweli
1: hi ku loko sweswi taniwani phela a ku ta byeriwa na boti ku ha boti ya lexi a mi na nsati la
2: nasati mina khanimana baby la
0: hambi hi n'wansati loko mi byelaka mun'wanuna a swi tsakisi i think leswi mi taku na swona sejen swi na nkoka ngopfu kahlekahle ntwa yi nga ku vanhu lava va vuyaku vukatini a va fanele va vuya na mihleketo ya ku loko ni fika kaya the following day ni ya ka ndhuna va ya ni tsemela xitandi ni kota ku ya tshama endhawini ya mina na papa n'wana a ta kota ku pfa a ta pfuxela n'wana wa yena or else ku ta tshama ku ri na huwa ya ku squeeze va nghene endlwini ya mhani va huma va nga pfalangi va fikelani va hlantswa yunifomo ya mhani yi nga basi all of this swi ta huma hi mhaka ku munhu a nga le mutini wa yena i le ka vona
2: yindlu ya boti ku thyaka nga ku na n'wansati
0: exactly i tivutisa ku yaka nghena endlwini ya boti wa yena a lava yini
2: mpahla ya boti na a yi ni wombala swilo swo pfumala ndzemba
0: kumbexani boti va nge ta havala ku a yi neriwa siku rero
2: a yi ni ngwetla yi hlakata mpahla
0: so swilo leswiwani swi va swi kha swi humelela hi mhaka ya ku vanhu a va swi lavi ku endla swilo leswi nga ta endlaku endzeni ka muti ku va na kurhula ene ku nge vi na kurhula vatshamini vavasati va ri sikisi na nsati wa mina ivi se ku langutela xidendani xa mina xi xa xa n'hweti loko yi hela ku ta va na problem
2: a ni ma swona laha i va sisi vanharhu la buti u va yexe loko swi pfukini mi kuma swi tshamini laha loko ko ku na Wi-Fi swi tshame ndhawu yin'we swi honokele ku le ndlwini ya buti wa huma lowu wa squeezaki
0: a nge koti nchumu na loko a ringeta ku wa hlamula it's a problem na loko xin'wanani xa squeeze xi ta xi fika xi nghena a ku heta ku tliya xi fika xi kwachawacha xi nghela ku swi kondwa laha ku heyi humani i problem
2: kota ku maha ku pfuka leswaku va yi bota va kona wa yi mi pfuka hi dini
0: exactly
2: swi lava mani
1: vakhala bya vakhale va tlhari a va ta yi lamula kahle ngopfu leyi a loko teka nsati loko lo vole kahle ku kombela na hlantswa ba holobi squeeze akufani ku ta squeeze na ndisani ya kona langu ta va kuma ku valanga ta boti na sesi ni moya mera ka swivara vanga switwisisi ku va fane va
2: ekwini lava sesi lava hlantswa
1: ti lavela hlantswa
2: a ta basi
1: se ba ka khale phela swi nga hlupheki ni a swotwa swivara tarani ta khoma vele loko kwa nkhegula va tsunerani nyala ka ta khoma fole ka
4: Lexi ya nghena ku wa xo ku xa ku pfuxile xo kuma ka ku huva va ku halela lexi tlhe muti wa n'wana
2: phelaswakabinyosani
4: xipfuxelangu xikarabyani le ka vavingi
2: lavawanaxiyaleeikuvaxidlela
4: a ka ku la ku catiwa phela
2: kuta chatuwa njhani
4: se baso ri mita mita ri va va vya simaka le kule le hi nghena kahle ngopfu wa swi paka movha kwala nhoveni
2: se hi ta maka kwini
4: ava yi lunghisi ava yi tile ku
2: vuyeava
4: yi lunghisi inghena na bakiti ra nyama
2: laha hayi n'wina minghena loko va nga ta n'wi khwaxakhwaxa ni hayi a va nge pfuli
4: se va swiqwiza va hi vona laya heyi va kele va ku hlampiwa va za va suka va va ya bale kasi va hi bela vavasati va hina a va va tshiki va dyela ku ri swindlwani swa vona
0: ya
4: hlayiseka
2: le hunguta po le hunguta poto le ndlela leyi heyi timhaka ti tele ngopfu la
1: kumbe swo swi ndlaku se vavasati va jika va teka na hi sati na
2: vavanunana majita veri ma teka
0: va chava va squeeze
1: loko wo teka n'wanuna va ta ku rhasela
0: va ta n'wi
1: sungulaibakele n'wanuna leswiya swo ku kata boti a ri kata boti
2: he lava loko mu n'wi tekela nsati wa yena
0: sava kumela jelajela titlapfani nyala
2: soka lavani mingelungu
0: no ta venge heti na laha mutini
2: va bamba
1: marambulaku vana va mina va ku yini vana va mina ku baby no vula n'wina
2: alo ku ri ku dimoni ti kulu
1: va ri nga hleki tinyiku ta mara me ni hlamala swi ku kuma i sungula bebula a swilangi swimbirhi munhu i va heta
2: i va sungula ku ndla swisweswirhandana
1: na n'wanuna ku lowu
0: hi
1: fane hi swi amukela
2: ni zave ni vona van'wani va ri ku lweni ku hala xilungwini ku hala a va lwa ku lwayi ku lwa swa mampela
1: nhlayo ya vavanuna yitsongo especially ka hina vavanuna
2: ku lwela mfana wun'wana vafana vambirhi va lwela mfana wun'wana
1: swa fanela a ku na ku loko munhu a beburiwa swi va swi ri mara siku rin'wana kumbe ku ta va ku ri topic yin'wana hi kuma lava social work va hi pfuna
2: va
1: hi kota ku va hi twisisaka na vana va hina va buriwa exikolweni vana lava beburiwaka va ri ka xiyimo lexi hi fanele hi va amukela i n'wanuna xiswona
2: o swi koho swa ku a beburisiwa sweswiya
1: ya
2: a ri xin wa xinona kumbe a ri wa xitata ka hanya xinona
1: ene nkarhi wun'wana loko mona ta swi vona kahle nkarhi wun'wana hambi ku ri n'wana wa n'wina ma n'wi famba ma n'wi lavela xinhwenyetani mi la ta voni swona ku endleka famba nghena kwala n'wana tshama n'we mi suka mi ya tshama le mi va pfarela kwala ndzeni ka yini ta za ri xa nampundzu va ta holovisa sweswiya a hi leswi yena a nga hi xiswona swi yelani na vavasati mi ta n'wana loko a tshamini yena i ti lavela va xinona ntsena
2: se mara loko nitetani nitshika ni cinca misina ku tindlenga ku mina si ni petana tintiho ti
1: ku fika nkarhi mihlengo wa ku mifane mi cinca swi tambi a mi tendlisi hi lamule yin'wani ya serious ngopfu misa un'wana a xave byala a xava byala a xava byala loko se ku fika nkarhi a ku va famba a fika kuma ku i munhu wa xinuna va za va ta jika na le police station ene luya a ku a mina a ni hleketa ku wa swi vona ku ni munhu wa xinuna ni tsakela swona mara luya a kwatela byala ene la ku misa loyi a ri na mali a ku i mari muni byala lebyi nga byi xava byona swin'wana swo vo 260 a ngu nika yi ri 500 a ku na ni diyo nga ze niba a ni mina na wena hi hambane hi mihleketo a wu nga swi twisisi ku ni muxaka wa njhani kumbe ni wela a karhi mbewu rihi mara sweswi hi nge i topic ya siku rin'wana yaleyo swi lava nkarhi wun'wani hi va kuma lava GBVLQ swona swin'wana swo helana sweswiyana
0: swin'wana swo fambelana sweswo
1: hi ku va va fanele va ta nkarhi wun'wani va ta kota ku va va hi tsundzuxaka ntiyiso kokwani ngoveni vana va hina va kumeka va kha va xaniseka exikolweni kuma ku i beburiwe i wela kwalaya hi ndlela yaliya mara a fanele a va dyondza xikolo ku vava
0: a nga amukeleki aka society
1: ene swa swi rhongo ngopfu
0: ya
1: kuma nkarhi wun'wani vana va hina van'wana i hetelela teka na xiboho xo swantshwa a teka vutomi bya yena hikuva a twa hi ngaku a nga amukelanga se hi fanele hi va tiva hi kota ku identifya ti-character ta vana va hina ngopfungopfu loko va ha ri vantsongo ku loyi i muxaka wa njhani loyi i muxaka wa njhani hi kota ku va hi va khavhara vana lavawani va va ri kahle ku na vatswari lava baku va tlhela va bana n'wana ene a va swi tivi ku case a beriwa ntsena ku why wena i rhandzana na munhu wa xinuna i ri n'wanuna why wena i rhandzana na munhu wa xisati i ri n'wansati i case yikulukumbaswi
2: tele ngopfu
1: ya i case ya serious leriya ra ku munhu a nga famba no famba hi ku n'wana luya a nga lo beburiwa a va ri hi xiswona na loko a beburiwa ri hi xiswona hi fanele hi swi amukela na loko a lo ncinca hi fanele hi va hi swi amukela swi tala ku va swi ri tano eyi mara loko vuya ka nhlokomhaka heyi vani hayikho anika ta boti a na n'wana tivi ta yena hi swo swi ndlaku mi kuma na le gatini un'wana a tsale gate a ku tiva ta wena
2: kona la kaya tiva ta wena
0: no na ku la ka TikTok ya mina ni vona di i tsarini no ka ni nga swi tivi swa nga swi tsala kwala ni twi ngaka mi fanele mi hlaya hi swin'wana mara haleni i ri the problem ku ri swi sungurise kwini a hi swi tivi but ve nge n'wi sukeli hi leyi a yi ringeta ku vula hi seje ku vanhu va 5 ve nge tekatekani na munhu wun'we for no reason xi kona mani xi nga ku hi tumbeleleni mata hileswaku loko yi ta topic leyi ni vone n'wansati wun'wana wa nkani ku dlaya a kha a tshamile emutini wa ku kala va sikhwesa va 5 loko va kuwana ku 2 loko va ku 2 a ku 3 i swihi leswi mi kumaka ku minkarhi wo tala na hina va xinuna a hi swi lavi leswaku loko no one munhu a ku 2 a swi tala ku va kahle mo especially mina ve nge ndleli a hi mina ni nge tivi mina ni nge tiva helela hi vukahle
2: ni ngekarhi ti hin'wansati kuloni mina
0: exactly so mi fika mi kumaka at the end of the day swi dlina ku humela swilo swa muxaka lowani cause mi kumaku na yoho mhani ya yi tiva yo va tshika va ba
1: hi ku arendzi
0: exactly
1: swi nga ta ndlisa hi swona
2: lavona va ku riperile Mrex the DJ va ku ni mingisela ku antswa ni ri kwala eka sikhonyana se swi luya wa ntimanyana luyani ni ri nkhesi swinene lavona va ku hi swin'we ni ri kwala aka dzingidzingi na sinkuna lavona elisimilana lava va le ka makoxa lava lavona va ku hi swin'we ni ri kwala zone 4 ka phaphazela hlekani emaria makam nkhesi swinene lavona va ku hi swin'we ni ri kwala ka nkura zamani tshikani floma lavana va ku hi swin'we ni ri kwala abulweni eric tarimbeni nkhesi swinene ni ri lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka amatachi faith colbert rofiwa siphuma nkhesi swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ni ri landedzi border gate amalawu he magoda shadi nkhesi swinene hlayisekani na malawa ni ri lavana va ku hi swin'we ni ri kwala kahlani ka khegela ngopfu mi nga suki tshamisani sweswo i khomisani mukhurumbi va ri va ta sweswi hi ndlela yaleyo nkhesi swinene ni ri khomisani mukhurumbi va ku hi swin'we ni ri laha apulukwani khobza wa ka gaza nkhesini lavana va ku ni mingisela and the Kuala B9, Amirna, my face, Mlans, and Kissus Nanner, Lawanoga Sunni Mingsera, Eboga Sunganilla, Rustin Beg, Kayakurlaka, Homo 14B, Bassani, a Caroline Carol, and Kissus Nan Lawanoga Sunganirkuala, a Kamavambe, a Eria Nini, a Imaluleg, Mafimani, Bennett, and Kissus Nan, Lawanoga Sunganilkuala, a beggar's drumbo, Yatuaranova questionnaire, Lawanoga Sunganirkuala. Gangeni wa hosi siandani mapo block 18 akuri Billy Oceans shimbinyana and kesos ne lavan vako isungeni rikwala abasana kahlani ke rip vako elindiva league gwebani kesos ne lavan vako isungeni rikwala arstinga view teammen ma 10 kesos ne isungeni rikwala valdezia king kalanga baloin kesos ne lavan vako Sungenerquala, Kamuyeshe, EDJ Langzo, Doctor, Ref Course, and Kisusne, Lawan Bago, Ishimwe, Kisusne, Manu Tabella, Wan Bago, Uvazerani, Morenzeni, Ekadimbanyika Street, Vagum Porra Morifo, Edimbanyika, and Kisusne, Lawan Bago, Sungenerquala, Bosolini Village, Tiwaka, Rangan, and Kisusne, Lawan Bago, Sungenerquala. Ahamu cha MDK steering cha hamu chan kesin bago hisungener kwala kash kukwane Brighton Nico Sishongi meeting cases nene Frank George bag as usual in cases nene lawan bago hisungener kwala kamu yeshe block one mgangeni wa sasa kutenga shigedlane shamuran kesin shigedlane ishbauran vele bago vashu chubulani Bagore rote takalani ene good and kesi na nir lakan komotor to be kawa devin kesi ne malme devi lawan bago vamani nir rote ligamu tsindi ni kasos ne lugmerna vokola minga wasa sa nyan
0: seje ara kamuna kula vamani
1: ay kuma na jafta maluleg kumenta kali anso kuma kango lejishinga business quiz
2: Yeah,
1: loyi atwisisa ku n'wanuna hambi loko alo endla xihoxo ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa loyi a endlaku ku hambi loko va na ku hambana hi mihleketo a xikarhi ka yena na nuna wa yena a tsakela ku va na xitshuxo hi ndlela ya ku rhula n'wansati yoloye a nge pfuka va na problem hambi a lo biha n'wansnuna i lava yena vavanuna hi nyenya huwa kokwana mina Mira ntara na swona mina. Vante va kunu kari yangu a mutini wa mani. Hi yo hlangana kwala dorobeni ki jika na handbag nga switivi na ku a makuleni ya xaba kwini ki shota hi 10 rand ningetela ni ke ni rabelela vukati.
2: Na handbag yale ayi mbuku yo. Na handbag yale mbuku malandeni ko na xipensalani ya.
1: Ba mana yena ba skotse ku.
0: Ja.
1: Asunga olovi.
0: Ja.
2: So a kasi why la vose swi tsanda sweswi.
0: It advises let them to come outside. So they were created at the problem. Let's go on a fairy tale and then you have and let's have a couple of small.
2: I had a little ago. Car of car.
0: And a singing lake. Got the judge 1900 at the jar, Jonathan, a month ago. So issue land in Macaguan, number one. Bakuma Shield is what talking about star plan. mina na n'wina hi tshame hi ri 3 a hi lavi swilo swo fana ka munhu wa xisati a nga yima laha a ri wun'we va ku a teki mina ni fika ni ndla leswi ni ndlaka swona ni lava leswi ni lavaka swona loko ni huma ku ta ri khotsa va ku hi swileswi swi ndlaka ni swi twisisa va hlaya leswi vona va lavaka swona so vona va lava ku fika va ndlisa kwini vanhu va xisati va lava ku fika va ndla ku swilo leswi hinkwaswo a swi fanana loko ku hi dya maapula nampundzu hinkwenu hi fanele hi pfuka nampundzu hi dya maapula swa ndlaka mhe loko ni pfuka nampundzu ku ni kombela mulandze lowa u nga sala tolo wa swimara swimbirhi so hi lomu issue yi nga kona
1: na competition ka lava sweswi a nga chavi nsati wa mina ku a jelejela mhani
0: ya ya
1: a nga tekiwangi hi vona
0: exactly
1: ma swi twisisanyana mara efact ya ku ku na fridge ka vona ku na yini ya dzumba kha kwata ene swilo a swi ringani swi nga ndleka ku ri na fridge ku ri na michini wo hlantswa ku ri na plasma mara ntsako ku ri hava na ka ri khotso laha ku ri na pulangi bangi switulu yo tshama ka yona a mara loko nghena ndzilo ku tsakiwa ri zarixa ta tsakisa munhu fridge
2: mativana na leswi ya swaku mi kumaku va tshamela ro va khopera mina na n'wina va khopera n'wina na na bangu veni
0: that is why mi twa hi ku mhaka ya social media yi hi onhela ngopfu hi mhaka ya ku loko
2: na swihlangi
0: exactly se phela sejeni na mhana xi va ri mhana na mhana yi hlovo a va ha vulavuli leswiya swo ku tshama ka ku foyinelaniwa endaku a swa ndleka nampundzu loko ni huma ni ya foyina kan'we kumbe hi ta vona loko ni vuya loko nga ri na issue
2: a ni kumela leswiya swa ku loko
0: kumbe loko no vanhu rhumo swin'wana
2: loko n'hweti yi hela mi suka kaya na mhana ve le mhana xingwavio mi ta dorobeni mi ta grozereni a ti vulavuli mi ya vulavula kwale loko mi heta ku list ya n'wina
0: no ka va na mabulu matsongo
2: ni ti huma gate ni n'wana languta leyi loko n'wana languta wun'wana loko mo languta yana xivono ni ta ku se hi languta yini loko mi hi mo hinta vanhu va xisati ni ta ku wa swi vo se ncini
1: ene masito wa mina ni ndla njhani wash mi ni va ni teka mali ni va nyika loko vo kombela ku ni va heleketa mahele ya n'hweti va swi tiva ku ni gungula ngopfu hikuva swi tiva ku vavasati i ta twa ka na ku xava xixevo mara nghene ka phepha
0: yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hai mina loko inge famba swoko dorobeni loko hi fika spa fona mhiri la igari ku ri leni loko ni le ku teni
2: mina msi ya thini
0: tsela ni ya tshama handle
2: mina msi ya na khadi ndzaka tsala team ta sam nda sam sworo kwa lani
1: fambeni mina ni ke mali va ka mhana va ni ke mali va hanu va va zava jeleza no problem
0: yeah
1: swa yi swa va jeleza
2: va zava konga swibekelo
1: va va tsalele vukati ndzwa vona va ya lulamisa ndzwa vona va tshika lo hi makoti
2: chini lexi nga ndla va lexi nga ze xi ndla ku va longa tibeke le vukatini bya vona i ncini
0: na ku hi xinawu sejeni ku ngo va issue ya ku hi swi chava kumbe ku swi promota hi mhaka ya ku hi reality swi ya swi ya onha vuxaka mara case ya muxaka lowuwani ya fita na ku protection order yi nga kumeka hi mhaka ya ku mhani loyi a nga na ku rhula endzeni ka muti wa yena hayi aka van'wanuna mara aka muti lowu se a nga wu sungula na nuna wa yena ku pima ku na loko ku ve ni va nga endli protection mara protection order yi nga va pfuna hi mhaka ku before yi grantiwa ku tshamiwa ehansi ku vulavuriwa ku twa masayiti lamambirhi kahlekahle loyi a nga na problem ka vona i mani ti-family court ta hina ta swi kota ku swi lunghisanyana kumbe ku ringeta ku swi lunghisa hi mhaka ku a vo xikolokolo a swi lungha hambi munhu a nga swi lavi vo dlina va endla leswi swi bohaka ku ya hi leswi va nga ta swi twisa xiswona loko mi ri laha ndzeni ku kha ku ri na debate leyi va ku kona ku pima ku na loko ku ve ni miyisa loyi u swi vona ku nsati wa yena wa n'wi rhandza ende mhaka ya muxaka lowu yi ya mahlweni yi tikomba yi nyanya swinene a tivhakele ti-family court u ta kota ku tshamiwa hansi yi lunghisiwa loko yi lungha va kota ku huma va rivalelanini loko swi tsana you can't say if ke hi tshama na mama Zala hi lunghisa loko hi heta ku lunghisa vanhu va tlhe va ta va kha va rhuketela loko va hundza then a ku lunghisiwa nchumu
2: se a ni tivi ku hambi switandi swi yo hela kweleni a va fanele va ti lavela switandi swa vona va ti tshamela ku le va suka la vasati va hina
0: a swi helangi switandi so responsibility yo xa mugayo ha matlangwana
2: a ni va ta nghena ki va tata hi leyi va khome xitalo
1: lava masiku lama va ta ximandla mandle ta khomexiaa tlhaa ku sungula hi hapambula swo layi swa fo ka no fula ra nga ta na ro mutini
2: aile ku kumanyana
1: se sa pfuleki matihlo pfula matihlo n'wana mhani loko nuna wa wena olova a wu na vanhu vo ku hlayisa kwalano
0: exactly
2: veri swa vona swa vava Eta hlangana na bona ba sejene ba pro eka vikler landzelaka ka sekulera ra of nar futhe mina ntavu ya ka sekura mduka na ngonoko talent billion mixer wa mina look safe fambini semsigiza vero shovo shovava kuba vaswa sisi la nir ungu bukutelwa na ntangu wa vona.